0: at nakagat ni Bantay para laging masaya, malusog at panatag ang buhay.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
2: This is a public service announcement.
3: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
2: Huwag i-click ang link.
3: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Hoy, bes, magbihis ka na. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. 2 p.m. 'yun. 2 p.m. Hay nako, bes. Past 3 p.m. pa magsisimula 'yan. You know naman, Filipino time. Ha? Ano ka ba, bes? Mas mabuti na yung sumusunod tayo sa oras. Tsaka dapat binabago na natin yung ganyang kinaugalian natin.
6: Tama ka naman, bes. Pero nagtataka lang din ako. Paano ba nagsimula yung Filipino time na yan?
5: Ganito kasi yan, bes. Nagmula ang konsepto ng Filipino time noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa atin. Mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan ng Kastila. Dahil dito, nagkaroon ng nasyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang siyang huling darating ang pinakamahalaga. Nang umalis ang mga Kastila sa bansa, nakuha ng mga Pilipino ang kanilang kaugalian na magpahuli upang ipabatid sa nakararami ang kanilang kahalagahan. Magmula noon, bagaman maaga kong gumising, nagpapahuli na rin ang mga kilala at mga may kayang Pilipino sa pagdating sa iba't ibang pagpupulong o mga piging. At nang masakop ng mga Amerikano ang bansa, napansin nila ang pagiging huli ng mga Pilipino, kung kaya binigyan nila ito ng negatibong pakahulugan na hindi marunong magpahalaga sa oras ang mga Pinoy. Tinawag nila itong Filipino time na nakaugalian ng gamitin at naging bahagi na ng kulturang Pilipino magpasa hanggang sa kasalukuyan.
6: Yun pala yun, bes. Nako, dapat talaga mabago na yan.
5: Oo, bes. Kaya noong 1977 ay pinagtibay ang pagpapatupad ng Philippine Standard Time na isang hakbang upang maiwasan na ang negatibong konotasyon ng Filipino time.
6: O siya, bes. Bibilisan ko ng magbihis. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. No to Filipino time na tayo.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
7: Ano nga ba ang Supreme Student Council Society of the Philippines na mayroon ang bawat kolehiyo at universidad sa ating bansa? Narito si Justine A.J. Pilip Ranuda, ang SEFI SCSC President at External Vice President.
8: Ang Supreme Student Council Society of the Philippines aming pinapakilala sa lahat ng kabataang Quezonian. Nasabi nga po, lahat tayo may kanya-kanya tayong daan, lahat tayo may kanya-kanyang pangarap. Pero dito sa SSCSP Quezon, dito po natin malalaman ang tamang daan. Kundi po ang daan na tama na simula sa ating lehitimong gobyerno ay nagpo-provide po or nire-reach out ang mga kabataan tungo sa tamang konsepto ng paglaban ng kapayapaan sa ating bansa. Bila pong Quezonian na kabataan, aming binibigay na importansya na ito pong samahang ito ay talaga pong naandito lagi para sa mga kabataang Quezonians na alam natin nasa tamang landas patungo po sa kinabukasang hinahangad.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
9: Nabiktima ka na ba ng text scam? Paano nga ba makakaiwas sa text scam? Narito ang ilang ligtas tip mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Laging maging maingat sa mga matatanggap na text message mula sa hindi kilalang tao. I-verify ang kanilang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng paghingi ng kanilang ID card. Kumpirmahin ang kanilang mga sinasabi o ang nilalaman ng text message sa pamamagitan ng direktang pagtawag sa kumpanyang kanilang pinagtratrabahuhan. Huwag basta-bastang ibigay ang inyong personal na impormasyon. Huwag basta-bastang magbibigay ng pera o bayad mula sa mga kahinahinalang text message at sender. Text ka may iwasan, pera ay protektahan.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
4: Hello po kuya. Sigurado ba kayo kuyang ito yung delivery ko? Para kasing mali yung item eh. Na-scam na naman ako. Asan na yung shop na binilan ko? Na-scam ka na ba? Ayon sa DTI, tiyaking presente ang mga sumusunod na bagay upang hindi maloko ng online scammers. Business name registration, business address and other contact information, secure payment options, return and exchange policy, iba pang mga karagdagang impormasyon. Kung isang individual lamang ang may-ari ng negosyo, humingi ng proof of identity kagaya ng government issued ID, UMID, passport, at driver's license. Maging mapanuring mamimili!
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
10: Tsunami ay isang serye ng malaking alon na kadalasang nagre-resulta mula sa mga lindol sa ilalim ng dagat at maaaring umabot sa taas na higit sa 5 metro. Kailangang matutunan ng bawat isa sa komunidad ang mga dapat gawin at tamang kahandaan tungkol sa tsunami, tulad ng mga sumusunod. Una, huwag manatili sa mababang baybayin pagkatapos ng naramdamang lindol. Lumipat kaagad sa mas mataas na lugar. Ikalawa, kung mapansin ang kakaibang kondisyon ng karagatan tulad ng biglang pagbaba ng level ng tubig ay kaagad na pumunta sa mas mataas na lugar. Ikatlo, huwag na huwag bababa sa dalampasigan upang panoorin ang tsunami. Kung makikita mo ang mataas na alon, ito'y nangangahulugang masyado kang malapit para makatakas pa. Ikaapat, sa pag-atras ng tubig-dagat, ay kadalasang lumilitaw ang mga kakaibang tanawin. Maaaring maiwan ang mga isda sa kati, kaya't naaakit ang mga taong kunin ang mga ito. Ang sandbars at coral flats ay lumilitaw rin. Ito ang dahilan kung bakit naaakit ang mga tao at maraming napapahamak.
11: Sa kunay paghandaan upang tiyak ang kaligtasan.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bintilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
1: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
2: Mahal ang gamot.
1: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Mr. President, pwede pa yakap.
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Naghahanap ka ba ng trabaho? Tips sa paghahanda ng application letter at resume. Alam mo ba ang basic requirements sa pagka-apply sa trabaho? O baka naman may trabaho ka na, pero may reklamo ka sa management o sa iyong employer? Posibleng testimonya ng matagumpay na empleyado ang hanap mo para sa inspirasyon. Huwag nang mag-alala dahil sagot kita dito sa Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa! At iba pa! Malatundun ang sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa paghahanap ng trabaho at usaping may kaugnayan sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa! At iba pa! Kasama si Tom Alvarez at mga kinatawan ng mga ahensya at kumpanyang may kinalaman sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa! At iba pa!
9: Oras natin ngayon, 16 minutes after 8 o'clock. Magandang umaga, Lucena City at sa buong Southern Tagalog. Well, it's a gloomy Tuesday morning. Welcome po sa ating programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Ako po si Tom Alvarez, maaasama ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa ating pong programa. At maaasama rin po natin sa bagong teknikal, Otoy Evangelista, Josie Gonzalez at si Kuya Rodel Perlas at si Kuya Ronald. Kuya Ronald Rowe sa ating transmitter site. Well, today is the 19th of May, 2026. Every Tuesday, kasama po natin ng PSA Quezon para magbahagi po sa kanila po mga programa at serbisyo para po sa ating mga kababayan. And this time around, makakasama po natin ng ating pong suki na specialist po ito. Yeah. Si Master JV Salcedo, ang Statistical Analyst ng PSA Quezon. Okay, so si Sir JV po ang makakasama natin ngayong umaga ito. Magandang umaga sa iyo, Sir JV.
2: Ayun, Sir Toma, magandang umaga po. Magandang umaga din po sa lahat ng nakasubaybay sa inyo pong programa.
9: At natuloy din tayo sa wakas. Ilang beses na tayong na-postpone, JV. Anyway, ang pag-uusapan natin ngayon ay napakahalaga dahil nako, hindi ko alam kung bearer of bad news ba or good news itong si JV, ano? Anyway, ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ito ay inflation. But before that, syempre, JV, ang ating nakaugalian na, review muna tayo ng past inflation rate, ano?
2: Ayun, sir.
9: Okay.
2: Maraming salamat po, Sir Tom. So, para lang po malinaw, ang ating pong inflation ngayon na i-discuss, ibabahagi ay for April 2026. So, ang ating pong bansa ay nagtala ng 7.2% inflation ngayon pong April 2026. Di hamak na mas mataas po ito kumpara nung nakaraang buwan ng March 2026 na 4.1%. Ang kalabarzon po ay nasa 7.5% inflation ngayong April 2026. Mas mataas din po ito kumpara nung nakaraang buwan na March 2026 at 4.2%. Ang atin pong lalawigan ng Quezon, ito sir, nagdala tayo ng 8.1% inflation ngayong April 2026. Malaki po ang itinaas ito kumpara nung nakaraang buwan na March 2026 at 2.5% inflation.
9: Laki ng ano, ng difference.
2: Ah. Yes, sir. At ang City of
9: pala,
2: at ang City of Lucena po ay nagtala ng 6.2%. Mas mataas din ito kumpara nung nakaraang buwan na March 2026 at 3.3%. Ayun, sir, wala kayong nakinig kundi lahat ay pagtaas.
9: Lahat ay pagtaas.
2: At malaki yung pagtaas.
9: Ano yung mga driving factors natin, JV, para kung bakit biglang sumirit ano, ang inflation rate sa iba't ibang bahagi ng ating bansa?
2: Ayun, for sa probinsya, sir, ng Quezon, ano, yung ating major contributor, na tawag namin major contributor para dun sa mabilis na pagtaas ng inflation nung nakaraang April 2026. Number one, sir, ngayon ay yung ating food and non-alcoholic beverages. Ano po? So, ang inflation po nun, pumalo po sa 6%. Mm-hmm. Particular na po tayo dyan ang talagang mabigat ang bahagdan o yung malaki ang naging factor kaya tumaas yun sa food ay yung ating bigas. Mm-hmm. Ano po, na part ng cereals and other cereal products na ang inflation po ng bigas ngayong April 2026 ay umabot sa 15.9%.
9: Oh.
2: So, nagtaas po yung ating mga presyo ng bigas. Pangalawa, sir, na ating contributor ay housing, water, electricity, gas, and other fuel. Mm-hmm. So, pumalo po ang inflation po nan ng 12.3%. Particular na po dyan yung ating renta ng bahay. Mm-hmm. At doon naman sa water, gas, and electricity, yung ating LPG, ano, yung ating LPG, kerosene, mm-hmm, as well as yung ating kuryente. So, yan po yung ano, mga binabayaran nating utilities in terms of housing and ano pa, ano, electricity, gas, and other fuel. At yung pangatlo, sir, na major contributor natin, mm-hmm, dyan ay yung transport. Ano po, dun sa transport po natin, particular po tayo dito sa diesel at gasoline. Hmm. Ano po, yung kerosene kasi dun yan, sir, sa housing, water, and other, ano po eh. Kasi ginagamit nila yon. Pero dito sa transport, sir, alam din naman ang lahat na kahit meron tayong mga rollback, hindi tayo nakakabalik pa doon sa, hmm, ano po, ano, pre-war na ating presyo ng mga petrolyo, hmm, na talagang unlucky pa rin noong, ano, difference ng presyo. Ayun, sir. Yun yung tatlo na contributor, sir. At yun din yung common denominator o yun din yung mga contributor maging sa Lucena City.
9: Mm-hmm. Yun, medyo nababahala ako, JV, dito sa binanggit mo kanina. Ano? Itong mas mataas pa yung inflation rate ng lalawigan ng Quezon kung kumpara natin sa national. What could probably the reason why based from the survey na ginawa ninyo?
2: Kasi, sir, kung titigdan natin yung ating mga major contributor para din sa ating inflation, mm-hmm, dito sa lalawigan ng Quezon, number one, food. Number two ay din yung housing, electricity, water and gas and other fuel. Number three ay yung ating transport. Makikita natin, sir, tayo kasi dito sa Quezon, medyo malayo tayo doon sa mga sabihin na nating manufacturing industry at sa mga suppliers na kinukuhaan ng ating mga sabihin mga tindahan o establishmento dito, ano. And base din sa mga sinasagot na mga rason ng ating mga respondent na mga tindahan dyan sa palengke, malalaking stores, ay yun nga, talo sila sa transport and logistic cost gawa ng kailangan sumabay noong kanilang mga supplier sa pagtataas kasi apektado din sila, hindi lang doon sa paggagalaw o pagdi-deliver ng kanilang produkto, maging doon sa production and manufacturing industry na gumagamit din ng mga fuel. So ngayon, patong-patong ang dagdag nandun sa produkto. And then of course, pagdating naman sir dun sa ating ano, sabihin na nating mga petroleum products, kapag binagsak kasi yan sa mga ports sa Manila, dadalin pa rin yan dito sa atin sa Quezon. Kakain at kakain pa rin yan ng dagdag na patong sa presyo ng transport and logistics. Unlike dun sa iba na malapit na sila, so konti lang yung ano-ano pinapatong.
9: National Capital Region, yeah, sa NCR, mga major suppliers.
2: Specific sa NCR kasi yun namang ating inflation rate ng buong bansa, malaki naman kasi ang percentage doon ng NCR kasi medyo nandun yung ano-ano, major na komersyo ng ating ano-ano kalakalan. Parang ganun sa rin nangyayari.
9: Okay, so grabe pala yung effect talaga ng transport ano sa inflation natin. At nabanggit mo rin kanina yung lungsod ng Lucena, may pagtaas din pero hindi naman siya gaano kataas unlike yung sa lalawigan ng Quezon.
2: Yes,
9: what separate sir. What separate the Lucena City from Quezon when it comes to inflation rate? Anong pag pinagbasehan niyo doon?
2: Kasi sir, kung titignan natin yung domain namin na Quezon at Lucena, pag sinabi natin City of Lucena, ito lang yun buo. At then alam natin na ang City of Lucena ay sentro. In terms of supply and demand, syempre, mawawalan yung ibang mga lugar. Pero
9: Lucena hindi.
2: Lucena hindi. Kasi sa sobrang dami ditong establishmento na nagko-compete at talagang laging kompleto ang ating mga supplies na nasa atin ng mga major key players ng mga establishment like nasa atin ng mga SM, nasa atin ng Metro, nasa atin yung malalaking mga department store and hypermarkets as well as supermarkets. So in terms of yung pagbaba ng supply natin dito, yun ay nagagawa ng paraan. Unlike when we talk about Quezon, kita mo naman sir yung ating geographic ano, no? Location.
9: Mula,
2: in ano na lang, compare na lang natin from District 1 to District 4. So talagang kapag nandun ka na sa dulo, makikita at makikita natin yung epekto ng pagtaas ng produkto gawa nga ng pagtaas din ng mga presyo ng ating mga petroleum products. Ayun. At dito din sa inflation rate report na to, sir, dito na nag-appear yung ano, yung sa LPG natin na hinighlight ko last time na sabi ko nung March hindi pa dun ano yung pagtaas kasi nagsimula yun ng April 1. Dito na yun, sir, at alam natin na halos lahat ng household talaga gumagamit ng LPG sa pagluluto.
9: So ito yung effect talaga, no, JB? Yung last time kasi na ating pinagkwentuhan about inflation rate, ano, parang sisimula pa lang.
2: Yes, sir.
9: Ito na talaga yung effect.
2: Parang ito yung force nung ano, lahat ng tinaas, dito natin nakita.
9: Anong epekto nito sa ano sa pangkaraniwang mamamayan, JV, sa yung punto de vista when it comes to pagbilis ng usad ng inflation dito sa ating lugar?
2: Ayun, sir. Evident yan, sir, na unang epekto nito yung magiging masikip yung budget nila, yung pulsa nila. Medyo maghihigpit pa yan ng spending dahil kung bumibili ka ng bigas dati na 52 pesos ay maganda na, in, for example, doon sa mga well-milled rice natin, ngayon bibili ka ng mga 56 pesos. At yung 4 pesos na yun, meron ka ng pwedeng mabiling ibang produkto. Like, pwede mo na ipambili ng paminta, ng asin, ng bawang, kung maliit lang naman yung lulutuin. Ayun, sir, pangalawa, yung ating utilities, nagtaas ng power rates, yung ating mga electric company, yun, ang Kazelco, Kazelco 1, Kazelco 2, Meralco, and then of course yung ating LPG doon sa mga typical na pamilyang Pilipino na
9: umaasa,
2: sabihin natin nasa laylayan, gumagamit yan ng mga cooking fuel, gumagamit ng kerosene. Although ang kerosene, sir, nagro-roll back ngayon, pero hindi pa rin yun yung presyo na kanilang hinihintay. So yung mga walang kuryente, gumagamit ng pailaw, like gas, yan ng kerosene, apektado pa rin sila. Nadodoble yung kanilang yung kanilang budget para dun sa isang specific na kanilang spending dapat for that day. And then, nandun tayo sa portion na anumang pagtaas ng mga presyo ng bilihin, hindi naman sumasabay yung sweldo ng ating mga kababayan. So, hindi agad-agad na kayang magtaas ng sweldo. Minsan nga ay di meron pang mga industry na nagbabawas ng operation, may nalilay off pa sa trabaho. So, kita natin, sir, yun yung mga possible
9: effect. So, we're talking about middle class, sa middle class, ano? Well, how about the poorest of the poor?
2: Ayun, magandang tanong, sir. Ano? Meron kami dito, sir, sa aming inflation rate report na tinatawag na for the bottom 30% income household.
9: Okay.
2: Oo, ito na yung pinatutungkulan ko kanina na ito yung mga nasa laylayan ni Ito yung may hirap. Ito yung ang mga average annual income, sir, ay mabababa. So, at the kung titignan natin yung knowledge, sila yung bottom 30%, yan ay from the first to third income decile doon sa ating sinusunod na tables sa comparison ng mga per capita income ng bawat household. So, talagang sila ang tatamaan nito, kasi sabihin na natin sila po yung mabababa ang sweldo tapos sa pagtaas ng ating mga ng ating mga produkto at serbisyo na ina-avail talagang sila yung re-recalibrate nila yung kanilang budget para sa pamilya kasi dadaan at dadaan sa puntos na meron silang kailangan sacrifice para lang mabili nila yung mga major na kailangan nilang mabili for that specific day or week. At i-add ko na lang, sir, sa Quezon, ang inflation po ng ating bottom 30% income household ay at 7.7%. Mas mababa naman, sir, sa all income. At sa City of Lucena po, ito po ay 7.9%. So, nagbaliktad, sir. Pag pinag-usapan natin yung all income, mas mataas ang Quezon sa Lucena. Pero when we talk about the bottom 30%, mas mataas naman ang Lucena kesa sa Quezon. Yan, sir.
9: Grabing.
2: At yung major contributor nito, sir, if I may add, ay syempre yun pa rin. Common denominator nila yung tatlo. Yung ating food, yung household, yung ating housing, electricity, gas and other fuels, as well as yung ating transport, specifically dun sa petroleum products natin.
9: Based from your experience sa pag-survey din, JV, alarming ba ito?
2: Ay, sir, alarming, doble kasi ito nung ng forecast ng BSP given the fact naman na hindi natin na nakita na magkakaroon ng ng gulo sa Middle East. Pero hanggang ngayon, sir, may tension pa rin naman doon, Although meron pa rin naman tayong supply at makikita natin parang na-imbak ng ating government is tumatagal lang yan ng halos 45 to 60 days yung ating mga petroleum fuel. At we know na kapag naubos na yan, medyo may titigil na mga operasyon at dun ulit sisipa yan. So, alarming to, sir, in a sense na iisipin mo kung kailan ba ito bababa. Pero as long as talagang yung ating
9: bababa pero hindi kang magiging dati na.
2: Yes, sir. Parang we can't predict and ang hirap i-forecast nung pag-anunan. Pero ang sinasabi ng ibang mga expert, medyo tatagal pa para makabalik tayo dun sa mga presyo, lalo na ng petrolyo, dahil medyo major talaga yung reason pagdating dito sa supply chain natin.
9: Meron pa tayong inaabangan na JV ito ng mga El Nino phenomenon na sabi ng PAGASA ay maaaring makaapekto rin sa atin, lalo na sa mga agricultural lands. So, ngayon wala pa naman nag-a-appear sa survey ninyo tungkol sa El Nino phenomenon effect.
2: Sa ngayon, sir, hindi pa naman natin yan, kung bakit hindi siya incorporated doon sa mga reasons namin para sa pagbaba o pagtaas ng presyo. Pero what comes worst pag dumating talaga yung epekto ng El Nino na yan, yung phenomenon natin na yan, talagang magiging factor din yun, sir. Ano? So, kasi ang mismong magiging target nan is baka magkaroon tayo ng tagtuyot o kaya naman in reverse effect naman ay dahil na dadala niya yung mas dense na na atmospheric magkakaroon tayo ng mas malalakas na bagyo, tatamaan na yung ating mga crops. Ay dahil hirap na nga tayong i-transport yung ating mga crops, specific kunyari Baguio, sir, hirap na silang dalin yan sa mga main cities. Ay ano pa yung wala na sila ring madala dahil nasa lanta. So doon naman magkakaroon ng disruption doon sa ating supply and demand, at ang effect pa rin ng sir ay di tataas at tataas yung ating inflation.
9: Nakaka-apekto ba, JV, yung recent political climate natin when it comes to inflation? Ano ko lang, kung ito'y pwedeng pagbasehan din.
2: Doon naman, sir, sa nangyayaring sabihin na nating pagpapalit ng mga liderato, kita natin yung conflict natin in terms of political. Doon sa aming survey, sir, actually, wala namang reason na nasabi yung ating mga establishment na dahil ito sa magulong kumbaga dun sa karambola natin sa sa gobyerno, makakaapekto talaga to, sir, kapag meron tayong mga batas na mga hindi naipasa dahil lang sa kanilang sabihin magkakaibang perspektibo. Pero dahil ngayon ongoing naman yung matatandaan natin, sir, ongoing naman yung pagkokontrol na ng government sa presyo ng pagtaas at pagbaba ng petroleum dahil may emergency power yung ating president na makapagdikta doon sa presyo ng itataas at ibababa ng ating petroleum products na dati wala. Okay naman, sir. Kumbaga wala naman tayo. Wala pa naman, sir. Yun nga, not unless meron tayong mga pulisiya na para sa mga, kung for example, farmers.
9: Kung nabago,
2: kung meron biglang pinull out dahil meron silang pagkakaiba ng kanya-kanyang paniniwala, ay di doon siguro sa magkakaroon ng epekto.
9: Base sa mga survey ninyo, JV, ano-ano yung mga lumabas na pangangailangan ng mga tao in times of this inflation?
2: Doon sa pangangailangan, sir, pwede namin yung ibangga doon sa mga common talaga na binibili nila at binabayaran. So, particular na dyan, sir, kaya nga yung natin is una, bigas. Minsan yung natin, may bigas kahit walang ulam, lalo na yung mga talagang kinakapos. Pangalawa, sir, ay di isda. Sir? Yung isda kasi, sir, isa lang yung driver na kasunod kasunod doon sa food commodity. Kasi talagang nagmamahal. For example, sir, pagpapalaot ka, gagamit ka pa rin ng petroleum.
9: Correct.
2: Tapos pagdating mo doon, ang dami nyo din naman within sa area na nanguhuli. So talagang pagpunta mo sa port at pagbaba mo ng iyong mga produkto, talagang may presyo yan. So, yun. At mas preferred kasi ng ating mga, sabihin na natin nasa laylayan, na mas mura yung bibili na ulam. Ay nagkakataon, sir, mas mura naman talaga ang isda kesa mga karne. Pero dahil yun nga, medyo pumapantay na din yung presyo ng isda natin sa karne. So, kinakapos din talaga in terms of budget. Isama mo na dyan yung pagtaas din ng utilities natin. Kuryente, tapos LPG, tapos yung ating mga kerosene at saka yung renta din ng bahay. Nagkakaroon din ng updated na rent ng bahay. So pag pinagsabay-sabay mo yun, tapos hindi naman talaga, sir, tumaas yung ating sweldo. Kasi every month, fix yung ating sahod. Diba? Tataas lang yan kapag merong ibinigay na go signal ang gobyerno, yung ating mga wage board. Ay di saka pa lang sila makakapag-reconsider ulit na kaya na natin bilhin to o hindi pa ulit natin kaya bilhin to.
9: Alam mo, JV, I'm trying to be positive about this whole interview, pero hindi ko maramdaman yung positive.
2: Positive lang talaga, sir, dito yung inflation.
9: Parang nalulugmok ako .
2: Anyway,
9: in the foreseeable future, JV, anong trend?
2: Ayan sir, kung makikita natin nagkaroon, yun kasi

0: natin siguro na talagang tataas pa rin yung presyo ng bilihin. Pero dito naman kasi sir sa Quezon, ang maganda naman sa atin, hindi nyo ba sir napansin, hindi ko binabanggit yung ating vegetables?
1: Oo nga, wala ka diba, nabanggit
0: sir? Kahit nung nakaraan na hindi natin nababanggit yung vegetables, kasi hindi sir.
1: Ibig sabihin
0: sir, madami kasi tayong supply dito. May mga local tayo dito, we have Prosi sa Sariaya, we have Lokban Farmers dyan. At pagdating dyan sa parting Chaong, naambunan pa tayo ng supplies ng mga karatig natin sa Batangas. Yan ay galing mismo talaga direct sa ating mga store. Kasi nagtataka din ako, sabi ko, ma'am, hindi nataas yung presyo ng ating ating gulay. Specifically, ang mga onion, garlic, yan luya. Nakikita lang natin, sir, na tumaas nung nakaraang mga carrots at saka talong. Pero ngayon, nagplato na ulit yung presyo na. It is because, sabi po nung ating mga tindahan, ay, sir, madami naman eh. Pati another thing kasi dun, sir, lalo na dito sa Lucena, is the competition. Yun ay diskarte. Diskarte ng mga tindahan. Kasi, sir, kita natin perishable goods ang ating gulay. So, as much as possible, hindi sila pwedeng mabulukan ng gulay. So, ano yung magiging ano nila doon? Di, syempre, medyo magbababa ka ng presyo compared dun sa iyong kalaban. So, yun yung factor, sir, kung bakit hindi natin nagiging problema yung inflation ng gulay. Ayun, sir.
1: Well, it's about time na magbago na siguro ang lifestyle natin.
0: Maging vegetarian na tayo.
1: Pero maganda yan. Maganda yung yung nakita mo na positive naman.
0: Ayan, sir.
1: Dito sa atin, na we are rich in vegetable crops ang lalawigan ng Quezon at we could use that to our advantage.
0: Pati sa sobrang lawak din, sir, kasi ng lupa ng Quezon, kaya we're agricultural in nature talaga. Ultimong mga household naman, may backyard farming pa yan. Yung iba nga na
1: may hydro.
0: May hydro type pa ng farming. Talagang in terms of mga gulay na in household sustenance, yung para lang sa pansariling consumption.
1: Nakasurvive tayo.
0: Yun, kayang-kaya nilang gumawanan.
1: For the meantime,
0: siguro dagdag din yun dun sa effect ng ating inflation sa vegetables.
1: Ayan. Nako, marami pang kwento si JV sa mga susunod na panahon po. Lalo, abangan po natin yung next month naman na inflation. Anyway, JV, mayroon pa mga activities lined up for this coming months?
0: Ngayon, sir, ongoing yung aming annual survey of Philippine Business and Industry. Kung natatandaan niyo, nag-graduate si Sir Bobby Ramos.
1: Yeah.
0: Ayan, so
1: bago yung kanyang binanggit. Yeah.
0: Tuloy-tuloy po yung
1: at aming. At meron pa binanggit yung isang na-interview ko. Sa'yo daw parang bago rin yun.
0: Yes, ito. Suot ko, sir, yung aming uniform nun. Baka si Ma'am Debbie.
1: Si
0: Ma'am Debbie, kung nakikinig ka. So, supportahan natin yung yung aming.
1: Hello, Ma'am Debbie.
0: Yan, partner kasi kami, sir, doon sa household survey on domestic visitor.
1: Yun, oo. Yan, First time ko nakinig yun eh.
0: Nagbibiroan nga kami nun, sir, kasi yun ay HSDV. So, sabi namin, baka pinangalan talaga sa kanya yun, HSDV. Yan. So, yun, ongoing din yun, sir, yung aming survey sa household survey on domestic visitor, which ang pinatutungkulan namin doon is yung ating sa tourism. Lumabas ka ba? O kaya may tinanggap ka ba na bisita? Nakita natin yung movement ng tao.
1: So, yung uniform niya doon?
0: Ito, sir. Nice. Para nga, sir, BDO,
1: Hindi
0: ba? Ayan, sir. Kasi bawat galaw ng tao may economic activity. May footprint yan for economic activity. So, gusto din namin makita yon. Ayan, sir. Yun yung active namin ng mga survey. And of course, yung ating mga agricultural surveys din ng mga talagang hindi naman nawawala.
1: Batiin ko muna, JB, itong mga nakikinig sa atin ngayon. Hello and good morning to Ma'am Carla Ramos. Hello po, Ma'am Carla. Hello and good morning din kay Ma'am Alma Padua. Hello po, Ma'am Alma. And of course, kay Ma'am Normita Daraway Pagkatipunan. Thank you so much, Ma'am, for tuning in. And hello and good morning din kay Kurtz Van, kay Yobin. Who else? Kay Ma'am Irene. Tama ba? Irene Reyes, ma'am. Belated happy birthday, Ma'am Irene. And hi to Cynthia Abelido Millar. Good morning po sa inyo. Okay, anything more important to add, JV?
0: Ayun, sana sir, supportahan ulit nila itong ating paglalahad ng inflation rate sa susunod pang mga

0: mga buwan at sa susunod pang mga panahon. Mm-hmm. At I want to take this opportunity din para magpasalamat in behalf of our OIC na nanonood po, si Ma'am Normita Pagkatipunan, and of all the PSA Quezon staff. Lagi po kaming nakatutok at lagi kaming ginagawa itong aming mga mandato para at least aware ang ating mga kababayan sa kung ano ba yung talagang real picture.
1: Correct.
0: Ng inflation dito po sa ating dalawigan and of course sa City of Lucena, Quezon. Ayan. Lucena City.
1: Thank you very much, JV, for dropping by the station, and of course sa makabuluhang panayam na naman ngayong umagang ito. JV Salcedo po of PSA Quezon, ang statistical analyst nila. Thank you so much, JV.
0: And Maraming salamat, sir.
1: Soon. Okay, next month.
0: Thank you po.
1: Alright. We'll be back with more of Jobs Kita, Trabaho, Binibisyo. Di ba pa? Makalipas lamang po ang ilang paalala. Hold on.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Oh, lumilindol. Gising!
1: Ha? Eh?
0: Maging alis to. Huwag pabagal-bagal ang kilos, ngunit huwag magpapanik para hindi maging permanente ang iyong pagtulog.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
4: This is a public service announcement.
5: Ako po, si Paulicia Andas from Barangay Simandagit, Bungaw, Tawi-Tawi. Nakikisa po ako sa programa ng pamahalaan tungkol sa conservation of energy. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gamit ng kuryente sa bahay or kung pwede po paggamit ng solar energy para po maiwasan natin ang masyadong magastos at pagtitipid po ng kuryente sa atin. Thank you!
6: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyalis din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
7: Maging panatag Pilipinas.
8: Maging fuel efficient. Siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Okay, oras po natin ngayon. It's 8:47. Panoorin po natin painggan ng ulat sa lagay ng panahon. Ito po yari sa atin ni Veronica Torres. Watch this.
3: Rancho Pilipinas. Weather!
4: Magandang umaga, narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, 19 sa araw ng Mayo, taong 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone patuloy pa rin ang epekto sa may southern Mindanao. Itong ITCZ nga nagpapaulan sa ilang bahagi sa may western at southern portion ng Mindanao area. Samantalang wala naman tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan natin sa Metro Manila at buong Luzon, patuloy pa nga rin yung partly cloudy to cloudy skies condition at mga madalas na thunderstorms pagdating ng hapon hanggang sa gabi. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. Inaasahan nga yung ganitong weather condition na magpatuloy at least in the next 3 to 5 days. Agwat at temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 34 degrees Celsius. 18 to 25 degrees Celsius sa may Baguio, 25 to 33 degrees Celsius sa may Lawag at 25 to 36 degrees Celsius naman sa Tuguegarao. Sa Tagaytay naman, inaasahan ang 23 to 33 degrees Celsius na agwat ang temperatura at sa Legazpi ay 26 to 34 degrees Celsius. Sa may Puerto Princesa naman ay inaasahan ang 26 to 34 degrees Celsius na agwat ang temperatura at 27 to 33 degrees Celsius naman sa may Calayan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin yung ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Ito yung salubungan ng hangin galing Northern at Southern Hemisphere. Inaasahan nga natin ito ay magpapaulan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soksargen, Davao Oriental at Davao Occidental. Kaya yung mga lugar, lalo na yung mga inuulan ng mga nakaraang araw pa, ay pinag-iingat sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan naman partly cloudy to cloudy skies condition pa rin at mga tsansa ng mga thunderstorms na madalas mangyari tuwing hapon at sa gabi. Inaasahan nga by Wednesday until Friday, mas mabuti na nga yung condition ng ang weather condition ng Mindanao at ng Visayas at least Wednesday to Friday. So may mga tsansa pa rin ng mga thunderstorms pagdating ng hapon at gabi, pero partly cloudy to cloudy skies condition ang ating inaasahan. Pero pagdating naman ng Sabado, posibleng manumbalik yung epekto ng ITCZ sa Mindanao at posibleng malaking bahagi ng Mindanao yung ulanin pagdating nga ng Sabado. Agwat ang temperatura ngayong araw sa may Tacloban at Cebu ay 27 to 33 degrees Celsius. Agwat naman ang temperatura sa Iloilo ay 26 to 33 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius sa may Zamboanga, 26 to 32 degrees Celsius sa may Cagayan, at 24 to 32 degrees Celsius naman sa may Davao. Update sa heat index ngayong kahapon, tinalanga ang 41 to 43 degrees Celsius na heat index sa may Metro Manila. Ang pinakamataas na itala kahapon ay sa may Sangli Point sa may Cavite na umabot ng 45 degrees Celsius. Ang kasunod naman niyan ay 44 degrees Celsius na heat index sa may Birak Catanduanes, Masbate City, Roja City sa may Capiz, Dumangas, Iloilo at Catarman sa may Northern Samar. Ngayong araw naman tinataya ang 40 to 43 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila. Ang pinakamataas na tinataya nga ngayong heat index ay 45 degrees Celsius sa may Sangli Point sa may Cavite. Followed by 44 degrees Celsius sa may San Jose Occidental Mindoro, sa may Roja City, sa may Capiz at Dipolog, Zamboanga del Norte. Para naman sa lagay na ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:28 ng umaga at lulubog ng 6:18 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin na aming website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At iyan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres nag-uulat.
2: Okay, maraming salamat Veronica Torres sa ulat sa lagay ng panahon. Well, time for me to say goodbye for now. Abangan po natin na si Ate May Duenas Formaran sa Government Online. And of course, before tayo magpaalam, itanggapin po natin itong pag-uulat mula sa labas ng impilan, Pilipinas Patrol number 5, May Duenas Formaran.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ate May, go ahead with your report.
5: Kusang loob na isinuko ng 52 anyos na mangingisda mula sa sityo Katakian, Barangay Bustak, Patnanungan, Quezon, ang nasa 5 tape-sealed plastic bag na naglalaman ng white crystalline substance na pinaghihinala ang ilegal na droga. Ayon sa pabatid ng Patnanungan Municipal Police Station, nagtungo ang mangingisda sa tanggapan ng pulis. Ito ay kamakalawan na umaga para isuko yung mga nakuhang ilegal na droga na nakita noon pang February 2026. Nabatid na umaabot sa humigit kumulang na 6,500 gramo ang timbang nito at ang halaga ay tinatayang mahigit 34 na milyong piso. Samantala, isinasailalim na sa pagsusuri ng Quezon Provincial Forensic Unit ang mga nakuhang substance habang patuloy ang pagsasagwa ng mga otoridad ng mas malalim na imbestigasyon para matukoy ang pinagmula ng ilegal na droga. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat Ate May sa ulat na yan. I really had a very informative interview. Maraming salamat na JB Salcedo from PSA Quezon, ang kanilang statistical analyst sa makabuluhan na pagbabahagi ng kaalaman hinggil sa inflation rate. Alright, maraming salamat Ate May. Abangan po natin si Ate May sa Government Online. In behalf of Josie Gonzalez, Otto Evangelista, and Kuya Ronald Rowe, ako po si Tom Alvarez. Well, bye for now. Please stay safe.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.

0: Mare! Mare!
1: Uy, Mare! Saan ang punta mo?
0: Magpapacheck up ako sa OB gynie ko, Mare. Magpapaturok din ako ng tetanus, diphtheria, and pertussis o Tdap vaccine. Malapit na kasi ako manganak eh.
1: Wow! Malapit mo nang makita ang baby mo, Mare!
0: Excited na nga ako, Mare. Kaso may worry ako sa mga bakuna para kay baby. Hindi ko alam kung ano-ano ang mga kailangan baksin ng anak ko.
1: Naku, wag kang mag-alala, Mare. Maikwento ko lang, noong nanganak ako kay Junior, binigyan ako ng barangay health center natin ng child immunization record. Isa itong card kung saan nakalista ang mga bakunang kailangan ni baby mula pagkasilang hanggang 1 year old. Pagkapanganak ng baby mo, suggestion ko na dalhin at ipatala mo siya sa ating barangay health center.
0: Ano-ano bang mga baksin na kailangan ni baby?
1: Ayon sa website ng UNICEF at batay na rin sa nakalista sa child immunization card ni Junior ko, pagkasilang ng baby mo, bibigyan siya ng Bacillus Calmette-Guerin o BCG vaccine na kontra sa tuberculosis o TB. Kailangan din niya ang hepatitis B vaccine at ang pentavalent vaccine laban sa 5 sakit kabilang na ang pertussis. Kailangan ding bigyan si baby ng oral polio vaccine at inactivated polio vaccine kontra polio at ng pneumococcal conjugate vaccine o PCV na poprotektahan naman si baby laban sa pneumonia at meningitis. At syempre, babakunahan din ang baby mo laban sa measles, mumps at rubella. Ito yung tinatawag na MMR vaccine.
0: Hala, ang dami pala. Baka malito ako, Mare.
1: Huwag kang mag-alala, Mare. Bukod sa pangalan ng mga bakuna, nakalista rin sa child immunization card kung kailan ibibigay kay baby ang bawat dose ng bawat bakuna. May espasyo rin dito kung saan isusulat ang petsa kung kailan tinanggap ni baby ang bawat dose ng bawat bakuna. Hindi ka malilito, Mare.
0: Magkano naman kaya ang mga baksin na sinasabi mo, Mare?
1: Libreng-libre ang mga bakunang ito sa barangay health centers.
0: Naku, buti na lang nakita kita, Mare. Salamat sa mga impormasyon, ha?
1: You're welcome, Mare. Ang barangay health workers naman natin, handa ring ipaliwanag sa ating mga nanay ang mga bakunang ito. OSHA, ingat kayo ni baby mo, Mare, ha?
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Aktwal na paglilitis ng Senate Impeachment Court posibleng sa Hunyo pa magsisimula ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. Narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas Report.
5: Maaaring maging araw-araw ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano ang maaaring gawin ng Senate Impeachment Court kapag nagsimula na ang trial na tinitingnan na magsisimula sa kalagitnaan ng Hunyo o sa panahon na nakabreak na ang sesyon ng Senado bilang legislative body. Pero tiniyak ni Cayetano na kahit may impeachment trial ay hindi nila pababayaan ang kanilang mandato sa pagbalangkas ng batas dahil maaari pa rin silang magsagawa ng mga committee hearings. Kapag nakasesyon na anya ay hahatiin nila ang kanilang oras para sa impeachment trial at pagtalakay ng mga panukalang batas. Nilinaw ng Senate President na pag-uusapan pa nila kasama ang minority bloc ang final timelines at calendar para sa gagawin nilang impeachment trial. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Pagpapalawak pa o pagdaragdag ng PhilHealth Service, pinatitingnan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
3: Radyo Pilipinas.
6: Very healthy kung ilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang estado ng PhilHealth. Sa katunayan, sabi ng Pangulo ay tinitingnan ng administrasyon kung paano pa mapapalawak o ano pang serbisyo ang maaaring maidagdag na health coverage ng ahensya. Ilinaban sa binanggit ng Pangulo na malaking kaluwagan sa kalbaryo ng marami ang ginawa ng pagtaas sa coverage ng PhilHealth sa pagpapadialysis kasama na ang pagtaas sa maintenance medicines para sa mga kidney transplant patients. Samantala ay pinahayag ng Chief Executive na bago siya bumaba sa 2028 ay target niyang makapagtayo ng 349 na specialty centers sa buong bansa. Ito ay ang pagtatayo ng mga espesyal na pasilidad sa mga pampublikong ospital sa iba't ibang rehiyon para hindi na kailangan bumiyahe sa Maynila ang mga pasyente para sa gamutan sa malulubang sakit gaya ng cancer, sakit sa puso, baga, kidney at iba pa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: We are targeting 349 specialty centers by the time I leave office in 2028. And like I mentioned, we will continue magtuloy-tuloy ang ating palawak ng health benefits na nanggagaling sa PhilHealth.
6: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Liderato ng Kamara maglulunsad ng investigasyon in aid of legislation dahil sa aberya sa transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
8: Radyo Pilipinas Report. Maglulunsad ng investigasyon ng Kamara dahil sa sunod-sunod na aberya ng transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ito'y matapos maghain ni House Speaker Faustino Bojedi at Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez ng House Resolution Number 1024 para silipin ang back-to-back tripping ng 500 kilowatt Tayabas, Iligan at Dasmariñas Iligan transmission lines noong May 13, 2026. Dahil dito nagdulot ng red at yellow alerts at malawakang brownout sa Luzon at Visayas. Dahil sa insidente, biglang nawala ang mahigit 2,400 na megawatts na supply ng kuryente na nakaapekto sa tinatiyang 3.9 million na customers sa Metro Manila, Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Ayon kay D, hindi katanggap-tanggap na milyong-milyong Pilipino ang manawala ng kuryente dahil sa kahinaan ng transmission system. Binibigyan diin sa resolusyon na dapat malaman kung force majeure ba ang sanhi ng insidente o kung may kababayaan ang NGCP sa maintenance, monitoring at pamumuhunan para sa grid system. Sisilipin din ng Kamara ang umano'y paglabag ng NGCP sa Philippine Grid Code kabilang ang kakulangan ng incident reporting, maintenance, protection system at contingency compliance. Giit ni D, layunin ng investigasyon na palakasin ang energy security ng bansa at tiyaking matatag at maaasahan ang power transmission system ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Bureau of Internal Revenue nagbabala sa mga peking mensahe hinggil sa tax refund program. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas Report.
9: Pinag-iingat ngayon ng Bureau of Internal Revenue ang publiko laban sa mga kumakalat na peking mensahe kaugnay na umunay tax refund program. Ginawa ng BIR ang babala kasunod ng mga ulat na may mga nagpapanggap na kawani ng gobyerno na nagpapadala ng links sa iba't ibang messaging platforms para makapambiktima at makuha ang personal at financial information. Paglilino ng BIR, hindi ito gumagamit ng ordinary mobile number o chat applications para sa pagproseso ng official tax refunds. Dahil dito ay pinapayuhan ng BIR ang publiko na huwag pindutin ang mga kahinahinalang link na ito, huwag ding sumagot sa mga sender at huwag magbigay ng anumang personal na impormasyon. Mula sa BIR, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
10: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
11: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
12: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
13: Mahal ang gamot.
12: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
14: Mr. President, pwede pa yakap.
12: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
15: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
16: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
12: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
16: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
3: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
17: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Government Online. Pakinggan ang mga serbisyo ng mga ahensya ng ating gobyerno at institusyong pampubliko. Alamin ang mga programa ng pamahalaan para sa bawat mamamayan. Government Online. Kasama si May Formaran. Bayan, konektado ka. Government Online. Sa Radyo Pilipinas Lucena, 1017 AM.

0: Good morning po sa inyong lahat. Ito ang Palatuntunan ng Government Online and today is Tuesday, May 19, 2026. May 4 maran po ang bumabati ng isang medyo makulimlim po na umaga dito sa amin sa lungsod ng Lucena. Kamusta ho sa inyong lugar? Makulimlim din po ba? And of course, kasama po natin sa bahaging technical, Maring Josen, Maring Otoy sa master control sa transmitter side. Kasama natin si Paring Ronald Rowie. Ay, kamusta na kayo mga kaibigan? Ang daming mga kaganapan, ano? Buhat pa po ng isang linggo. And kahapon hanggang ngayon, di ba? Samot, no, yung pong mga balita simula nang magkaroon ng kudeta sa Senado and simula nang mabaliktad at magtago, magbumoto at magtago itong si Senator Bato de la Rosa. Ang dami na hong mga naging kaganapan. Isa-isahin natin mga kaibigan, okay? Sa mga kaganapang ito, kamusta na ho tayo? Ayan. Galit pa rin po ba tayo? Ayan. Or, kamusta, no? Ang atin pong mga paninindigan, ang atin pong mga reaksyon, yung atin pong mga nararamdaman sa panahon na ganito kung saan kitang-kita po, no, na mukhang nagkakaroon na po ng division ang mga tao pagdating po sa politika, no? Ang ating pong bansa ay divided because of political fanaticism. Idolatry. Ayan. Masyado na ho kasing ina-idolize, no? Ang mga politiko, ayan, yung mga inihalal. Marami na ho yung nagagalit at meron din na hanggang ngayon ay tahimik. Ang nakakalungkot po mga kaibigan, kahit saan ka magpunta, especially in social media, in every social platform, hati ang mga tao. Hindi naman natin pwedeng i-gauge ang dami o yung porsyento ng mga tao na galit sa sitwasyon at mga taong naniniwala pa rin hanggang ngayon, yung nang iidolo pa rin, ano? At talagang gustong-gusto pa rin nilang ipagtanggol yung mga politikong kanilang ina-idolize. Yung panatikong panatiko. Ang sobra ho kasing pag-idolo sa mga politiko, nagre-resulta po ito, ito po ay nagdudulot ng tinatawag ng blind loyalty. Kaya pansin po ninyo, kahit yun pong panig ng DDS, no, kahit ano hong sabihin pang mali about them, still, may maling ginagawa, still, loyal pa rin po sila. Ang pinakang, kasi na yung fanaticism, idolatry, no? Then blind loyalty, kasi fanatiko ka na, ina-idolize mo na, loyal na loyal ka na, anong kasunod yan? Nauwi po ito sa isang cult of personality. Kulto ng personalidad na nakakasama po sa atin pong demokrasya. Merong nag-away kasi, no, hindi ako nagkakamali. Nangyari ito May 17, Sunday. Merong isang pagtitipon kung saan, siyempre alam naman natin sa Senado, di ba, nagkaroon nga ng pumunta si Bato, tumakas si Bato. So, nandun yung mga nagrarally. So, makikita mo doon, meron doon isang lalaki, naalaala kong lalaki nakapula na may daladalang plaka, impeach Sarah, ganon. So, inaaway ho siya noong kabila. Mismong nasa kalye sila. So nag-aaway-away na yung mga kababayan dahil po sa sarili nilang political idol, no? Yung iba, halimbawa, nag-post about, minsan kasi nakakainis na rin naman po eh. Alam niyo ba yung kanilang mga paninindigan, yung kanilang mga sinasabi, no? Yung bang tipong ad hominem na huba, no? Like for example, merong ihahatag na argumento. Like for example, explanation about what is ICC. Okay? Bakit daw hindi litisin sa ating lokal na korte? Bakit kailangan dalhin sa ICC? So, it's because hindi nila nalalaman, hindi nila naiintindihan, or naiintindihan man nila, inililoko nila, no, yung katotohanan. And yan po yung tinatawag na pukol sa'yo, nakatwiran, ang ginagawa nila ay ad hominem, no? Ad hominem. When, ang ibig sabihin, when a speaker attacks the or some other attribute of the person. Like, for example, halimbawa pong inyong lingkod, ano? One time sa TikTok. Oh, nag-ano ako sa TikTok eh. Babasahin ko. Kasi actually hindi po ako yung nag-post, actually nag-comment lang po ako. So yung comment ko ito, yung comment ko ito. May nag-post po kasi na si Senator Lito Lapid, the quiet one sa Senado. Yan ang nakalagay doon, ano? Ang nag-post ay si Vintage Fragrance. Ang sabi niya doon sa caption, hindi siya yung maingay sa mic. Hindi siya yung nagva-viral sa hearings, pero matagal na siya dyan, 3 terms na as senator, 2004 to 2016, tapos bumalik 2019 hanggang ngayon. So bakit siya itinuring na quiet one? So binasa ko syempre ito bago ako nag-comment. Low profile ang style, sabi niya hindi naman kailangan na magmaingay ka para makatulong, ikalawa backroom worker, ibig sabihin may mga ginagawa talaga siya, yung style niya umatend sa mga committee hearings, local project, tumutulong sa constituents, tapos sinasabi ho ng mga local officials sa kanilang lugar, mabilis na tumugon sa tulong, lalo na kapag ka sa Pampanga at saka sa Central Luzon, nakafocus sa agriculture at saka sa mga veterano, sa controversy niya tahimik lang din. So, nasangkot lang siya sa pork barrel scam 2013. Pero hindi siya kasing ingay ni na Jinggoy, ni na Revilla, ni na Enrile. Tapos na-dismiss. Yung reputation niya ngayon, humble, easy to work with, walang kaaway. No? So, ito yung tahimik na ipinos. Kaya siya the quiet one. Kaya siya quiet one. So, ang ginawa ko, comment po lang ako ng yes, the quiet one, pero tumatrabaho. This is the best example of ad hominem. Inaaway po ako ng isang Wendy. Ayan. Sabi niya, anong ginawa, etc., etc., etc. So nakakatuwa, may mga nagtanggol po sa inyong lingkod like si JJRM. Sabi niya, read and research. Tapos sabi ng Ray, di alam ni Wendy yung concept na yan. Ayan. So ang daming nag-comment doon sa aking inano. Tapos Krim Siguriente, hindi alam kung saan magre-research. Ayan. Ayan, so marami. Tapos halatang DDS kabay. So ang nakakatuwa nung nag-comment po ako, yung comment ko ay umabot sa nasa 1,345 yung nag-like. Meaning to say, isa lang yung Wendy na nagbigay po ng negative dun sa ipinost ko, no? So, anong ginawa niya? Hindi na siya nakasagot kasi ang dami nang nag-ano sa kanya. Kaya maraming salamat doon sa nagtanggol sa inyong lingkod. Ano. Hindi naman po ako nakipagbardagulan. Yun lang naman ang inimik ko. Pero pagka ako inano, babardagulin din natin to. Kasi nga, ang sinasabi natin ay facts and figures. Kasi pag, if you're going to compare the accomplishments between Lito Lapid and Robin Padilla, kasi sila ay parehas na artista eh, no? Mas marami ho palang nagawa si Senator Lito Lapid, no? And anong ginawa ng mga ibang DDS? Ad hominem. pag hindi ka na maka-atake sa mga katwiran, magagantang katwiran, aatakehin mo naman yung karakter ng taong nag-post nun. Ganon ang ginagawa nila. Inaatake na ang person's character, motibo, etc., etc. Ikaw na yung aawayin. So, ad hominem sila. Ito ho ay yung bang tipong wala na siyang maikat, talo na siya sa argumento, aatakehin ka na sa personalidad mo. So, ganon, wala na. Eh, usually, ganon ho ang nakikita natin na style ng mga DDS. Okay? Kaya ngayon, we are following a certain page, no? Or pages. Like, for example, Nutriban Republic. Nutriban Republic and We Are Millennials. They kept on posting about facts about ano yung nangyayari, no? Hindi nila inaalis yung issue about flag control. Hindi. Kasi diba, kaya sinasabi ho nila na kaya nagagalit sila, kaya nagkaroon ng kudeta kasi pinaproteksyonan di umano ng panig nitong sina dating Senate President Tito Soto etong mga taong sangkot sa flood control. Well, in fact, sa mga nasa majority ngayon, meron din doon na sangkot sa flood control. Meron din. Eh, pwede nating sabihin na sama-sama na sila eh. Pare-parehas na sila eh, di ba? Pero yung script ng Duterte camp, no, mga naka-focus sila paulit-ulit. Focus sila ay sa sinasabi na mag-focus daw sa flood control. So sabi nung sige, mag-focus tayo sa flood control program, no? Merong 51 billion na pesos billion infrastructure allocation ang Davao City First District noon pong huling tatlong taon ng administrasyon ni Pulong Duterte. O diba, kinukumpirma yan. Kasi nga, yan po'y kinumfirm sa hearing. Meron pong DPWH records, nasa National Expenditure Program, nasa GAA po yan. Okay? Ano yung mga version? Sabi o ng DPWH Davao, inaiulat pa ito, yung actual infrastructure allocation sa First District pa lang ni Pulong, 49.8 billion noong 2020 to 2022. Ito po ay para sa 710 infra projects. 8 billion doon napunta sa flood control. Okay? Sa conservative figure, hindi po ito sukli sa jeep. Hindi po ito isang barya. Hindi ito pwedeng sabihin na, uy, may proyekto pala. This is a historic amount of people's money or taxpayer ng ating taxpayer. Di po ba? Public money. It's a people's money, but not crying money, ano? So kapag may mga kabahayan sa Davao na ninululubog na po sa baha, hindi pa pwedeng ang sagot ay pa-victim, pa-divert ang issue, parang tipong inaatake yung pamilya namin, pinupolitikam kami. Kasi ang mga binabaha naman po, hindi naman sila binabaha naman po, halos lahat po ng mga residente doon, wala naman eh. So kung ganun kalaki ang allocation sa flood control, 8 billion pesos, nasa na? Bakit binabaha? O di ba may isang araw nung lumakas lang po yung ulan, binaha ang Davao. Meron nag-pose eh, no? Hindi naman ito anti-Davao eh, anti-baha ito. May budget, pero ang tanong, bakit lubog pa rin po ang mga tao? Okay? So para ang nakikita ho ngayon ng ating mga ng ating mga legislators, hindi sapat eh, hindi sapat yung pinakitang records eh, no? Kung halimbawang may pondo, may inilagay dyan, bakit may baha pa rin? So, ang resibo dan dapat, yung mismong baha, dapat nakita na hindi na binabaha para masabing, uy, dun mo inallocate yung 8 billion na flood control project, bakit mabaha pa rin? So, dapat dito ang maging resibo, yung katotohanan na walang binabaha, okay? Ang nangyayari wala, bakit parang ang dami-dami pa rin pong binabaha. Ang dapat dito, no, ipakita nyo yung records, no, hindi ito ay isang dapat ay maging isang press release lang, hindi lang dapat selective screenshot or yung mga folder na daladala nyo. Kailangan dyan, meron tinatawag na mga public, dapat searchable yan, project by project, ano yan, saan yan, magkano ang funding, ano yung contract amount, anong status, ano yung timetable niyan, kailan matatapos, hanggang saan, ano yung maintenance, papaano yan, before and after, and then the actual, bakit actual explanation, bakit binabaha pa rin yon? Eh hindi ho nila maipaliwanag, di ba? So, lumalabas tuloy hanggat wala hong malinaw na paliwanag, wala hong malinaw na in-itemize, o kaya ay public, verifiable, etc., etc., mananatili pa rin na ang mga tao ay magtatanong. At karapatan po ng taong bayan na magtanong, di ba? Bakit ano? Sasabihin nila na kami ay pinepersonal, binabaluktot eh, nababaluktot po yung konteksto o yung laging ginagamit na term ni Christian Isguera na naratibo. Yung si Christian Isguera kasi yung laging gumagamit ng sa kanyang blog, no? Sa kanyang YT blog na naratibo, ang naratibo ng mga ganto-ganyan. So may mga nakikita ko, nababasa ko dito sa mga pages, ginagamit na rin nila yung word na naratibo. Pero for me, yung ginagamit na rin na lang na dahilan, no, ng ng grupo ng mga DDS, no, pinipersonal yung kanilang pamilya. Well, in fact, figures and facts ang nagsasalita why the people kept on questioning them about the 8 billion projects or flood control projects, no. Syempre, ang laging nilang sinasabi na po pinupolitika kami, ganyan, the simplest escape, no, na isa pong taong hinahanapan mo ng datos at hinahanapan mo na ng mga papel, na mga dokumento na magsasabing ito yung mga ginastos, itemized, hindi nila maipakita at tuloy pa rin na lubog sa baha. So, yun ang isang simplest pagtakas, no. Kaya nakakalungkot, no, itong nangyayari ito sa atin pong bansa, no. But then we're still hopeful, no. Why? Because we have this Gen Z. And one time I've read in TikTok about a 15-year-old, I don't know kung siya a girl or a boy. Sabi niya, I am a 15-year-old Gen Z. I don't know what to do. I don't know what to hear, gusto kong malaman sino po yung nagsasabi ng totoo. Yun talagang inano niya, sinabi rin niya na sa dami ko pong nababasa sa social media, hindi ko na po alam kung alin ang paniniwalaan. So, help me to find out. No? So, may mga nagsasabi na magkaroon ng critical thinking. Meron namang nagbigay ng yung step by step, ano yung dapat mong gawin. Okay? So, for me, as a, hindi ako nag-commento kasi, alam niyo yun, dami nang nagko-comment eh, makikisali ka pa ba? Nakikisali lang ako, yung pagkayamot na yamot na talaga. Nakikisali talaga ako, kumukomento talaga ako, no? Hindi ko maiwasan sa iyamot eh, lalo na itong sa 13 Judas ng Senado, no? Yung kanya-kanya sila, na alam mo naman eh, na, well, ang numbers in Senate and numbers in House of Representatives is a political it's a political aspect. Ganun talaga, paramihan. Hindi naman nanaig diyan ang prinsipyo. Naniniwala naman po ako kaya ayan nga ang nangyari sa Senado kasi last night, no, merong ho nagsabi sa akin na alam mo kasi yung nagbigay siya ng kanyang pananaw. Alam mo kasi hindi mo masasabi na sa Senado kasi talaga paramihan yan talaga ng bilang eh. So pagka talagang nalampasan ka ng bilang, wala kang magagawa. O kita mo sina dating Senate President Tito Soto, tinanggap na lang niya ng wala na naman silang magawa kasi talo sila sa number eh. Talo sila sa number and they have to accept that. And they are accepting the truth, the facts, no, na wala eh, natalo kami. So yun. Although there were attempts, no, pero wala eh. Parang ano pa lang sila. Pero nakakatuwang malaman at nakakatuwa po na mapabalita na si Senator Mig Zubiri and also JV Ejercito, yung matinong ehersito daw, sila kasi independent, pero ngayon they joined the minority bloc. Ito nga eh, si Jinggoy, Estrada, sabi niya, ando, mag-ano na lang daw sa korte. Hindi ko lang masabi, magbayad ka muna. Meron yung abogado, hindi niya binabayaran yung abogado niya. May utang pa rin siya sa abogado niya. So happy na yung abogadong yun, pinsang buo ko. No? So, pag nagkikwentuhan ho kami, may utang pa sa akin yan, si Jinggoy Estrada. Kasi siya yung kinuhang legal ano eh. Mga ganon. Ang yabang-yabang magsalita, di ba? Pero may utang. Hindi pa kabayad and tagal-tagal na. Yun yung kanyang ano, tungkol doon sa kanyang issue, yung kanyang plunder. Yan. Alam niyo naman ho ang bayaran dyan, million-million. Ano? Anyway, kasi ang pinag-uusapan dyan ay di talino, katwiran, kung paano ka ilulusot o kung paano ikaw ay makakawala dyan sa kaso na yan. So, ang daming mga issue, mga kaibigan. And thanks God, Senator Juan Miguel Zubiri has joined the Senate Minority Bloc last night, no? And yun nga lang sila, pag pinag-ano, 12, 11, oo, 12 kasi wala si Bato. Nagtatago na uli si Bato. 11 kasi dati sila Isham, nadagdag si Zubiri at saka si Matinong Ehersito. Kasi anak yun ni Gia Ehersito eh, no? Ito si Jinggoy. Ito. Ang tawag yung Jinggoy ay ano, si Jinky ano? Jinky nga ba ang tao? O Jinky ang tawag sa kanya? 11. So may isa. Eh ngayon, nililigawan daw nitong si Cayetano. Etong si Zubiri ba o si ano? May rumor eh, no? Parang inaalok. Si Ehersito. Inaalok siya na maging majority leader. Ha, kita mo, iaalok sa iba. Pero may, ewan ko kung may majority leader na sila doon sa kanyang, doon sa kampo nila. Kaso, nag-decline si Ehersito. O, di ba? So, mabuti. So, reorganization, well, yung ginawa nila, it's not a reorganization, it's a power grab. Para sa akin, it's a power grab. Ay, kasi alam nyo naman itong si Cayetano, ang taas ng ambisyon nito. Okay? Si Zubiri, nag-abstain siya. Actually, nag-abstain siya nun eh. Dalawa. Si siya lang yata yung nag-abstain, ano? So, sabi niya, nag-abstain siya, no? At least meron siyang free hand to vote on the issues, no? Na alam niya na importante daw para sa mga Pilipino. But when it comes to sa reorganization, syempre, nag-associate siya, yung sarili niya, doon sa minority, which is a very good move, ano? And then, nagpasalamat naman si Ehersito sa trust and confidence that yun ay binigay ni Senate President, pero gusto pa rin niya na manatili. At kahit alam niya na being one of a member, no, ng o maging isang majority leader ng isang very powerful, most powerful positions in the Senate, but at least hindi pa rin po niya tinanggap. So it's a wise decision, mga kaibigan, kasi alam niyo ang mga tao galit eh, makikita mo ang galit ng tao na sa social media. Talagang yun, hindi ho makapagpigil. Meron nga ho ako mga nakikita na, actually, mga ano pa nga sila sa civil service eh, makikita ko, oh, nagko-komento. mga nasa ano yan, nakawanin ng pamo, nagko-komento sila. Oh, hindi sila takot mag-komento, mga pare. Tapos merong isang babae, sino ba yon? Sinabihan si Miss Jody, na huwag ka na makisaw-saw sa politika. Eh, hindi ho rin ako naka, hindi ho ako naka, hindi ako naka, ano, naka, nakapagpigil. Ang sabi ko eh walang exemption pagdating sa pagpapahayag ng kanyang political views about issues, no? Walang exemption. Kasi unang-una naging mamamayan ka muna ng bansang Pilipinas eh, at bilang isang mamamayan ng Pilipinas, at kung ikaw ay nagbabayad din ng buwis, may right ka. Bakit mo ano? Bakit? Tapos sabi ni Robin Padilla, wala raw siyang record ng pagsisinungaling. Ay, ng rumispeto sa bansang Pilipinas. Kaya nga daw siya nagpakulong. Ano nagpakulong? Sa jakang dapat na ikulong. Kasi meron siyang yung illegal possession of firearms, di ba? para silang ano, mas yung feeling ng mga 13 Judas, no? Feeling nila sila yung api, sila yung ano, na ginawa nila yung tama. Pare-pareho ng thinking nila, ano? Nakakalungkot, no? Sabi niya, eh, nagbabala siya na sa sino man daw tatalikod sa hanay ng 13 miyembro ng Senate majority. Nagbabala lang siya, ewan ko kung ano yung babala. Mas masahol pa raw sa Judas. Ay, look who's talking. Kasama na nga siya doon, no? Parang sinabi raw po ni ano Senator Dante Marcoleta, no. Sabi raw po ni ano na sino mang kakalas ay may tuturing na mas masahol. Pero actually ano sila mas masahol pa sila no sa ginagawa nila. Ang feeling nila sa sarili nila no. Ako nag sa bagay yung mga yan, wala nang hiyayang mga yan eh. Kasi ang pinag-uusapan na dyan ay yung posisyon, yung ano, alam nyo naman, Senado, naku, napaka-laking bagay kapag kay kinasa Senado, di ba? Anong number ng plaka ng mga yan? Pag kay kinasa lansangan. Kaya, anyway, eto ho ay, itong issue na to, hindi ho ito matatapos. Then, hanggang sa 2028 elections, mauungkat at mauungkat ito, no? Pero ngayon ay mukhang nakikita ho natin mukhang hindi ho titigil, no? Hindi ho dito matatapos ang usaping ito. Pero sana, no? Yung mga Gen Z, no? Sabi nga nila, lumabas kayo, sabi. Sila sa isa't isa nagsasabi. Meron nga isang page, sino nga yung pinafollow ko? Pinafollow. Natawagan niya yung mga Gen Z talaga ng mga kabataan na maging actually May 18 kahapon yesterday ang excuse me ang pinakang huling araw ng paparehistro para magiging isang botante ngayong 2028. Mga kaibigan, magpapatuloy po tayo sa ating pong palatuntunan kung dami pang mga kwento makalipas po ang ilang pa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427. 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP.
5: This is a public service announcement.
6: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
5: Huwag i-click ang link.
6: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email.

0: Patay! Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
1: Ano na po ang gagawin natin, inay?
2: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa... Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin nito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ang alkohol o namang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at tanatag ang buhay.
3: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
4: Efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Ako po si Raya Chelsea Felipe from San Nicolas, Ilocos Norte. Nagkikisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng, of course, proper ventilation sa bahay natin to reduce the usage of electric fans and air fans. Tapos, pag nagluluto po kami is, instead na magluto ka 3 times a day for rice, gawin mo na lang siyang 1 time to be consumed all day and all night. And then, instead na magluluto pa ng mas maraming pagkain, nag-order na lang kami ng food outside.

Okay, nasa ikalawang oras na ho tayo ng atin pong palatuntunan. 9:40 na ang atin pong oras. Okay. Ang daming mga balita pa rin. Of course, sa kabila po ng lahat ng ito, tayo umaasa, no, na sana nga. Sabi nung iba, no, yung kanilang mga post, ang Pilipinas ang hirap mo namang mahalin. So ngayon, mga kaibigan, may pinakabagong balita. Si Senator Jingo Estrada at yung pong ilang mga dating opisyales ng DPWH ay maaari pong maharap sa kasong plunder, graft and corruption, at ito pong direct bribery cases dahil sa kalalaging rule sa government flood control scandal. Ito po yung ini-announce ng Office of the Ombudsman. Nirekomenda na po ng DOJ na mag-file ng charges of plunder. Ayan. Against Estrada, kay dating dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, Bongding Lasan, DPWH North Manila Assistant District Engineer Denril Cesar Cortuna, Arturo Gonzalez Jr. at isa pang mga hindi pa ho pinangalanan, iba pang hindi pinangalanan. And the DOJ also recommended similar charges against the late former DPWH USEC Maria Catalina Cabral. Hindi ito the late, ito yung nagtatago. Tatago lang to. Actually, no? Kasi, bakit mo sabing nagtatago? Eh, hindi nga mala ang... Wala, hindi malang pinag-anuhan yung katawan niya. Hindi, ano yun yung ano? Yung pinaglamayan. Diba? Kung talagang totoo, so dapat nakita na talaga siya'y nasa kabaong at siya'y patay at siya'y inilibing. Kaso wala. So, ito'y nasa ibang bansa lang at itinago. Di naman ho madaling lokohin ang mga tao, ang mga Pilipino. Hindi lang nagsasalita talaga ang mga Pilipino. Okay? Kasama rin si, sa mga sasampahan, sabi naman po, DOJ, they should be excluded from charges sapagkat they were admitted to the Witness Protection Program. Si DPW

ACUSEC Roberto Bernardo, CDPWH Metro Manila Regional Director Gerard Opolensa, and DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara. Yan. And, ayun, malaking bagay po ito. Kahit pa paano ay meron tayong nababalita pa rin na kumikilos pa rin po ang hustisya, no? Kasi nga ay at least alam po natin na tumatrabaho pa rin naman po ang ombudsman. Well, talaga naman po ang mga Pilipino, hindi naman po talaga nawawala ng pag-asa kahit na ho tayo pa ulit-ulit na naloloko ng mga Pilipino na mga Pilipino na mga politiko, I should say, na atin pong ibinoboto. So imagine, ano, pag ibinoto natin sila, like yung sa senator, lalo na ikaw sa first 12 ka, ano, 6 years ka magsisilbi as senator, imagine. Tapos pag ikaw yung sa second 12, eh 3 years lang, no? Kaya naman, nalaki ng PDF na mga ito. PDF pa ba ang tawag? Yung mga pondo? Ang lalaki ng pondo ng mga senador? Ang lalaki ng pondo ng mga kongresista, actually? Ewan ko ba, no? Noong una, ang mga senators natin, sina Eva Estrada Calao, Jovito Salonga, Arturo Talentino, sino pa? May higi ang mga senador noon. Ewan ko ngayon, puro mga garu-garu. Karamihan sabi nga, garu-garu. Mga tipong hindi mo, ewan, sila mismo ang nagpapakita ng mga katangian kung bakit sila hindi dapat na igalang. Nawawala yung dignidad ng Senado. At yun po ang nakakalungkot sa pagkakataon na ito. Mga kaibigan, atin pong bigyan ng daan, sino ang sa ating Dia Westy? Ang mag-uulat. Okay. Alamin natin. Okay. Narito po, Dia Westy Pag-asa.

0: Magandang umaga, narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, ikalabing siyam sa araw ng Mayo taong 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone patuloy pa rin ang epekto sa may southern Mindanao. Itong ITCZ nga nagpapaulan sa ilang bahagi sa may western at southern portion ng Mindanao area. Samantalang wala naman tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan natin sa Metro Manila at buong Luzon, patuloy pa nga rin yung partly cloudy to cloudy skies condition at mga madalas na thunderstorms pagdating ng hapon hanggang sa gabi. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. Inaasahan nga yung ganitong weather condition na magpatuloy at least in the next 3 to 5 days. Agwat at temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 34 degrees Celsius. 18 to 25 degrees Celsius sa may Baguio, 25 to 33 degrees Celsius sa may Lawag at 25 to 36 degrees Celsius naman sa Tuguegarao. Sa Tagaytay naman, inaasahan ang 23 to 33 degrees Celsius na agwat ng temperatura at sa Legazpi ay 26 to 34 degrees Celsius. Sa may Puerto Princesa naman ay inaasahan ang 26 to 34 degrees Celsius na agwat ang temperatura at 27 to 33 degrees Celsius naman sa may Calayan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin yung ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Ito yung salubungan ng hangin galing Northern at Southern Hemisphere. Inaasahan nga natin ito ay magpapaulan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Sokcargen, Davao Oriental at Davao Occidental. Kaya yung mga lugar, lalo na yung mga inuulan ng mga nakaraang araw pa, ay pinag-iingat sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan naman partly cloudy to cloudy skies condition pa rin at mga tsansa ng mga thunderstorms na madalas mangyari tuwing hapon at sa gabi. Inaasahan nga by Wednesday until Friday, mas mabuti na nga yung condition ng ang weather condition ng Mindanao at ng Visayas at least Wednesday to Friday. So may mga tsansa pa rin ng mga thunderstorms pagdating ng hapon at gabi, pero partly cloudy to cloudy skies condition ang ating inaasahan. Pero pagdating naman ng Sabado, posibleng manumbalik yung epekto ng ITCZ sa Mindanao at posibleng malaking bahagi ng Mindanao yung ulanin pagdating nga ng Sabado. Agwat ang temperatura ngayong araw sa may Tacloban at Cebu ay 27 to 33 degrees Celsius. Agwat naman ang temperatura sa Iloilo ay 26 to 33 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius sa may Zamboanga, 26 to 32 degrees Celsius sa may Cagayan, at 24 to 32 degrees Celsius naman sa may Davao. Update sa heat index ngayong kahapon, tinalanga ang 41 to 43 degrees Celsius na heat index sa may Metro Manila. Ang pinakamataas na itala kahapon ay sa may Sangley Point sa may Cavite na umabot ng 45 degrees Celsius. Ang kasunod naman niyan ay 44 degrees Celsius na heat index sa may Birac Catanduanes, Masbate City, Rojas City sa may Capiz, Dumangas, Iloilo at Catarman sa may Northern Samar. Ngayong araw naman, tinataya ang 40 to 43 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila. Ang pinakamataas na tinataya nga ngayong heat index ay 45 degrees Celsius sa may Sangley Point sa may Cavite. Followed by 44 degrees Celsius sa may San Jose Occidental Mindoro, sa may Rojas City, sa may Capiz at Dipolog, Zamboanga del Norte. Para naman sa lagay na ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa. Sa Kalakhang Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:28 ng umaga at lulubog ng 6:18 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng pag-asa. I-follow at i-like aming X at Facebook account, DOST-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At iyan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica C. Torres nag-uulat.
1: Maraming salamat kay Miss Veronica D. Torres. Okay mga kaibigan, bago tayo magpaalam sa atin pong palatuntunan. Sana no, bilang Pilipino, isama ho natin sa ating prayers no, na mailigtas ang bansang Pilipinas sa kuko ng mga buktot. Mga crooked ang tawag ko dun eh, crook. And of course, please learn to speak up. Learn to speak up, especially when it comes to politics. And everybody's entitled to our own opinion. We have our own takes, we have our own beliefs, no? Kasi ang sinasabi ho dito, silence allows corruption, abuse, and dishonesty, no? Para magpatuloy pa. Yung ating boses, yung ating boto, ang ating opinion, opinion matter or opinions matter, no? More than we think, no? Kasi ang isa hong magandang bansa, magandang bansa like Pilipinas, it begins with citizens who refuse to stay silent, no? Kaya nga ang sinasabi nun eh, tahimik ka pa, hindi ka pa ba galit? Bakit? No? And no one's asking everyone to be a political 24/7, but at the very least, no, yung awareness and concern should still matter, no. Hindi ito dapat na mawawala sa atin bilang mga Pilipino, no. And although sabi nga natin, no, diba laging nino-normalize po natin yung idea that all opinions are valid. Are valid, no? Kasi sabihin natin, opinion niya yan eh. Opinion niya yan eh. But I think we should go back to telling people that they are misinformed and they are ignorant, no? So, kahiyahiya man yung salita na yon. So, let's think critically, no? And ang gawin ho natin, makiisa ho tayo, no? Huwag ho tayong maging pabigat sa gobyerno. Tumulong tayo. Kung ganito na ang pinakikita ng ating mga lawmakers, no? Lawmakers and then lawbreaker. Hindi nila sinusunod mga dapat, no? And may mga natututunan din naman po tayo sa mga ganito pong sitwasyon. Sabi nga nila, sa isang negative situation, let us extract the good points in there, no? Kuhain natin. And let's ponder, no, kung ano yung idea, ano yung wisdom na itinuturo po sa atin. Tingnan po natin lagi yung positive na bagay na pwede natin makuha sa isang negatibong sitwasyon. Otherwise, we will not learn, no, from this experience, kasi pag hindi ay di parang wala lang, no. Sa tingin ko tama lang na nangyayari ito para mas makita at malaman po ng mga tao kung sino at ano itong mga inihalal po nila ng mga senador, no. And then, kita nyo ha, sa pagkakataon na to, may mga naka-realize na mas mabuti pa palang senador si Dito Lapid kaysa kay Robin Padilla, di ba? And then, na-realize din ni Senator Tito Soto na ito talagang si Loren Legarda ay balimbing paru-parong bukid. Natandaan niya, parang binigyan na rin siya ng ng paalaala noon yata ni Senator Trillanes, o siya yung nagbigay ng paalaala kay Senator Trillanes na mag-iingat ka dyan. So at least na yan napatunayan na oo nga pala. So nakikita na yung kanilang tunay na kulay. So may mga magagandang bagay ka pa rin na mapupulot. Although ang palaging talo dito ay tayo po mga taong bayan, kasi we still need to wait for another election before we could change this list of senators we had, no, sa Senado. But then again, we are not sure at this point in time if yung result ng 2028 elections would be favorable for all of us Filipinos. Na talagang gustong-gusto natin na, alam niyo yon, na magkaroon tayo ng mga matitino. We're looking forward to have ito mga trusted and dignified officials in the government. di ba? Lagi na lang mayroong dispalinghado. O siguro talagang hindi mawawala. Anyway, nobody's perfect. Pero isa ho yun sa mga prayers na atin pong palatuntunan at ng inyong lingkod. Wala na tayong oras sa atin pong programa, Government Online. Ito po ang inyong lingkod. Sana na ating mga nakasama sa bahaging technical. Ito po ang inyong lingkod, May Formaran. Magandang umaga po and keep safe.

0: opisyal ng gobyerno na makakuha ng government contract aprobado sa committee level ng Kamara. Si Melanie Valdos Reyes sa kanyang ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinagtibay ng House Committee on Revision of Laws ang panukalang magbabawal sa mga kamag-anak ng opisyal ng gobyerno hanggang 4th degree of consanguinity o affinity na sumali sa mga government biddings at government contracts. Kasama sa substitute bill ang pagbuo ng conflict of interest registry para matukoy ang mga contractor na may koneksyon sa mga nasa gobyerno. Sa ilalim ng panukala, bawal makakontrata ang mga kamag-anak habang nanunungkulan ng opisyal hanggang 3 taon matapos itong bumaba sa pwesto. Saklaw nito ang mga opisyal at personal na may impluwensya sa procurement process, kabilang ang HOOP, BAC, TWG, BAC Secretariat, Project Consultants, Procurement Agents at iba pang supportive at elective officials. Kapag napatunayang lumabag, maaaring makulong ng 6 hanggang 12 taon, pagpumultahin ng kalahati hanggang 2 milyong piso, sisibakin sa serbisyo, kukumpiskahin ang benepisyo at habang buhay na mababan sa mga proyekto ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mga matataas na opisyal ng Philippine National Police, pinulong ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla kasunod ng mga pangyayari sa Senado noong isang linggo. Si J. Mark Dagala sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Binulong ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, matataas opisyal ng Philippine National Police, nakapokrami kahapon sa gitna ito ng patuloy na issue na sa at question sa pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero ni PNP spokesman Police Brigadier General Randolph Tuanyo na tungkol ito sa situation briefing at case update sa nangyaring Senate shooting incident noong Mayo 13. Kasama sa nakulong sina PNP Chief Police General Jose Melencio Narcates Jr., Police Major General Robert Morico ng CIDG at mga opisyal ng PNP Forensic Group at Directorate for Intelligence. Kasabay ito ng pagbabasa man ng hiwalay na paliwanag ng DILG hinggil sa diskarte nito sa papatupad ng ICC warrant laban kay De La Rosa. Muling iginit ng kagawaran ang posisyon nitong kailangan munang hintayin hato ng Korte Suprema hinggil sa enforceability ng naturang warrant. Gayun din nilinaw ng ahensya ang unang sabi ng Justice Department na wala pang manhunt na umiiral laban sa senador. Samantala, sa kabilang tinatawag, hindi natuloy ang pagharap sa ng pulisya sa media na nauna nito inabisuhan sa posibleng pulong balitaan kasi si Remulla. Una na nga na nakiusap ang PNP, natatapusin muna ang ilang sa bahagi ng imbisikasyon bago tuloy ang magkomento sa ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. At sa pangwakas na balita, alok na $1.75 billion financing assistance ng Asian Development Bank na maaaring magamit ang bansa para tugunan ang economic impact ng Middle East conflict. Pinag-aaralan pa kung tatanggapin ayon sa Malacanang. Alvin Baltazar sa kanyang balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ngayon pang dumaan sa kaukulang proseso ng pagsusuri ang alok ng Asian Development Bank na $1.75 billion financing assistance sa pamahalaan Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, Department of Finance ang magsasagawa ng pag-aaral kaugnay ng offer ng ABB. Partikular na aaralin ng DOF ang terms and conditions ng financing offer at ito'y para masigurong naaayon sa fiscal and debt management objectives ng pamahalaan ang naturang alok. Sa gitna nito ay pinahayag ni Castro na malaking tulong ang naturang offer ng DBM na naglalayong mabawasan ang economic impact ng Middle East conflict sa bansa. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
5: Kailangan pong aralin ng Department of Finance ang terms and conditions ng financing upang matiyak na ito ay naaayon sa fiscal and debt management objectives ng pamahalaan.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balitang aming nakalap sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas. tap in to our community.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
8: Mahal ang gamot.
7: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
9: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
7: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
10: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
11: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
7: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
11: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
13: Philippine Standard Time, 5 minuto na makalipas na ang alas 10 ng umaga.
1: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: Hey! Hello there! Muli na naman nating binubuksan ang telon ng ating palatuntunan. Parang nakatabing, ano, Engineer Rovan. Alam mo ba yung telon? Curtain. As curtain raiser dito sa program. Unang bugso ng ating palatuntunan, mga kabisyo. Kumusta po kayong lahat? Martes na ngayon. Baka nakakalimutan po nyo ang petsa. It's May 19, 2026. Baka meron po may birthday dyan. Hala, ay mag-celebrate. Habang nagse-celebrate, enjoy. Ingat-ingat lamang. At kung kayo ay may ipadadala, thank you. Eh, joke lang. Gandang umaga po mga kababayan. Muli na naman ang Radyo Publiko Serbisyo. Kayo nakikinig po sa 738 AM, Radyo Pilipinas 738 AM, at Radyo Pilipinas 104.3 FM. At sa mga social media, ay siya, gandang umaga po mga taga PTV4. Hello there. Ito na naman po ang ating palatuntunan, lalong-lalo na sa mga merong gustong idulog sa ngalan ng public service. Ilalapit na konting concern sa mga government agencies, mga iba't ibang mga kahit na yung pong private agencies, mga foundations, cooperatives, pwede ho kayong mag-text sa 0999-229-1738 o kaya naman sa Facebook Live ng Radyo Publiko Serbisyo dito po sa Radyo Pilipinas. Asya! Okay na tayo. Mga nakikinig ha, ingat-ingat po sa pagmamaneho, lalong-lalo sa nandyan ngayon sa kalsada sa Metro Manila at ibang panig na inaabot ng broadcast na ito ng Radyo Pilipinas. Yes. Pifiesta din sa may mga fiesta ngayon, yung may mga Santa Cruzan dahil sa Mayflower Festival ngayon. Ping buwan ng Mayo yan, da Roban, doon sa inyo, ano mga ganitong panahon? Diba, fiesta din? Lahat yan eh. Mga pagka-fiesta, Mayo. Siyempre, mayroong handaan at mayroong inuman. Pag naiinuman, ingat lamang po. Okay, mga kababayan, ito na muna mga headlines, mga ulo ng mga balita sa araw na ito. Liderato ng Kamara naglulunsad ng imbestigasyon kaugnay ng aberya sa NGCP transmission lines. BIR, Bureau of Internal Revenue, nagbabala sa fake messages hingga sa tax refund program. Pagpapalawak ng PhilHealth Service, pinatitingnan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At aktwal na paglilitis ng Senate Impeachment Court, posibleng sa Hunyo pa magsimula ayon kay SP Cayetano. Yan mga kababayan, ang mga headlines at ang mga detalye ng balitang ito ay inyong mga matutunghayan pa, mapapakinggan at sa pag-usad ng oras dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Siya, naimbagabigat yung amin na po. Kumusta po kayo riyan lahat? Mga taga Ilocos Norte at mga taga lalawigan ng Pangasinan, Masantos siya kabuasan at si kayo namin. Hello. At syempre, yung mga taga Pampanga, mayapabag po kay Kongan. Nako, kinukumusta po kayo ni Senador Lito Lapid at ni GM Mark Lapid. Hello, mayapabag po mga taga Pampanga. At ang mga taga Bicol, Maray na Agas, Indugabo, sa mga tugang, mga manoy, mga manay, mga padi. Kumusta ba yung mga ano diyan, the gabi, yung mga laing, okay? Sige. Kumusta naman po ang ating mga kababayan sa Visayas, sa Mayong Buntag, mga Kaigsuunan, Mayong Aga, at ang ating mga kababayan sa Mindanao. Assalamualaikum wa barakatuh. Peace be with you. Hey, 10 minuto na makalipas ng alas 10 ng umaga. Chill lang muna ng konti at makinig po tayo ng mga balita, mga impormasyon sa aking pukuunan ng mga balita ngayon, ang update sa pamagitan ng National Grid Corporation of the Philippines, sa pamagitan ng spokesperson na si Attorney Cynthia Alabanza. Magandang umaga po, Attorney Alabanza. Good morning.
1: Yes, good morning po.
0: Hi, si Kakiko Flores po ito dito po sa Radyo Pilipinas, sa Attorney Alabanza. Salamat po sa pagpapunak nyo ng aming panayam na ito. Kapabasa ko pa lang po ng balita. o headlines na ang liderato ng Kamara maglulunsad ng imbestigasyon kaugnay ng aberya sa mga NGCP transmission lines. What's your reaction, Attorney Alamanza?
1: Ang NGCP naman po, hindi na bago sa amin ang pagpapatawag para magpaliwanag. At kami naman po ang handang-handa kasi nasa, alam naman po namin yung datos namin at yung, kumbaga, alam po namin yung, hello?
0: Go ahead po.
1: Alam naman po. Yes. Alam po namin na kung ano po yung, kumbaga, talagang nangyari. At kung mabibigyan lang po kami ng pagkakataong magpaliwanag at bigyan yung datos, and man, kampante po kami na maintindihan ng lahat.
0: Opo, at naiintindihan po namin na yung sagot po ninyo ay handa naman po kayo. Gaano nga kahanda? Ano ba talaga nangyayari dito sa mga independent power producers na nakikita natin every now and then, year in, year out? Tuwing ganitong panahon ay nagkakaroon ng maintenance, nagkaka-aberya. Bakit po ganun?
1: Kaki ko, maganda po yung tanong nyo, no? Salamat. Pero linawin ko muna po ng NGCP. Pribado po kaming kumpanya. At taga-tagapaghatid lang po kami ng kuryente. Opo. Hindi po sa poder namin yung mga power plants. Opo. Kaya nakikita lang po namin yung sitwasyon. Kaya madalas po, kami po ang nag-aanunsyo kung sakaling kulang na ang supply ng kuryente. Mm. Ngayon po, dun sa tanong nyo kung ano po talaga yung nangyari, unang-una, meron po talaga naging abriya yung linya ng NGCP. Sa kasamaang palad po, bago pa man magkaroon ng aberya, manipis na po talaga ang supply ng kuryente. Marami na hong planta, higit 20 planta po ang naka-unplanned maintenance shutdown. Ibig sabihin po, hindi siya gumagana, pero wala po sa plano yung kanyang pag-shutdown. Marami, bukod pa po doon yung higit 10 ng mga planta na naka-quote-unquote derated capacity po, o hindi po hindi kulang po yung ginagawa nila doon sa kanilang deklarang nakadeklarang kapasidad. So manipis na ho yung supply ng kuryente. Plus, ano pa po, no, napakataas po ng konsumo ng kuryente nung mga araw na yon kasi nga ho kasagsagan ng tag-init. Nung pumalya po yung plant, yung linya ng NGCP, may dadamay pong planta sa pagkapalya. Pero ang NGCP po, naibalik natin ang serbisyo ng pan-transmission, hindi pa ho umaabot ng 12 oras. So, bakit po nagtagal yung red alert o bakit po 3 tayong karoon ng rotational power interruption? Dahil po, hindi agad nakabalik yung power plant dun sa sistema. Kaya po nagtagal. Nung nakabalik ho nung linggo ng gabi, malaki ho yung tulong nun, kaya wala ho tayong alert status sa Luzon for this week. Pero ho, sa Visayas po, naka-yellow alert pa rin po tayo.
0: Attorney Alabanza, pribado nga ang NGCP. Pagka nung nagkakaroon ng aberya, sinisingil nyo ba itong mga independent power producer?
1: In terms of sisingil ko dahil hindi sila makabalik. Wala pong ganyang klaseng poder ang NGCP. Mm-hmm. Yan po, nandoon, nakasalalay ho tayo dyan sa ating mga regulator, sa ating policy maker po, so, ang Department of Energy or ang Energy Regulatory Commission po ang may poder kung sakaling gusto nilang disiplinahin yung mga power plants na bigla na nagkakaroon po ng unplanned maintenance shutdown.
0: So kayo lang pula ang sa kanta ay nasisisi. Palaging nasisisi dahil sabi nga ninyo, kayo ay taga-distribute lang. Ano pa kailan namin dyan? Hindi ba ganun ang dapat, attorney?
1: Tama po yun. Tsaka ito pong aming kantang ito, matagal na ho naming, itong himig na ito, matagal na ho naming kinakanta. At paulit-ulit rin ho ang aming sagot dyan sa ganyang klaseng usapan, na ang maganda ho talaga, ang pinakamainam, magkaroon tayo ng sapat na pasobrang planta. Na kung sakaling meron man hong pumalya, na linya man o power plant, meron ho tayong ibang pagkukuhanan ng kuryente. Hindi po yung saktong-sakto lang na bawat kembot ho ng aberya, mararamdaman na ho natin bilang konsumante.
0: Oh, kung kayo ay tama nga nabanggit niyo na nasa private po, pribadong entity ang NGCP. Wala bang pagkakataon na kayo ang magtayo na mismo ng inyong sariling power at ito ay makatulong sa sa mga sitwasyong ganito na pumapalya ang ilang mga pupugak-pugak na mga power producer?
1: Kung titingnan niyo ho sa ibang bansa, pinahihintulutan ho talaga yan. Unfortunately, sa batas po ng Pilipinas, mahigpit pong pinagbabawalan ang transmission service provider o ang kanyang concessionaire. At sa kaso po nito, to, NGCP yan, na magtayo na magkaroon ng interest sa anumang power producer o sa distribution utility. So hindi po talaga kami pwedeng makialam sa ganyang usapin.
0: Oh, sayang ano, kasi nakikita niyo yung problema, gusto niyo palagi kayong nasisisi, ay bay, baka panahon na maiba naman ang sistema na oh, kayo na lang, oh, NGCP, at saka yung mga nandyan nagwawari-wari lang, excuse my word, but mga plantang ang akala ng iba ay mahusay, pero yung pala, pagdating ng pangangailangan, ng peak requirement ng consumers, ay pumupugak-pugak at nawawala. Diba, the attorney?
1: So ako po, sa tingin ko lang po, talaga namang mainam na pag-aralan kung anong ginagawa ng ibang bansa. Kasi hindi naman po bago ang teknolohiyang kuryente. Ilang daang taon na rin pong, higit isang daang taon na rin pong may kuryente sa mundong ginagalawa natin. Opo. So maaari po nating tingnan ng ibang mga bansa kung ano po yung strategiyang kanilang ginagawa para painamin ang pagdaloy ng kuryente at hindi nakakaroon ng madalasang pagkaroon ng power interruption. Marami ho tayong matututunan sa mga bansa sa Europa, pati na dito rin ho sa Asia at sa dito sa mga Americas po, pwede nating tingnan kung ano ba ho yung kanilang mga strategiya at pwede ho nating gayahin yung maangkop sa ating bansa at yung pwede ho nating kumbaga pagandahin pa sa pamamalakad. At napaka talino ho ng Pilipino, sigurado ho ako mapapa-improve pa niya yung matututunan natin sa ibang lugar.
0: Attorney Alabanza, sa palagay niyo, sa pagkakataong nagpaplano ang liderato ng Kamara, mag-iimbestiga na naman muli tayo sa NGCP. Sa palagay nyo, yun na po ba ang pagkakataon para mabanggit nyo na itong sitwasyon na ito na kailangan na nating tingnan yung iba pang good practices sa ibang bansa at nang sa gayon hindi taon-taon nasisisi ang NGCP?
1: Ay, kaki ko, matagal na ho kaming pinapatawag at madalas na ho naming nagpapaliwanag ng ganyan. Ako naman ho, no? Basta ho, nais makinig sa aming paliwanag, naniniwala po ako na makikita nila na maraming lugar na pwede nating pag-igihin. Kami naman po always willing makipag-ugnayan at makipagtulungan sa gobyerno. Kasi po, bukod sa siyempre no, gaganda ang negosyo ng NGCP, alam mo namin na napakalaking tulong ng ganitong ng isang maganda at stable na supply ng kuryente para sa ekonomiya. Pag maganda ho ang supply ng kuryente natin, mas lalong maiinganyo
0: ang mga
1: yung mga marumuhunan even from abroad, no? Opo. Mga foreign investors natin. Maiinganyo sila na pumunta dito, lalo na ang Pilipino napakagaling in terms of in services, saka sa ano natin, as a worker, napakagaling ng Pilipino, so maganda ang ating labor force. Kailangan lang talaga ho natin ng magandang supply ng kuryente.
0: So dami-dami na ng sinasabi natin at naobserbahan na po ako, nakapag-cover ng Congress at iba pa. Sa tagal ko na pong nagiging tagapagbalita, sa palagay nyo, Attorney Alabanza, this time, pakikinggan na kayo ng Kamara upang magbago naman na hindi na magkaroon ng aberya ang power situation sa ating bansa?
1: Ako naman po, naniniwala ako na sa bawat paliwanag ng NGCP, meron hong nakikinig. Siguro po talaga, mas marami lang ibang mga importanteng kailangan tuunan ng pansin, kaya minsan nahuhuli. ang pagtutok dito sa pangmatagalan at pangmalawakan na solusyon sa problema natin. Pero ang NGCP mo, no, kami nananalig na ang mga namamahala sa gobyerno, lalo na ko yung liderato sa Department of Energy, ay isa po ang aming layunin na pagandahin mo talaga yung serbisyo ng kuryente. Hindi ko ako maniniwala na meron kong gustong makita na hindi maganda ang industriya, no? So kami po patuloy lang at patuloy lang sa pagpapaliwanag, kahit ilang beses pa po yan kami tawagin, handa po kaming magbigay ng datos na sang-ayon din sa aming nakakalat na impormasyon.
0: Sana po itong pagkakataon nito natawagan na muli kayong tawagin ang NGCP upang magpaliwanag muli ng paliwanag muli, at hindi sa susunod na pagkakataon ay magkakaroon na ng tugon sa mga problemang hindi na kayo masisisi o hindi na magsisisihan ng iba. Di po ba, Attorney Alabanza? Anyway,
1: yes po. So,
0: salamat po sa pagkakataong binigay nyo sa araw na ito. Ay, sa uling-huli na lang, magkakaroon ba tayo ng mga karagdagang rotational brownouts ngayong Linggo?
1: So, for Luzon po, no, okay, wala tayong ibang nakikita. For Visayas, patuloy po ata ang ating yellow alert. Mm-hmm. Pero ang caveat po niya, no, ang kumbaga ang aking warning lang, okay, yan pong ano, subject to kung wala pong ibang plantang mag-plan maintenance shutdown. Pag meron pa pong karagdagang plantang pumalya, maaari po tayo makita ng karagdaga na alert status. Pero parati na lang ho kaming nananalig at nagdarasal na wala ho tayong makitang ibang aberya sa sistema.
0: Ay, salamat din. Ganon din po ang aking panalangin sapagkat apektado po si Kakiko ng ilang oras. Ang akin namang ginagawa ay back to basics. Pay. Ganon. Kaya lang,
1: yes po.
0: Puyat naman ang katapat nun. Anyway, sana mag-isip-isip yung mga nagbibigay ng mga yung bang mga independent power producer na yan at makisama na hindi sa mga panahong ito na pangangailangan ay sila nagiging problema natin. Di ba, the Attorney Cynthia Alabanza? Salamat po. Magandang umaga po, ham, sa inyo dyan.
1: Salamat po. Ingat din po. Magandang umaga, Kakiko.
0: Alright.
1: Okay po.
0: Si Attorney Cynthia Alabanza, ang spokesperson ng National Grid Corporation of the Philippines. Yes! Yan na lang, gawin natin. Medyo pa-kending-kending na lang ng konti. Oo. Pamaypay, ang katapat niyan. Habang kakadala niyo yung pamaypay, labas po kayo sa inyong bahay pagka-brown out. Dahil mas maganda, makakahinga-hinga kayo ng konti. At bababa ang temperatura, hindi sasakit ang inyong ulo. Oh, gawin nyo na lang yung ginagawa ko po. Oh, naglalaan po ako ng yellow sa ice sa container na maliit. Lalagyan ko ng bimpo pagka konti. Pagka lumamig-lamig na yan, hege, punas sa mukha, sa leeg, sa tenga, at sa kilikili. At saka iba pang bahagi ng katawan. Bagsak ang mainit na temperatura ng aking katawan. Oh, di ba, Indira Rome, Indira Joel, Glow and Glow, syempre, Alcorpus. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magbabalik po sa ilang saglit.

0: Rancho Público, servicio. Rancho Público, servicio.
1: Rancho Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Rancho Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Rancho Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
4: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
0: Radyo Publiko, serbisyo.
2: Radyo Publiko, serbisyo.
0: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7:38.
7: Alas 10:26 na, yung pong ginagawang relo ang palatuntun ng ito. Oo, sige lang po, kailangan kasing ma-check niyo yung inyong appointment at ang suggestion namin, kailangan ngayon kahit na 30 minuto bago ang inyong meeting ay nandun na kayo sa inyong mga kausap o sa lugar na inyong pag-uusapan. Ha, di ba? O ang inyong meeting place. Okay, shout out muna Raquel Espiritu ng Philippine Amateur Radio Association. At saka, syempre, si Lawrence

0: kay Secretary De Leon ng Department of Budget and Management. Samantala, mga kababayan, ito na.
1: Kuya Kicks, now, alam na this.
0: Ito ang ating Kuya Kicks Alam na Days Trivia sa pananaliksik ni Al Corpus at ni Glory Fe Bagon. Alam po ba ninyo ang salitang Ebola? Ebola? Oho, ay nagmula sa pangalan ng Ebola River. Oho, doon po sa Democratic Republic ng Congo. Ay ba, layo ano Al? Kasi noong 1976, yung Ebola virus ay pumuputok-putok. Yan po yung dalawang magkahiwalay na pagputok ng sakit na naitala. Yung Ebola virus. Isa sa Yambuko, doon sa Republic of Congo, at malapit ito sa Ebola River. At isa sa bansang Sudan. Ganun pala yun, Al, ano? Saan mo ba nakakuha ito? I-attribute natin mamaya yung research na ito. Pinili ng mga scientists ang pangalang ito upang hindi magdulot ng kalituhan o problema sa mismong bayan kung saan unang lumitaw ang virus na yan o ang sakit na yan. Kaya't mula noon, naging kilala ang Ebola bilang isa sa mga pinakamatinding virus na nakamamatay. Ang tawag dyan ay viral hemorrhagic fevers o VHF sa kasaysayan. Mga kababayan, ha? Yan ay isang impormasyon na nakalap ni Al Corpus at ni Glory Fe Bagon mula sa World Health Organization. Yan ang tungkol sa Ebola virus.
1: Kuya Kicks, now, alam na this!
0: Kuya Kicks, alam na this. Trivia ay ating inihahandog sa mga nakikinig ngayon na nandyan sa Aba Miriam Defensor Santiago Road o na dating Near Road. Aba, nandyan sila mga... O kita nyo naman, nakaantabay daw po sila at meron silang iniintay na mga pasahero, lalong lang yung mga bus na yan na patungong San Jose del Monte, Bulacan. Okay, yung po mga minibuses na yan. Gandang umaga, Mang Lito, Mang Erning, at si Ricky. Aba, sige, paglingkuran nyo mabuti ang mga pasahero at huwag kayong, siyempre, ingatan po ang pagmamaneho. Okay, mga kababayan, alas 10:30 na, narito muna ang balita mula kay Marian Bastasa. Attention, attention! Meron pong report, ang Department of Agriculture planong magtakda ng suggested retail price sa lokal na bigas. Sige, pakinggan natin ang report na ito tungkol sa usaping bigas, bigas at bigas pa. Marian Bastasa, ganda umaga sa iyo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Marian. Marian 1. Marian 2. Marian 3. Kumending-kending muna tayo. Alamin natin yung report na yan ni Marian Bastasa. Retail, suggested retail price para sa mga lokal na bigas. Ano kayong pagkakaiba noon? No? Yung ba yung panahon, makikita mong ba talaga doon kung ano yung bigas na yun? Sir Roban, ano ba kinakain mong bigas dyan? Ito imported, ito local price. Parang hindi ganun yun eh. Ang alam ko, meron lang mayroong mga pangalan. Oo, like meron silang Coco Pandan. Ayan. Merong basmati, merong ano pa ba? Isa, yung denurado. Mga ganun ba? Noong mga panahon na ini-introduce yan kung iba-ibang numbers ang mga ipinangalan sa mga bigas tapos nagkaroon na ng mga ibang mga pangalan kung kailan so ano mga gusto mong pangalan pero karamihan yan ay na hindi man dapat ay hinahaluan ng mga traders yung mga bigas na yan local o imported pinaghahalo na hindi mo makikita eh ano ba itsura nung local na bigas, parehong maputi sa maputing maputi. maputi sa inihalong medyo brownish na bigas. Oh, ang dami po ano, ang dami po 'yan eh. Kaya nga mga kababayan, yung suggested retail price na 'yan, nako, eh sa local na bigas, dapat nga malaman natin ang mga detalye sa ilang saglit. 10:32 ang oras, narito naman ang report ni Melanie Valdos Reyes. Isang congressman sa Quezon City, sinusulong ang dagdag sahod para sa mga guro at plantilla para sa mga volunteer teachers. Sa kanya report, Melanie.
2: Radyo Pilipinas report.
3: Kasabay ng paghahanda ng bansa para sa pagbubukas ng panibagong school year, isinusulong ni Quezon City 5th District Representative PM Vargas ang isang legislative package na naglalayong iangat ang antas na pamumuhay ng mga guro. Nanawagan si Vargas para sa mabilis na pagsasabatas ng House Bills number 5082, 5083, 5085 na layong itaas ang sahod, gawing permanente ang posisyon ng mga volunteer teachers at magbigay ng insentibo para sa mga nagtuturo sa malalayong lugar. Sa ilalim ng House Bill 5082, iminungkahi ni Vargas na itaas ang sahod ng mga public school teachers mula 27,000 patungong 34,000. Inihain din ni Vargas ang House Bill number 5083 na naglalayong gumawa ng mga permanenteng posisyon para sa mga volunteer teachers na nakapaglingkod na ng hindi bababa sa 5 taon. Habang ang House Bill 5085 ay buwan ng insentibo para sa mga guro na nagsiservisyo sa mga malalayong lugar o liblib na komunidad. Binigyan din ni Vargas na kapag ang mga guro ay ginagalang at inaalagaan, tumataas ang kalidad ng edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang report ni Melanie Lani Valdos Reyes. Alas 10:34 na ang oras. Sige, tuloy po ang pagkatanggap po ng mga shoutout. Ay, siya. O gandang umaga po sa mga taga Caloocan City, si Aling Aling Nineng. Nagtitinda ng hanggang ngayon ay maruya pa rin, sabi niya. O di dagdag, meron din daw siyang sago at gulaman. Approve, ayos yan. Sige, pampaalis nang matinding na nararamdaman yung init. Oo. Ah, syempre diyan, eh, relax lang. Masarap nga 'yan, no? Sago at gulaman at maruya. Ayan ang maruya ni Ading Neneng diyan sa Grace Park, Caloocan. Ganun umaga po. Alas 10:35 na. Naka, sige. Hinto muna tayo sa mga balita at makinig po tayo sa mapagkukunan natin ng mga karagdagang balita. Mga subject matter expert, si Dr. Ana Lisa Solis, ang head ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, Department of Science and Technology. May kaugnayan pa rin ito doon sa magiging epekto sa ating bansa ng Super El Nino. Ano ba ito? Nag-alamin natin sa eksperto. Dr. Ana Lisa Solis, magandang umaga po. Good morning.
4: Yes, good morning po. Magandang umaga sa inyong lahat at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning.
0: Good morning po. Salamat po sa pagpapaunlak niyo sa panayam na ito. Kumusta po pong nalaramdaman po dyan? Mainit po ba sa inyong lugar o malamig-lamig din?
4: Well, nandito po tayo sa Quezon City. Cloudy siya, so hindi po masyadong mainit. So, ibig sabihin po, bumababa din yung ating alinsangan at yung ating daytime temperature sa ngayon.
0: Bumababa na. Kasi katulad kanina, may kasabay po ako pagpasok dito sa radio station. Gumagamit pa rin ng pamaypay na electric. Hindi na pamaypay yun. Lumalabas lang ng hangin. Tapos, ay, naku, ang init-init pa rin. Kahit na umulan na kagabi. Bakit po ganun?
4: Ganun po talaga. Yung mga tinararanasan po natin sa ngayon is yung mga local thunderstorm activities. So, In fact po, kapag sobrang init ng ating temperatura at mataas din po yung ating halumigmig or yung alinsangan, yung tinatawag na relative humidity. So, yan po yung pinagmumula ng unstable atmosphere. Kapag pag yung ating pong kalupaan ay napakainit, so sinasabi natin lagi, warm air rises. So, tumataas po siya, nagkakaroon ng unstable atmosphere. year, nagkakaroon po tayo ng mga kaulapan. So yan pong kaulapan na yan, so habang umiinit po maghapon, ay magkakaroon po siya ng maraming ice crystals yung ating cloud. So kapag po ganyan, ay nag-uumpugan na yung ating mga ice crystals doon. At kapag sobrang super saturated na, pumapatak na po siya na isang maging ulan. And usually po, magkasama yung mga local thunderstorm activities or lightning kasi nag-uumpugan po yung mga ice crystals natin. Kaya ang nangyayari po, nagkakaroon ng mga local thunderstorm activities, doon po ibig sabihin na mas mataas yung ating alinsangan na nararanasan kapag padating na po or babagsak na yung ulan. So yun po yung life cycle ng thunderstorm.
0: Dr. Liza, para akong nanariwa sa aking isipan yung aking Science 101. Ano po?
4: Professor, so parang water cycle lang.
0: Yan, yan. Maganda po na, na ipapaliwanag nyo. Ano naman itong super El Nino? Eh, ito po ba para sa kapanganan ng ating mga taga-subaybay ngayon? Kakaibang weather phenomenon?
4: So ito po Super El Nino, una-una po hindi po ito yung general term na ginagamit ng DOST Pag-asa
0: ano
4: at even po ng World Meteorological Organization. So yung WMO po, so siya po yung nagbibigay po ng mga proper guidance sa lahat ng Met Center sa buong mundo. So yan pong Super El Nino term ay equivalent po dun sa system natin na very strong El Nino. So sinasabi po natin yung malawakang pag-init or unusual warming ng tropical Pacific, dun po natin na me-measure kung merong El Nino or kapag sobra naman pong lamig, doon may La Nina. So yung pong Super El Nino nilang tinatawag, so yan po yung equivalent dun sa

0: at lagnat, matinding lagnat, and then convulsion. So, ganun po natin maihahalin tulad yung tinatawag na Super El Nino. At yung epekto nito ay posible pong usually sa atin ay matitindi muna ng tag-ulan sa panahon ng habagat. Yung pong heavy rainfall events na posible magdulot ng mga pagbabaha at landslide, lalong-lalo na po dito sa western section ng ating bansa. Bago po natin maranasan yung potential na magkaroon tayo ng tinatawag na dry spell or prolonged drought conditions, maaari pong maapektuhan ang ilang lugar sa ating bansa.
1: So habang nag-uusap tayo ngayon at binabanggit ninyo, ano ang proper na gamitin ng maintindihan ng ating kababayan na termino dito sa mararamdaman nating El Nino na ito?
0: Opo, sa ngayon po, ang general ano natin, kapag sinampung Super El Nino, yun po yung sinasabi nating very strong El Nino.
1: Okay.
0: So, ibig sabihin nga po, napaka-unusual. So, yun po yung general term natin. Meron po tayong tinatawag na weak, moderate, strong, and very strong El Nino.
1: Hindi
0: so,
1: natin gagamitin...
0: Kategorya.
1: Opo, sorry to cut you. Hindi natin gagamitin dapat ang Super El Nino?
0: Yes po, ang sinasabi po natin ay very strong El Nino. At sa ngayon po kasi ang tinitingnan natin, mas pataas pa po yung possibility na moderate to strong. Pero yung pong strong to very strong, mga around 25% ang possibility na maging very strong nga po ito El Nino. At posible nga po na around October, November, December season, yun po yung pinaka-peak ng tinatawag natin itong El Nino kung sakaling ito ay maging very strong El Nino.
1: May mga nagsasabi po ang iba na naririnig po namin sa mga balita din at sa mga katulad naming na-interview ay mababawasan dun po yung panahon na tuwing ganito. Pagsapit ng Mayo, nagsisimula ng pag-ulan, pagsapit ng June and July. Pero sa ngayon daw, totoo po ba na magiging konti lamang ang mga pag-ulan?
0: Early po, based po sa historical record at ayon na rin po dun sa forecast natin sa ngayon.
1: Opo.
0: Ito pong June, July, August natin. Ito po ay panahon ng pagpasok ng ating habagat at tag-ulan, including Metro Manila. Usually po, kapag merong El Nino, ay meron po tayong reversal or kabaliktaran. Ang ibig sabihin po, June, July, August, may matindi tayong panahon ng habagat. So, ibig sabihin po, mataas po ang posibilidad na magkaroon tayo ng mga heavy rainfall events sa panahon ng habagat kahit po meron tayong papasok na El Nino. So, yun po yung kailangan po nating natandaan na pag sinabi po nating El Nino, it doesn't always means drought. So, dalawang extreme event po ang posibleng epekto ng El Nino sa atin. Maaaring magkaroon tayo ng enhanced habagat, heavy rainfall events, o konting bilang ng bagyo. Pero yung bagyo naman po na tatama sa atin ay mostly ay typhoon at super typhoon category.
1: Naku.
0: And then after po niyan, pagkatapos ng ating habagat, may mga areas po na unti-unti na kung makakaranas ang tinatawag na dry spell or prolonged drought condition. Kaya ibig sabihin po, matamang preparation ang dapat nating gawin dito dahil dalawang extreme events po ang posibleng maranasan ng ating bansa sa panahon ng pagpasok ng El Nino.
1: Sa sinasabi niyong preparations, kailangan, sa tingin niyo, hindi pa tayo late sa pag-prepare dito sa posibleng epekto nitong El Nino na ito sa ating bansa?
0: Actually, on time lang po dahil dun sa PAGASA ENSO Alert and Warning System ng DOST PAGASA, nakadesign po yan dun sa unang-una ay awareness tsaka early preparation and early action.
1: So okay lang so, po tayo
0: po,
1: na...
0: Meron po tayong mga anticipatory na pwedeng itapat. So sa ngayon po ay nakataas ang El Nino Alert. So ibig sabihin, andyan, wala pa po yung El Nino. At nagkaroon na po tayo ng iba't ibang coordination meeting sa iba't ibang sektor ng ating pamahalaan, national at both national at local at yun rin pong mga iba-ibang mga private sector na meron pong kinalaman sa agriculture, sa water resource management, sa energy, health, and yan po sa disaster risk reduction. So lahat po ay nakikipag-coordinate na rin po ang DOST PAGASA sa national government and concerned agency dahil meron po tayong tinatawag na Task Force El Nino. So meron na po tayong mga coordination meeting to come up with updating of our strategic national action plan for El Nino.
1: Opo, ibabakas ko po itong program na ito with your permission, Dr. Solis, na kung ever now and then,

0: Ganun kayong announcement ay pwede ho ditong mapakinggan. Yan ay sa pamagitan nitong 10 to 11 a.m. Broadcast na ito. Yung Radyo Publiko Servisyo.
1: Yes po.
0: Ibabakas ko na po sa yung mga plano po ninyo.
1: Yes po.
0: Opo.
1: Opo, maraming salamat po.
0: Sige po. Ay, thank you din sa pagbibigay niyo mga karagdagang detalye. Balik tayo dun sa yung mararamdamang init factor o heat index. Posible ba na magkaroon ng record-breaking na heat index sa ating bansa?
1: Sa ngayon po, hindi na po natin inaasahan yung pagkakaroon ng record-breaking heat index na mga around 52. Kasi 52 po yung historical na naka-itala natin at meron din 55. Mm-hmm. Nung pong nakaraan na strong El Nino natin noong 2024, 2025. Sorry po, 2023, 2024.
0: Opo.
1: So ngayon, hindi po natin na-break yung mga ganong record ng matataas na heat index or init factor. Pero ngayon pong taon ay nakapagtala po tayo ng pinakamataas na maximum daytime temperature na 40.4. Yan po ay naitala sa Isabela. So ngayong taong to, yung tag-init natin, 40.4 po yung highest maximum daytime temperature. At in terms of heat index or alinsangan ay 47 po yung pinakamataas nating naitala. So meron din po dyan sa May Butuan, sa Dipolog, sa Sambuanga del Norte na kung saan nakaranas po ng mataas na heat index, around 47 po nitong mga nakaraang araw. So sa ngayon, medyo kumukonti na po yung mga areas na posible maapektuhan ng tinatawag na danger level or between 42 to 51 na heat index. So paparami na rin po uli yung extreme caution dahil medyo papasok na po tayo sa transition pangutungo sa patag-ulan. Kaya kapag meron na po tayong mga widespread cloudiness, bumababa na po yung ating alinsangan during daytime.
0: Ayun, magandang balita po yun na binanggit nyo. Coming from an expert like you, ay bababa na yung mararamdaman nating talagang banas, nakakabanas. Ano po sabi ng ating mga kanununuan at yung pong heat index, init factor na yan. Well, ano po
1: meron kayong dadagdag tayo doon sa mga tinatawag na heavy downpour ng thunderstorm po natin, kasi 'yan naman po yung mga biglang baha, biglang flash flood. So 'yun naman po yung dapat nating pag-ingatan. Prevalent po siya ngayong mga days na ito.
0: Okay, salamat. Nabanggit nyo na yan. Yun nga, na-experience ko po na yan noong noong linggo. Ami mo napakatindi nung gabus ng bugso ng ulan na dyan sa mula Ilocos hanggang dito sa Tarlac area. Maraming salamat po sa pagkakataon, Dr. Annalisa, sa inyong binahaging impormasyon na ito. May karagdaga pa ba ho kayong mensahe? Of course, nasa inyong pagkakataon.
1: So actually, meron po tayo ngayong ongoing na ASEAN Climate Outlook Forum na kung saan nagbibigay po tayo ng consensus forecast for the ASEAN region.
0: Opo.
1: So ito po ay very timely po na ngayon na tinatake po, dinidiscuss ng ASEAN community ng lahat po ng Met Center sa buong ASEAN para po magkaroon ng pagkakaisa tungkol po dun sa ginagamit nating pag-predict at pag-monitor ng El Nino at La Nina. So ongoing po yung lecture ng ating mga experts po from different global producing centers. And sa Friday po ay meron po tayong tinatawag na user engagement session na saan ini-invite po natin ang ating mga kababayan. Bali, online po siya, free po siya at mapapanood po sa official Facebook Live ng DOST Pag-asa dito po doon sa nagaganap nating ASEAN Climate Outlook Forum.
0: Alright. Salamat po sa pagkakatong ito. Sana makasama po muli namin kayo sa mga susunod na pagkakataon. Dr. Annalisa, thank you. Thank you.
1: Good morning.
0: Magandang umaga po. Si Dr. Annalisa Sodis, ang hepe ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa DOST. Siya ha, pababa na yung mararamdaman natin na init factor. Roman, kaya pwede ka nang matulog muli ng kumpleto na ulit ang damit. Ayos ba? Oo. Mahabayan, pero ang paghandaan po naman natin, intense rain, yung pungga pagkadiridiretso ng pag-ulan naman, tapos pagbaha and landslide. Katulad nung nangyari diyan sa Rodriguez Rizal kahapon, anong linggo, At tapos kinukontak natin si diyan sa Barangay Mascap, kinukontak natin si Siga Mayor General Al, si Mayor, General Al Corpus. Hello. Anong full name ni General? Kasi mahiyaing magpa-interview sa atin, sabi ng kanyang chief of staff, si Mayor Ronnie Evangelista. General yan eh. Oo, baka ano lang, nag-aantay, tumitsempo sa pwede niyang maisagot. Kasi may matanong natin bakit doon sa lugar na yan, ay the listis na inalaw na, mapagtayuan ng bahay. Oho. Eh, di ba may mga ganun bagay na dapat alam ng, of course, ng barangay, ng local government units, yung mga delikadong lugar na hindi dapat pinagtatayuan ng bahay. Yes, sir. Sige, pagbigyan natin na hindi makasagot si Mayor Evangelista. Busy-busy. Eh, mga kababayan, talagang ganun ho. Baka nag-aantay pa ho ng mga tiyempong makapagbigay ng tamang impormasyon. Mayor Evangelista, General, mukhang pangatlo namin na itong the request noon, yung may problema diyan sa land, anong tawag diyan? Trust slide. Oo, yung problema doon sa landfill o landfill landslide, kung tawagin, may mga namatay pero wala na. Natapos na problema hanggang ngayon. Iwan natin, ano nang update doon sa nangyaring yan? Eh, na-resolve ba ang problema? Kinasuhan ba yung may-ari? No, pribadong may-ari yung landfill na yan, o dyan sa pangyayaring trash slide, na yung bundok, gabundok na basura, ay nakamatay ng ilang tao. At hanggang ngayon, may mga report pa kaming natanggap na hindi na na-retrieve yung ilang mga kababayan nila dyan sa Rodriguez Rizal. O, Mayor, update lang. Pwede ba? Mayor Ronnie Evangelista. General! Mapakinggan ka naman ng iyong mga kababayan. Napakalapit dito sa Quezon City niyang Rodriguez Rizal. Alas 51 na, narito mo ng balita. Balikan natin si Marian Bastasa dahil, ang sabi ng DA, Department of Agriculture, planong magtakda na sila ng suggested retail price sa local na bigas. Bakit? Marian, sa detalye please.
2: Radyo Pilipinas. Report. Inanunsyo ng Department of Agriculture ang posibleng pagtatakda ng suggested retail price o SRP na 53 pesos kada kilo para sa lokal na bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulorel Jr., itong napagkasunduan sa isinagawang dialogo kasama ang mga rice industry stakeholder. Layo nitong maitaguyod ang balanseng kita ng mga magsasaka at gayon din ang abot kayang presyo ng bigas para naman sa mga mamimili. Milyon naman ang kalihim na hindi ito price ceiling kundi gabay lamang sa tamang presyuhan pagdating sa local rice. Mas mataas rin ito kumpara sa itinakdang price cap na 50 pesos kada kilo para sa 5% broken imported rice. Inaasahang ilalabas ng DA ang opisyal na memorandum kaugnay na SRP sa mga susunod na araw. Samantala, ipatutupad din sa mga susunod na linggo ang full enforcement ng 50 pesos price cap sa imported rice. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang report ni Mary Ann Bastasa. Mga kababayan, suggested retail price. Ay, may mga nakausap na raw ang Department of Agriculture dyan tungkol sa usaping yan. Magpapalabas ng memorandum para sa lahat na mag-i-implement. Oo, ang problema ngayon, may mga ibang grupo na nagsasabing doon naman sa 50 pesos na presyo ng mga imported na bigas. Abay, sabi ng mga ibang mga retailers, hindi na sila makakapagbenta niyan, hindi na makakapagtinda dahil malulugi. Dahil sa ngayon, problema na nila, mataas na nga yung binabayaran nilang renta, malulugi naman sila kung hanggang 50 pesos lang ang pagbebenta nila nung presyo ng imported na bigas. Talagang kailangan balansehin ng ating pamahalaan yung tungkol sa sektor na ito na nagbebenta ng mga bigas, nagpapakain sa atin, at para ma-maintain din ang food security. Nang sa gayon, hindi rin naman problema yung mga pinaghirapan ng ating mga magsasaka. Yung mga magsasaka na ngayon paldo-paldo . Ang sabi nila dahil maganda ang kita, maganda ang gaani, Pero ang problema, hindi makabenta sa ating pamahalaan dahil puno na ang mga warehouses. Yun nga po. Sabi nga ng National Food Authority, puno na eh. Napupuno na. Samantala, meron mga report na binabarat ng mga traders, mga middlemen, ang mga magsasaka. Yun ang problema dyan. Naku, sana magkasundo at maitama ng maganda ang presyo sa tungkol dito sa pagbebenta ng mga palay at bigas mula sa mga magsasaka at kasama na yun dyan, pati yung mga imported na bigas na yan. Okay, alas 54 ng oras. Aisha, bago mga karagdagang mga balita, narito muna ang ating Aisha. Iba, ito dapat Kuya Kicks muna. Okay.
3: Kuya Kicks, now, alam na di
0: sa ating Kuya Kicks trivia, ha? Alam na dis. Mula mo pa rin sa World Health Organization. Yung kanina, tungkol sa akin binabanggit yung Ebola virus. O, saan nanggaling? Doon sa Ebola River. Ano po? Doon sa Congo, Republic of Congo. Ang Ebola virus ay kabilang sa, tama bang pagbanggit ko na ito? Filoviridae family. Kung tama ako, double thumbs up si Al Corpus. Ngayon, pagkangayon lang natin mababanggit ito, siyempre alam nyo na, kailangan tatama. At may ilang strain na kabilang ang, yun yung Zaire's sa Sudan, Bondebugyo, at Reston. Mga bansa ito Al Corpus, di ba? Na mga lugar na in-identify ng World Health Organization. Yun po ang pinaniniwalang natural host nitong mga yung pong panike. Na kumakain ng prutas. Maaring mailipat ang virus mula sa mga hayop patungo sa tao sa pamamagitan ng direktang paghawak sa dugo, laman, o likido ng katawan ng mga nahawaang hayop tulad ng unggoy, chimpanzee, o antelope. Nako, kapag nakapasok sa populasyon ng tao, mabilis itong kumakalat, ha, mga kababayan, sa pamamagitan ng direktang contact sa dugo o likido ng katawan na taong may virus na kung tawagin ay Ebola. Pati na rin sa mga kontaminadong gamit o kapaligiran. Yun, kaya nga ang World Health Organization nagsasabing ay ingat po mga kababayan at yan ang kanilang minomonitor ngayon. Kung bakit meron tayong impormasyon tungkol dito sa yung tinatawag na minomonitor ng World Health Organization dito po sa Global Health Emergency na dineklara ng World Health Organization. Okay.
3: Kuya Kicks, now, alam na dis.
0: Ay, thank you na raw ako, sabi ni Al Corpus. Sapagkat maraming salamat po sa inyo. Si Jerry Roban, thank you. Nandiyan ka na pala ulit, you know, Engineer Roban. Engineer Jobel Lustre, Engineer Jomer Rafael, and of course, Glory Fe Bagon at Al Corpus. Thank you, mga kababayan. Sana po mag-ingat. Palaging panatilihin, paglilinis sa kapaligiran at syempre, pati yung inyong pangatawan, pati isip, yung isipan, inyo pong linisin din. Ibig sabihin, maging klaro sa mga issue na inyong natutunghay ngayon dito sa ating bansa. Iwasan po ang pagtangkilik sa fake news. Mga tamang balita nagmumula lamang sa mga prestigyosong organisasyon at kailangan niyong i-double check. Mapanuri. Suriin, una, suriin, pangalawa, suriin, pangatlo, suriin ulit. Ayan. Sa Ingles, check, double check, double check, check again. Alright, yan na po muli ang mga kababayan ng ating palatuntunan. Thank you kung kayo po yung nakapulot ng mga impormasyon at karagdagang mga balita sa pamamagitan ng programang ito. Ito po ang inyong lingkod na inyong kabisyo sa Radyo Publiko Serbisyo. Kakiko Flores lamang po. To God be the glory. God is good and God is great all the time.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas sang alas 11 ng umaga.
8: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Bilang ng mga barangay na natulungan ng bawat bayan makikinabang program ng Marcos Administration, umabot na sa halos 9,000.
9: Headlines. Pagpapatatag ng power grid para proteksyonan ng consumers sa pagkawala ng kuryente, ipinag-utos ng Pangulong Marcos Jr.
0: Headlines. Fuel discount subsidy para sa higit 140,000 Jeep at UV Express drivers inaprobahan na ng LTFRB.
8: headlines.
9: Department of Finance at Japanese Ambassador nagpulong para mapalakas ang kooperasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas at Japan.
8: Headlines.
3: Pangulong Bongbong Marcos iginiit na encouraging o nagbibigay ng pag-asa ang pag-uusap ng China at Estados Unidos. Pangulo, dumistansya naman sa isyu ng tensyon sa Taiwan.
8: Headlines.
9: Senado, opisyal nang nag-convene bilang impeachment court. Impeachment trial ni Vice President Duterte, posibleng simulan sa Hunyo.
8: Headlines.
3: At Malacanang, hindi makikialam sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
8: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, May 19, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
9: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:38 AM. Ganon din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, bilang ng mga barangay na nabigyan ng tulong sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang ng Marcos Administration, umabot na sa 8,700. Magbabalita si Alvin Baltazar.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Umabot na sa 8,700 na mga barangay sa buong bansa na nabigyan ng tulong sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng mga assistance program ng pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Castro, personal ang bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lugar na kabilang sa programa upang mamahagi ng ayuda at iba pang tulong sa mga benepisyaryo. Mula nang ilunsad ang programa noong February 23, nakapunta na ang Pangulo sa Batangas, Eastern Visayas, Pampanga, Cagayan at ilang lungsod dito sa Metro Manila. Sa naturang programa ay pinagkakalooban 200,000 piso kada barangay. 100,000 piso rito ay nilalaan sa community development at yung kalahati naman ay para sa scholarship assistance. Pakinggan natin si Palace Press Officer Atty. Claire Castro.
11: Batay sa pinakahuling tala, mayroon ng higit 8,700 na barangay sa ilalim nito at tuloy-tuloy ang pag-abot sa iba't ibang bahagi ng bansa.
10: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy o DOE na patatagin ang kondisyon ng power grid at protektahan ng mga consumer mula sa pagkawala ng kuryente. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, agad namang tumugon ang DOE sa direktibo ng Pangulo at inutusan ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na ayusin ang transmission lines matapos ang sunod-sunod na brownout sa ilang lugar. Inatasan din ng NGCP na magbigay ng full technical and incident reporting para tiyakin ang pananagutan at ligtas na pagbabalik ng kapasidad sa power grid.
11: The DOE swiftly ordered NGCP's restoration of affected transmission lines, which are Tayabas Iligan 500 kV and Las Marinas Iligan 500 kV line. Actively work with generating companies to safely synchronize affected supplies capacities back on the grid.
9: Yan ang pahayag ng DOE na ibinahagi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Isinusulong ngayon ng Department of Energy o DOE ang ilang mga hakbang upang magkaroon ng electric power independence ang ilang critical facilities sa iba't ibang industriya upang maiwasan ang pagkaantala sa kanilang operasyon oras na malagay uli sa alert status ang mga power grid. Ayon kay Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella, may mga ikinasalang hakbang ang Energy Utilization Management Bureau ng DOE upang tulungan ang mga factory at iba pang industry stakeholders na makatulong din upang mapatatag ang power grid ng bansa. Sa tulong kasi ania nito ay makakaroon ng independent electric capability ang mga kritikal na industriya na magsisiguro ng tuloy-tuloy na operasyon.
12: Ano ba ang SOP na hindi sila basta-basta mawala ng kuryente or well-coordinated sa distribution utility? Pangalawa, ano ang mga option na nabibigay sa kanila bilang consumer? Kaya ba nilang magkaroon ng own use facility ng kuryente or magkakaroon ng net metering na capability. So yan po ang mga options na binibigay natin para makatulong din ang ating mga industriya sa pagpapatatag ng ating grid.
3: Ang pahayag ni Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Posibleng mas marami pang rotational brownout ngayong taon dahil sa banta ng matinding El Nino na maaring magpahigpit pa sa supply ng kuryente sa bansa. Dahil dito, naghahanda na ang Department of Energy o DOE sa posibleng pagtaas ng yellow at red alert status sa grid. Mahigpit naman ang koordinasyon ng power generation at distribution companies para ibsan ang epekto ng tagtuyot sa supply ng kuryente ng bansa. Samantala, plano ng DOE ang mas marami pang green energy auctions, partikular sa Visayas at Mindanao. Isasama rin ang renewable energy facilities tulad ng solar plants sa mga battery energy storage system upang mas mapatatag ang supply at mas maging matibay ang grid laban sa biglaang pagtaas ng demand o posibleng aberya sa supply ng kuryente.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Walang dapat ika-alarma ang publiko sa bahagyang pagbaba ng fuel inventory ng bansa. Tiniyak ni Energy Secretary Sharon Gorin na nananatili pa rin namang matatag ang supply at malayo pa sa critical level. Sapat aniya ang 45.33 days na kabuo ang fuel inventory batay sa kasalukuyang consumption levels.
12: The average as of this week is lower than the previous week, but this is not an alarming state because we are assured of supply from other countries.
3: Ang tinig ni Energy Secretary Sharon Gorin.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Energy Secretary Sharon Gorin, hinihintay pa rin ang paliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa pagpalya ng dalawang main transmission lines sa Luzon Grid. May ulat si AJ Ignacio.
8: Radyo Pilipinas Report.
13: Yes, Chair, dinaantay nga ng Energy Department sa pangungunangan ng Energy Secretary Sharon Gorin ang paliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines dahil wala pa itong paliwanag na naging dahilan nga, no, o yung pinag-ugatan ng malawakang rotational brownout sa Luzon, particular din sa Visayas Grid. Ano niya, na hanggang sa ngayon ay inaantay pa rin nila ang paliwanag ng NGCP dahil nga sa mga nangyaring pagpalya ng dalawang malaking transmission lines na nagkokonekta sa iba't ibang bahagi ng Luzon Grid at dito rin sa Visayas Grid. Dagdag pa niya, dapat malaman ng taong bayan ang naging punot dulo nito upang mabigyang linaw ang mga nangyayaring rotational brownout at pag-aberya sa mga transmission lines. Sa huli, muling siniguro ng kagawaran na pananagutin nila ang sino mang nagdulot ng pagpalya ng natura mga transmission lines upang mas magkaroon ng mas magandang supply sa buong Luzon at Visayas Grid. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin, alas 11:12 ng umaga, inaprobahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang kabuuang 141,724 na unit ng passenger jeepneys at UV Express para sa 10 peso per liter na fuel discount subsidy ng gobyerno. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, ang bilang na ito ay sumasaklaw sa lahat ng rehiyon batay sa kanilang database ng kwalipikadong benepisyaryo kung saan 12,688 na ang nagrehistro ng matagumpay na transaksyon. Balak din itong palawakin upang saklawin ang iba pang public utility vehicles o PUVs. Bukod sa 10 peso per liter discount, inaprobahan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 5,000 peso fuel subsidy para sa PUV drivers at operators, pati na ang service contracting program para higit pang matulungan ang mga pasahero.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Epektibo na ngayong araw ang ipinatutupad na oil price adjustment o oil price adjustment ng Department of Energy o DOE. Sa isinagawang pulong balitaan ng kagawaran, inanunsyo ni Energy Secretary Sharon Gorin ang piso ang at 21 sentimo na dagdag sa kada litro ng gasolina, habang 2 pesos at 82 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng diesel. Rollback naman sa 2 pesos at 21 sentimo sa kada litro ng kerosene. Patuloy pa rin ang sinasagawang monitoring ng DOE sa galaw ng presyuhan ng langis sa pandaigdigang merkado upang matiyak na maibigay sa consumer ang patas na fuel pricing.
12: This has been the practice for the past 4 weeks. In order to have more predictability and uniform changes in among all oil companies, this, although we determine the value based on the reported practice of the companies, which is the replacement cost.
9: Si Energy Secretary Sharon Garin.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Wala pa ring patid ang isinasagawang payout ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa cash assistance ng mga public utility vehicle drivers sa buong bansa. Sa panayam ng programang Boses, kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sumampa na sa 1.4 million PUV drivers ang naserbisyohan na at nabigyan ng cash assistance ng DSWD. Katumbas ito ng 7.3 billion pesos na kabuo ang cash assistance na naipamahagi. Sa ngayon, patuloy pa rin ang payout sa mga jeepney driver sa iba't ibang munisipalidad at lalawigan, gayon din ang payout para sa mga TNVS, MC Taxi at Delivery Riders sa Metro Manila na hindi pa rin nakakatanggap ng ayuda.
14: We requested the assistance of these transport network companies para ma-inform yung kanila pong mga drivers, ma-set yung schedule nila, at ma-identify din po yung mga payout sites. Kasi ang layunin naman natin dito, alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na walang maiiwan sa mga drivers, mabibigyan sila ng tulong. So this arrangement was done para talagang matiyak na masuserve natin lahat ng mga drivers in their respective systems.
3: Si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Pinalalakas pa ng National Food Authority o NFA ang pagbili ng palay. Makaraang bumaba ang presyo ng pagbili ng mga trader noong Abril. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, mula Abril hanggang unang linggo ng Mayo ay nakabili na ang ahensya ng 11,301 metric tons ng palay. Mas agresibo ito kumpara sa procured volume sa punong Enero, kung saan nasa 4.2% lang ng 313,315 metric tons na target ang nakuha sa nasabing panahon. Sa pulitong Mayo a 7, nasa 6.75 million na sako o 337,618 metric tons ang rice inventory ng ahensya.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ilang rice retailers sa Paco Market na huling hindi sumusunod sa price ceiling. Magbabalita si Lawrence Tanhoco.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Babalikan natin ang ulat na yan ni Lawrence Tanhoco. Samantala, pinatunayan ng Pilipinas na kaya nitong isulong ang diplomasya at kapayapaan sa mga kalapit bansa. Kasunod ito ng pagiging mediator o tagapamagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Girian sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Foreign Affairs and Security Analyst Professor Lucio Blanco Pitlo III na bilang ASEAN Chair ang Pilipinas ay nakabuo ng platform para sa dialogo na nagresulta sa kasunduan ng dalawang bansa.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Nakasabay ng pagunita ng Philippines-Japan 70 years of diplomatic relations, nakipagpulong si Finance Secretary Frederick Go kay Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya upang higit na mapalakas ng kooperasyong pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Kabilang sa mga napag-usapan ang paghahanda para sa nalalapit na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan na inaasahang magpapalalim pa sa ugnayang bilateral at mga oportunidad sa pamumuhunan. Pinagtibay rin ng dalawang panig ang kanilang pangako sa maagap na pagpapatupad ng mga flagship infrastructure projects na suportado ng Japan. Layo ng mga proyektong ito na makalikha ng dekalidad na trabaho, pagpapalakas ng connectivity at suporta sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Inaasahan ng Pilipinas at Japan ang mas malakas na kooperasyon sa energy, defense at security. Ito ay sa harap ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan kasama si First Lady Liza Marcos mula May 26 hanggang May 29. Sasalubungin sila ng Emperor at Empress ng Japan sa Imperial Palace para sa opisyal na pagtanggap, state call at state banquet. Magsasagawa rin ng summit meeting ang Pangulo kasama si Prime Minister Takaichi Sanae kung saan pag-uusapan ang Philippines-Japan Strengthened Strategic Partnership. Gayun din ang kasalukuyang international developments, partikular ang energy, food at maritime security. Bukod pa rito, haharap ang punong ehekutibo sa Japanese business groups at Filipino community. Una na ang nagkita sina Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya, kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro para pag-usapan ang mga paghahanda sa gagawing state visit ni Pangulong Marcos Jr.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Nanindigan ang Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikialam ang Pilipinas sa anumang digmaang kasasangkutan ng Taiwan. Batid ng Pangulong Marcos Jr. na anumang tensyon ay makakaapekto sa hilagang bahagi ng bansa o kabuuan ng Luzon. Sa roundtable discussion kasama ang Japanese at local media, sinabi ng Pangulo na nakikibahagi lang ang Pilipinas sa pandaigdigang pagkilos para maisulong ang kapayapaan. Hindi niya nakikialam ang Pilipinas sa anumang aksyong militar laban sa alinmang bansa. Ayon pa sa Pangulo, ito ang posisyon ng Pilipinas at Japan sa issue ng tensyon sa Taiwan.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos na encouraging o nagbibigay ng pag-asa ang pinakahuling pag-uusap ng mga leader ng Estados Unidos at China. Labis na umaasa si Pangulong Marcos Jr. na makakatulong ang pag-uusap ni na US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping para humupa ang trade war. Kumpiyansa rin ang Pangulo na makakatulong ito para palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng iba't ibang bansa. Iginiit ng Pangulo na bagamat limitado ang impormasyon sa mga pinagtibay na kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at China, makakaapekto aniya sa maraming tao at maraming bansa ang resulta ng katatapos na summit ng dalawang leader.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Sa iba pang balita, nakakuha ng all-time high rating ang Armed Forces of the Philippines o AFP batay sa resulta ng Okta Research tugon ng Masa Survey para sa unang quarter ng 2026. Sa survey, nakakuha ang AFP ng 72% trust rating habang 70% naman ang nagsabing kontento sila sa performance ng pambansang militar, senyales na nananatiling mataas ang tiwala at kumpiyansa ng mayorya ng mga Pilipino sa sandatahang lakas ng bansa. Ipinakita rin sa survey ang universal awareness sa AFP at patuloy na mataas na kumpiyansa ng publiko sa sandatahang lakas kaugnay ng papel nito sa national defense, territorial security, disaster response at public service. Pinakamataas naman ang trust rating ng AFP sa Visayas at mga rural area. Sa kabila naman ng mas mababang ratings sa ilang urban areas at bahagi ng Mindanao, nananatili umanong majority positive ang tiwala at satisfaction ng publiko sa AFP sa buong bansa. Isinagawa ang tugon ng Masa Survey mula March 19 to 25 kung saan naabot sa 1,200 ang respondents.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Armed Forces of the Philippines o AFP nagpasalamat sa mataas na trust at satisfaction ratings na nakuha nito sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta. Si J. Mark Dagala para sa ulat.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Welcome nga sa Armed Forces of the Philippines ang naging resulta ng tugon ng Masa Survey ng Okta Research na nagpapakita ng 72% trust rating at 70% performance rating sa unang quarter ng 2026. Sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo ngayong umaga, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Parilla na patunay lamang ito na epektibo ang hakbang ng pamahalaan sa territorial defense, particular na sa kampanya sa West Philippine Sea, gayon din sa counter-insurgency efforts nito. Nagpapatunay din yan ng kanilang malugod na suporta na ibinibigay sa kanila mula sa mga kanayunan dahil sa matagumpay na kampanya laban sa mga rebelding grupo na patuloy na itataguyod ng AFP ang kanilang mandato na panatiliin ang kaayusan at kapayapaan maging ang seguridad ng sambayan ng Pilipino sa loob man o labas ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Margagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Ilang rice retailers sa Paco Market na huling hindi sumusunod sa price ceiling. Si Lawrence Sanhoco sa report.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
16: Magandang araw, Pilipinas. Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At andito tayo ngayon sa Paco Public Market kung saan pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pag-inspeksyon sa bentahan ng bigas dito sa nasabing lugar kung saan ipinapatupad na yung 50 pesos price cap para sa mga imported na bigas. Huli pero hindi kulong, ito ang resulta ng ginawang inspeksyon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel dito sa Paco Public Market sa lungsod ng Maynila. Sa ginawang pag-ikot ni Chu Laurel Jr. sa entrada pa lang ng palengke, ay kita na agad ng kalihim ang binibentang imported na bigas at may price tag na 60 pesos per kilo. Sinubukan pang magpalusot ng nagbabantay at sinabing lokal na bigas ang kanilang ibinibenta. Subalit, hindi ito mubra sa kalihim at ipinaliwanag ang pagkakaiba ng lokal at imported na bigas.
17: Yan ang brokenness. 25% broken to. Ang imported natin is 5% broken. Tapos kita mo yung butil at saka iba. Oh, iba.
18: So this is imported.
17: Ito local.
16: Bagamat nahuli ay wala namang ipinataw na parusa ang Department of Agriculture at binalaan lamang ang mga ito. Tinanggal din ang mga presyong nakapatong sa mga bigas. Layo ng naturang pag-ikot ang masiguro na naipapatupad ang Executive Order No. 118 Series of 26 o yung 50 pesos kada kilong price ceiling sa mga inangkat o imported na bigas sa naturang palengke. Ang nasabing akbang ay alinsunod sa mandato ng gobyerno na pigilan ang pagtaas ng presyo ng bigas. Labatid sa ilalim ng patakaran, ang mga lalabag ay maaaring magmulta ng tig 5,000 piso hanggang 1 milyong piso o maaaring makulong ng 1 hanggang 10 taon yung mga nagtitinda, trader, kasama na ang mga importers. Bukod dito, nakapaloob rin sa Price Act ang kapangyarihan ng Department of Agriculture na ipasara o suspindihin ang operasyon ng mga pasaway na negosyante na nagbebenta ng sobra-sobrang singil sa presyo ng bigas. Para sa karagdagang detalye, tumutok lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa iba't ibang integrated state media. Muli, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Alas 11:26 oras natin, Pilipinas, sa iba nating balita. Opisyal nang nag-convene ang Senado bilang impeachment court matapos maipresenta sa Senate plenary ang isinumite ng Kamara na Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Formal na ring nanumpa si Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer ng impeachment court, saka ito sinundan ng panunumpa ng mga senador bilang senator judges. 23 senador lang ang nakapanumpa bilang senator judges dahil absent si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pagkatapos nito ay sinabi ni Cayetano na papadalhan na ng writ of summons si VP Sara.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Hindi makikialam ang Malacañang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, magkahiwalay ang kapangyarihan ng executive at legislative branches. Sa kabila nito, suportado ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang para papanagutin ang mga opisyal na lumalabag sa batas.
19: Ang dapat na managot ay nga sa Pangulo ay dapat na managot. So, wag na lamang siguro maging daan ang sinuman sa pagtakas ng mga dapat na managot.
9: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Paglalabas ng writ of summons ng Senate Impeachment Court, welcome sa House Prosecution Team si Melanie Valdos Reyes sa detalye.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
20: Inihayag ni House Impeachment Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na tuloy na ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte matapos formal na magtipo ng Senado bilang impeachment court at maiharap dito ang Articles of Impeachment. Welcome din sa House Prosecution ang inilabas na writ of summons na naguutos kay VP Sara na humarap at magsumite ng kanyang sagot sa mga paratang na nakasaad sa Articles of Impeachment. Ayon kay Chua, mahalaga ang pagharap ng pangalawang pangulo upang sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Umaasa din naman mabatas na igagalang ng mga nakabinbin na impeachment-related petitions ang ongoing impeachment proceedings sa Senado. Sa panig naman ng prosecution team, handa na umano sila na usigin ang kaso para sa sambayan ng Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na posibleng sa buwan pa ng Hunyo magsimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, kinakailangan pa nilang hintayin ang 10 araw na makasagot si VP Sara sa ipinadalang writ of summons sa kanya at may 5 araw para naman makasagot sa prosecution. Matapos ito ay magkakaroon pa ng pre-trial, kaya kung tutuusin ay posibleng sa Hunyo pa magsimula ang mismong trial at itataon ito sa session break ng Senado. Ngunit pagitiyak ni Cayetano na hindi nila pababayaan ang trabaho sa Senado at handa silang araw-arawin ang impeachment proceedings kahit nakabreak ang mataas na kapulungan.
1: So yung actual na trial, malamang yan, tatama yan nakabreak. So malamang yan, maka-araw-araw kami, pero may tumitigilin. Ngayon, pagka nagka-session na ulit, yun ang mas malaking challenge kasi kung tutusawa yung everyday, kailan tayo magsa-session? Pero we'll balance it. I want the minority because they're statesman and professional enough. Nagkausap-usap kami na while they don't have the numbers, yung usual na proseso sa Senado, huwag natin i-delay.
9: Yan ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Itinalaga na bilang isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel si Kabataan Party List Representative Rene Co. Ito ay kaugnay pa rin na paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Co, mahalaga na maipaliwanag ng mabuti sa sambayan ng Pilipino ang mga nilalaman ng articles of impeachment na isa sa kanyang magiging trabaho. Dagdag pa ng mambabatas, magiging kinatawan din siya ng mga kabataan para maisilbi ang hustisya sa panggulong ng impeachment trial.
21: Babantayan ng taong bayan kung paano hahawakan ngayon ng Senado ang proseso ng pagsisimula ng paglilit. For this representation, representing the youth, isa po siya sa mga spokesperson and aasahan natin na dadalhin natin yung boses ng kabataan na nananawagan para sa hustisya.
3: Si House Prosecution Member at Kabataan Party List Representative Rene Co.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Ipinaalala ni Novaliches Bishop Teodoro Bacani sa mga senador na tungkulin nilang maglingkod sa sambayan ng Pilipino at hindi sa isang partikular na tao. Ginawa ni Bishop Bacani ang paalala sa gitna ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, hindi dapat ang pagiging tauhan ng isang individual o iisang individual o political na kaalyado ang maging batayan ng desisyon sa impeachment ng isang senador bagkos ay kapakanan ng bayan. Isa si Bacani sa mga bumalangkas na 1987 Constitution na nananawagan na agad simulan ang impeachment trial.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpasalamat sa Senado si House Impeachment Prosecution Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa matagumpay na pag-convene ng Senate Impeachment Court para sa paglilitis ng mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, handa ang House Prosecution Team na tumalima sa lahat ng utos, direktiba at proseso ng impeachment court upang maipresenta na ang mga ebidensya para sa pag-arangkad ng impeachment trial.
22: Nagpapasalamat po kami sa Senado doon po sa pag-convene ng Senate Impeachment Court. Magka-comply po ang House Prosecution Panel sa lahat po ng mga orders, directives at processes na iaatas ng Senate Impeachment Court at handa po kami na makapagpresenta na po sa pinakamaagang panahon ng mga ebidensya sa atin po impeachment court.
3: Ang pahayag ni House Impeachment Prosecution Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Muling nanawagan si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag kay Senador Bato de la Rosa na harapin na lang ang kaso nito. Ani Matibag, alam naman ni Senador Bato ang mga implikasyon ng pag-iwas sa batas, lalo't isa rin naman itong dating law enforcer. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng NBI ang kinaroroonan ni De La Rosa dahil may nakabinbin pa ring warrant of arrest laban sa senador mula sa International Criminal Court o

0: Nakasaad na ang hinihinging listahan ay para sa investigasyon tungkol sa shooting incident na nauwi sa lockdown ng Senado noong May 13 at 14. Bukod sa request ng listahan ng media personnel na nasa loob ng Senado noong araw ng insidente, hinihiling rin ng ombudsman ang logbook entries ng log-in at log-out ng media personnel. Kung wala naman anya ang mga hinihinging dokumento ay hinihiling nila na magpasa ng certification under oath na nagpapaliwanag kung bakit wala ang naturang mga dokumento. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Department of Public Works and Highways o DPWH tiwala sa ebidensya ng DOJ na isinumite sa ombudsman kaugnay ng flood control scandal. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Wala si DPWH Secretary Vince Dizo na matibay ang ebidensyang isinumite ng Department of Justice sa Office of the Ombudsman kaugnay na umano'y flood control scandal. Pahayag ito ng kalihim kasunod ng resolusyon ng DOJ na nagrekomendang sampahan ng kaso sina Senador Jinko Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, at iba pang opisyal kaugnay na umano'y maanomalyang flood control projects. Ayon sa kalihim, mahalagang maunawaan na kaya tumagal ang investigasyon ay dahil sa masusing pagproseso at pagbusisi sa mga ebidensya. Pa niya, ipinapakita na naging hakbang ng DOJ ang pagtutulungan ng iba't iba ahensya ng gobyerno para mapanagot ang mga sangkot sa anomalya. Umaasa naman ang kalihim na sa huli ay maisasampa ang mga kaukulang kaso sa Sandigan Bayan. Pakinggan natin ang pahayag ng kalihim.
4: Mananagot yung lahat ng dapat managot. No, ganun tagaga. No, matagal ang proseso pero mas mabuti ng medyo matagal at matibay ang ebidensya kaysa minamadali at mahina ang ebidensya.
3: Ang pahayag ni Secretary Vin Dizon para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
5: Larangan ng Palakasan Regional Training Center para sa swimming at gymnastics inilunsad sa Dagupan City. Mula Sports Radio 918, may report si Denny Silanga.
6: Inilunsad ng Philippine Sports Commission ang Regional Training Center para sa swimming at gymnastics sa Dagupan City. Nag-donate ang PSC at Gymnastics Association of the Philippines ng mga equipment kabilang na ang ilang mga ginamit ni Olympic double gold medalist Carlos Yulo. Isang memorandum of agreement ang nilagdaan ni PSC Chairman Pato Gregorio kasama sina PSC Commissioners Walter Torres, Macho Fritz Gaston, Division School Superintendent Marciano Soriano Jr. at Dagupan Youth and Sports Development Commission Head Finela Sim para sa naturang kolaborasyon. Bahagi rin ng programa para sa Regional Training Center ang pagpunta sa Dagupan ng National Coaches para turuan ang mga atleta at local coaches sa lugar. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:38 oras natin Pilipinas, karagdagang mga balita ihatid natin sa pagpapatuloy ng Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, #panatag

0: looking for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
1: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
2: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
1: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
3: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
1: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
2: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
1: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
2: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
1: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
4: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Alas 11:42 oras natin Pilipinas, sa kakapasok lang na balita. Backtracking sa mga establishmentong gumagamit ng bakal mula sa steel plant ni Tony Yang, ikinasa ng PAOK at NBI. Magbabalita si J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inaalam na ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at ng National Bureau of Investigation ang lahat ng mga establishmento na naging kliyente ng sinalakay na steel Sanhya Steel Corporation sa Oriental Mindoro na pagmamay-ari umano ni Tony Yang. Si Tony Yang ay Chinese businessman na kapatid ni Michael Yang na nooy dating presidential adviser ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PAOK Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda Jr. at NBI Director Melvin Matibag, magsasagawa sila ng backtracking sa mga establishmento na gumagamit ng mga substandard at delikadong sa mga kalusugan na bakal. Kasunod dito, kanilang sinabi na alamin nila ang lahat na sangkot sa illegal na operasyon ng steel plant, lalo pat malawakan ang distribusyon ng kanilang mga bakal. Samantala, sinabi ni Matibag na may 5 incorporators pa silang hinahanap na nasa likod ng operasyon ng steel plant. At kung maalala nitong weekend, inasagip ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang nasa 69 na Chinese national na sa naturang pagawaan ng bakal sa Misamis Occidental. Sinalakay ito dahil sa sumbong sa pag-handle ng hazardous materials sa loob mismo ng FIBIDEC Industrial Authority na isang government-owned and controlled corporation sa naturang lugar. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Ngayon, kuha na tayo ng mga pag-uulat mula sa ating kasamahan o mga kasamahan sa

0: Luzon. Mga benepisaryo ng Department of Agrarian Reform sa lalawigan ng Batanes, aktibong nakilahok sa ARB Summit 2026. Si Rodeline Amboy ng Radyo Pilipinas, Batanes, sa detalye.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Aktibong nakilahok ang mga agrarian reform beneficiaries sa lalawigan ng Batanes sa ginanap na ARB Summit 2026 na pinangunahan ng Department of Agrarian Reform, Batanes Provincial Office. Layunin ng nasabing pagdiriwang na magsilbing pagtitipon upang mapalakas pa ang pagtutulungan ng mga benepisyaryo mula sa iba't ibang munisipyo sa Batanes at upang makilahok rin sa simultaneous na pagdiriwang ng kaparehong programa sa iba't ibang probinsya sa Region 2. Ayon sa DAR, mahigit kumulang 160 benepisyaryo ang lumahok sa nasabing aktibidad. Nagbigay ng mensahe sa mga benepisyaryo si Basco Councilor Teresita Binalay bilang kinatawa ni Mayor Herman Cacam. Ayon sa mensahe ng alkalde, ang pagsasaka ay higit pa sa pagiging hanap buhay. Ito ay sumasailalim sa kaugalian ng pagtutulungan ng buong komunidad upang patuloy na maibigay ang pangangailangan ng probinsya sa mga susunod na henerasyon. Sa nasabing programa ay ginawad ang parangal sa magsasakang si Roldan Cabizon bilang second runner-up sa Most Outstanding Agrarian Reform Beneficiary 2025 sa buong Region 2. Samantala, nakamit naman ng Marginal Farmers Multipurpose Cooperative o MFPC ng Barangay San Antonio Basco ang parangal na Most Progressive Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBO sa buong Region 2. Sa ibinigay na mensahe ng kinatawa ng organisasyon na si Criselda Vinalay, pinasalamatan nito ang iginawad na pagkilala sa organisasyon na sumasalamin sa sipag at dedikasyon ng bawat kasapi na siyang nagsisilbing inspirasyon na pagpudihin pa ang mga proyekto nito. Bukod dito ay kinilala rin na Most Progressive ARBO ang Barangay San Joaquin para naman sa buong probinsya. Bilang dagdag na suporta ay namahagi rin ang DAR ng mga farm machinery, farm inputs at initial feeds inventory sa ilang mga ARBO sa probinsya. Mula bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa Hilagang Luzon pa rin, repatriated OFW sa Vintar, Ilocos Norte tumanggap ng tulong pangkapital mula sa lokal na pamahalaan. Mula sa Radyo Pilipinas Lawag, narito ang ulat ni Jude Pitpitan.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Tiniyak ng lokal na pamahalaan sa bayan ng Vintar, Ilocos Norte na patuloy ang kanilang suporta sa mga distressed at repatriated overseas Filipino workers. Katunayan, 8 OFWs na ang umuwi dito sa Vintar dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Sinabi ni Mayor Richard Dicala na bawat isa sa mga OFWs ay nabigyan ng 20,000 pesos bawat isa upang magkaroon sila ng kapital sa pagnenegosyo. Maliban dyan, tinek rin ng alkalde na mayroon ding livelihood training sa mga ito upang matagumpay ang kanilang itatayong negosyo. Batid kasi ng LGU na hindi lahat ng ating kababayan na magtatrabaho sa ibang bansa ay makakatagpo ng mabait na amo o maswerteng kapalaran. Pagdalimayan sa mandato ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking matutulungan ang mga naapektuhan ng krisis sa Middle East na makapagsimula ulit hindi na sa ibang bansa kundi sa kanilang bayang sinilangan. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balik naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Bonto, Comelec Mountain Province. Nakahanda na sa Voters Education Program para sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Sa detalye mula kay Apollo Padaen.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Nakahanda na ang Mountain Province Provincial Comelec Office para sa Voters Education Program para sa mga magpapasa ng kanilang Certificate of Candidacy mula September 28 hanggang October 5 ngayong taon. Ito ang payag ni Commission on Elections Provincial Election Director John Paul Martin araw ng Lunes. Ayon sa kanya, panghuling araw ang Lunes para sa mga proseso ng kanilang record para sila ay makaboto sa barangay at SK election at nakahanda naman ang kanilang opisina na bukas hanggang alas 5 ng hapon noong Lunes. Para sa Bagong Pilipinas, Apollo Padaen, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Montok.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dako tayo sa Bicol Region. 41 school representatives sa Kamalig Albay, Sinanay, sa early identification ng learner difficulties ng lokal na pamahalaan. Magbabalita si JM Olarte ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Isinagawa ang second batch ng Municipal Orientation and Child Fight System and Support to Inclusive Education sa Black Pepper Resto sa Lugan, Cabilig, Albay, na nilawakan ng 41 school representatives bilang bahagi ng programa ng Local Council for the Protection of Children. Ayon kay MSWDO Chief Edlyn Noble, pangunahing layunin ng aktibidad na ito na mapalakas ang kapasidad ng mga kalahok ng sapat na kalaman at kasanayan sa pag-assess at pag-monitor ng mga learners with difficulties sa loob ng mga paaralan. Ipinaliwanag ni Noble na mahalaga ang paggamit ng mga specialized tools na ibinahagi ng Department of Education upang may sagawang early identification at matiyak na mga batang matutukoy ay mabibigyan ng akmang serbisyo o agarang referral sa mga profesional. Samantala, sa ilalim ng naturang orientasyon, mas pinalakas ang child mapping activity upang makakalap ng mas komprehensibong datos, katuwang ang Persons with Disabilities Affairs Office, at masiguro na walang batang may kapansanan ang maiiwan sa ilalim ng Inclusive Education Policy ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dako na tayo sa Visayas. 18 metric tons ng mangga inihanda ng probinsya ng Guimaras para sa Mango Eat All You Can ngayong Manggaan Festival 2026. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Upang mas maraming residente at turista ang makapag-enjoy sa Manggaan Festival 2026, naghanda ang lokal na pamahalaan ng Guimaras ng 18 metric tons ng mangga para sa Mango Eat All You Can. Ayon kay Provincial Agriculturist Alvin Nava, mas mataas ito kumpara sa 10-13 metric tons na inihanda noong nakaraang taon. Isa ang Mango Eat All You Can sa mga pinaka-aabangang aktibidad tuwing ibinaraos sa Manggaan Festival. Sa halagang 100 pesos, maaaring kumain ng walang limitasyon ng matatamis at world-class na mangga ng Guimaras ang mga residente at turista sa loob ng 30 minuto. Pinalawig din ang itinakdang schedule para sa mga nais makikain hanggang alas 7 ng gabi sa buong duration ng Manggaan Festival 2026. Inaanyayahan ng provincial government ang publiko na bumisita at makisaya sa Mango Eat All You Can bilang bahagi ng selebrasyon ng Manggaan Festival 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, Kadiwa on Wheels, binisita ang Police Regional Office 7. Ang detalye mula kay Jessa Agua Ilanan ng Radyo Pilipinas, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Department of Agriculture, Central Visayas, ang kadiwa ng Pangulo sa loob ng Police Regional Office 7 Compound upang makabili ng abot-kayang produktong agrikultura ang kapulisan dito sa Central Visayas. Ito ay bilang pagpapatuloy ng programa ng Administrasyong Ferdinand Marcos Jr. na masigurong suportado ng pamahalaan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng pagkakataong maibenta ito sa abot-kayang halaga. Ayon sa Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD ng DA7, nagpapatuloy ang pagtutulungan ng pamahalaan at mga Farmers Cooperatives and Associations o FCA at Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs. Partikular na kapartner ng DA7 sa Kadiwa sa loob ng PRO7 ang Lamak Multipurpose Cooperative, First Consolidated Cooperative, Along Tanyon Seaboards, Kambinokot Multipurpose Cooperative, Gulay Farmers Welfare and Agro-Environment Advocacy Philippines Corporation at GRNDUP Consumer Goods Trading. Bukod sa palipat-lipat na Kadiwa ng Pangulo sa iba't ibang mga tanggapan ng pamahalaan dito sa Central Visayas, regular din ang kadiwa ng Pangulo sa loob ng National Irrigation Administration 7 Compound sa Tagbilaran City, Bohol, Linggo-Linggo, maging sa mga lokal na pamahalaan, kagaya na lamang ng Lapu-Lapu City Hall sa Cebu Province. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Agua Ilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Baling na tayo sa ating mga kasamahan sa Mindanao, Ease of Doing Business Fair sa lalawigan ng Zamboanga del Sur naging matagumpay. Sa report mula kay Justin Bulano ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Naging matagumpay ang inilunsad na Ease of Doing Business o EODB Fair ng Anti-Retrieve Authority sa pakipagtulungan ng pamahalang panlalawigan ng Zamboanga del Sur. Inilapit sa publiko at mas naging accessible ang mga mahalagang pampublikong transaksyon sa pamagitan ng one-stop shop ng mga serbisyo mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nakiisa sa aktibidad. Highlight sa opening ceremony ang nilagdaang Memorandum of Agreement sa pagitan ng ARTA ng pamahalang panlalawigan kung saan ito pa lamang ang natatanging probinsya sa Mindanao at ang ikalawa sa sa bansa na pormal na sumailalim sa kasunduan. Sa ilalim na natulang MOA, magtatatag ang ARTA ng isang division sa Provincial Local Government Unit ng Zamboanga del Sur na tatanggap at tutugon sa mga hinaingkaw na mga serbisyo ng pamahalaan upang matiyak ang mabilis at mas responsive na paghahatid ng serbisyo publiko. Layunin ng nilagda ang kasunduan na mabawasan ng red tape, mas streamline ang mga proseso sa pamahalaan at makapaghatid ng mabilis, epesyente at pangpublikong serbisyo na nakatutok sa mamamayan. Para sa Bangko Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa lalawigan ng Tawi-Tawi, Philippine Coconut Authority Barm, isinagawa ang mobile health services sa bayan ng Mapun. Mula Radyo Pilipinas Tawi-Tawi, narito ang ulat ni Laila Shari Nami.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Pinangunahan ng Philippine Coconut Authority Barm ang mobile health services mula May 15 to 20, 2026 sa bayan ng Mapun, ang pinakamalayong munisipalidad sa lalawigang Tawi-Tawi. Target ng nasabing pangkalusugan at programang medikal ang higit 1,000 magniniyog dahil ito ang pangunahing tanim sa nasabing lugar. Kabilang ang libreng konsultasyon, gamot, laboratory test, eye check-up na may libreng salamin at dental check-up na may libreng bunot at cleaning. Ang naturang serbisyo ay bahagi ng pangunahing programa ng pamahalaang nasyonal sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ng Philippine Coconut Authority upang mailapit sa mga magsasaka ng niyog ang serbisyong medikal at pangkalusugan. Nais din itong maipakita at maiparamdam na kasama sa serbisyong ito ang nasa geographically isolated area gaya ng Mapun, Tawi-Tawi. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Shari Nami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ito naman na mula sa Radyo Pilipinas, Davao, isang simbahan sa Buhangin, lungsod ng Davao, binaha matapos ang naranasang pagbuhos ng malakas na ulan. Sa balitang yan, mula kay Sheila Lisondra.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Nagtulungan ang mga miyembro ng GKK at ng parish, pastoral parish ng St. Mary of the Perpetual Rosary Parish sa lungsod ng Davao matapos itong binaha kagabi dahil sa naranasang pagbuhos na malakas na ulan. Kanina ay nagtulungan ang mga miyembro ng nasabing parokya upang linisin ang kanilang simbahan matapos ang naranasang pagbaha. Nagpasalamat naman ang parish pastoral office sa kooperasyon at pag-unawa ng mga mananampalataya kasabay ng panalangin para sa kaligtasan at mabuting kalagayan ng lahat. Samantala, nasa 11 barangay dito sa lungsod ng Davao ang apektado ng sabing pagbaha matapos ang malakas nga na pag-ulan kagabi. Ayon kay Rudy Incabo, ang assistant head ng Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, kabilang sa kanilang mahigpit na minomonitor ay ang Bunawan District dahil sa pag-apaw ng tubig mula sa sapa. Pinaturog na rin ang mga sirena sa lugar bilang babala ng paghahanda sa posibleng paglikas ng mga residente. Kabilang sa mga lugar na nakaranas na matinding pagbaha mula kagabi hanggang madaling araw ay ang Barangay Maa, Matina Pangi, Matina Crossing at Bangka area. Patuloy naman ang sinasagawang assessment ng CDRRMO sa lawak ng pinsala at bilang ng mga residenteng naapektuhan ng nasabing pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, May 19, 2026. Sa ating pong oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
14: Mahal ang gamot.
13: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
15: Mr. President, pwede pa yakap.
13: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
16: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
17: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uaabot sa malubhang sakit.
13: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
17: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
18: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
19: Ako po si Josh Garcia.
20: Mula sa Presidential Communications Office, ako naman po si Assistant Secretary Weng Hidalgo. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
19: Tutukla, narito na Bagong Pilipinas ngayon.
20: Sa ating balita, tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lalakas pang ugnayan at kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa kanyang nakatakdang pagbisita doon sa susunod na linggo. Sa roundtable discussion, kasama ang hanay ng media mula Japan, binigyan diin ng Pangulo na kabilang sa pangunahing agenda ng kanyang pagbisita ang security cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang dito ang Reciprocal Access Agreement o RAA kung saan inaasahang lalawak ang joint combat training ng mga sundalong Pilipino at kanilang katuwang mula Japan. Gayon din ang cross-servicing agreements at pagpapalawak ng suporta ng Japan sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ayon pa sa Pangulo, malaki ang naging papel ng Japan sa balikatan exercises na ginanap kamakailan na anayay patunay ng mas pinaigting na interoperability ng mga kaalyadong bansa. Bukod sa suporta sa depensa at seguridad, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na malaki rin ang bahagi ng relasyon ng Pilipinas at Japan sa larangan ng kalakalan at assistance. Kabilang dito ang Official Development Assistance sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency, Asian Development Bank at iba pang financing institutions na sumusuporta sa infrastructure at development projects ng Pilipinas.
21: We are going to discuss those to fully implement those agreements, and the differences now between the approach of Japan when it comes to security and defense, especially in the region, I will also bring up to see what it means in terms of further cooperation and assistance, not only to the Philippines but to ASEAN as well.
19: Namataan ang Chinese research ship malapit sa Pag-asa Island, ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng Maritime o National Maritime Council. Yusek Lopez, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Magandang hapon, Josh Garcia and Asik Weng. At magandang hapon din sa ating mga nakikinig at nanonood ngayong tanghali.
19: Okay, Yusek, ano po ang reaksyon ng National Maritime Council sa Chinese research vessel na namataan malapit po dito sa Pag-asa Island kamakailan?
2: Again, maraming salamat sa pagkakatong ito ng Josh and Asik Weng. Itong mga nakarang araw, nakapagbigay ulat o report ng ating Philippine Coast Guard sa presensya ng mga Chinese maritime research vessels sa kabuuan ng West Philippine Sea. Mabuti na lang at mabilis at proactive ang ating mga ginawang monitoring ng ating government agencies na sa National Task Force ng West Philippine Sea na kinabibilangan ng Philippine Coast Guard kasama na din ang ating Armed Forces of the Philippines. Naiulat ang mga illegal na gawain ng China sa ating karagatan, hindi lamang sa Pag-asa Island kundi pati na din sa mga ibang lugar ng West Philippine Sea. Ito yung mga sumusunod, no? Dalawang Chinese maritime research vessels ay nasa Maiit, Bayat, Batanes sa norte ng Luzon. Ito yung Jian 1 at Jia Jing. Sa isa rin maritime surveillance research vessel sa layong 171 nautical miles mula naman sa Bulinao, Pangasinan, ito yung Zhu Haiyun. At isa ring Chinese MSR vessel sa layong 140 nautical miles mula sa Rizal, Palawan, ito yung Jiang Yang Hong 33. Ikinukundina ng National Maritime Council ang presensya ng mga MSR vessels na ito, especially sa isinigawang marine scientific research ng Jiang Yang Hong 33 sa vicinity ng Pag-asa Sandy Case 2 at 3. Ang mga naturang aktibidad ay illegal at nilalabag ang mga provision na UNCLOS, particularly sa requirement na kinakailangan dapat may pahintulot ang isang foreign state o organization mula sa nakasakop na coastal state tulad ng Pilipinas bago magsagawa ng anumang scientific research o activities sa ating karagatan. Ang kanilang di umanong research ay ginawa sa vicinity ng Pag-asa kay Sandy K 2 at 3 na nakapaloob sa 12 nautical mile territorial sea ng Pag-asa Island. At malino naman na meron tayong soberanya at jurisdiction sa lugar na ito, Josh and Weng.
20: Yusek, may para sa kalaman ng ating mga kababayan, bakit po itinuturing na illegal o unauthorized yung isinagawang marine scientific research activities nitong Chinese vessel sa bahagi ng ating West Philippine Sea?
2: Well, unang-una, no, katulad ng nasabi ko kanina, hindi naman actually bawal yung pagsasagawa ng marine scientific research activity. Meron lang kasing requirement, dapat ito ay may pahintulot o mag-request sila ng authority from the coastal state, in our case, so ang Pilipinas, bago sila magsagawa. So without that authority or clearance from the coastal state, anumang research na gagawin nila sa ating karagatan ay tinatawag na illegal, no? So yan ay naka-anchor sa UNCLOS, actually, Josh and Asik Weng.
19: Yusek, pakipaliwanag po, ano-ano pong kagamitan o kakayahan na meron itong Xiang Yang Hong 33 vessel ang ikinababahala ng pamahalaan base po sa investigasyon at pagsusuri?
2: Well, Xiang Hong, basahin ko lang, no, para klaro, no. Ito ay meron siyang capacity na mag-conduct ng mga deep scientific research activities na ito ay advanced oceanographic survey vessel na may kakayahang magsagawa ng comprehensive maritime ecological surveys, bathymetric mapping, hydrographic data collection, at deep sea exploration. In short, ito ay may kakayahang gumawa ng intelligence gathering activities sa ating karagatan. Kaya ito ay minamonitor natin at hindi natin pinapahintulutan, especially kung wala silang authority or clearance sa ating pamahalan.
20: So, Yusek, gaano po kaseryoso yung presensya ng mga Chinese maritime militia vessels na namataan sa paligid ng Sandy K3 at 4?
2: Well, dahil sa kanilang kakayahan, ano, sabi ko kanila, they have the capability to do intelligence gathering sa ating karagatan, especially sa ating mga subsurface. We are concerned, pero not actually worried. No? Alam naman natin na ang gawain ng China at hindi ito nakakagulat. Pero confident pa rin ang ating gobyerno at masipag naman na nagmamatsyag at magbantay ang ating katubigan, sa ating katubigan, especially ang Philippine Coast Guard at ang magiging na rin ang ating Philippine Navy at iba pang kawanin ng ating gobyerno. Sa katunayan, no, nagsugaw ng Maritime Domain Awareness Interagency Operations ang ating task force, Area Task Force West sa ilalim ng National Task Force ng West Philippine Sea. Noong May 17, ang ating Philippine Coast Guard ay nagsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight para i-challenge at i-challenge ang kanilang presensya at sabihin na itigil ang kanilang illegal na gawain at umalis sa lugar. Dagdag dito, nagsagawa din ang ATF West sa pangunguna ng Western Command. Nagpadala sila ng nagkataon na nandun yung ating dalawang Philippine Navy vessel. At nag-conduct din sila ng interagency maritime operations. And then, challenge din nila yung presensya ng marine scientific research vessel ng China, pati na rin yung Coast Guard vessel ng China na nag-escort dito sa research vessel.
19: Okay. Yusek, may nakikita po bang posibilidad na magpapatuloy o madadagdagan pa ang presensya ng Chinese research at Coast Guard vessels sa lugar sa mga susunod na araw? At since nabanggit nyo nga po na unauthorized itong intelligence gathering na ginagawa nila, ano po ang hakbang na gagawin sakaling mangyari ito? Sapat ba na i-radio challenge lang sila, itaboy sila, o is it possible na magbigay tayo ng sanctions as well?
2: Well, base sa naman sa ating mga report, no, wala naman tayo nakikitang increase ng mga vessels sa paligid ng PAGASA. But nonetheless, no, ito yung nakita natin sa mga nakaraang araw na dumami nga yung presensya o presence ng Chinese maritime research vessels dito sa ating karagatan, especially doon sa northern part and the western part. Well, the most that we can do actually is monitor them and document their illegal activities, and our ATF West and ATF North, we not on task with West Philippine Sea to come up with the report. At ito yung mga report na gagawing basihan ng ating Department of Foreign Affairs to file the necessary, the appropriate diplomatic protest. Hanggang doon lang tayo, no, na wala tayong pwedeng gawing iba kundi i-monitor at i-challenge at palisim. At least madodocument natin, ipapakita natin sa, no, sa ating transparency initiative what we are trying to do in a peaceful and non-escalatory approach.
20: So Yusek, bukod po sa pagpa-file ng diplomatic protest at pagmamonitor sa kanila, ano pa po yung mga hakbang na gagawin ng Pilipinas para mapigilan yung kahalintulad na unauthorized foreign research activity sa West Philippine Sea?
2: Well, nais natin ilinawin na hindi pinagbabawal ng Pilipinas ang marine scientific research, no, ng foreign states sa ating maritime zones na mention ko kanina. Basta ito ay naayon sa international law at may kaukulang pahintulot mula sa ating pamahalan. Ang gagawin lang natin, again, para ma-assert natin ang ating presence or claim sa lugar, ay again we encourage our fisher folks na damihin nila ang kanilang presensya at sa mga lugar na, especially sa paligid ng Sandy K, no, while it is a challenge on their part dahil alam naman natin na nandun yung mga presensya ng China Coast Guard at maritime militia vessels, but nonetheless we are asking or we are requesting our fisher folks na maglagi doon At nandun naman yung tulong na ating gobyerno, no? Yung sa programa nating Kadiwa, PBM Kadiwa, wherein the government is offering or giving material support and in terms of yung pagbibigay ng krudo, pagkain, tubig, para tumagal ang kanilang pangingisda. At ito yung mga legal activities natin na pinamumunuan ng ating ng pamahalaan.
19: Okay. Yusek, ano naman po ang masasabi o reaksyon ng NMC sa pahayag ng Chinese Embassy na dangerous and misguided umano ang naging pahayag at hakbang ng Pilipinas kaugnay sa insidente?
2: Well, ang lahat naman ng pahayag at hakbang ng pamahalaan ng Pilipinas ay nakabatay sa facts on the ground, validated monitoring at sa umiiral na international law, particular ng UNCLOS, at naka-anchor tayo doon sa 2016 arbitral ruling. You know? Ang mandato ng ating maritime agencies, kabiling ang Philippine Coast Guard, Armed Force of the Philippines, saman mo na rin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at Philippine National Maritime Philippine National Police Maritime Group ay bantayan ng ating karagatan. Magsagawa ng lawful maritime patrols. Ito yung ginagawa nating routine, no? Routine lawful maritime patrols. At magbigay ng tama at factual na impormasyon sa sambayan ng Pilipino. Well, their job is to patrol or seize, monitor developments in our maritime domain, and relay verified information to the government and to the public. So, hindi po dangerous o misguided ang pagsasabi ng katotohanan at pagpapatupad ng ating mandato bilang isang sovereign coastal state. This is against what the Chinese embassy or Chinese officials are conveying to the public. At responsibilidad ng Pilipinas na protektahan ang ating maritime zones. Itaguyod ang rules-based international order at tiyaking alam ng ating mga mamamayan ang tunay na sitwasyon sa West Philippine Sea. Kasabay na rin dito, patuloy nating hinihikayat, na sabi mo kanina, ang lahat ng panig ng napairalin at pagpapapigil at pagpipigil, respeto sa international law at paggamit ng maayos at professional na diplomatic channels upang mapanatili ang kapayapaan, katatagan at seguridad sa ating rehiyon.
20: Alright, sir, mensahe niyo na lang po sa mga Pilipino, lalo na po sa mga mangingisda, hinggil sa patuloy na tensyon at presensya ng mga dayuhang barko sa West Philippine Sea.
2: Okay, sa ating mga kababayan, nais naming tiyakin na nananatiling mapagbantay, professional at matatag ang ating pamahalan sa pagtatanggol sa ating soberanya, sovereign rights at maritime jurisdiction sa West Philippine Sea. Patuloy nating isinusulong ang mapayapang resolusyon sa mga issue alinsunod sa international law, particularly ang UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. Kasabay nito, patuloy din ginagawa ng ating maritime at defense agencies ang kanilang mandato upang mapanatili ang seguridad, katatagan at kapakanan ng sambayan ng Pilipino. We are not the ones raising the tension, nor are we inciting anyone to raise the tension in our area. Our Coast Guard, AFP, and BFAR are merely doing their jobs, and sworn duties to patrol our seas and make sure that our fisher folks, ang ating mga mangisda, ay makapangisda ng mapayapa, and for our people to utilize our marine resources freely. Again, inuulit ko sa ating mga mangingisdang Pilipino, huwag po kayong maghunos dili at tuloy-tuloy pa rin po ang ating pangingisda sa ating karagatan, dahil una-una ito ay atin. Lahat ng isda doon, lahat ng yaman dagat ay tayo lang ang dapat makinabang. Nandun po ang inyong gobyerno para tulungan po kayo, bigyan kayo ng suporta at tuloy po rin namin bibigay sa inyo ang inyong kinakailangang krudo, pagkain, medisina at tubig para tumagal din po ang inyong pangingisda. At meron din pong okasyon na kami po ang susundo o bibili sa mga inyong mga nahuling mga isda sa dagat para hindi na kayo bumalik sa pangpang at babalik uli kayo. So these are the efforts or initiatives of the government para sa ating mga mangingisda. Ang West Philippine Sea ay atin. At ang pagtatanggol dito ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan, no? Kundi bahagi rin ng ating pambansang pagkakaisa at pagmamahal sa ating bayan. Yun lang, Josh and si Kweng, at mabuhay tayong lahat at para ito sa isang bagong Pilipinas.
20: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council.
19: Samantala, patuloy ang pagtitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na direktang maihatid ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad sa bansa. Kahapon ay pinangunahan ng Pangulo ang paglulunsad ng bawat bayan mahikinabang program sa Mandaluyong City. Mahigit 1,000 senior citizens at mga driver ng jeep at tricycle ang tumanggap ng 10 kilo ng bigas na kabilang sa halos 26,000 beneficiaryo sa lungsod. Ang mga bigas na ipinamahagi ni Pangulo Marcos

0: 135 scholars mula sa 27 barangay ng tigda 20,000 o 20,000 pisong educational assistance sa ilalim ng Social Civic Projects Fund. Ayon sa Pangulo, kalahati ng 200,000 piso na inilaan sa bawat barangay ay nakatuon sa scholarship program para matulungan ang mga estudyante na makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang oportunidad sa buhay. Bayan, huwag kayong bibitiw. Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
1: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
2: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinain. Are you ready to do this?
1: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
2: Will I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan?
1: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
2: Bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
1: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television.
3: Is it a yes or a no?
4: Are you anti or pro?
3: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
4: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
3: Pag-usapan natin yan sa
4: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
3: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
5: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon! Dapat laging listo!

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Nasabat na higit 100 million pesos na halaga ng illegal na droga. Ating pag-uusapan kasama si Attorney Joseph Frederick Kalulut, ang tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency. Attorney Kalulut, magandang tanghali at welcome back dito sa bagong Pilipinas.
1: Magandang tanghali po, Asik Ping. Magandang tanghali din ho, Sir Joshua. And magandang tanghali ho sa mga nakikinig at nanonood sa ating talatuntunan.
0: Sir, pwede niyo bang ikwento sa amin yung detalye nitong pinakamalalaking operasyon ng PIDEA mula May 7 hanggang May 14 ngayong taon at paano ito nakatulong sa pagbuwag ng malalaking drug networks dito sa Pilipinas?
1: Itong nakaraang linggo po, Asik Wing, may mga operations ho na ginawa hindi lang po ng PIDEA kundi kasama na rin natin dyan ang Philippine National Police and other law enforcement agencies na kung saan we were able to seize several dangerous drugs. Ang mga malalaking operation rito yung nangyari ho sa Zamboanga City. This was PNP initiated na kung saan 5 kilo ho ng shabu ang nakumpiska doon sa 3 individual. Meron din ho sa Marikina na 1 kilo din ho ang nakuha ho natin dyan. This happened last May 12. And nung May 8 naman dyan ho sa Makati City sa Davao Oriental, meron din ho nakuha ang mga kalahating kilo ho ng illegal na droga plus sa Paranaque din ho. Kilo din ho. Kasama pa ho dito yung 10 marijuana eradication campaign na ginawa ho natin doon ho sa Cordillera.
2: Okay. Kilo-kilo to, Attorney Joseph.
1: Yes, sir.
2: At sa loob lamang po ng 1 linggo, mahigit 100 milyong piso nga po ng halaga ng illegal na droga at nasamsam ng PIDEA. Ano po ang ipinapakita nito tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng illegal drugs?
1: Sir Joshua, pinapakita ho dito na hindi ho tumitigil ang inyong PIDEA, hindi rin ho tumitigil ang ating law enforcement agencies para masugpo ang paglaganap ng illegal na droga sa ating mga barangay.
0: So, Attorney, kabilang po sa mga nasamsam, may mahigit 12 kilo ng shabu at 5,000 marijuana plants. Sa mga lugar po ito, yung pinakamalakas sa operasyon ng mga drug syndicates base po sa inyong monitoring?
1: Base po sa mga seizures asekweng, ang malaki ho rito sa National Capital Region. We also have in Region 9, Region 3, and Region 4A.
2: Okay. And paano naman po na isagawa ng PIDEA at ng iba pang law enforcement agency sa matagumpay na eradication? Ito pong halos 74,000 na marijuana plants dito sa may Cordillera region.
1: Sir Joshua, with regard to marijuana eradication dito po sa Cordillera, naisagawa ito sa tulong po ng Philippine National Police. And ginagamitan din ho natin ito ng drone para makita ho natin kung nasaan ho yung mga marijuana plantation sites ho natin dahil we do not want to waste the efforts of our law enforcement agencies na umakit ng bundok para sigurado na yung mga marijuana na tinanim mo dyan, doon na ho, masunod na ho siya at hindi na ho mapunta dito po sa ating mga barangay.
0: So, Attorney, hingi na rin po kami ng detalye dito naman sa pagkakahuli sa mga tinatawag na high-value targets gaya ng operasyon sa Cebu City kung saan nasa halos 11 million pesos na halaga ng shabu yung nasamsam.
1: Asik Wing, dun sa Cebu naman ho, nangyari po yan last May 13 na kung saan ito po ay isinagawa ng PNP together with PIDEA na meron ho tayong na-confiscate po dyan na 1.6 kilos of shabu dyan ho sa barangay Fatima sa Cebu City.
2: Okay. At Attorney, ayon po sa ulat, bukod po sa shabu at marijuana, marami ding pharmaceutical drugs tulad ng Valium, Alprazolam at Nitrazepam ang nakumpiska. Gaano naman po kalaki ang problema ngayon ng illegal distribution ng controlled prescription drugs dito sa ating bansa?
1: Sir Joshua, yung mga nabanggit ninyo, tama ho, ito po ang controlled dangerous drugs po. And ito po ay balak ko ipinuslit sa ating bansa. Yung mga nasabat po natin dyan na mga pharmaceutical products nanggaling po ng Pakistan na kung saan diniklara po nila garments and books. So, ibig sabihin nun, there was an intent on their part to smuggle in this controlled medicines na dapat to sana ito ho'y dumadaan sa mga tamang ahensya para masuri kung ito'y papasa sa ating FDA.
2: Okay. Pero ito po nabanggit ng mga gamot, ng Valium, Alprazolam, Nitrazepam. Ito po ba'y ginagamit as ingredients para gumawa ng illegal drugs or ito po yung intake?
1: Hindi po. Sir Joshua, ito po ay mga gamot na pre-prescribe ng mga physicians or doctors na lisensyado ho ng PIDEA. Okay. Dahil hindi po lahat ng ating mga doktor ay maaaring mag-prescribe ng mga nabanggit ho na mga gamot. Dapat ho, meron silang S2 license na ito ho ay kanilang kukunin ho sa ating ahensya. And hindi ho lahat din ng mga butika ay maaaring magbenta ho ng gantong klaseng mga gamot. Dapat ho, lisensyado rin po sila sa PIDEA. Dapat ho, meron sila yung tinatawag nating S3 license.
3: Would you know kung para saan po itong mga gamot na to?
1: Yung mga iba po rito, ma'am, ano po to, mga antidepressants. So, ito po, controlled ba dahil there is a possibility na maaari pong itong magamit ng ibang tao na malulong po sila sa mga gantong klase mga medisina.
3: Sir, sa pananaw ng PIDEA, bakit naman patuloy pa rin nakakapag-operate yung ilang drug personalities at sindikato sa kabila ng sunod-sunod na anti-drug operations ng pamahalaan? Tsaka paano pa rin nakakapasok itong mga illegal na droga na ito sa atin kahit na grabe na yung monitoring po ninyo?
1: Opo, Ase Kweng. Ang mga sindikato naman ho ng illegal na droga eh gumagawa ho ng iba't ibang paraan para maipuslit po nila yung illegal na droga. Hindi lang ho through mail and parcel. Meron din po dyan yung mga maritime smuggling na ginagawa ko ngayon. Kaya ako nagpapasalamat din po ang PIDEA sa ating Philippine Coast Guard and the Philippine Navy plus yung ating maritime group ng PNP dahil yung patuloy na pagpapatrolya ho natin sa ating malawak na karagatan and may mga nasasabat pa rin naman po tayo ng mga illegal na droga.
2: Okay. Nabanggit nyo nga, attorney, na nag-evolve itong mga sindikato sa mga na-arrest ng pushers, couriers, at drug den maintainers. Ano po ang profile ngayon ng mga taong karaniwang nasasangkot dito sa illegal drug trade? May napansin po ba kayong pagbabago o kakaiba?
1: Halo-halo po, Sir Joshua, yung mga profile ng ating mga naresto. Sa katunayan, may mga iba ho dyan, mga elected officials pa ho. Kaya nga ito ay nakakalungkot na may mga ibang barangay officials na na-involve sa illegal na droga na imbis sana ho na sila ang katulong po natin dito ho sa pagsugpo ng illegal na droga sa kanilang barangay eh. Sila pa ho, yung mga na-involve, mga nagbebenta, yung iba ho, pumupunta ho sa mga drug den. Kaya hindi ho tumitigil po ang ating mga kasamaan ho para masira po yung mga drug den sa ating mga barangay.
3: So alam naman natin, sir, na talaga namang puspusan yung inyong pagtatrabaho para masawa tayo itong mga illegal na droga sa atin. No? So ano po yung susunod na hakbang ng PIDEA para mapigilan pa talaga yung pagpasok at distribution ng mga illegal drugs sa mga community, sa mga kabataan, so lalo na kung magpapasokan sa schools?
1: Ase Kweng, yung ating demand reduction efforts, dinodoble ho natin yan. Nakikipag-ugnayan po tayo sa mga paaralan para maaari ho tayong pumunta ho doon, magbigay ng mga lecture sa ating mga kabataan. Dahil importante po dyan, habang bata pa ho sila, eh, alam na ho nila kung anong epekto ng illegal na droga, ano yung nakalagay po sa batas, ano maaari ho nilang kaharapin kung sila po yung ma-involve sa illegal na droga pagdating ho ng panahon. Kaya ho, habang bata ho, dapat ho, bigyan ho natin sila ng tamang leksyon. And at the same time, yung mga barangay officials ho, dapat ho, katulong na rin ho natin yan, and mabigyan ng tamang lectures din ho sa mga pamilya. Dahil ang kung ano yung tama, dapat ito nanggagaling na yun sa pamilya.
2: Okay. Attorney, ito dapat natin bigyan din natin. Ano yung ginagawa ng PIDEA in terms of para mapanatili po yung integridad sa ating mga operasyon? Dahil para maalis natin yung agam-agam sa publiko na pagka nahuhuli itong mga illegal na droga, yung umiikot lang sa merkado, ano po yung ginagawa natin para mapanatili natin yung tiwala ng taong bayan?
1: Sir Joshua, kaya ho na i-maintain natin yung integridad ng ating operasyon, sinasama ho natin yung mga tinatawag nating insulating witnesses. Sino po itong mga ito? Una-una ho dyan, yung elected official. That's mandatory under our law. And pangalawa, mamimili ho tayo dyan kung meron ho bang representative coming from the media or a representative coming from the National Prosecution Service. Ito hong mga witness na ito, sila po nagsasabi na yung mga nakuhang droga dun sa arrested individual, eh siya rin ho ang ipre-presenta natin sa laboratorio at siya rin po ang ipre-presenta natin sa korte.
2: Okay. Well, on that note, mensahe niyo po sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga nais tumulong sa kampanya laban sa illegal na droga.
1: Siguro po sa mga nanunod na kababayan po natin and sa mga nakikinig, meron po tayong isumbong mo sa PIDEA na hotline. Ito po ay 0995-354-7020 and 0931-027-8212. Meron po tayong Facebook page. Ayan po, naka-flash po sa ating screen ang isumbong mo sa PIDEA. Makikita po na sa PIDEA Top Stories. I-text po nila dyan yung mga impormasyon na nalalaman po nila regarding sa illegal drug activities sa kanilang mga barangay. We will validate the information and if positive yung validation, we will conduct the necessary action.
2: At tama po, may pabuya ito.
1: Iba pa po yung may pabuya. Iba pa po yung Operation Private Eye. Kung meron po silang alam na laboratorio, marijuana plantation sites, or mga drug din, isumbong lang po nila dyan sa OPE, sa ating Operation Private Eye, or dito na ho, sa isumbong mo sa PIDEA.
3: Pero syempre, secured din yung ano, pagkatao nitong magsusumbong na ito.
1: Yes po, Asekweng, hindi po natin kinukuha yung pangalan ng sumbong. Ang kailangan lang po natin, yung specific address nung nire-report nila, sino yung nire-report nila, saan po, bigay na ho nila dyan sa mga text numbers po na yan.
3: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Joseph Frederick Kalulut, ang tagapagsalita ng PIDEA. Thank you,
1: maraming
3: sir.
1: Salamat din po.
2: Samantala, mas pinaigti ng pamahalaan ng papatupad ng pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH sa Nueva Ecija, kung saan personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si DSUD Secretary Jose Ramon Aliling ang bagong Palayan City Township sa Nueva Ecija. Tiniyak ng pamahalaan na makakapagbigay ginhawa ito sa bawat pamilya dahil sa murang buwan ng amortisasyon at may mababang interes. Saklaw ng 4PH program ay ang mga low-income earners at informal settlers families o ISFs. Layo ng programang ito na makapagbigay ng abot-kaya, ligtas at disenteng tahanan para sa mga Pilipino. Manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
4: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gador, live dito lang sa BTV. Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Mag-ingat sa iba't ibang uri ng information disorder. Ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay misinformation. Maling impormasyong ipinakakalat ng hindi alam na ito ay peke. Halimbawa ay ang pag-share ng hindi kumpirmadong pagpanaw ng isang tao. Malinformation. Impormasyong may katotohanan, ngunit may masamang motibo. Halimbawa, ay ang pag-upload ng screenshot ng pribadong pag-uusap. O disinformation. Impormasyong pawang kasinungalingan at ginawa lamang upang makapanloko o manira. Halimbawa, ay ang pagbebenta ng peking gamot. Upang hindi mabiktima, tandaan lamang ang 3 C's. Content. Tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Context. Intindihing mabuti ang post o impormasyon upang makuha ang tunay nitong mensahe. Critical thinking. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Mga dapat tandaan at iwasan sa sakit na Ebola virus sa ating pag-uusapan kasama si infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante. Dr. Solante, magandang tanghali po.
1: Yes, magandang tanghali rin.
0: Doc, gaano po kaseryoso yung pagdeklara ng WHO ng Public Health Emergency of International Concern dahil sa Bundibugyo Ebola virus?
1: Yes, no? Malaking bagay ito na pag-declare nila dahil nga itong Ebola ngayon lumalabas na doon sa ibang bansa na kalapit sa Congo, no? At saka Uganda. Pangalawa, mataas ang mortality rate, no? So like out of 300 cases yata, almost 100 plus na ang namamatay in just a span of mga 2 weeks, no? Na nung na-discovery na may mga pasyente na or mga tao na nagka-Ebola. At saka pangatlo, yung strain na ito na Bundibugyo is a rare strain at walang bakuna dito, no? So I think because of those reason, nag-declare ang WHO na para lang makaprepara ang mga ibang bansa, especially for those mga bansa na magkalapit dun sa Africa, para hindi makapasok itong Ebola doon sa mga bansa nila.
2: Okay, Doc, pakipaliwanag po para po sa kaalaman ng ating mga kababayan. Ano po ba itong pagkakaiba ng Bundibugyo virus sa ibang uri ng Ebola virus na narinig na natin noon?
1: Well, ang pagkaiba lang nito, hindi ito siya ganun ka-common na nag-circulate doon sa Congo or sa Uganda, no? Kasi ang pinaka-common pa rin yung Zaire strain, which is equally fatal also, no? At ang sintomas nito, magkapareho lang, no? Lagnat, masakit ang ulo, masakit ang katawan, tapos nagsusuka, tapos bleeding. Ang common cause nito is bleeding all over the body. Kaya tinatawag itong hemorrhagic fever, no? So, ibig sabihin, mataas ang risk na magdudugo ang isang pasyente at yun ang ikakasanhi ng pagkakamatay pag natama ng Ebola.
0: So, Doc, sa ngayon po ba may dapat bang ikabahala yung mga Pilipino

0: sinusuri, kung may mga lagnat, may mga sintomas, at anong mga bansa ang tinanggalingan, para naman ma-monitor natin kung sino man yung mga nakapasok at na-expose doon sa mga tao na merong Ebola, ma-monitor ng government. At even before, no, mga I think 2014 or 2016 or 2014 na, meron namang itong outbreak at na-declare na rin itong Ebola as public health emergency. Ganun pa rin, wala namang nakapasok sa Philippines, pero minamatsyagan pa rin natin yan dahil marami tayong mga OFW nagtatrabaho sa ganitong klaseng lugar na pwedeng umuwi at pwede palang na-infect na. No? So, importante yun na ma-screen natin at ma-monitor.
1: Okay. Doc, nabanggit mo yung 2014 Ebola outbreak, kung saan naging mahalaga po ang quarantine at mahigpit na monitoring sa mga umuuwing Filipino peacekeepers. Sa pananaw po ninyo, gaano po kahanda ang Pilipinas sa ngayon sakaling magkaroon ng kahalintulad na sitwasyon?
0: Well, sa sinabi ko na itong mga ganitong klaseng mga outbreak, meron naman tayo mga paglalagyan, no? Especially sa mga ospital ng government na pinaitingnan natin na mayroong mga isolation rooms, no? May mga kapasidad tayo to provide mga personal protective equipment doon sa mga healthcare workers na mag-alaga sa ganitong mga klaseng pasyente. At importante rin, siguro we need to reinforce pa rin, no, na ang detection ito or diagnostic test ay mga galing pa rin sa referral center kagaya ng RITM, no? So for me, handa naman siguro tayo kasi nalampasan na natin yung COVID, nalampasan na natin yung mga iba't ibang outbreak. Hanggang ngayon, marami na tayong mga lessons na natutunan doon at anytime na may mga ganitong outbreak, malaking bagay yung mga natutunan natin at kailangan lang natin i-reinforce ulit.
2: So Doc, may mga nagsasabi po kasi na dapat higpitan ang mga biyahe o pagpapatupad na o magpatupad ng travel restrictions. Sang-ayon po ba kayo dito o mas mahalaga yung maayos na screening at monitoring?
0: Well, tama ka dyan, no? Mas maigi pa rin yung screening and monitoring pagdating dito sa Pilipinas rather than restriction of travel to risk countries, no? Kasi nasanay na tayo dito, mayroon na tayong mga napulos na mga aral na we need to also give advice doon sa mga nagka-travel. Importante na bigyan sila ng mga importanteng abiso na pag pumupunta sila dito sa Congo or Uganda or any African state na pwedeng potential na expose sila, they'll just have to monitor themselves para at least kung babalik man sila ng Pilipinas, may mga sintomas, they have to inform us, they will be screened, at they will be put into a quarantine facility.
1: Okay. Doc, ano po ang mahalagang papel ngayon ng mga ospital, airport authorities at mga health workers pagdating po sa pagpigil ng posibleng pagpasok ng virus dito sa ating bansa?
0: Well, malaking bagay yan. Kasi pag dinideclare ng WHO na public health emergency, automatic yan sa government hospital. Piniprepare din natin, no? Mayroon tayong mga inventory of beds, no? Inventory of the personal protective equipment, at saka yung mga gamot at mga suero, dextrose, para naman in any event, kung mayroon mang makapasok, maging ready tayo.
2: So Doc, bukod dito sa Ebola, no, meron din pong antivirus, tipavirus. So ano po sa tingin ninyo yung aral mula sa COVID-19 pandemic na maaaring magamit ng Pilipinas sa paghahanda laban sa mga bagong nakakahawang sakit tulad nga nito? Tsaka gaano po kahalaga yung maagang detection, contact tracing at isolation sa pagkontrol ng isang high-risk virus tulad nito?
0: Okay, una-una dyan, dapat merong magandang coordination, no, within our healthcare system in terms of awareness, ano itong mga sakit na to, no? Coordination with the community, with the local government in terms of information drive, ano itong mga sakit, para hindi naman tayo magpapanig. Pangalawa, dapat meron tayong capacity to do testing, no? Sa mga ganitong klaseng infection, so meron tayong mga referral laboratories kagaya ng RITM that are also prepared to do the test. Halimbawa, kung meron may mga Pilipino na may mga sintomas compatible with any of these mga viral infections or infectious disease. At tapos pangatlo, no, yung infection control sa mga health facilities, importante yan. At of course, yung pinaka-basic natin ng mga risk communication sa mga community. Mag-ingat, mag-suot ng face mask, mag-ugas ng kamay, no, magiging

0: healthy sa katawan para naman hindi makakuha ng infection.
1: So, Doc, ano po yung dapat malaman or bantayan ng ating mga kababayan na nandoon sa African countries? Siyempre, may mga kamag-anak sila dito, baka nag-aalala sila, lalo na yung mga peacekeepers na uuwi naman sila anytime, o yung mga OFWs din na nandoon po.
0: Well, importante pa rin sa kanila na alam nila yung mga sintomas, no, sa ganitong klaseng sakit. Kasi, alam mo, nung unang pumutok itong bagong outbreak ngayon, kadalasan, ang akala lang nila, ordinaryong infectious disease lang, no? Pero nung mga several days na, maraming namamatay, sunod-sunod, at saka sa isang community, doon na sila naghinala na baka Ebola talaga to, at doon pa lang nagpa-test at tinitest ng Ebola. So, merong ibig sabihin, medyo late na, no? So, ngayon, na-detect na at meron ng alarma ang WHO, so dapat sila rin, they will be advised na pag may mga exposure, they should go to the health facility in Davao, Missouri.
2: Okay. Doc, I guess kailangan natin linawin din at pakipaliwanag po. Ano po yung mga sintomas na dapat bantayan?
0: Okay. So, ang Ebola ay nakahanay yan doon sa grupo ng hemorrhagic fever, no? O parang mamamatay. Those are the manifestations of hemorrhagic fever.
2: Okay. At bilang isang infectious disease expert, mensahe o paalala nyo na lang po sa mga Pilipino upang manatiling kalmado pero alerto sa ganitong uri ng health emergency. Go ahead, Doc.
0: Okay. So, sa mga kababayan natin, no, they'll just have to listen to the advisory ng government natin, especially advisory from the Department of Health. Kukuha ng mga tamang informasyon coming from these important authorities, no, para hindi naman magpapanik. At importante, no, na you have to keep yourself healthy. Kung nandun kayo, may nandun kayo sa mga ganitong lugar, always observe yung proper health etiquette. Magsuot ng face mask, maghugas ng kamay. At kung may mga sintomas kayo na nandun kayo sa mga bansang ito, magpasuri at magpagamot ka agad.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Infectious disease expert, Dr. Ron Jean Solante. Thank you, sir.
2: Sa kaugnay na balita, tiniyak ng Department of Health ang pinaigting na border control ng bansa laban sa banta ng Ebola virus. Giit ni Health Secretary Ted Herbosa, naka-alerto ang Bureau of Quarantine sa mga paliparan at mga pantalaan para sa pinaigting na pagbabantay sa ating mga border nang naaayon sa tamang proseso sa pagbabantay sa kalusugan. Kaugnay nito, pinulong ng World Health Organization ng Health Ministers sa Western Pacific Regional Office Countries kabilang ang Pilipinas kaugnay sa pagdedeklara sa Ebola disease bilang public health emergency for international concern. Ayon sa WHO, ang mga pangunahing apektadong lugar ay Democratic Republic of Congo at Uganda or Uganda.
3: Tayo meron na tayong protocol dyan. Ang ating Bureau of Quarantine at ang Epidemiology Bureau ay i-heighten ng surveillance, lalo na ang mga manggagaling sa mga bansang apektadong Democratic Republic of Congo at yung Uganda. So, nakabantay tayo dito. Sa ating mga kababayan, wala po tayong dapat ikabahala dito sa Declaration ng Public Health Emergency of International Concern. Malayo po ang Africa. At tatasan po natin ang bantay sa ating mga borders to make sure hindi makapasok ang Ebola sa ating bansa.
2: Bayan manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
4: Kumanta ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone mula sa sine. Kainan. Kalusugan. Mga inain na usapan. Balitaan. Hanggat sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.

0: mamamatay ng mga team ng inyong KTV Regional Team.
1: Lupan na bantaan sa iba't ibang wika.
2: Usapang diretsahan at makabuluhan.
1: At road trip na kakaiba. Itik sa kaalaman at kultura.
3: Balita. Talakayan. Kaalaman.

0: Magbubukas ang Department of Education ng halos 33,000 na bagong teaching positions para sa school year 2026-2027. Ito ay matapos aprubahan ng Department of Budget and Management ang pondo para rito. Ayon sa DepEd, ang mga bagong posisyon na itatalaga mula kindergarten hanggang sa senior high school at maging sa Alternative Learning System o ALS. Sa lahat ng rehiyon, ang Zamboanga Peninsula ang makatatanggap ng may pinakamataas na alokasyon na umaabot sa 3,361. Nagtakda rin ng malaking alokasyon sa Central Luzon, Calabar Zone at Visayas at Northern Mindanao. Giit ni Angara, ang dagdag na teaching positions ay layong mapababa ang ratio ng mag-aaral sa bawat guro. Sa pamamagitan niya nito ay mas maaabot ang inaasam na kalidad sa edukasyon ng mga kabataan.
1: Sa iba pong balita, inaasahan ang pagpapalakas ng development ng mga kritikal na mineral sa Pilipinas sa nalalapit na pagpapatayon ng kauna-unahang AI Industrial Hub sa New Clark City sa Tarlac. Ito ay sa ilalim ng PAX o Pax Silica Initiative ng Estados Unidos. Ang detalye sa report ni Patrick De Jesus.
2: Bumisita sa Pilipinas si U.S. Undersecretary for Economic Affairs Jacob Helberg. Isa sa layunin nito.
3: 3, 2, 1.
2: Na-inspeksyonin ang proposed site sa loob ng New Clark City sa Capas, Tarlac para sa itatayong industrial hub sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Estados Unidos. Alim ng Pax Silica Initiative. May lawak ito na 4,000 acres o higit sa 1,000 hektarya na kabilang din sa Luzon Economic Corridor.
4: Target may patayo sa loob ng 2 taon ang mga pasilidad na susuporta sa umuusbong na industriya ng artificial intelligence, digital infrastructure at advanced manufacturing. Buwan ng Abril ng opisyal na sumali ang Pilipinas sa Pax Silica Declaration ng Kaalyadong Estados Unidos kung saan may 12 bansa pa ang signatory. May 5 kumpanya ang inisyal na nagpahayag ng interes na mamuhunan sa itatayong industrial hub sa New Clark City. Inaasahang madaragdagan pa ito dahil kasama ni Helberg sa kanyang pagbisita ang iba pang investors mula sa U.S.
5: Every single company who's here is interested in potentially being a part of this historic effort. We need to figure out and finalize, you know, the sectors that will get prioritized around an anchor tenant. And based on that, we will build out an ecosystem of companies that contribute to the master tenant's activities.
2: Palalakasin din ang development sa critical minerals, kung saan mayaman ang Pilipinas sa nickel, copper, chromite, at cobalt na mahalaga sa pandaigdigang supply chain.
6: With Pax Silica, it opens another platform for us. It's not just green minerals, green metals. Now, we can aspire for tech minerals, green tech minerals. Because indeed, our green minerals were our old. Pax Silica, it opens another platform for us. It's not just green minerals, green metals. Now, we can aspire for tech minerals, green tech minerals. Because indeed, our green minerals are also useful for the AI ecosystem. Kung dati ho, yung ating mga minerals, in-export lang natin, unprocessed, and very transactional yung approach. Ngayon, opportunity na para sa atin para talagang i-process natin to.
2: Diniyak naman ng pamahalaan na alinsunod sa batas ng Pilipinas ang magiging operasyon sa Pax Silica at walang diplomatic immunity sa US.
7: That's their request, but we did not agree to that. There are two laws that will govern the transaction here. The Investors List Act and then the BCDA law, which was confirmed by the Department of Justice. So it will be treated as a regular business development contract. No special arrangement to be accorded to the U.S. government.
2: Sa kabila ng ilang batikos, iginiit din na hindi para maging war production hub ang paglahok ng Pilipinas sa Pax Silica.
8: Ililink mo yung critical minerals, tapos yung supply mo of these critical minerals and rare earth towards your AI ecosystem. So hindi ito talaga pang kung iniisip ng mga iba, limbawa, bala, missile, hindi ito yun. It is not this. No, this is really to secure the supply chain for your AI ecosystem.
4: Patrick De Jesus, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
3: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
9: Samahan niyo kami uli bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa President of Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
3: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang Bagong Pilipinas ngayon.
10: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
13: Mahal ang gamot.
12: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
14: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
12: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
15: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
16: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uaabot sa malubhang sakit.
12: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
16: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ako si Emmanuel Calvo mula sa Ingong City. Nakikiisa po ako sa Energy Conservation Measures sa pamahalaan sa paggagamit ng hybrid solar panel sa aming tahanan. Malaki ang maitutulong nito sa pagbawas ng konsumo sa kuryente at sa pagtipid sa gastusin. Bukod dito, sinisikap din namin maging responsable sa paggamit ng enerhiya tulad ng pagpatay ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit at pag-iwas sa sobrang paggamit ng kuryente. Salamat po.
1: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mahinam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
2: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang dagling kaalaman.
5: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

0: Himig ng panahon. Mga awiting pupukaw sa iyong damdamin. Himig ng panahon. Mga mensaheng tatatak sa iyong puso at kaisipan. Himig ng panahon. Mapapakinggan tuwing alauna hanggang alas dos ng hapon. Lunes hanggang Biyernes kasama si Tom Alvarez. Himig ng panahon. Dito lamang sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Magandang hapon sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang ating palatuntunan, Himig ng Panahon, hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Joshua Miguel Suarez po inyong mga kapiling ngayong hapon sa ating technical side master control. Nandyan po si Ate Josie Gonzalez at si Ate Otto Evangelista sa ating pong transmitter site. Kaagapay naman po natin si Engineer Robin Celis. Umpisahan po natin ang ating tugtugan dito sa simula ni TJ Monterde at Casey Tandingan.

0: And that was TJ Monterde and Casey Tandingan with the song Simula. Bago po tayo magpatuloy sa ating palatuntunan, tatanggap muna tayo ng ulat mula sa ating Pilipinas Patrol No. 5, Ate May Duenas Formaran.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ate May, sa detalye, go ahead.
2: Pinag-iingat ng Provincial Health Office Romblon ang publiko matapos ang mga ulat hinggil sa pagkakita ng mga king cobra sa ilang lugar sa lalawigan ng Romblon. Ayon sa datos na ipinalabas ng PH o Romblon, kabilang sa mga lugar na nakitaan ng king cobra ay ang Barangay Camili at Barangay Bagsik sa bayan ng Alcantara, Barangay Punta, Barangay Balatukan at Barangay Limon Norte sa bayan ng Luok, Barangay Progreso Este, Barangay Progreso Oeste at Barangay Patuo sa Odjongan at sa Barangay Recto sa Odjongan, Romblon pa rin. Mariing ipinaalaala ng PHO Romblon sa publiko na iwasang lumapit o manghuli ng ahas, gumamit ng flashlight kapag lumalabas sa gabi. Bantayang mabuti ang mga bata at alagang hayop at agad i-report sa barangay officials o MDRRMO kung may makikitang ahas. Kung sakali man ang makagat nito, iwasang galawin ng sobra ang nakagat na bahagi. Huwag laslasin o sipsipin ang nalikhang kagat ng ahas at agad na dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na ospital o health facility para sa paunang lunas. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat Pilipinas Patrol No. 5, Ate May Duenas Formaran.
3: It's a song I wrote last year for a friend. Earth to come. I'm gonna sing pag song. Tamang tap.

0: And that was TJ Monterte with the song Darating Din during Between Sessions. Ayan. At bago po tayo magpatuloy, may karagdagang ulat ang ating Pilipinas Patrol No. 5 at may Duenas Formaran.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ate May, sa detalye.
2: Inaprubahan ng mga miyembro ng Sangguniang Panlunsod ng Batangas ang resolusyon na nagbibigay karapatan sa Batangas City Government at City Government of Santa Rosa, Laguna na pumasok sa isang MOA hinggil sa Rehabilitation and Reintegration Program ng mga individual na nalulong sa ilegal na droga. Ayon sa pabatid ng Batangas City PIO, ang resolusyon na nagbibigay pahintulot na makapasok sa isang kasunduan ang City Government of Santa Rosa, Laguna para sa referral at admission ng drug dependents mula sa Batangas City sa Balay Silangan Reformation Center. Ayon sa may akda ng batas na si Consihal Jonas Tolentino na siyang chairman ng Committee on Health, magkakaroon ng access ang lungsod sa Balay Silangan Facility na isang specialized rehabilitation center at nagbibigay ng intervention at reformation program para sa mga voluntaryong sumuko at nais na magbagong buhay. Mahalaga ang naturang pasilidad dahil hindi sapat ang DOA's facilities upang tugunan ang comprehensive program ng mga sumasailalim sa rehabilitasyon. Sa pamamagitan ng MOA, malinaw na maitatakda ang referral procedures, financial obligations, post-rehabilitation at aftercare support programs. Bukod dito, makakatulong din ang kasunduan upang maging maayos at tuloy-tuloy ang reintegration ng mga surrenderers pabalik sa komunidad matapos ang kanilang rehabilitasyon. Samantala, ang MOA ay mula sa inisyatibo ni Mayor Marvin Marino at nakabatay ito sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Because everyone put their cameras up. Okay, this is it.

0: Say what? I love you too.
1: That was James Reid with the song Randomantic. Oras natin mga kaibigan, 1:24 in the afternoon. Bago po tayo mag-break, no? May kasunod pa pong report mula sa ating Pilipinas Patrol No. 5, ating May Duenas Formaran.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Sa detalye, Ate May.
3: Hinikayat ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro ang 5 kooperatiba ng magsasakang Mindoreño na sumali sa pre-bidding conference ng 132 million pesos na kaloob ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng programa nito sa DA na Sagip Saka. Ayon sa papatid ng PIO Oriental Mindoro, nais ng lokal na pamahalaan na mabigyan ng pagkakataon ang 5 kooperatiba sa Mindoro na maging supplier ng bigas para sa 55,000 benepesyaryo. Mahigpit ang bilin ni Governor Hermelito Bonsdolor na hindi lang basta bigas kundi dapat ay Mindoro rice ang ipamimigay sa mga mamamayan. Maliliit na asosasyon naman ang magsasaka ang nakatakdang kunan ng mga kooperatiba ng bigas na ipamamahagi. Ang Sagip Saka ay programa ng pamahalaan na naglalayong mapalakas pa ang sektor ng pagsasaka sa bansa. Nakatakdang mag-umpisa ang Sagip Saka program sa lalawigan ng Oriental Mindoro sa June 2026. Tiniyak ng gobernador na magiging pantay-pantay sa pagbibigay ng bigas sa lahat ng mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat Pilipinas Patrol No. 5, Ate May Duenas Formaran. Babalik po tayo sa ating programa, Himig ng Panahon, makalipas ang ilang mga paalala.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
6: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
7: Ako po si John Michael from Iligan City. Nakikisap ako sa energy conservation po natin dito sa pamahalaan ng ating gobyerno. Kung gabi, kailangan nating i-unplug yung mga outlet po natin para mas makasave po tayo sa energy po. And then, yung kailangan lang po talagang like sa refrigerator, kung pwede, painaan lang natin yung numbers ng yung sa refrigerator para medyo mas buwasan yung kuryente. So appliances and like sa TV, electric fan. So pagkatapos natin gumamit, huwag nating hayaan na naka-off lang yung TV kasi may power pa yan. So kailangan talaga nating i-unplug yung TV natin para mawala talaga yung power ng TV.
8: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
11: Mahal ang gamot.
10: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
12: Mr. President, pwede pa yakap.
10: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines
11: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
13: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
10: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
13: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Senate Impeachment Court. May ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Nanawagan si Senador Ping Lacson sa publiko na manatiling mapagmatsyag matapos mag-convene ang Senado kahapon bilang impeachment court para sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Inilarawan ni Lacson ang convening bilang breath of fresh air kumpara sa tensyonado mga pangyayari nitong nakaraang linggo kabilang ang insidente ng pamamaril sa gusali ng Senado. Nitong Lunes, formal na nagtitol ang Senado bilang impeachment court para litisin ang kaso laban sa pangalawang pangulo matapos nitong matanggap ang Articles of Impeachment mula sa Kamara nitong May 13. Binala sa Senado ang Articles of Impeachment kasabay ng tensyon kaugnay ng umano'y posibleng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Noong nakaraang weekend, binigyang diin ni Lacson na may hangganan ang pag-abuso sa kapangyarihan kasunod ng mga pangyayari noong nakaraang linggo. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Department of Energy o DOE, nire-review na ang price mechanism sa petrolyo upang magkaroon ng maayos na pagpapatupad ng lingguhang price adjustment sa merkado. May live report si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Is AJ?
3: Yes, Omar, nire-review na ng Department of Energy ang price mechanism sa petroleum products upang magkaroon ng balance at maayos sa pagpapatupad ng presyo ng produktong petroleum sa buong bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin na naiintindihan nila ang mga oil companies dahil may mga kanya-kanya itong mga suppliers ng petrolyo at may mga kanya-kanya ring itong binabayarang premium sa pag-aangkat nito. Ngunit paniwanag ni Garin na nasa ilalim pa kasi tayo ng State of Energy Emergency kaya pinag-aaralan nila ng mabuti ang pagpapatupad nito. Nangako naman ng Department of Energy na kahit sila ang nagpapatupad ng lingruang oil price adjustment, ito ay magiging patas sa mga kumpanya ng langis at sa mga gumagamit nito kung saan kabilang sa mga gumagamit nito ang mga motorista at ang mga energy power companies. Omar, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Panukalang i-institutionalize ang Additional Teachers Incentive Program. May live report si Melanie Baldos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kamsa inaprubahan ng House Committee on Basic Education and Culture ang panukalang batas na nagbibigay ng taunang World Teachers Day incentive para sa mga pampublikong guro at magtataas ng benepisyo mula 1,000 pesos tungo sa 3,000 pesos. Pinangunahan ni Pasig City Representative Roman Romulo ang pag-aproba ng House Bill Number 4531 na sasailalim lamang sa style revisions bago tuluyang isulong. Ayon kay Eastern Samar Representative Christopher Shin Gonzalez, isa sa mga may-akda ng panukala, layo rin itong formal na kilalanin ang mahalaga at hindi mapapalitang ambag ng mga guro sa pambansang kaunlaran at pag-unlad ng lipunan. Anya, ang taunang pagdiriwang ay hindi lamang pagkilala sa kontribusyon ng mga guro, kundi pagkakataon din upang suriin ang suporta at pangangailangan nila para mas mapalawak pa ang kanilang kakayahan at bukasyon. Samantala, nagpahayag din ng buong suporta ang Department of Education sa pagpasa ng panukalang batas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa iba pang balita, kampo ni Senador Bato de la Rosa, sumagot na sa komento ng Office of the Solicitor General o OSG kaugnay sa petisyon na humihiling ng TRO sa pagpapatupad ng ICC arrest warrant. Si DK Sarate sa detalye ng balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umapila ang kampo ni Senador Bato de la Rosa sa publiko na iwasan ang papapakalat ng mga umano'y disyon ng korte. Ayon kay Attorney Israel Territorion, sa ngayon ay wala pa silang natatanggap ugnay sa sinasabing ruling at ayaw din nilang pangunahan ang pasya ng kataas-taasang hukuman. Patuloy daw silang maghihintay sa anumang ilalabas na disyon ng Supreme Court at kinukundina ang mga anumang pagtatangka na maimpluwensyahan o pangunahan ang kanilang pagiging hakbang. Kahapon nang kinumpirma ng Supreme Court na nagayon na rin ng tugon ang kampo ni de la Rosa kaugnay sa komento ng Office of the Solicitor General sa petisyon na humihiling na maglabas ng temporary restraining order sa pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court laban sa nasabing senador. Ayon kay Torreon, layo ng kanila petisyon na tiyak na anumang pagkatatangkang arestuhin ay ito nga pagpapagkaita ng kalayaan ng isang Pilipino ay legal na proseso sa ilalim ng batas ng Pilipinas lamang dadaan at may pahintulot ng korte sa bansa. Muli rin iginiit na dapat maglabas ng TRO ang SC at pagbawalan ang mga otoridad na arestuhin si De La Rosa nang walang local court warrant. Mula sa Luzon ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Digi Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates, and bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.

0: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
1: Mahal ang gamot.
0: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
2: Mr. President, pwede pa yakap.
0: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
3: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
4: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
4: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
5: Ako po ay si Halipas Wiley na empleyado po ng Western Mindanao State University, Sambuanga City. Regarding po sa energy natin dito sa pamahalaan natin, kami po, yung sa bahay namin, sinisirado namin yung mga rep namin, yung mga, lahat na yung mga malalaking mga gamit, yung ilaw na lang. At yung regarding din sa transportation namin, pati yung anak ko, yung dati, 2 motor ginagamit namin, so ngayon, 1 na lang ang gagamitin namin, so 2 na lang kami nag-aangkas po para magpunta dito sa eskwelahan.
6: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Ang ating bansa, natatangi ang kultura at mga tradisyon. Taglay ang mga tanawing nagdudulot ng saya.
9: Tuklas Pilipinas!
8: Umaapaw sa masasarap na pagkaing matatakam ka. Idagdag mo pa ang mga Pinoy na magigiliw sa bisita. Kaya it's more fun in the Philippines talaga. Huwag nang maghintay pa. Tuklas Pilipinas na with Carmi Isles dito sa Radyo Pilipinas 1017 AM.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: ito noong May 13, ayon po yan sa Philippine National Police. Si Luisa Erispe sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Hey, may kinumpirma ka ni PNP CIDG Person Brigadier General Randall Tuanyo na humarap na sa CIDG ang mga tauhan Sergeant at Arm ng Senado. Hindi naman idinitalye ni Tuanyo kung sino ang mga nagpunta sa CIDG headquarters at kung kinumpirma pa natin sa ngayon ang mga balita si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Pero malinaw na para ito sa investigasyon ng CIDG kaugnay ng shooting incident sa Senado Miyerkules ng gabi, Mayo at 13. Matatandaan na mismong si PNP Chief General Jose Valencio Narcates Jr. ang nag-ata sa CIDG na mag-imbestiga sa insidente sa direktiba na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na busisiin ang pangyayari. Mula rito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Walang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: 2:46 ang ating oras, Senadora Riza Hontiveros naghain naman ng resolusyon para kilalanin ang mga miyembro ng media na nag-cover ng shooting incident sa Senado. At kasama po dyan ang...

0: aming reporter si Nympha Asuncion. Nympha?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inihain ni Senadora Risa Ontiveros ang Senate Resolution 400 para kilalanin at parangalan ang mga miyembro ng media dahil sa ipinakitang katapangan at profesionalismo sa gitna ng insidente ng pamamaril sa Senado noong May 13. Nakasaad sa resolusyon na naganap ang insidente matapos ng ilang araw na tensyon sa pagitan ng otoridad at pamunuan ng Senado kaugnay ng kustudiya ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pansamantalang nanatili sa loob ng gusali ng Senado matapos maisa publiko ang arrest warrant laban sa kanya mula sa International Criminal Court o ICC. Sumiklap ang kutukan sa ikalawang palapag na gusali ng Senado nitong Miyerkules at tumagal ng halos 3 minuto. Nagdulot ito ng matinding takot at kaguluhan sa mga empleyado ng Senado at mga mamamahayag na nooy nagko-cover sa naganap na standoff. Sa kabila ng panganib at posibilidad ng isang active shooter situation, pinuri ni Ontiveros ang Senate media dahil ipinagpatuloy ang pagbabalita para maihatid sa publiko ang mga mahalagang impormasyon habang nagaganap ang insidente. Binigyang diin din sa resolusyon na mahalaga ang papel ng media sa panahon ng krisis, lalo na sa gitna ng pagpapalaganap ng disinformation, covert influence operations at coordinated inauthentic behavior online. Ayon kay Ontiveros, nagsilbing haligi ng katotohanan at tagapangalaga ng integridad ng demokrasya ang patas at responsabling pagbabalita ng media, partikular sa panahon ng pambansang krisis. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha sa Radyo Publiko.
1: Trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: 2:48 ang ating oras. Samantala, narito po muna yung dati daw pong mga benepisyaryo ng 4Ps. Aba, nagninegosyo na ngayon. Good news. Iatid po sa atin yan ni DK Zarate.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagsimula ng magnegosyo ang mga dating benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps sa Delphin Albano Isabela. Ito ay matapos makatanggap ng kabuang 160,000 pesos na livelihood assistance mula sa DOLE. Ayon kay DOLE Isabela Provincial Director Reginald Estioco, kabilang sa mga benepisyaryo ang 8 pamilyang nagtapos sa 7 taong limitasyon ng 4Ps, may mga anak na lagpas 18 anyos na o kaya naman nakapagtapos na sa high school ang huling minomonitor na anak. Kabilang sa mga ipinagkaloob na kabuhayan, ang 4 na sari-sari store, isang native delicacies production project, 2 snack at food vending business at isang car painting service. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang matulungan ang mga pamilya mula sa 4Ps na maging self-sufficient at magkaroon ng pangmatagalang kabuhayan. Bukod sa puhunan, sumailalim din ang mga benepisyaryo sa pagsasanay sa marketing, simple bookkeeping, occupational safety and health at financial literacy upang mas mapalago at mapanatiling matatag ang kanilang mga negosyo. Ayon pa kay Istioko, layo ng programa na mabigyan ang mga pamilya na tuloy-tuloy at matatag na pagkakitaan upang tuluyang makabangon at hindi na umasa sa ayuda ng pamahalaan. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Abra Solon, nanawagan po sa mga lokal na pamahalaan na protektahan o proteksyonan ang kanilang mga lokal na mamamayan laban po sa ilang mga mapang-abusong turista. Si Ms. Melanie Valdos Reyes sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Jamie, nanawagan si Abra Representative Ching Berno sa mga lokal na pamahalaan na higpitan ng proteksyon sa mga komunidad at katutubo laban sa lumalalang tourist abuse sa bansa. Ginawa ni Berno sa panawagan matapos ang umuugong o mugong na reklamo hinggil sa magulo at marahas na asal ng ilang dayuhang turista, kabilang ang insidente sa Siargao kung saan 2 lalaki ang umuninalakit sa mga may-ari ng cafe Anya, dapat itong imbestigahan agad ng otoridad maging ang iba pang pang-aabuso. Ayon kay Bernos, Vice Chairperson ng House Committee on Indigenous Cultural Communities at Indigenous Peoples, dapat iyakin ng pamahalaan na protektado ang kapakanan, kultura at pamumuhay ng mga lokal na komunidad. Iginiit din niya na kailangan magkaroon ng malinaw na tourism plans ang mga LGUs upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at respeto sa mga tourist spots at heritage sites sa bansa. Samantala, Jamie, ngayon inaantabayan na natin ang press conference. Kauna-una ang press conference ng House Impeachment Prosecutors Panel kasama ang mga itatalaga mga spokesperson at impeachment manager dito sa Kamara. Magbabalik tayo mamaya, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Walang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 7-3-8.
0: Maraming salamat sa iyo, Ms. Melanie Valdos Reyes. Samantala, Bureau of Internal Revenue o BIR nagbigay po ng extension para sa pagsusumite ng Electronic Audited Financial Statements o yung EAFS. Si Ray Ferrer sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Layunin na extension na mabigyan ng konsiderasyon ang mga taxpayers na nakaranas ng technical issues sa EAFS system nitong nakaraang annual income tax return filing season. Sa klaw ng extension, ang mga hindi nakapag-upload ng kanilang EAFS bago o noong Mayo 15 dahil sa system-related problems. Kasama rin ang mga gumamit ng contingency email submission. Ngunit wala pang natatanggap na acknowledgement receipt mula sa kanilang BIR office. Nilinaw ng BIR na walang penalties para sa delayed attachment submissions na dulot lamang ng system issues sa nasabing panahon. Hindi naman kasama sa extension ang deadline para sa filing at payment ng annual income tax return. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho.
0: Maraming salamat sa iyo, Ray Ferrer. Samantala, ano nga ba ang pinagkaiba ng government internship program sa special program for employment of students o yung SPES pagdating po sa tagal ng trabaho? Alamin po natin yan sa ating Wanna Know.
6: Ano ang pagkakaiba ng GIP at SPES pagdating sa tagal ng trabaho?
7: Dahil pansamantalang trabaho ang binibigay sa SPES, ang period of engagement ng mga beneficiary ay sa loob lamang ng 20-78 na araw at pwede silang mag-apply pa ulit sa programa. Samantala, ang period of engagement ng mga beneficiary sa ilalim ng GIP ay 3-6 na buwan at pwede lamang silang ma-renew para sa 6 na buwan.
1: Buwang trabaho, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 7-3-8.
0: Maraming salamat po sa video na yan mula po sa Department of Labor and Employment. Siyempre pa, happy happy birthday sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang karawan. Ngayong araw na ito, si Eddie, a.k.a. si Basha Zapanta. Happy, happy birthday! Si Yena Salazar ng aming pong Public Affairs Division. Ay, ganda! Happy, happy birthday! Ayun, thank you so much! Okay, sige, okay na yan. Tayo po'y magpapaalam na. Maraming salamat sa ating mga nakasama dito po sa studio. Siyempre, unahin natin yung Marulas transmitter. At dito sa studio, ang ating pong mga nakasama, sina engineers Marvin Toledana at syempre si Sir Orly Lopez, ang ating pong si Jobel, andiyan din si Jobel Lustre at ang ating executive producers sina Isabel Silang and May Vidania. Ako po si Jamie Quinto, magandang hapon mga kawan, trabaho.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 7-3-8.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 3 ng hapon.
8: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pilipinas hindi makikialam sa internal conflict ng China at Taiwan. Mula sa Balacanang, may ulat si Raquel Bayan.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkilala ng Pilipinas sa One China Policy sa gitna ng issues sa pagitan ng China at Taiwan. Ayon sa Pangulo, hindi kailanman makikialam ang Pilipinas sa internal matter ng Taiwan at China. Sa panayam ng Japanese media sa Malacanang bago ang state visit sa Japan, ipinunta ni Pangulo Marcos na nais na Pilipinas maresolba sa mapayapang paraan ang anumang tensyon sa paligid ng Taiwan. Kahit kasi ayaw ng Pilipinas, madadamay ang bansa sa oras na magkaroon ng gera sa Taiwan, lalo't nasa 200,000 ang Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho doon. Dahil dito, mahalaga para sa gobyerno ng Pilipinas na mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ang Pilipinas, ayon kay Pangulo Marcos, nagpapatuloy sa diplomatic engagement nito sa China, kabilang ang regular na pakikipagpulong ng foreign ministers ng dalawang bansa upang mapanatili ang maayos na komunikasyon. Sabi ni Pangulo Marcos, mahalaga ang pagtutulungan ng mga bansa sa Indo-Pacific region upang maiwasan ng sigalot at mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon.
11: Searching for peace in the region and the freedom of navigation in our seas and the peaceful resolution of any conflict. That is the standard position and I think it is the right one. And I always have
10: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas Radyo Publiko.
9: National Bureau of Investigation o NBI may impormasyon na sa kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Si AJ Ignacio sa kanyang balita.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: May nakuha ng impormasyon ang pamunuan ng National Bureau of Investigation o NBI hinggil sa kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ang kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na may hawak na silang impormasyon sa kinaroroonan ng nasabing mambabatas. Ngunit tumanggi naman si Director Matibag na ibigay ang mga detalye upang hindi mabulilyaso ang kanilang isasagong operasyon at validation sa kanilang nakuha impormasyon. Siniguro naman ng NBI na magbibigay sila ng update sa mga kapatid natin sa media kapag na-verifika na nila na totoo at validate ang impormasyon na ibinigay sa kanila ng isang impormante. Wala pa rin dito sa National Bureau of Investigation para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Pag-convene ng Senate Impeachment Court, may tuturing na promising opening salvo para sa patas na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Ikinaligod ni Iloilo Representative at Deputy Speaker Janet Garin ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte at inilarawan ito bilang isang magandang simula tungo sa patas at maayos na proseso. Ayon kay Garin, ipinapakita ng hakbang na umuusad na ang prosesong itinakda ng konstitusyon. Sinabi rin niya na positibong indikasyon ang inilatag na timetable ng Senado kung saan binigyan ng Vice Presidente ng hindi lalampas na 10 araw upang sagutin ang mga paratang, habang 5 araw naman ang inilaan para sa tugon ng House Prosecution Panel. Iginiit din ng mambabatas na dapat isagawa ang paglilitis ng may pagpipigil, dignidad at paggalang sa Senado bilang impeachment court, habang iniiwasan na hindi kinakailangang pagkaantala. Ayon kay Garin, mabibigat ang mga aligasyon kaya nararapat lamang na sumailalim ito sa buong paglilitis kaysa mauwi sa bangayan sa publiko o mga procedural distractions para kay Garin makabubuti sa bansa kung maisusulong ang pananagutan sa mahinahon, legal at kapanipaniwalang paraan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Ngayon pa muling balita, mga barko ng China sa West Philippine Sea, bumaba na ang bilang nitong nakaraang linggo. May ulat si Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas, report.
6: Mabanas 27 ang bilang ng Chinese vessel na namataan sa West Philippine Sea nitong nagdaang linggo. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson for WPS, Admiral Roy Vincent Trinidad, sa isang press conference, kung noong May 4 hanggang 11, nasa 35 Chinese vessels ang nasa West Philippine Sea, pero nitong May 12 hanggang 18 ay nabawasan ito ng 8 o 27 na nga lang. Base naman sa kanilang monitoring, 7 Chinese Coast Guard o CCG vessel at isang People's Liberation Army Navy o PLAN ang namataan sa Ayungin Shoal. 6 na PLAN vessels naman at 8 CCG sa Baho de Masinloc at isang CCG vessel naman sa Escoda Shoal. At sa Pagasa Island, may nakita rin na 2 PLAN at 2 CCG. Pinangako naman ng AFP na patuloy nilang isusulong ang karapatan at soberanya ng Pilipinas, lalo na sa West Philippine Sea.
14: We have been doing improvements, enhancements, development, repair, and fortification to ensure that these islands will be able to support any deployed troops and the local community, Kalayaan community on Pag-asa Island.
6: Mula rito sa Campo Crame, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko.
17: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
18: Nakagat ako ng aso, inay.
17: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
18: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay.
17: Naku, patay. Diba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
18: Ano na po ang gagawin natin, inay?
19: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin ito sa loob ng 10-15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o namang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 na araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at panatag ang buhay.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
20: This is a public service announcement.
21: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
20: Huwag i-click ang link.
21: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Cam.
2: Ang Philippine Statistics Authority ay patuloy na nagsusumikap upang mapahusay ang mga programa at serbisyo na kanilang iniyahatid sa publiko. Sa paipanayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay PSA Quezon Registration Officer Ms. Vanessa Rabuel ay kanyang binanggit ang rebranding na ginawa ng ahensya sa PhilSys ID.
3: Na-promote na rin namin ito dun sa mga social media channels namin, nagkaroon na rin mga advisories, tapos ginagawa namin siya ng mga social card for media promotion. So yung ating PhilID, tatawagin na po natin itong National ID. So ang objective po is para to promote yung wide acceptance po and promotion ng National ID, kasi pinopromote na rin po natin yung mga digital National ID and yung tatlong format ng digital ID.
2: Idinagdag pa ni Ms. Rabuel na patuloy pa rin ang mobile registration na isa sa mga estratehiya na ginagawa ng PSA para mas mapabilis ang pagpaparehistro para sa National ID sa lalawigan ng Quezon.
22: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bintilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
1: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
2: Mahal ang gamot.
1: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Mr. President, pwede pa yakap.
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Pinoy Kultura! Pinoy Kultura! Eto na! Ang programang nagpapakita na It's Cool to be Pinoy! Alamin kung gaano kakulay ang ating kultura, kasaysayan, sining at musika. Mamangha sa mga tradisyon at selebrasyon na nagpatibay sa ating pagpapahalaga at paniniwala. Pinoy Kultura! Kasama si Mara Pepanyo Grazula dito sa Radyo Pilipinas Lucena, 10:17 AM.
7: Labing 3 minuto makalipas po ang alas 3 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 19, 2026. Sumasa niyo na po itong ating palatuntunan, Pinoy Kultura, dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Tayo po ay live sa 10:17 sa inyong mga radyo. Kami po ay may official Facebook page din. Live din po tayo sa Radyo Pilipinas Lucena Facebook page. Para po sa mga hindi pa naka-follow dito sa aming Facebook page, paki-follow naman po para palagi kayong updated sa mga nangyayari dito sa ating lokalidad, lalo na po dito sa Lucena, Quezon, Calabarzon at Mimaro, maging sa ibang bahagi pa po ng Pilipinas at ibang bahagi pa ng mundo. Ang amin pong mga content ay may kaugnayan po sa mga programa, proyekto, serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno at ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ako po si Mara Grisula. Katuwang po natin sa ating master control si Ate Utoy Evangelista, kasama rin po natin si Ate Josie Gonzalez. Sa atin naman pong transmitter site, katuwang po natin dyan si Kuya Robin Celis. Ngayon pong hapong ito sa ating program, muli po tayong makikipag-ugnayan sa PSA Calabarzon. Makakasama po natin maya-maya lang si Sir Silver Quiachon. Pag-uusapan po namin ang 2025 Household Survey on Domestic Visitors. Yan, usapang medyo pangtuklas Pilipinas yata itong topic na to, no? Ilan nga po ba yung domestic visitors, no? Dito sa ating bansa, ano nga ba itong Household Survey on Domestic Visitors na ito? Ano po ang layunin nito? Ano po ang batas na sumasaklaw sa pagsasagawa po nito? Ano po ang scope and the coverage? Mamaya po ating pag-uusapan, okay? Ate, kasama na po ba natin si Sir? Ayan, sige po, habang iniintay po natin si Ginoong Silver Ketchon, kung kayo po may katanungan sa ating panauhin, iwan nyo lang po sa comment section ng ating Facebook Live. Dahil tulad ng nasabi ko kanina, naka-live po tayo sa Facebook. Magandang hapon muna sa mga buena manong kasama natin sa ating Facebook Live. Si Sir De Cantos, si Maria Elaine Machete. Itong talagang batang to, kahit po matagal nang natapos yung kanilang internship, palagi pa rin siyang nagko-comment. Ayan. Salamat sa iyo, Elaine, sa palaging pagtutok pa rin. Magandang hapon kay Kuya Robin Celis. Ayan. Kaunting kwento, no, bago tayo pumunta doon sa ating interview, habang iniintay natin si Sir Silver. Kanina pong umaga, kami ni Sir Dick, pumunta kami sa SM City, Lucena, kung saan isinasagawa po ang Summer Job Fair ng Lucena City Public Employment Service Office, o PESO. No? Mahigit 2,000 trabaho po yung inaalok dito ng 19 na kumpanya. Meron pong local employment, for local employment, at mayroon din pong for overseas employment. Hanggang alas 3 po yan kanina. Ayan. So, sana po, no, marami yung mga na-hire on the spot. May ilan kaming na-interview na hired on the spot. Nakakatuwa naman. Hindi na po namin natapos yung mismong program. Pero yan, mahigit 2,000 trabaho po ang inialok dyan. Sana na-fill up yung mga bakanting trabaho na yan. Okay? Para sa mas matatag ano po na kabuhayan para po sa ating mga kababayan. Ito na po, kasama na po natin sa ating kabilang linya si Sir Silver Ketchon. Again, pag-uusapan po namin ang 2025 Household Survey on Domestic Visitors. Okay? Magandang hapon, Sir Silver. Welcome po muli sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Magandang hapon po sa lahat ng tagamakinig ng Radyo Pilipinas, Lucena, sa presence po ni Miss Mara.
7: Okay, magandang hapon po, Sir Silver. Kumusta ka po muna, Sir? Kumusta po ang PSA Calabarzon?
2: Okay naman po. So, ngayon nga pong second quarter of the year, meron pa rin po mga sinasagawang mga statistical operations ng PSA Region 4.
7: Okay. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay itong tinatawag na HSDV o 2025 Household Survey on Domestic Visitors. Hindi ko po sigurado kung napag-usapan na natin ito before, pero ano po ba, sir, ang HSDV? Para po saan ang survey na ito?
2: Opo. So, tama po kayo, Ms. Mara. So, ito po ay first time po natin pag-uusapan sa entire po na pag-guest ko dito sa Radyo Pilipinas, Lucena. So ito pong 2025 Household Survey and Domestic Visitors or HSTV. Siya po ay nationwide household-based survey. So ang mga sample po dito, ang may interview po dito ay mga sambahayan po, mga bahay po. Na kinukondak po ito nga ng PSA in partnership with the Department of Tourism or DOT. So, bali po yung DOT po kasi ay mandated ng RA. May batas po ang sinusunod ang DOT. Yan po yung RA or Republic Act number 9593 na kung saan mandated po sila to conduct research and studies, disseminate all relevant data on tourism, monitor and analyze the socioeconomic impact of tourism on affected local communities and the nation to maximize the benefit of tourism. Bali, sa ano po, sa pagkakapartner po ng PSA sa DOT, nag-start po siya noong 2005. So, bali, ito pong round na to, na 2025 HTV, siya po ay ikapitong survey na sinasagawa po ng PSA.
7: Okay, malinaw, Sir Silver. Sir, ano ba yung specific objectives ng 2025 HSDV?
2: Okay, bali, main objective po ng 2025 HDB ay para makapag-gather po ng updated data at the household level. Kasi since nga po yung ating survey, household-based survey, so household level po makukuha po ditong datos on domestic, so within the Philippines, and international outside the Philippines na tourism data, no, na vital po sa pagbubuo ng iba't ibang plans and programs na may kinalaman po sa tourism. Bali, specifically, ang objectives po nito, una po muna, yung to measure the volume of domestic and international visitors. Gano'n na po ba kadami ang ating mga domestic and international visitors. And also, ma-determine din natin yung profile and travel characteristics ng domestic and outbound visitors. So, yung outbound visitors po, siya po yung mga visitors outside the country. And then, pangatlo pong objective yun po, to identify the travel patterns of the household members 15 years old and over. So, bali po kasi dalawang klaseng questionnaire or forms ang i-administer sa bawat sample household. Yung pong form 1 na household questionnaire, so sa buong sambahayan or household po yung mga tanong. Pero dito po sa individual questionnaire na form 2, sa bawat household, i-interviewin yung mga members na 15 years old tataas para malaman kung sila ba ay nakapag-travel. So malalaman natin po sa po nating patterns, siya po yung pwedeng mag-overnight na visit in a certain place or one day or same day trip. Ito yung sinasabing same day visitor. And then, sunod po na objective ay yun po, malalaman po natin sa pamamagitan po ng survey na to, yung economic contribution of domestic and international visitors in the country. For example po nito, yung mga remittances na mahalaga po na bagay para maging, siya nagiging contribution po ng ating mga domestic and international visitors. And also, malalaman po natin yung Pilipinas perception. Kasi may mga tanong po dito na perception po ng household member ang tinatanong with regards po sa tourism.
7: Okay, isa po sa mga... opo, sir. Isa po sa mga interesanting sinabi ni Sir Silver, itong kontribusyon ng domestic and international visitors sa ating bansa. Kasi po, alam naman natin na ang turismo po ang isa po sa mga sektor na may pinakamalaking na ipapasok na pera sa kaban, no, ng ating bayan. Sir Silver, ano ang scope and the coverage po ng 2025 HSDV?
2: Okay. Ito pong 2025 HSDV, involves po nito yung collection ng data on domestic visits and data on the volume and details of visits, hindi lang po sa within the Philippines, pero yung sa outside the Philippines din. So, it covers a nationwide sample of households that are deemed sufficient para measure natin yung level and patterns nga ng domestic visit at the national and regional level. So, mo-produce po natin na statistics ay at the regional level. So, meron po tayong national level data at the same time, yung regional level data. Bali, ang ating ang enumeration unit, yung sample po natin ay household. Kasi nga po itong HSDV, household-based survey. And then, sa mga sample na household, magbibigay or gagamit ng ating mga fieldman ng Form 2 na individual questionnaire na kung saan tatanungin doon yung mga household members 15 years old and over.
7: Opo. Sir, paano pinipili naman yung mga magiging respondents po sa survey?
2: Opo. Bali, meron pong statistical sampling na ginagawa ang PSA Center of Subject Matter Division. No? And then, yung sampling method pong yon ang ginagawa ng PSA Central Office, and then ang mapadala na lang po sa atin sa region at saka sa provinces ng PSA dito po sa Calabarzon specifically ay yung listahan na ng pupuntahan or na mga naging sample po dito po sa ating HSTV na Statistical Operations.
7: Ito sir, palagi natin itong itinatanong, no? Ano ba yung mga batas na nagbibigay otoridad sa pagsasagawa po ng survey na tulad nito?
2: Para sa lahat po ng naging survey or statistical operations ng PSA, authorized po ang PSA na magsagawa ng iba't ibang statistical operations kagaya po ng household-based survey, na HSDV, establishment-based survey, at saka agricultural-based survey. Ito po ay mandated ng Republic Act or RA 10625. So isa sa mga sections po ng nasabing batas yung Section 6 na kung saan ang sabi doon ay ang one of the functions ng PSA ay yung mag-prepare and conduct ng statistical sample surveys on all aspects ng socio-economic life including yung agriculture, industry, trade, finance, prices, and marketing information. And then isang batas din po yung Section 25 na kung saan obligado po na mag-provide ng correct and accurate information, complete truthful and complete answers ang ating mga magiging sample. Kagaya po dito sa ating Asia's Day, yung pong mga may piling sample household, obligado po sila na magbigay ng truthful and complete answers sa ating mga fieldman. Ito po ay na nasaad sa Section 25 ng nasabing batas na RA 10625. And then yung Section 27 din ng nasabing batas, ito naman po yung iniiwasan natin sana na mangyari yung karoon ng penalty dun sa mga respondent na mag-re-refuse na makikooperate sa ating field fund. As much as possible po yung ating national statistician din for your information din po sa ating mga tarapakinig ng Radyo Pilipinas. Ito pong nasabing penalty, as much as possible po sana itong humantong dito. Ano? As much as possible, makuha natin, magkaroon tayo ng good reports sa ating mga sample, mapa household, establishment, kasi yun nga, sa pamamagitan ng pag-build ng good report, may engganyo po natin ang cooperation ng ating mga sample, magbibigay sila ng truthful and complete answers sa ating mga statistical queries, tanong, and others.
7: Ayan, eto naman Sir Silver, paano ba nakatitiyak yung ating mga respondents na mananatili pong confidential yung impormasyon na kanila pong ibibigay during the survey?
2: Opo. Bali, yung pong isa rin sa mga sections din, ng nasabing batas, yung confidentiality, yung section 26 ng nasabing batas na RA 10625 na kung saan yung detail furnished ng respondent sa ating mga statistical inquiries, surveys, and censuses ay mananatiling privileged communication na kung saan hindi siya pwedeng gamitin evidence sa any court proceedings. So lahat naman po ng ating magiging resulta in the form of statistical summaries, tables, na kung saan walang lalabas na pangalan ng household, household member, o mga establishments po natin.
7: At ano po ang reference period ng 2025 HSDV, Sir Silver?
2: Opo. Bali, ito pong 2025 na HSDV from the title itself, so 2025. So, lahat ng makukuhang datos po natin ay patungkol sa buwan ng mula January hanggang December 2025. So, actually, ang enumeration po nito ay magkatapos next week, May 26. Ang simula po ito ay noong first week ng May 4. So, ang duration po niyan ay May 4 to 26 hanggang next week po yung enumeration ng HSDB, including Saturdays and Sundays. So, makukolekta po dito yung mga socioeconomic characteristics ng domestic visitors, yung pag-travel, yung details na kanilang travel within sa domestic and outside the country, yan nga po yung sa sinabi ko kanina na outbound visitors kung sila po ay nag-travel outside the country. Yan po.
7: Okay, so yan po yung ating talakayan tungkol sa 2025 Household Survey on Domestic Visitors. Sir, bago po namin kayo pakawalan dito sa ating interview, baka po may mga karagdagan pong announcement, mga panawagan po galing po sa PSA Calabarzon, galing po sa inyong division. Sa inyo po ang pagkakataon, sir.
2: Muli, sa ngalan po ng aming Regional Director ng PSA 4A, RD or Mount Charito Ceremonia. Kapasalamat po ang PSA sa palagi ang pagkapaunlak po ng aming invitasyon na magsagawa or mag-guest dito sa radio interview para may parating po namin sa taong bayan, sa publiko, yung mga sinasagawang statistical operations ng PSA. So, sana po doon sa mga magiging samples po, meron po tayong 1 week na enumeration or operation dito sa ating HSDB. Sana po yung mga magiging samples ay makikooperate po sa ating mga fieldman. Ano po? And then, sa mga paparating pa po namin mga surveys, so sana po ay makuha po din po namin ng inyong full cooperation. Lahat naman po ng datas nga po ay, nagaya po na nasabi po kanina, ay mananatiling confidential, hindi po siya pwede gamitin ipang kaso sa inyo. And rest assured po na lahat po na ang output po nito ay resulta ay in the form of statistical summaries or table na kung saan wala nga pong lalabas na pangalan ng household, ng tao, maging ng mga establishmento or mga businesses po natin. So muli, maraming po salamat sa Radyo Pilipinas, Lucena.
7: Marami pong salamat, Sir Silver, sa pagkakataon po ngayong hapong ito, no, hanggang sa kasunod po nating usapan. Again, tungkol pa rin yan sa survey na isinasagawa po ng PSA Calabarzon. Ingat po kayo, sir. Thank you po. Okay, mga kaibigan, nakasama po natin sa ating program si Ginoong Silver Quecho ng PSA 4A. Ayan, palagi nating naririnig, no, si sir na ang kanya pong tinatalakay ay mga survey ng PSA. Alam niyo ho, ang PSA ay maraming mga survey ang ginagawa niyan taon-taon, no. Para saan ba yung mga survey, una sa lahat? Well, yun pong ano, basically, yung resulta kasi niyan, ang ginagamit ng ating policy makers, no, ginagamit yan ng ating mga lawmaker, ng ating pong mga nasa executive branch, sa kanilang mga programa, mga plano, pagpaplano, diba? Yun sa mga project po, mga program na ginagawa, kasi yan po ay numbers based, ano, statistics based. So halimbawa po, isang magandang halimbawa itong listahanan, ano po, ng DSWD. Doon po nakikita kung sino-sino yung mga pinakamahihirap na pamilya, at itong mga pinakamahihirap na pamilya na to, sila po yung tinatarget, pinaprioritize na maging benepisyaryo ng 4Ps halimbawa, o ng iba pang mga poverty alleviation programs ng ating gobyerno. Ano? So, yan po ang kahalagahan ng mga survey at ng mga research. Ang alam ko po, yung mga resulta ng research ng PSA, nakikita yan sa kanilang website. Pwede po natin yang i-access sa pamamagitan po ng kanilang website. Magandang hapon sa mga nanonood, mga nakikinig sa atin ngayong hapong ito. Si Kuya Robin Celis nanonood sa atin, si Elaine Machete, si Ate Josie Gonzalez, at si Tita Cleo Talento. Ayan, narinig nyo na po ba ang Bitina Farms? Sila po ang may pinaka fresh, no, na manok. Ayan, baka po may nakikita kayo sa grocery stores na Bitina Fresh ba yun, na brand ng chicken. Ayan, in-encourage ko po kayo na yun ang bilhin. Ayan, tita, salamat po sa inyong mainit na pagtanggap sa kanilang napakagandang bahay. Ayan, thank you po, tita. Mamaya po sa ating pagpapatuloy, eto, pag-usapan po natin. Last week, meron tayong hindi natalakay na topic. Ano po? Ito pong tinatawag na panalo mentality. At ano nga ba yung masamang epekto nito ng panalo mentality at yung pagkapanalo para lang sa ego habang ang ating bansa ang nagbabayad, ano po, ng nagbabayad ng masasama, ano po. Ayan, sige, pag-usapan po natin itong opinion ni Oliver Samson. Magbabalik po tayo sa ating palatuntunan, Pinoy Kultura, makalipas lang po ang ilang paalala ng ating himpilan.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service,
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko
8: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
0: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo, at siguraduhing laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
11: This is a public service announcement.
12: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
11: Huwag i-click ang link.
12: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
13: Ako po si Lia Lim Kalakasan mula sa Leon, Iloilo. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagtitipid ng kuryente sa aming tahanan. Ginagawa ko po ito sa pamamagitan ng pagpatay ng mga ilaw at appliances kung hindi naman ginagamit. At dahil po nanindahan po kami sa province, mas binabawasan po namin ang paggamit ng electric fan or aircon kung hindi naman po kailangan. At kung needed po namin gumamit ng appliances, sinisigurado ko po na ginagamit ko po ito ng maayos upang maiwasan po ang pag-aksaya ng kuryente. Sa ganitong paraan po, mas na nakatulong po ako sa pagpahalaga ng ating enerhiya at ng kalikasan.
14: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
15: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
16: Game 1, 2,

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng Pinoy Kultura. Kanina po nakasama natin ang PSA Calabarzon sa pamamagitan po ni Sir Silver Ketchon. Pinag-usapan po namin ang 2025 Household Survey on Domestic Visitors or HSDV. Ngayon naman po pag-usapan natin ang isang opinion. Ang title po ng opinion na to ay Panalo Mentality and Winning for Ego While the Country Pays. Galing po ito sa Esquire. Isinulat ni Oliver Samson. Nito lamang May 7, 2026. Nabasa raw po niya, no, itong komento ng isang netizen sa isang post. Ang sabi ng comment, talunan ang kandidato mo. Yan, talunan ang kandidato mo. Kasabay ng tatlong laughing emoji na may luha. Yan, ibig sabihin nito yung emoji na tawang-tawa, 'di ba? Kasi lumuluha na sa sobrang pagkatawa. Ang kandidatong natalo ay walang record ng korupsyon at matagal nang nagpapakita ng kakayahan sa serbisyo. Samantala ang kandidatong sinusuportahan nitong netizen na ito ay may kinaharap na aligasyon ng korupsyon at iba't ibang reklamo. Ang isa ay kilala sa pagiging bukas at transparent at siya lamang sa kanilang pamilya ang nasa politika, hindi galing sa political dynasty. Ang isa naman po na obviously yun ang sinusuportahan ng netizen na ito ay kilala sa pagiging hindi malinaw sa mga usapin habang marami sa kanilang pamilya ang may hawak ding posisyon sa gobyerno. Hindi raw mananalo, no? Hindi mananalo yan. Muli nilang sinabi, sabay lagay ng laughing emojis. Yan, maaaring tama sila sa magiging resulta, no? Pero ang pagpili po kasi ng mas sikat na kandidato dahil lamang sa dami ng sumusuporta rito at hindi po dahil sa kakayahan o integridad ay taliwas sa kanilang sinasabing pagmamahal sa bayan na lagi nilang ipinapakita sa social media. Ang ganda nito, nung nabasa ko po the first time itong artikulong ito, itong opinion na ito, tuwang-tuwa ako, no? Sabi po dito, tinagalog ko na lang syempre. Sabi po dito, no, siguro nga, no, alam mong mananalo itong particular na kandidato. Kaya po siya yung ibinoto mo kasi alam mong mananalo na siya, no? Pero yun nga po, no, hindi naman yun ang sukatan ng pagmamahal sa bayan. Diba? Ang pagpili ng masikat na kandidato dahil lamang sa dami ng supporters nito ay paliwas po sa sinasabing pagmamahal sa bayan. Lalo na nga po kung yung inetsapwera mong kandidato ay mas may kakayahan at mas may integridad. Diba? Dapat naman talaga, diba, bumaboto tayo batay sa kakayahan, batay sa integridad, batay po sa personalidad ng isang tao. Diba? Kung siya po ay may pinag-aralan, diba? Kung siya po ay may kakayahan, may karanasan sa serbisyo publiko, kung siya po ay hindi galing sa political dynasty. Alam niyo po, nitong recent na election, ang ibinoto ko na lang ng mga senador, basta yung hindi po galing sa political dynasty. Okay lang kung medyo matagal na sa serbisyo, no? Marami hong mga matatagal na sa serbisyo, pero functioning naman kasi. At yun nga po, isa sa mga naging criteria ko na basta hindi yan galing sa political dynasty, no? Madalas po ang ipinapakitang pagiging makabayan ay tila ba nagiging simpleng pagmamataas lamang, no? Ang tunay na pagmamahal daw po sa bansa ay pagpili sa may kakayahan at integridad kaysa sa pagiging kampante dahil marami ang kakampi, no? Baka naman po yung iba sa atin ay ganitong bumoto, no? Kagaya nung isa kong kakilala, sabi niya, ay si ano ang iboboto ko? Ito po ay nung 2022 elections. Yun daw particular na kandidato ang iboboto niya kasi marami na ang boboto dun. Parang nakisama na lang siya, no? At itong taong to, alam niyo po, na-convert ko yun. Na-convert ko yun. Sabi ko, ay gusto mo pala ay dun sa marami ng boboto, bakit hindi kay ganito? Kasi marami ding boboto sa kanya. Na-convert ko siya. Yun na rin ang ibinoto niya. Ayan. At ito po mga kaibigan, yung tinatawag na panalo mentality. Diba? Kung saan mas mahalaga ang panalo kaysa katotohanan at mas mahalaga raw po yung pagkampi kaysa patas na paghusga. Nakakalungkot, no? Pero ito yung realidad ng marami sa atin ngayon. sila po ay gusto nila yung panalo mentality. May personal fulfillment para sa kanila kapag po nanalo yung kanilang kandidato. Alam niyo po, nung bago-bagong butante lang din naman ako, nung bata ako, nasasaktan ako pag natatalo yung kandidato ko. No, nasasaktan ako, parang ay mali yung pinili ko kasi hindi siya yung pinili ng karamihan. Pero hindi nag ganon.

0: mga survey, pero nasasaktan ako para sa isang kandidato kasi alam kong siya po ay karapat-dapat at siya po yung may pinakakakayahan sa lahat ng kanila pong magkakalaban, no? So yan po yung tinatawag na panalo mentality. Mayroon yan ang marami sa ating mga Pilipino. Gusto nilang suportahan yung kandidatong mas marami sa tingin nila ang supporters. Nakikisama, no? Kahit hindi naman, kahit po walang kakayahan, walang integridad yung kandidatong kanilang sinusuportahan. Ayan. Mamaya po mas pag-usapan natin itong panalo mentality na ito. Ayan. At ano ba ang epekto nito sa ating bansa? Narito po muna ang isang report mula po ito kay Pilipinas Patrol number 5, May Formaran.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Sa detalye ng report, Ate May,
2: binawian ng buhay ang dalawang senior citizen sa Infanta, Quezon matapos madaganan ang kanilang bahay ng isang cargo truck na may lamang feeds galing sa lalawigan ng Bulacan. Ayon sa ulat ng Infanta Municipal Police Station, ang dalawang namatay na live-in partner ay sina Antonio Ballesteros, 74 years old, at Dominga Licop, 70 years old. Naganap ang insidente sa Marilake Highway sa Purok Antipolo ng Barangay Gumian, bandang alas 5:30 ng madaling araw. Ito ay kahapon kung saan nalaglag ang cargo truck at naipit ang mga biktima. Sa initial na investigation ng mga otoridad ay naputol ang paa ng babae, nawasak ang buong bahay habang buhay naman ang driver at ang dalawang pahinante na nasa kustodiya na ng PNP Infanta. Agad na rimisponde ang mga tauhan ng MDR-RMO, Bureau of Fire at ang Infanta Police sa pinangyarihan sa pangunguna ni Police Major Fernando Credo para makuha ang mga katawan ng biktima na naipit na mga kargamento. Ayon sa kwento ng mga pahinante, sumabog ang gulong sa harapan ng truck sa isang palusong na kalsada at iginiit ng mga pahinante na hindi nakatulog ang kanilang driver habang nagmamaneho. Agad naman na nagpadala ng boom truck o yung man-lift truck ang tanggapan ng LGU Infanta sa atas ni Mayor L.A. Ruanto para maiangat ang cargo truck sa kalsada o madala ang cargo truck sa kalsada. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Number 5, May Formaran sa balita. Balikan po natin yung ating talakayan tungkol sa panalo mentality. So sabi natin kanina, basically, ang panalo mentality, ito po yung mentalidad ng maraming botante sa Pilipinas na basta sikat, no, basta na pinaniniwalaan nilang maraming supporters itong kandidatong ito kahit hindi naman po hindi walang kakayahan, walang integrity, walang karanasan, ibinoboto nila kasi nga po sikat, no, at gusto nilang manalo, no, hindi dahil sa kakayahan, hindi dahil sa karanasan, hindi dahil sa personalidad nitong taong to, basta marami lang siyang supporter, yun ang paniniwala natin, sinusuportahan ng marami sa atin. Ayan, kapag daw po kinokontra ng ebidensya ang maling paniniwalang nabuo dahil sa disinformation o maling impormasyon, madalas ang sagot ay nasa echo chamber ka lang, no? Ginagamit po ito hindi upang makipag-usap ng maayos kundi para baliwalain ang katotohanan. At sa ganitong sitwasyon daw po, nauuna ang ego kaysa katotohanan at pagmamahal sa bayan, no? Minsan daw po ang sagot naman ay ganito, kaninong katotohanan ba, no? Na parang bago-bago lamang ang katotohanan, depende sa gusto ng tao. May pagkakataon din daw po na tinatawag na holier than thou ang mga taong nagfa-fact-check o nagsusulong ng mabuting pamamahala bilang paraan upang siraan ang nagsasalita at iwasan po ang tunay na issue. Alam niyo po, ang daming ganyan, no? Yun pong mga ano, yun pong mga taong nagde-debunk ng fake news, yung mga nagfa-fact-check, yun pong mga tagapagtuguyod ng good governance, sinasabi, alam niyo po, personal attack talaga, no? Ad hominem. Alam niyo po yung ad hominem, yung fallacy sa ano, sa psychology nga ba pinag-aaralan 'yan o sa philosophy. Sinasabi po na ay di ikaw na ang mabait, no? Ikaw na ang banal. Eh kapag ba gusto mo ng good governance, 'di ba? Banal ka na ba agad? 'Di ba gusto mo bang sabihin na ako'y banal, ako'y mabait, ikaw ay hindi? 'Di ba hindi naman ganoon ang gusto nating lahat ay good governance, 'di ba? At maraming pagkakataon

ngayon, lalo na po ito sa social media, na ang atake no sa mga supporters ng good governance at ng mga kandidatong napatunayang may good governance ay ganito, no? Ang sasabihin ay bait-baitan, mga ganyan, 'di ba? Diyos ko, puro ad hominem. Alam niyo po ang pinaka mababang uri ng argumento ay ad hominem, 'di ba? Yung personal attack, yung sinasabing apangit ka. Diba? Ano namang kaugnayan nun sa issue? Tirahin mo yung issue, wag yung personal na katangian ng tao. Diba? Ayon po sa artikulo na pinag-uusapan natin, malaking papel ang ginagampanan ng disinformation sa pag-usbong ng ganitong pag-iisip. Kaya po pansinin ninyo yung mga yun pong mga naniniwala sa fake news, 'di ba, yung mga napaniniwala ng pinagtagni-tagning mga video na hindi naman totoo. Yung context po ay magkakaiba pero pinagsama-sama para makabuo ng panibagong konteksto. Pansinin niyo po, sila ay ano? Sila po ay sila yung mga pinaka hindi sila yung ano pinaka prone ano po na maniwala sa disinformation at hindi na sila tumatanggap ng anumang paliwanag, ng anumang facts kasi yun na yung pinaniniwalaan nila. Nakasarado na ang isip, 'di ba? At frustrating po talaga, mga kaibigan, yung mga ganitong tao, no? May ilang netizen daw po na nagtatanong kung bakit nakikita sa rally ang isang mambabatas na dati pong nakulong dahil sa isang kaso, kahit na matagal nang ibinasura ng korte ang nasabing kaso. Inaakusahan nila ang media ng pagiging bias, no? Kahit tila hindi naman nila binasa ang mga balitang kanilang kinokontra. Yan, isa pa yan, no? Sinasabi nila na bias ang media. Yan, kahit naman kaunti lang yung kanilang nabasa, no? Binanggit din po sa artikulo na ang tunay na leader ay hindi po nandilin lang gamit ang maling impormasyon. Tama, 'di ba? Sa halip nagbibigay ito ng tamang impormasyon at pinapalawak ang kaalaman ng mamamayan. Alam niyo po, para sa akin ang pinaka mahusay na leader ay yung gusto niyang maging kasing talino o mas matalino pa kaysa sa kanya ang kanyang mga nasasakupan. Kaso hindi nga yun ang gusto ng maraming politiko. Minsan nga pag nag-uusap kami ng asawa ko, sabi niya, kagaya kahapon, sabi niya, parang may ilang opisyal, no, na gusto na raw pong alisin yung K-12. Sabi ko, bakit aalisin? Ipinantay nga kasi tayo sa ano, sa ibang bansa, di na huli na naman tayo. 'Di ba? Matagal na panahon na po tayong huli. Tapos aalisin nila ang K-12 para ano? Para maging huli na naman tayo? 'Di ba? Para nga po kapantay na tayo ng international community. Alam niyo po, sa buong Asia, tayo lang naman dati yung ano, yung ang high school po apat na taon. 'Di ba? Pansinin niyo sa South Korea, meron silang pagkatapos po ng elementary na 6 na taon, meron silang middle school na tinatawag. Yun po ay 3 taon. Tapos meron pa silang high school na 3 taon. So 3 plus 3 ay 6, 'di ba? Tayo po 4 na taon lang, high school lang na 4 na taon. 'Di ba? Hindi ba kayo natutuwa? Kung pwede lang akong bumalik sa pagkabata, gusto ko sanang may senior high school. Kasi kapantay ako ng mga taga-ibang bansa, 'di ba, sa aral, 'di ba? Tapos gusto nilang alisin. Sabi ko, baka kasi ayaw ng mga politiko na matatalino tayo, na tayo po ay matataas ang pinag-aralan. Baka ayaw ng mga politiko na tayo po ay nagtatanong. Baka gusto nila mangmang tayo, 'di ba? Kasi mas ibinoboto sila ng mga mangmang, 'di ba? Nakaka-frustrate, 'di ba? Tapos sasabihin po nitong mga taong 'to, ang media po ay bias, 'di ba? Kaya nalilind lang eh. May mga tao naman pong naniniwala na may kasalanan ang naturang mambabatas, 'no? Kahit na ibinasura na po ng korte ang kaso. Ayon pa sa artikulo, saan ang gagaling yung katiyakang ito? Diba? Hindi mula sa ebidensya. Wala ring naipakitang matibay na patunay ang mga politikong kanilang sinusuportahan kahit matagal na silang may pagkakataon para gawin ito. At dito na nga po pumapasok yung tanong na hindi ba nila alam ang desisyon ng korte o sadyang ayaw lamang nilang tanggapin ito? No? Siguro naiisip niyo na po kung sino yung mga taong binabanggit natin dito, no? Kagaya po nitong isang politiko na to na
isang mambabatas na napatunayan pong walang kasalanan at yung kanyang kaso ay ibinasura na po ng korte. Pero hindi ito pinaniniwalaan nung mga taga-suporta ng isang particular o ng mga particular na politiko. Ayan. Kaya po, dito pumapasok yung tanong na hindi ba nila alam na nag-decide ang korte, ibinasura na nga po ng korte yung kaso, o sadyang ayaw lang nilang tanggapin yung katotohanan, ayaw lang nilang tanggapin yung desisyon ng korte, di ba? Ayun po sa artikulo, ito yung panalo mentality, kung saan mas mahalaga kasi yung panalo kaysa katotohanan at mas mahalaga pa yung pagkampi kaysa patas na pagtingin. Sana po sa 2028 ay makita natin na iba na, no, yung landscape, yung political landscape natin. Kasi po, nabago na rin naman yung maraming mga botante. Alam niyo po, pinakamaraming botante nitong recent na election, 2025, ay mga kabataan. Kami yun! Kami yun, di ba? Mga millennial at saka mga Gen Z. At sinasabi po na mahalaga yung youth voters na ito, no, mga millennial, mga Gen Z, para manalo yung dalawang particular na senador ngayon na hindi nga sila nag-a-appear sa mga election survey. Kita nyo ang taas ng kanilang ranking, di ba? Mataas yung kanilang 12 yung senador at sila po ay nasa top 5. Di ba? Bukod doon, meron pang dalawang kongresista na wala rin po sa election surveys na nanalo rin. Di ba? Yung kanilang mga party list at hindi lang basta nanalo. Ang daming boto, 'di ba? Kagaya po nitong isa, parang 4 na seat sa Kongreso ang nakuha, 'di ba? Ganun karaming boto 'yun. Mga kaibigan, 'di ba? Nababago na kaya po sa 2028, medyo hopeful naman ako na alam niyo 'yun, mas magiging maganda, no? Exciting. At higit sa lahat, sana yung 2028 elections makapag-produce ng totoong nagmamalasakit sa bayan ng mga leader natin, no, lalo na po sa antas ng presidente, 'di ba? Ayun. So basahin niyo po itong article na to, medyo mahaba siya. Hindi na huka siya yung ating program. Ito, panalo mentality and winning for ego while the country pays. Ayan, kapag po kasi ibinoto mo naman yung sikat pero wala namang kakayahan, walang karanasan, walang integrity, 'di ba? Sino ang magbabayad niyan? Bansa natin, lalo tayong lulubog sa kahirapan, 'di ba? Lalong magiging mahirap yung mga mahihirap, 'di ba? Kaya po hindi dapat natin isipin na iboboto ko itong kandidato na to kasi siya na yung iboboto ng iba, no? Huwag tayong gaya-gaya. Bumoto batay sa konsensya, no? Yun po yun. Bumoto batay sa konsensya at piliin niyo po yung kandidato na katulad nyo ang values. Kung kayo po ay ayaw ninyo sa magnanakaw, edi iboto nyo yung ayaw din sa magnanakaw. Diba? Kung ang gusto nyo pong kandidato ay kung kayo po mismo, no, gusto ninyo may karanasan. Diba? Pag po sa trabaho, halimbawa, syempre ang gusto natin na nahahire o kaya po na po promote sa trabaho yung talagang may karanasan at may kakayahan, hindi yung tamad na empleyado, 'di ba? Yung sip-sip lang na empleyado, ganun din po sana sa pagboto ng mga opisyal natin. Kung ayaw nga natin ng tamad na katrabaho, ba't tayo boboto ng tamad na politiko, 'di ba? I-align natin yung pagboto sa values natin, no? I am sure kapag po bumoto tayo with conscience, hindi tayo maliligaw, no? Kahit na po sinasabi ng iba na huwag mo nang iboto yan kasi wala namang ibang boboto dyan. Si Miriam Santiago nga, Diyos ko naman, di ba? Alam kong matatalo siya. Alam kong matatalo siya, di ba? Nung election, ang kalaban niya si dating Pangulo. Pangulo, no? Iba yung nanalong Pangulo during that time. Pero ibinoto ko pa rin si Miriam. Kasi alam kong siya ay may integrity, may talino. 'Di ba? Napakatalino nung Ali, 'di ba? Sumalangit na, sayang lang talaga siya, no, dahil pumanaw na siya. Matalino, matapang, at yung tapang niya hindi naman yung wala sa lugar. At may kakayahan, 'di ba? May karanasan, napakahabang karanasan. So hindi dahil
siya ay sikat o kung ano man, alam kong hindi siya mananalo dahil siya po ay may sakit na noon eh, no? So, binoto ko pa rin siya, diba? At marami akong kaibigan na binoto pa rin siya. Kahit alam namin pare-pareho na iba na yung mananalo. Ayan, kasi siya yung mas naka-align sa aming value, sa aming personalidad. Ayan. So, ayun po, no? Yan po yung panalo mentality. Ayan. Sana wala tayong ganyan, ha? Sana wala tayong panalo mentality. Okay? Maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig dito sa ating program. Maraming thank you kay Ate Utoy, kay Ate Josie. Ganun din po kay Kuya Robin Celis, ang ating pong mga katuwang sa ating master control at sa ating transmitter site. Hanggang bukas po sa ating program. Ingat po kayo, magandang hapon. Kami po ang Pinoy Kultura dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Para sa bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: House Impeachment Prosecution Panel handa na sa gagawing paglilitis. Kumpiyansa sa hawak nilang ebidensya at testigo para i-convict ang pangalawang Pangulo. May live report si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Kabsat handang-handa ng House Impeachment Prosecution Panel sa kanilang pagharap sa paglilitis sa impeachment court at impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap sa media ang 11-member panel. Pinuri ni Lead Prosecutor Jinky Luistro ang Senado matapos itong mag-convene bilang impeachment court. Nagpaalala din ito sa Senado at sa publiko na ang paglilitis ay dapat forthwith alinsunod sa nakasaad sa konstitusyon. Itinalaga naman ng prosecution panel sina Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong at Kabataan Partilist Representative Rene Co bilang mga House Trial Spokesperson. Ia-anunsyo na lang anya sa mga susunod na araw ang magiging prosecution spokesperson at impeachment manager. Isinasa pinal pa rin na anya ang halistahan ng mga private prosecutors na tutulong sa kanila. Biligyan din niya na ang kaukulang assignment na mga miyembro ng prosecution panel ay binase sa pagtalakay ng apat na articles of impeachment. Narito ang bahagi na pahayag ni Lead Prosecutor Jinky Luistro.
6: We would like to update our beloved countrymen that the panel of prosecutors are ready to appear before the impeachment court. As we have witnessed yesterday, the impeachment court already convened. And we commend the action of the Senate of the Philippines for responding to the mandate of the Constitution. Nevertheless, let us all be reminded that what is mandated to be forthwith is not only the convening, it is the trial that is mandated to be forthwith.
5: At yan ang update mula dito sa Kamara, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, live report ni Melanie Valdos Reyes. Cyber warrant para ma-access ang laman ng communication logs ni PGMN CEO Franco Mabanta, aprobado na ng korte ayon kay NBI Director Melvin Matibag. May live report si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, Omar, kinumpirma nga ni NBI Director Melvin Batibag na naaprobahan na ng korte ang cyber warrant upang ma-access ang mga laman at gadget logs na pamamayari ni PGMN CEO Franco Mabanta. Sa isang pulong balitaan sa NBI, sinabi ni Attorney Matipag na susuriin ng mga otoridad ang mga larawan, video, text message, call logs at mga taong nakausap ni Mabanta bilang bahagi ng investigasyon. Kung matatandaan, inaresto si Mabanta kaugnay nga ng umano'y pagkakasangkot niya sa extortion plot laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nagpasalamat naman ng NBI sa Pasig Regional Trial Court hinggil nga sa pagkakaproba ng cyber warrant. Omar, mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Sa ating panghuling balita, Department of Health naka-alerto sa posibleng pagpasok ng Ebola virus sa bansa. Si DK Sarate sa detalye ng balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Naka-alerto at nakahandang Department of Health laban sa posibleng pagpasok ng Ebola virus sa bansa. Ito ay matapos ideklara ng World Health Organization ang isang public health emergency of international concern dahil sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo na may tinatayang 336 na pinaghinala ang kaso at 88 na ang nasawi. Ayon sa DOH, nakatanggap sila ng abiso mula sa pamamagitan ng International Health Regulation na aktibong nakikipag-ugnayan sa World Health Organization. Ayon kay WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, posibleng lumala ang pagkalat ng sakit dahil sa humanitarian crisis, paggalaw ng populasyon, kawalan ng seguridad at pagkakaroon ng informal health facilities sa apektadong lugar. Gayunman, nilinaw ng WHO na hindi pa ito maituturing na pandemic emergency sa ilalim ng International Health Regulation. Matatanda noong 2014 na West African Ebola Epidemic, halos 29,000 na katao ang nahawa at may fatality rate na nasa 40%. Ayon sa DOH, nagkaroon ng Ebola outbreak sa bansa noong 1989, 1996 at 2008. Mula sa lusod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
4: Mahal ang gamot.
3: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
5: Mr. President, pwede pa yakap.
3: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Noon, mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
6: Ang yakap by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka nung basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
7: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uaabot sa malubhang sakit.
3: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
7: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
8: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng 1 beses sa 1 linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
9: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Pakinggan sa Radyo Pilipinas.

Magandang hapon sa atin lahat mga kaibigan. Ito po ang ating palatuntunan, nutrisyon at kalusugan. Hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Joshua Miguel Suarez po inyong mga kapiling hanggang mamayang alas 5 ng hapon. At sa ating technical side, master control, katawang po natin sina Ate Josie Gonzalez, Ate Otto Evangelista. At sa ating pong transmitter side, kagapay natin dyan si Engineer Robin Celis.

Ngayon pong May 19 mga kaibigan, Tuesday, as of 8 a.m, wala pong low pressure area ang namamonitor o ang namamataan para sa tropical cyclone formation. Ayon po yan sa latest update ng PAGASA, kaya naman wala pong dapat ipag-alala pero medyo malamig ang temperatura na nakakatuwa. Sana ay magtuloy-tuloy pero walang mga pag-ulan para medyo maginhawa po ang ating pagbiyahe kada umaga, lalong-lalo na. No? And yung init kasi, lalong-lalo na po tuwing tanghali, pahapon, ay medyo nagiging unbearable na. No? Kaya naman tiis-tiis. At nang dahil nga dyan, marami pong mga nagtataasan ang bill ng kuryente. Ayan, tumataas po dahil sa konsumo ng halimbawa ay walang patayan yung mga electric fan o kaya air conditioning units. Pero alalahanin natin, no, sabi nga ng ating mga kaibigan mula sa Kagawaran ng Kalusugan, mas okay na na tumaas ng bahagya ang kuryente, ang walang patayang aircon, kesa naman sa ospital mapunta, di ba? Well, fully air-conditioned ka nga sa ospital pero napakamahal naman ng iyong magiging staycation sakali. Dahil binabantayan po natin ngayong tag-init yung mga tinatawag po nating heat-related illnesses. Ano-ano nga ba yan? Yung mga sakit na yan na umuuso po ngayong tag-init. Ang mga kadalasang heat-related illnesses, no, or yung pinaka-common na binabantayan ng Kagawaran ng Kalusugan ay nahahati po dito sa tatlo. Ang spectrum po kasi ng heat illnesses ay nahahati sa tatlong kategorya. Ito po ay progressive, ha? Ibig sabihin, per level po ito. Yung pinaka-mababang level o yung pinaka-kumbaga entry-level na sakit na heat-related ay yung heat cramps. Yan po yung muscle spasms, typically doon sa legs o kaya naman ay sa tiyan, na sanhi naman po, no, nung heavy sweating at syempre yung electrolyte loss, lalo na po kung nag-exercise, nasa mataong lugar, mainit, maalinsangan. Yan yung tipong nararamdaman mong namamanhid na o parang may mga tumutusok na karayom sa yung mga binte, sa yung braso o kaya naman sa yung sikmura. At kapag naman hindi naagapan, yan po ay maaaring mauwi sa heat exhaustion. Yan, yan naman po ay isang moderate to severe condition na yan po ay may mga sintomas tulad ng heavy sweating, sobrang pamamawis, pagkahilo, pagsusuka, sakit ng ulo, at yung cold and clammy skin, kung tawagin. No? Yung parang may chicken skin, yan, tas malamig yung balat. Pero yung core body temperature elevated pero below 41 degrees Celsius pa rin naman. And yung heat exhaustion po ay yung parang nahihirapan ka ng huminga, hinahabol mo na yung hininga mo ng dahil sa hilo, suka, sakit ng ulo. Yung hindi mo na, kumbaga, matimpla yung sarili mo, yan. And, syempre, kapag nagtuloy-tuloy po yan, di naagapan, pwede po yung mapunta dun sa heat stroke. Ang heat stroke po ay isang life-threatening medical emergency kung saan yung temperatura po ng katawan o yung temperature regulation ng katawan ay hindi na po gumagana o hindi na kinakaya yung init. Yung core temperature po ng tao ay tumataas hanggang 40.5 degrees Celsius or mas mataas pa. Tapos by then, dry skin na po, ha, and may confusion, yung pagkabalisa, seizures, yung mga tics, yung mga panginginig, and then loss of consciousness. Mawawalan po talaga ng malay, yung as in nagko-collapse na. Kaya napakahalaga po yung pagdadala ng inuming tubig saan man tayo pumunta. Pero hindi rin naman advisable na sobrang lamig nung iinumin. Dapat po yung lukewarm water lang. Ano yung lukewarm? Yun po yung katamtaman lamang. Room temperature, pwede. Tapos dahan-dahan lang po yung inom. Paunti-unting lagok lamang. Hindi rin naman humaganda na
kung magtutunggain mo straight yung 500 ml, hindi ho ganun, no. Ang pagbawi po sa pagkauhaw, sa dehydration, ay unti-unti para hindi rin po mabigla yung ating mga sikmura. And kung halimbawa kayo ay medyo may access sa convenience stores, meron pong mga ORS na nabibili dyan, yung mga kilala nating brands, tingnan natin papangalanan, yan po yung mga oral rehydration solution, ha. Pero pwede pa rin po yung gawin sa bahay. Ang ORS po ay pwedeng timplehin, ha. Kailangan lamang natin ng 6 na teaspoons ng sugar and isa't kalahating teaspoon ng asin sa 1 litro ng clean, safe drinking water. So, ganun lang po kasimple gumawa ng oral rehydration solution sa bahay. Hindi ho kailangan bumili ng mga branded asukal at asin lamang po sa tubig na malinis, ay yun na ho yun. May electrolytes na pong babalik sa ating katawan. Pero kung halimbawa, hindi kayang inumin yung tubig na merong asin at asukal, pwede pong lagyan ng konting flavor. Halimbawa po, pwede po tayong pumiga ng fresh orange, no? O kaya ay lemon, kung anong gusto natin. O kaya naman ay sabayan natin ang pagkain ng saging. Yan, mainam po yan. Samantala, ito naman, kung halimbawa kayo ay nasa isang pagtitipon, nasa mataong lugar, meron kang nakita or merong nangailangan ng tulong na nakararanas nung nabanggit nating heat-related illness kanina, ito po yung pwedeng gawin bilang first aid. Una-una, kailangan mag-cool down nung tao na kumbaga ay naapektuhan, no? Kailangan po siyang ilipat sa isang shaded, air-conditioned area o kaya po basta mahangin open area, no? Maglagay lang ho ng malamig o kaya ay basang tuwalya doon sa kanyang balat o kaya po ay gumamit ng electric fan. Iwasan natin yung pinapalibutan yung tao, halimbawa na nahilo o kaya ay hinimatay. Huwag po natin silang papalibutan dahil lalo po silang mawawalan ng hininga. Lalo kong walang hangin na makukuha. And of course, yung epekto nun, no, sa psyche ng tao na para siyang nasusuffocate kasi ang daming nakapaligid sa kanya. At syempre, kung halimbawa po ay yun nga, nawala na ng malay or may heat stroke, alalahanin po natin na isa yung acute medical emergency. Tumawag na po kaagad ng emergency services kapag ang taong naka-experience po niyan ay meron ng altered mental state. Halimbawa po ay yung confusion or pagkabalisa and then yung delirium or may nakikita ng kakaiba. Or alam niyo yun, yung wala na siyang ulirat. May seizures na o kaya naman yung talagang nag-pass out na, yung wala na hong malay. So kailangan na po ng emergency services. So ngayon po mga kaibigan, ilan sa mga prevention tips na binabanggit ng kagawaran ng kalusugan ay yung paglilimit po, no, ng outdoor activities during peak sun hours. Yan po yung 10:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon. Magsuot po ng lightweight and light-colored at loose-fitting na mga damit. Ibig sabihin, huwag yung masikip, yung para kang masusuffocate o kaya yung hirap na hirap makahinga ang iyong katawan. Iwasan din po magsuot ng dark-colored na mga damit dahil yan po ay nag-aabsorb naman ng UV rays, ng sunlight, no? Puti po o kaya ay mga pastel light-colored na mga damit ang very efficient and effective sa pagbabounce back nung ano, no, nung UV rays. So ibig sabihin, hindi po gaano umiinit yung light-colored na damit kumpara doon sa dark na nag-aabsorb po ng init ng araw. At kung sakaling meron ka talagang activity na sa labas gagawin, maaarawan ka, maiinitan ka, subukan po nating mag-acclimate ng sarili natin gradually to hotter environments. Huwag po yung bigla na from aircon, punta ka sa initan. Unti-unti. Kumbaga sa aircon, paglabas mo doon ka muna sa sala na walang aircon, labas ka doon sa may porch nyo, halimbawa o garahe, pag halimbawang lalabas ka, kahit may 5 minutes of rest in between or 3 minutes kung nagmamadali, basta lang po hindi mabigla yung ating katawan. Kasi nagkakasakit din naman po tayo kung init-lamig or extremes yung nararanasan natin na wala man lang something in between.

0: Ito pa mga kaibigan, yung ilang mga sintomas ng heat stroke, no? Yung sudden rise in body temperature, red, hot, and dry skin. Tapos wala ng pawis. Talagang tuyo na. Ibig sabihin, naubos na yung kanyang pwedeng ipawis. Kasi ang pawis po, mga kaibigan, ay kumbaga paraan po ng katawan natin to cool itself. Ito po ay defense mechanism or kumbaga ay natural occurrence sa katawan natin na pag naiinitan po tayo, namamawis. Parang kumbaga, ang significance po niyan ay mabawi o kaya ay ma-regulate niya, no, yung ating body temperature. And then, sintomas din po ng heat stroke, yung dry swollen tongue, ibig sabihin tuyo, at namamagang dila. Rapid pulse, mabilis na tibok ng puso, mabilis na heartbeat, heart rate, mabilis at shallow breath. Yung napakababaw ng hinga, pero talaga nag-hyperventilate. Tapos merong intense thirst, yung hindi napapawin, napapatid, yung kanyang uhaw. Headache, nausea or vomiting. Dizziness, confusion, yung poor coordination, slurred speech, hindi na po kaya makapagsalita ng diretso, bulul-bulul na. And then, syempre, yung poor coordination, nahihirapan na pong maglakad, nahihirapan ng tumayo. Aggressive or bizarre behavior, sobrang taray na. Nag-iba siya ng ugali sa kanyang natural na ugali or lumala, halimbawa, yan, loss of consciousness, nawala ng malay, seizures or coma. Yan po yung mga main symptoms po ng heat stroke. Pero balikan naman natin yung sa heat exhaustion, no? So pag heat exhaustion naman po, heavy sweating, namamawis pa. Cold, pale or clammy skin, yung parang may chicken skin, malamig tapos maputla. Fast and weak pulse, mabilis yung kanyang tibok ng puso, mabilis yung pulso, pero mahina. No? Muscle cramps, tiredness, pagkapagod, fainting. Yung faint kasi, anong pinagkaiba nun dun sa passing out talaga? Yung fainting po, yun yung mabilis, yung parang seconds lang, 5 to 10 seconds. Pero pag talaga nag-pass out, it will take a minute or two bago maka-regain ng consciousness, no? And then yung nausea, headache, dizziness, yan, sa heat exhaustion din po yan. So, kailangan po talaga nating pag-ingatan yan, lalong-lalo na po ngayon na sobrang init po ng ating panahon. Sa mga bahay po natin, kung halimbawa hindi tayo nagbubukas ng mga ano, no, ng mga aircon or electric fans na marami, kung may schedule, siguraduhin po natin na may proper ventilation kapag ho hindi nakabukas yung ating air conditioning units. Dapat po nakabukas yung bintana, may nadadaanan yung hangin para po nakakalabas yung ano, no, yung warm air, nakakapasok yung cold air para ma-regulate po yung ating ventilation. At syempre, kung nasa bahay, hangga't maaari, huwag po magsusuot ng makakapal na damit. Kung makakapagsando, yeah, mas maganda. Kung halimbawa, nasa bahay lang naman, pwede rin naman ng mga lalaking nakahubad. Halimbawa, di naman huhulihin pag nasa loob ng bahay, no? Yan ho yung mga kalimitan. At huwag ho natin kakalimutang uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Yan. And yan ho pa rin yung pinaka nakakatulong sa atin sa mga ganyan pong pagkakataon. Mamaya, pag-usapan natin mga kaibigan sa ating pagbabalik yung sintomas nitong heat-related illnesses para po sa specific population. Sa mga nakakatanda, sa mga bata, sa mga adolescent at syempre sa ating pregnant women. Sa pagbabalik po yan ng nutrisyon at kalusugan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publiko.
1: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: John Carl Anito from Cagayan de Oro po. Bilang pakikisa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa gitna ng pandaigdigang energy emergency, nagsasagawa kami ng mga simple ngunit epektibong hakbang tulad ng pagtitipid sa paggamit ng kuryente, simpleng pagpatay ng ilaw at kagamitan na hindi naman ginagamit, at paggamit na rin ng mga energy efficient appliances at pag-monitor sa kabuuang konsumo ng enerhiya sa opisina. At bukod po dito, isinusulong din namin ang kamalayan sa loob ng organisasyon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran at pagkikayat na din sa bawat isa na maging responsable sa paggamit ng enerhiya bilang ambag sa pagpapanatili ng sapat at napapanatiling supply para sa lahat.
1: Maging fuel efficient. Panuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Sa bawat paaralan, sa bawat opisina, sa bawat komunidad, mayroon tayong isang hangarin ang maging ligtas, pantay at may dignidad ang lahat.
7: Ako si Rin Biel Flores, isang estudyante. Gusto ko lang ng respeto.
8: Ako si Marvin Garcia, isang manggagawa. Gusto ko lang ng tamang pagtrato.
9: Ako si Irene, isang magulang. Gusto ko lang ng ligtas na lugar para sa aking mga anak.
6: Kaya't patuloy ang pagsisikap ng ating pamahalaan at komunidad na isulong ang gender and development programs upang masigurong walang maiiwan at walang mahapi. Sama-sama nating itaguyod ang ligtas, pantay at makataong lipunan para sa lahat.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
10: Uy, alam mo ba, akala ko dati kapag

0: daw ng 555% ang mga Pilipino may HIV ayon sa data sa DOH ng 2024 para ng 2010.
1: Kaya mahalaga ang tamang kaalaman. Ang HIV ay binubuwasan, nalalaman at nagagamot kapag maagang natuklasan. Kaya wala na namang masama kung magpapatas, di ba? At yun ang responsabing desisyon na dapat gawin ng mga kabataan.
2: HIV ay isang virus na nagpapahina ng immune system ng isang tao na siyang magiging dahilan upang datuan ng iba't ibang uri ng karamdaman. Magpangunahing dahilan ng paglaganap ng sakit nito ay ang unprotected sex na ipapasa ang HIV sa pagkipagtalik sa isang taong mayroong HIV. Kaya naman kabataang Pinoy, alam mo ng katotohanan tungkol sa HIV, gumamit ng proteksyon, magpasuri, alagaan ang kapwa at ang sarili.
3: Responsible! Protektado, iwas sa HIV.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: And that was Fern, Kyla, and Al James with the song Giliw. Yan, bagong-bago. Released on or last May 14, 2026. Kung mapapanood niyo yung video, no, talagang ang lakas maka 2000s nostalgia nung R&B scene nung ng kanyang video. And napakaganda. Diba? Mabuhay po ang OPM and tayo ay laging nakasuporta sa ating mga local artists. Ayan. And as promised mga kaibigan, pag-uusapan natin ngayong ating pagbabalik yung iba't ibang sintomas sa iba't ibang age group naman ng heat-related illnesses. Para po sa general population, kasama na po dyan yung ating ano ha, yung ating po mga elderly, yung ating mga senior citizens, mild symptoms po na pwedeng i-treat sa bahay or kumbaga home medication, yung dry lips, sticky mouth, yung tuyot, yung labi, tapos nagdidikit. Yeah, yung excessive thirst, hindi mapawing uhaw, pero napapawi pa rin naman sa dulo. Kumbaga, napakarami lang ng iniinom. Excessive sweating, panghihina, pagkahilo, pagsusuka, maliliit po na blisters and rashes, yung mga sugat, heat rashes, mild and slightly high body temperature, cramps usually sa arm and legs area, and nosebleeds, common po yan sa hot and dry environment. Pwede pa po yan sa bahay. Kumbaga, kung hindi pa ganun kalala, no, yung nararamdaman, hindi naman ganun kadalas, pwede pa po yan sa bahay. Pag naman severe symptoms, ito na po yung kailangan dalhin na kaagad sa ospital. Ito naman yung mga sintomas niyan, yung meron pong confusion at hindi na ho nagre-respond. Hindi na ho sumasagot pag kinakausap o tinatanong. May cases na po ng seizures, coma, very dull, not waking up. Yan ay most severe na yung ayaw na magising o ang hirap na po gisingin. Very high body temperature for longer than 2 hours. Pag mahigit 2 oras na po na 40 degrees Celsius yung temperatura ay dalhin na po kaagad sa ospital. Fainting, dark urine o yung ano no, yung dark colored po ang ihi o kaya naman ay hindi umiihi more than 8 hours, ospital na rin po yan. May rapid heartbeat and breathing, walang pawis o hindi nagpapawis pero basa o kaya ay mainit yung kanyang balat. Yan po ay severe symptoms na po ng heat related illnesses para sa general population.
1: Noon pag may nagkasakit.
0: Para naman po sa mga infant and young children hanggang 4 na taong gulang, yung may heat rashes po sa diapered area, mild symptom pa po yan, pati yung irritable at pag-iiyak. Pero ito naman yung severe symptoms para sa mga bata, crying without tears. Yeah, umiiyak na walang luha, no? Sunken eyes or forehead. Yung ibig sabihin kasi niyan, dehydrated na, kulang na yung tubig sa katawan, kaya nakalubog na yung noo ng bata o kaya yung kanyang mata. Vomiting or diarrhea na severe, yung paulit-ulit o kaya po ay very frequent yung kanyang pagdudumi at pagsusuka. Yan, severe na po yan. Extreme irritability at mas konti na yung wet diapers or halos hindi na umiihi kasi nga po dehydrated na. Yan po ay dapat dadalhin na kaagad sa ospital. For older children naman po and adolescents, yan yung mga 4 to 19 years old. Mild symptoms para sa kanila yung extreme nausea, yung headaches, muscle cramps after exercising, which is very common for the age group, no? Mild symptoms lang po yan. Pero severe symptoms po sa kanila yung deep severe muscle pain. Yan, yung sobrang pananakit po ng katawan. For pregnant women naman po, mild symptoms ng heat-related illnesses, yung heat rashes sa body areas na nagra-rub. Halimbawa po ay sa singit, kilikili, yan. Muscle cramping in the stomach is also a mild symptom. Pag naman po severe, yan na po yung very high body temperature, nausea, early contractions, swelling of body parts, pamamaga po ng mga bahagi ng katawan, at severe muscle cramping. Severe na yan for pregnant women. atin pong tatandaan na ang dehydration po ang pinakadelikadong bahagi ng heat-related illnesses, no? Pinakadelikadong sintomas. At syempre dahil yan po ay nakamamatay. Ang kakulangan po ng electrolytes, nutrients, and tubig sa katawan natin ay pwede pong makapag-cause ng pagkamatay. Kaya ho, napaka-importante na tayo ay umiinom ng tubig at oral rehydration solution para po masigurong bumabalik sa ating katawan yung pinapawis natin, yung ating inilalabas na mga tubig pag tayo po ay umiihi o kaya naman ay dumudumi. Napaka-halaga po niyan. So to recap mga kaibigan, ng heat cramps po ay pananakit o pulikat ng kalamnaan lalo na po sa binti at tiyan habang aktibo sa mainit na panahon. Ang heat exhaustion naman po ay matinding pagkapagod ng dahil sa init. Nangyayari po yan kapag kulang sa tubig at matagal sa mainit na lugar na maaaring mauwi sa dehydration. At ang heat stroke naman ay isang malubhang sakit dahil sa matinding init. Hindi na kayang palamigin ng katawan ang sarili, kaya naman po delikado ito at kailangan ng agarang gamutan. So ano po yung pwedeng gawin para tayo ay makapag-ingat sa mga matinding panganib po na dala ng tag-init? Narito po ang ilan, no? Pag-inom ng tamang dami ng tubig, again 8 to 10 glasses of water po a day. Iwasan ang iced tea, soft drinks, kape at mga inuming may alcohol, dahil yan po ay bukod sa diuretic o nakakapaihi, ayan po ay may caffeine, yan po ay may sugar na kumbaga ay lalong nakakapagpauhaw po sa atin. Pumili ng maluluwag at preskong kasuotan na light colored para po hindi natin maabsorb o hindi ho tayo mas mainitan pa. Iwasan ang outdoor activities mula alas 10 na umaga hanggang alas 4 ng hapon at gumamit po sa proteksyon laban sa araw tulad ng sombrero, payong at sunblock. Hindi ho kabawasan sa pagkamacho, sa pagkalalaki ang paggamit po ng payong o kaya naman ay sombrero at sunblock. Kailangan po natin yan dahil sa sobrang init po ng panahon. Balikan natin yung mga paunang lunas kung nakakaramdam po ng anumang sintomas. Sundin po ang mga hakbang na ito. Lumipat sa lilim o sa lugar na may malamig na hangin. Alisin ang mga damit, lalo na mga gawa sa mahakapal na tela tulad po ng ating mga jacket, cardigan, sweater, mga pang-layer natin, no? Yan. Maglagay po ng cold compress o yelo na binalutan ng tela. Uminom ng tubig na pwede pong malamig o kaya, pero kung pwedeng lukewarm water, better, no? Nang dahan-dahan at tuloy-tuloy. Makipag-ugnayan po sa mga emergency personnel. Kaya mahalaga na alam natin yung emergency numbers ng ating DRRM, ng ating mga lokal na ospital, para po tayo ay makakontak kaagad sa kanila sakaling kinakailangan. At batay po sa pinakahuling ulat ng DOST Pag-asa ngayong Martes, May 19, mahigit 30 lugar sa bansa ang makararanas po ng mapanganib na antas ng init o danger category. Yan po ay 42 degrees Celsius hanggang 45 degrees Celsius kung saan nauuna dyan ang Sangley Point sa Cavite, na posible pong umabot sa 45 degrees Celsius. Ang ganitong katinding init, again, ay maaari pong magdulot ng heat cramps, heat exhaustion, at mas malalang heat stroke kung magtatagal po sa ilalim ng init ng araw. On that note, mga kaibigan, narito ang ating DOST weather specialist, Veronica Torres.
1: Magandang umaga, narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, 19 sa araw ng Mayo, taong 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone patuloy pa rin ang epekto sa may southern Mindanao. Itong ITCZ nga nagpapaulan sa ilang bahagi sa may western at southern portion ng Mindanao area. Samantalang wala naman tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan natin sa Metro Manila at buong Luzon, patuloy pa nga rin yung partly cloudy to cloudy skies condition at mga madalas na thunderstorms pagdating ng hapon hanggang sa gabi. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. Inaasahan nga yung ganitong weather condition na magpatuloy at least in the next 3 to 5 days. Agwat at temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 34 degrees Celsius. 18 to 25 degrees Celsius sa may Baguio, 25 to 33 degrees Celsius sa may Lawag at 25 to 36 degrees Celsius naman sa Tuguegarao. Sa Tagaytay naman, inaasahan ang 23 to 33 degrees Celsius na agwat ng temperatura at sa Legazpi ay 26 to 34 degrees Celsius. Sa may Puerto Princesa naman, inaasahan ang 26 to 34 degrees Celsius na agwat ng temperatura at 27 to 33 degrees Celsius naman sa may Calayan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin yung ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Ito yung salubungan ng hangin galing Northern at Southern Hemisphere. Inaasahan nga natin ito ay magpapaulan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Sokcharjen, Davao Oriental at Davao Occidental. Kaya yung mga lugar, lalo na yung mga inuulan ng mga nakaraang araw pa, ay pinag-iingat sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa.

0: posibleng manumbalik yung epekto ng ITCZ, posibleng malaking bahagi ng Mindanao yung ulanin pagdating nga ng Sabado. Agwat ang temperatura ngayong araw sa may Tacloban at Cebu ay 27 to 33 degrees Celsius. Agwat naman ang temperatura sa Iloilo ay 26 to 33 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius sa may Zamboanga, 26 to 32 degrees Celsius sa may Cagayan, at 24 to 32 degrees Celsius naman sa may Davao. Update sa heat index ngayong kahapon, tinalanga ang 41 to 43 degrees Celsius na heat index sa may Metro Manila. Ang pinakamataas na itala kahapon ay sa may Sangley Point sa may Cavite na umabot ng 45 degrees Celsius. Ang kasunod naman niyan ay 44 degrees Celsius na heat index sa may Birac, Catanduanes, Masbate City, Rojas City sa may Capiz, Dumangas, Iloilo at Catarman sa may Northern Samar. Ngayong araw naman tinataya ang 40 to 43 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila. Ang pinakamataas na tinataya nga ngayong heat index ay 45 degrees Celsius sa may Sangley Point sa may Cavite, followed by 44 degrees Celsius sa may San Jose Occidental Mindoro, sa may Rojas City, sa may Capiz at Dipolog, Zamboanga del Norte. Para naman sa lagay na ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:28 ng umaga at lulubog ng 6:18 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At iyan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres nag-uulat.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bintilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
5: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
6: Narinig niyo na ba ang PhilAtom Law? Sa harap ng tumataas na presyo ng kuryente at pangailangang bawasan ang carbon emissions ng bansa, muling binuksan ng Pilipinas ang usapin ng nuclear energy. Mula sa matagal nang nakatiwangwang na Bataan Nuclear Power Plant, ngayon ay pinag-aaralan ng pamahalaan ang posibilidad ng modernong teknolohiya para sa ligtas at malinis na enerhiya. Ang PhilAtom Law na opisyal na tinatawag na Philippine National Nuclear Energy Safety Act ay nilagdaan bilang batas noong September 28, 2025 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa bisa ng batas na ito, nilikha ang Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilAtom upang mangasiwa sa ligtas at mapayapang paggamit ng nuclear energy sa Pilipinas.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
7: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: Ako si Joken Katie Magonga, taga Paracelis. Ako po ay nakikiisa sa energy conservation ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng paggamit ng solar lamp. Kagaya nito, pagpatay ng mga ilaw kapag ito ay hindi ginagamit at kapag umaalis ng bahay at higit sa lahat, pagtanggal ng mga saksakan ng mga appliances natin kapag ito ay hindi ginagamit. Maraming salamat po.

0: sa gitna ng ingay ng mundo, minsan napapagod din ang isip.
1: Kung mabigat ang nararamdaman mo, tandaan, hindi ka nag-iisa.
0: Ang kalusugang pangkaisipan ay mahalaga. Okay lang mapagod, okay lang umiyak. At higit sa lahat, okay lang humingi ng tulong.
1: Isang minutong pahinga, isang malalim na hinga, isang hakbang patungo sa paghihilo.
0: Makiisa sa hashtag Mindful Minute, isang simpleng paalala na mahalaga ka. Magpahinga, huminga, magmalasakit sa sarili at sa iba.
2: Mahalagang paalala, ang mental illness ay isang physical na karamdaman na nagtutulot ng mga pagbabago sa pag-iisip, pag-uugali, lakas o emosyon. Nagpapahirap sa isang tao na harapin mga pang-araw-araw na hamon ng buhay. Ang buong buhay ay isang paghanap ng kagandahan. Ngunit kapag ang kagandahan ay natagpuan sa loob ng sarili, nagtatapos ang paghahanap at nagsisimula ang isang magandang paglalakbay.
3: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: And that was Siddhartha with the song Dito Muna Tayo featuring Tony J. Nagbabalik tayo mga kaibigan sa ating balatuntunan, ang nutrisyon at kalusugan dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Ang bawat hit-hit po ng vape ay naglalaman ng nikotina, mapanganib na flavoring at aerosol na direktang sumisira sa baga. Tandaan, ayon sa DOH, ang vape ay hindi ligtas na alternatibo sa sigarilyo. Mungkahi po ng kagawaran, gawing prioridad ng kalusugan ng kabataan at mamamayan. Dahil dito, mariimpong sinusulong ng DOH ang pagsasabatas ng total ban ng vape sa Pilipinas dahil po sa negatibong epekto nito sa kalusugan, lalo na sa mga kabataan.
1: Sa kalatapos na Committee on Health and Demography meeting patungkol sa vape, ay patuloy na nanawagan ang Department of Health para sa total national ban on vapes because banning is the most effective way to protect our youth. Scientific evidence is clear, vapes are harmful. Yung mga laman na nicotine, yung flavors ito, aerosol emissions, all pose a serious risk sa ating kalusugan. The only real alternative to smoking is quitting, no shifting to vapes. In 2024, the Philippines recorded the death of a 22-year-old male na merong history ng 2 taong pag-vape. Ito yung sinasabi natin i-vali. Ito ay isang patunay na ang vape ay hindi talaga ligtas kundi nakakasama sa kalusugan. 8 out of 11 ASEAN countries ang meron ng banning. Hindi na nila gusto ang vape sa kanilang bansa. Nananatili na lang ang 3 at kasama dito ang Pilipinas. Dapat hindi tayo maiwan sa laban contra vape. The message is clear. To protect public health, to protect our youth, we must ban vapes.
0: Iyan po ang official stand ng kagawaran ng kalusugan pagdating po sa vaping. At ito mga kaibigan, ayon po sa American Thyroid Association o ATA at World Health Organization, ang kalusugan po ng iyong thyroid ay may kinalaman sa kinakain. May iwasan po ang sakit sa goiter sa pamamagitan ng pagkain ng isda tulad ng tambakol, hasa-hasa at tamban na mayaman sa selenium at iodine.
2: Mabilis ka bang mapagod? Mabilis pagpawisan? Laging nagbabago ang timbang? Baka may problema ka na sa thyroid mo.
3: Sa ating katawan, meron tayong tinatawag na thyroid gland. Matatagpuan ito sa pagitan ng Adam's apple at buto sa leeg. Ito ang nagre-regulate ng metabolism ng katawan at nagko-convert ng pagkain para maging energy. Paano nga ba malalaman kung may problema? Simple lang, mag-neck check. Kumuha ng tubig at humarap sa salamin. Uminom at habang lumulunok, tignan kung may lump o umbok na gumagalaw sa leeg.
2: Pag may nakitang kakaiba, sabay ng mga sintomas kanina ay agad na magpatingin sa doktor. Sa nutrisyon naman, tandaan ang iodine at selenium. Ang iodine na mula sa iodized salt ay importante para maiwasan ang goiter. Ang selenium naman na mula sa manok, itlog at isda tulad ng tambakol, hasa-hasa at tamban ay mayaman sa antioxidant na pumipigil sa cell damage at cancer. Pero laging tandaan na masama ang sobra at dapat laging balance lang. Stay healthy, stay informed. I-share mo to sa kaibigan mong laging pagod yarn!
0: At iyan naman po yung paalala ng ating kagawaran ng kalusugan para naman po sa pagkontra sa goiter at iba pang sakit sa thyroid na very common din dito sa atin sa bansa. Well mga kaibigan, dito muna nagtatapos ang ating balatuntunan, nutrisyon at kalusugan. Muli po, Joshua Miguel Suarez inyong nakapiling ngayong hapon. Sa ating technical side, master control, nandyan si Ate Josie Gonzalez at si Ate Otto Evangelista. Sa ating transmitter site, nakaagapay naman natin si Engineer Robin Celis. Maraming salamat, magandang hapon, mag-ingat at manatiling ligtas. Ito po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
4: Pakinggan sa Radyo Pilipinas.

Here is the picture of the NBI agents regrouping.

0: kita po, ibibait mo muna po sila na lumapit sa'yo. Kasi mm-hmm. kung ikaw po yung mismo na lalapit, kukulangin ka po sa distance. Kaya, sila muna po yung papa-attackin mo po sa inyo, tapos sa kanyo po gagamitin yon.
1: Ayun. Siyempre, lalo na, mas matatangkad yung kalaban eh, no?
0: Opo.
1: Ay, pero before pa magsimula itong Karate One Youth League, sa isip mo ano yung tina-target mo? Ano sa tingin mo yung na-visualize mo na naisip mo ba makakaabot ka ng gold medal match?
0: Opo. Kasi inisip ko po sa sarili ko po na kailangan ko pa po mapalawak yung pangalan ko po at pangalan po ng team ko po.
1: Oo, oo. Nakalimang laban ka rito, limang panalo. Ano, including yung panalo mo in the final. Doon sa limang nakalaban mo, sino doon yung pinaka nahirapan ka?
0: Yung second bout ko po. Kasi ano po, nung 5 seconds pa lang po nung game na po na yon,
1: mm-hmm.
0: na 3 points po agad ako sa ulo po.
1: Na head kick ka.
0: Tapos opo. And after po noon, kinakabahan na po kasi mm-hmm. hindi ko po alam ano po yung magiging kalabasan ng laro ko po. Tapos, nilabas ko na lang po lahat para po, kahit papano po, nagawa ko pa rin po yung best ko. Tapos, yun po, nahabol ko po yung score niya, tapos nanalo po ako.
1: Paano mo hinabol yun? 3-0 lamang yung kalaban, 3-0, mas matangkad pa.
0: Actually, 4-0 po yun.
1: 4-0 pa?
0: Na, opo. Yung dalawa pong score na po yun is, suntok lang rin po sa chan.
1: Okay.
0: And after po nun, nakaisa pa po ako.
1: Mm-hmm.
0: And nung yun po, 2-4 na po, nag-iisip po ako ng paraan para makalamang pa po sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: Nung nag-side po siya, nag-sumipa po ako sa ulo at yun, naging 5-4 po.
1: So itong laban mo, Uzbekistan
0: tapos
1: yun, ano?
0: Tapos tinulungan din po ako ni Coach JP po.
1: Coach JP, okay. So, yun yung pinakadikit na kasing score. 7-5 yung naging score doon. The rest ng mga laban niya, may 7-0, may 7-3, may 5-1. Yung gold medal, sa gold medal nga eh, 7-0 pa yung score. So, sa mga oras na kinakabahan ka, anong, paano mo nilalabanan yun?
0: Iniisip ko po na kapag nataranta po ako,
1: mm-hmm.
0: Bigla, nawawala na po yung isip ko po sa laro. Kaya po, kinakalma ko po yung sarili ko. Pati mm-hmm. po si Coach JP po, tinutulungan po ako kumalma. Tapos yun po, nababalik po yung isip ko sa laro.
1: Anong tinuro sa'yo before ni Coach Christian na nagamit mo dito sa Karate One Youth League?
0: Kapag natataranta po,
1: okay.
0: Wag po ilalabas po yun. Kasi mm-hmm. kapag nataranta ka po sa laro, hindi ka po talaga makakapaglaro ng maayos.
1: Mm-hmm. Coach Christian, seeing yung iyong estudyante na, you know, nagko-compete, able to, sabi nga niya, handle yung pressure, yung kaba, bilang isang coach, ano hong pakaramdam nun?
2: Ay, syempre po, tuwan-tuwa po kaming mga coaches kasi yung mga tinuturo po namin, na-i-apply po nila sa mga laban.
1: Mm-hmm.
2: And actually po, first time ko po magkaroon ng world champ na estudyante.
1: Wow.
2: And siya pa lang po nagbibigay po sa akin ng world champ medal. Although may estudyante na rin po ako na nag-bronze medalist sa SEA Games, and yun po yung naging coach din niya sa all throughout this summer.
1: Mm-hmm.
2: Ayan, yan po si Sensei DJ Devlois, siya po yung talagang nagturo sa kanya, nagtutok sa kanya. Ako talagang guide na lang ako sa kanila eh. Sila marurunong na po yan sila. Kaya tuwan-tuwa po kami lahat, pati mga magulang yan sa ginawa po niyang pagalingan doon sa laro niya. Mm-hmm. Talagang sobrang overwhelmed po kami sa lahat ng ginawa niya.
1: Coach, yung inyong PKTS Laguna, ilan yung total na atleta niyo na nag-compete dito?
2: 13 po.
1: 13? Marami rin, ano?
2: And some of them are umabot ng quarterfinals at bronze medal match. Kaso kinulang. Kaya talagang ano, nakakalungkot. Pero sabi ko nga, sa the last day, sana bigyan kami kahit isa lang. Sabi ko rin naman sa kanila eh, enjoy the game, treasure the experience, ganyan. Sabi ko, lahat ng laban na to, or kung matalo man kayo, marami kayong matututunan dito kasi yung mga kalaban dito,

0: taga-ibang bansa at saka first time ninyong makikita, marami kayong matututunan. Kaya kung sakali mong matalo kayo, okay pa rin yan. Panalo pa rin kayo dahil marami man kayong natutunan.
1: Tama, ho. Hero, nag-enjoy ka ba sa iyong naging pag-experience dito?
2: Siyempre po. Kasi po nakakuha po ko ng medal.
1: Oo. Nagkaroon ka rin ba ng mga kaibigan galing sa ibang bansa?
2: Opo.
1: Ano sinong ano anong nasyonal anong bansa nang galing yung ano yung mga naging friends
2: mga
1: mo rito?
2: Taga Brunei po, tas Saudi po, at Russia po.
1: Oh, yun. Ba may malay mo makabisita ka sa Russia. sinong naging coach mo rito? Kasi I understand ano yung mga nanalo ng yung mga nag gold medal sa nationals. They were handled by coaches mula sa national team dito sa Karate One Youth League. So, sinong nag-handle sa'yo, Hero?
2: Si Coach JP po.
1: Coach JP. Anong last name ni Coach JP?
2: Behar po.
1: Coach JP Behar. Ayun. Coach Christian, were you able to collaborate with Coach JP through the course ng competition ni, ano, ni Hero?
0: Yes po. Actually, kasi po, sila po talaga yun dahil sila po yung mga national coaches. Sila po talaga nag-handle ng mga bata para mag... Hindi lang po, marami po yan. Si Coach JP Biar, Coach Oliver Manyala, May Soriano. Lahat po kasi marami po yung sumaling Pilipino eh. So, kami pong mga coaches na dojo, I mean club coaches, parang hihinano na po namin yung responsibility sa kanila dahil kami, hindi po kami pwedeng mag-coach internationally kasi wala pa po kaming license to coach like WKF. Medyo malaking event po kasi yun. So, sila lang po yung possible na yun. Kaya, ang hinano lang po namin, humingi ng guide sa kanila, sila na pong bahala. And alam naman po namin yung guts at merong talidad yung mga coaches natin sa Pilipinas. And I'm so thankful for them na ganito yung opportunity na ibinigay sa amin. And pwede ko pa kunin yung opportunity na to para magpasalamat
1: of course.
0: Kay Coach JP Behar, kay Coach Oliver Manyala, kay Coach Engine Dagoy, Coach Sunny Montalvo, Coach May Soriano, and syempre sa presidente ng Karate Pilipinas, kay Chian Richard Dean. Sobrang thankful po kami dahil nabigyan niyo po kami ng opportunity. Yung mga kabataan o batang atleta ng karate na magkaroon ng ganitong opportunity. Kasi minsan lang to mangyari, kaya talagang sobrang thankful po kami. At the same time, binigyan niyo po sila ng idea, exposure na makaranas ng ganito. At sana po, in other sports, magkaroon din ng mga ganitong uri ng event para hindi lang mga seniors yung makaranas, pati po yung mga batang atleta para magkaroon po talaga ng magandang future yung mga grassroots natin.
1: Right, oo. And sa pagkakasabi ni Sir Richard Lim, ano, ang pangulo ng KPSFI, they decided to host itong Karate One Youth League kasi nga naghahanap sila ng mga bagong talent ng ating national team. Kasi syempre, yung mga atleta naman, nagkakaedad yan, nagre-retiro, di ba? So they are scouting for young talent. Ikaw ba, Hero, pabahagi ba ng iyong pangarap na maging manlalaro ng Pilipinas sa karate?
2: Opo. Nung bata pa lang po, pangarap ko na rin po maging ganito po eh. Makalaro po sa international at yun po, maging makarepresenta po yung bansa po ng Pilipinas.
1: Okay. Kaka 13 years old pa lang po ni Hero kahapon, Lunes, di ba?
0: Yes po.
2: Opo.
1: Anong edad ka nagsimulang mag-aral ng karate?
2: Before mag-5 po.
1: Wow, before mag-5 ka pa. Saan mo nakita yung karate? Sinong napanood mo? Bakit ka na nag-decide na subukan yung karate?
2: Sa mga kuya ko po. Ayun. Lalo na po kay Kuya Tristan po.
1: So meron kang mga kuya na nagkakarate rin. Pero ngayon, sino bang iniidolo mo sa karate?
2: Si Kuya Bem po.
1: Kuya Bem, okay.
2: At saka po si Sensei DJ po.
1: Ayun. So sila ang iyong mga tinitingala. Coach, your overall assessment dito, I'm sure very proud ka sa naging accomplishment ni Hero. Pero bilang, syempre, coach, you would want your student to always improve. Ano ba yung mga nakita mong areas of improvement para kay Hero?
0: Okay. Areas of improvement siguro okay naman sa akin yung footwork siya. Malaking advantage kasi yung footwork siya. Although kahit maliit siya, no? Nagamit namin yung footwork na meron siya, yung range niya kapag lumalaban, yung energy niya kapag lumalaban, talagang overhype. Nga lang, sometimes, dahil maliit siya, nakakatagpo siya ng malaki. Pag tinatamaan siya, talagang kami, lalo-lalo pag tinamaan sa katawan, talagang tumatalsik siya. So talagang kabado kami lahat kung na-aksidente ba siya or what, something like that. Although kasama sa laro yun, nga lang, pag nakita niyo kasi yung katawan niya, payat, maliit. So, alam mo yun, siguro ang pinakapayo ko na lang, kumain siya ng marami. Kasi talaga ba niya eh. Di ko alam kung kailan siya lalaki ng tono.
1: Oo, tama.
0: Again, ako ngayon, sabi ko dati, naantay namin siya lumaki ng tono. Ngayon, parang okay na lang sa amin eh. Kasi tumama yung height niya sa weight niya.
1: Okay.
0: Tapos yung laban talaga nagamit namin. Kaya, yun. May assessment, siguro ang kulang na lang din sa ibang atleta. Ito, para sa akin na naman po. Talagang yung lakas ng loob.
1: Mm-hmm.
0: Kagaya na po lang sinabi, kunin ko na lang po yung quote ni Coach Oliver Manyalak, no? Kung talagang gusto mong manalo, ang kinin mo yung laban.
1: Right.
0: Dapat dun pa lang, pagtapak mo ng mata, ang kinin mo yung laban. Dapat sa'yo yun. Yun po.
1: Mm-hmm.
0: Kulang, medyo may kulang tayong ganun part sa mga kabataan. Pero although, the last day, lahat ng bata under 14, talagang lahat sila inangkin nila eh.
1: Mm-hmm.
0: May mga kinulang, may mga talagang nanalo, pero again, sabi ko nga, panapanahon yung pagkakataon.
1: Mm-hmm.
0: Paring hindi pa nila time. Si Hero nga, bago naging panalo, talaga ang daming talo niyan. Mas maraming ngayon talo kung tutusin eh. So, ito po yung moment niya. Kaya siguro, sinigit sa kanya ni Lord. Yun po. Saka yun po, manalig po. Pinakauna, manalig po talaga.
1: Mm-hmm.
0: Manalig po kay Lord para gabayan po tayo every now and then po. Yun po.
1: Hero, gusto mo bang tumangkad pa?
2: Opo. Wish ko po yun.
1: Yeah, yun ang birthday wish mo, tumangkad.
2: Opo.
1: Okay. I don't know if you already heard, Coach and Hero, babalik dito sa Pilipinas, etong Karate One Youth League. Sabi ni Sir Richard Lim, i-endorse ang Pilipinas bilang officially Asian leg nitong World Youth League na to. Yung Fujairah tatanggalin next year. February ang target date next year. So, may chance si Hero to defend yung kanyang kampyonato dito sa next year. So, that's exciting news para sa'yo. Ngayong 2026 ba, anong plano, Hero? May magko-compete ka ba internationally? Ano bang mga ine-expect mong tournaments na sasalihan mo?
2: Hindi pa po sure.
1: Mm-hmm.
2: Nakadepende po kay Sian po.
1: Ayun, okay. Magkano ba siya, Coach? Magpapalaro pang bansa ba? Kasi demo sport ang karate ron eh.
0: Sa ngayon po, hindi po eh. Kasi po, may na-select po.
1: Okay, okay.
0: Kasi nga po yung height. The problema po si yung height.
1: Ayun talaga eh.
0: No? Ang inano po namin, syempre, 10 to 12 kasi po yung bracket. Medyo ang inano namin dapat advantages yung height.
1: Mm-hmm.
0: So, naganap kami ng magaling na matangkad. So, yun po. Eh, region 4 po kasi. So, syempre, marami rin po mga atletang may mga skills. So, may chances naman. So, rinab namin chances.
1: Okay.
0: For this palarong pangbansa po. Since demo sports pa lang po naman.
1: Mm-hmm.
0: And we are really excited po kasi sana maging regular na po yung karate sa palarong pangbansa.
1: Yes, so si ano naman si Sir Richard is confident na magiging regular yung karate kasi kahit na demo sport siya dito sa palarong pambansa na mag-uumpisa na to next week ano, lahat ng regions ay may delegado sa karate kahit na demo sport pa lang ngayon. Lastly, Hero, I'll give you the chance. Sino bang mga gusto mong pasalamatan para sa naging malaking panalo mo dito sa Karate One Youth League Manila?
2: Una po, nagpapasalamat po kay God po. Dahil kung wala po si God, wala rin po ako dito sa... Dito po. Tapos nagpapasalamat po kay Sensei DJ, Sian, Christian po, at sa mga iba pa pong sensei dyan. Lalo na po sa mga magulang ko po. At sa mga magulang ko po sa PATS po, sila Ina po, sila Tita Tay, sila Tita Dali, sila Tita Christy po. At sa mga pinsan ko po na nagturo rin po sa akin na si Kuya Rian po at Kuya Bem. Yan lang po. Tapos sa mga sa PKTS family po, mm-hmm. sa buong GKS PKTS po, nagpapasalamat po ako.
1: Alright. At syempre, kami rin nagpapasalamat sa inyo, Coach Francis, Coach Christian, and Hero for bringing pride sa bansa natin. And hopefully, hindi ito yung unang beses, ano, na makapanalo ka ng medal internationally. At syempre, yes, sana madagdagan pa. At syempre, matupad yung wish mo na madagdagan pa, ano, ang iyong height. Ayan po mga kababayan, ang ating gold medalist sa Karate 1 Youth League Manila, Francis Earl Judabundo, and ang coach ng PKTS Laguna, si Coach Christian De Blois. Magandang hapon po at maraming salamat.
2: Thank you po.
0: Thank you po. Thank you po.
2: Maraming salamat po.
1: 2 minutes bago mag alas 6 ng gabi. Oh, may oras pa. Ihabol na natin to. Unfortunately, hindi na magpapatuloy si Alex Ayala sa Strasbourg Open dahil natalo siya last night kay Alexandra Olinikova 6-3, 5-7 and 6-3, 3-6. Umabot ho ng halos 3 oras yung kanilang naging laban, 2 hours 52 minutes. And maraming highlights yung naging laban eh. Kahit na nakuha ni Alex yung 6-3 opening set, matindi yung pinagdaanan niya rito kasi yung last 3 games 14 times na nag-deuce yung laban, 40-40. So kailangan pang lagpasan yun ni Alex para makuha yung opening set. And then dun sa second set, lumamang etong si Olinikova, 4 games to love. Humabol si Alex na itabla niya until 5-5. And then dun sa set number 3, lumamang si Alex 3-2 with a service break. But dun sa dulo kasi nung second and third set, ayun, mas na naig yung ano, mas na naig yung Olinikova. At saka kasi dun sa second set, sa first set, ang alam ko walang nahulog na service game si Alex. Yung lahat ng natalo niyang service games nangyari in the second and third sets. So next competition na ni Alex will be the French Open sa Roland Garros. Mag-umpisa yan Sunday, Philippine time, yung mga unang rounds ng laban. Wala pa namang ano, sa malamang nito late this week pa lalabas yung official draw for nitong French Open. So late this week pa natin malalaman kung sino ang kanyang unang magiging kalaban. It's now 6 o'clock in the evening. That's it for post-game this Tuesday. Salamat sa pagtutok dito po sa ating programa. Tomorrow ulit, pasado alas 5. Hindi ko alam kung anong oras eh. Sa pasado alas 5 dito po sa Sports Radio 918. Up next is Ria Arevalo until 8 sa Sports 918. Until tomorrow mga kababayan, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat. Pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Sports Radio Radyo Pilipinas World Service. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide. Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 6-6 Informasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: Sports Radio 918.
9: Radyo Magazine 1278.
10: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
12: Mapapakinggan na
13: sa Capital 104.3 FM.
14: Capital 104.3.
15: Radyo Pilipinas World Service.
16: Sports Radio.
17: Radyo Magazine. Servicio Publico.
18: The AM and FM collab.
19: Sa Capital 104.3 FM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
22: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko
12: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
16: Magandang gabi, Pilipinas. Bayan nangunguna sa agenda ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan ang pagpapatibay ng seguridad sa Indo-Pacific region.
22: Sa kanyang pagharap sa Japanese media, sinabi ng Pangulo na nais din niyang matalakay ang mas maigting na pagtutulungan para matiyak ang seguridad sa enerhiya. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
23: Mas pinalalalim pa ng Pilipinas ang ugnayan sa Japan sa gitna ng mga usapin sa seguridad at ekonomiya. Sa ginanap na roundtable discussion kasama ang hanay ng media mula Japan, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kabilang sa kanyang pangunahing agenda sa magiging state visit sa Japan sa susunod na linggo ang security cooperation sa pagitan ng dalawang bansa, maging sa mas malawak na konteksto ng ASEAN.
24: We are going to discuss those to fully implement those agreements and the differences now between the approach of Japan when it comes to security and defense, especially in the region, I will also bring up to see what it means in terms of further cooperation and assistance, not only to the Philippines but to ASEAN as well.
23: Kabilang dito ang reciprocal access agreement kung saan inaasahang lalawak ang joint combat training ng mga sundalong Pilipino at kanilang katuwang mula Japan. Gayun din ang cross-servicing agreements at pagpapalawak ng suporta ng Japan sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ayon pa sa Pangulo, malaki ang naging gampanin ng Japan sa balikatan exercises na ginanap kamakailan na anya'y patunay ng mas pinaigting na interoperability ng mga kaalyadong bansa.
24: This is all in the context of Japan's new posture in terms of defense and security, in that Japan is now allowing itself to participate in such exercises. And that is important because that changes the playing field, as it were.
23: Sabi pa ng Pangulo, bukod sa suporta sa depensa at seguridad, malaki rin ang bahagi ng relasyon ng Pilipinas at Japan sa larangan ng kalakalan at development assistance. Kabilang dito ang official development assistance sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency o JICA, Asian Development Bank at iba pang financing institutions na sumusuporta sa infrastructure at development projects ng Pilipinas.
24: We will not be able to secure the region and continue with its peaceful nature if we do not very closely ally with one another and coordinate with one another. Even if in terms of, I'm not talking necessarily only about large military exercises, but also about the sharing of information, the sharing of technology, the training that the Japanese military can have here in the Philippines and the Philippines in Japan.
23: Prioridad din ng Pangulo ang pagpapatatag ng supply ng enerhiya sa gitna ng patuloy na epekto ng Middle East crisis na nakaaapekto hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong rehiyon ng ASEAN. Katunayan, napag-usapan na rin sa mga nakaraang ASEAN meetings ang ASEAN Petroleum Security Agreement o APSA na nakalinya sa pagpapatibay ng Regional Energy Cooperation, gayon din ang ASEAN Power Grid Initiative na layong palakasin ang energy sharing at renewable integration sa rehiyon.
24: I think Japan has also offered a response mechanism to provide up to $10 billion in terms of assistance, and the power or partnership on wide energy and resources resilience power. I speak a lot about ASEAN because as chair I feel a responsibility that we have to include in ASEAN the arrangements and partnerships and engagements that the Philippines itself will make.
23: Kung matatandaan, sa nakaraang mga buwan ay nanatiling stable ang supply at presyo ng basic necessities and prime commodities o BNPCs. Kabilang ang mga tulong pinansyal na naipamahagi ng pamahalaan sa sektor ng transportasyon at implementasyon ng price cap sa bigas. Kumpiyansa ang administrasyon na mas lalalim pa ang kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa darating na state visit na inaasahang magpapalakas sa seguridad at ekonomiya ng dalawang bansa.
24: Let's just keep the machine, the economic machine running and continue to invest in that.
23: Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
16: Samantala, naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang anumang hindi pagkakaintindihan ng mga bansa ay pwedeng maresolba sa mapayapang paraan. Sinabi yan ng Pangulo kaugnay sa tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Tagdag pa ni President Marcos Jr., hindi makikialam ang Pilipinas sa anumang sigalot ng mga bansa. Sa panig naman na anya ng China, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng diplomatic channels at regular na dialogo ng foreign ministers. Samantala, umaasa naman ng Pangulo na magbubunga na positibong resulta ang naging pagpupulong ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping sa Beijing noong nakaraang linggo.
24: In the Philippines, we do not have a choice because the Taiwan is so close to the Philippines and we have almost 200,000 Filipino nationals who are living and working in Taiwan. So we have many other considerations, but we end up in the same position that we want to avoid any confrontation, we want to avoid any hostilities around Taiwan. Simply because we do not want to be involved in any war. We do not want to be involved in any conflict. Japan and the Philippines' position brings us, as I said, to the same place. And that is to maintain, what we need to do is to maintain the peace.
16: Sa iba pang balita, may paliwanag ang ilang senador hinggil sa kanilang paglipat sa minorya. Samantala, pinag-iisipan pa naman ni Senate President Alan Peter Cayetano kung sino ang tatayong chairperson sa Blue Ribbon Committee. Yan ang ulat ni Bernard Fair live. Bernard?
0: Audrey, nilinaw ng isa sa mga miyembro ng minorya na wala umano silang hakbang para palitan ang kasalukuyang liderato ng Senado.
1: Nananatiling kontrolado ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mataas sa kapulungan matapos mapanatili ng mayorya ang manipis sa kalamangang 1311 laban sa minorya.
2: But it's a walk of faith eh. It's just, Lord, kung ilalagay mo ako dyan, lagay mo. Biglang nilagay. Lord, kung tatanggalin mo ako, tanggalin mo na ako. So, I just have to make sure that every day is a day I really use to the optimum.
1: Formal na sumapis ang minority bloc sina Senator Juan Miguel Zubiri at Senator JV Ejercito na nauna nagpahayag na mananatili silang mga independent. Itinuturing ang kanilang paglipat bilang pagpapalakas sa hanin ng oposisyon sa loob ng mataas sa kapulungan.
4: With the handling of the shootout here in the Senate, natauhan ako, nagulat ako para sa institusyon na ito. At napaisip ako ng malalim. I prayed hard and discerned. I sought for discernment and I said, it's about time that we make a stand na maiba ang pangyayari sa Senado, na maibalik natin ang dignidad ng Senado.
1: Sinabi rin ni Ejercito na nagpasya siyang sumama sa minority bloc sa kabila ng alok sa kanya bilang majority leader.
5: Delikado sila, delikado.
25: Si Senator Jinggoy,
5: Senator President offered me.
26: Alan,
5: so, second most powerful position. Uh-huh. Pero, kaya nga ay thank you for the trust and confidence, but I chose to remain there.
26: Senate President Cayetano ang nag-offer, sir.
5: Yes.
1: Nilinaw ni Senador Rafi Tulfo na wala umunong aktibo hakbang ang minority bloc para palitan ang kasalukuyang liderato ng Senado. Sa kasalukuyan, binubuo ng 13 senador ang mayorya, habang 11 naman ang kabilang sa minorya.
27: Mas maganda siguro, magtrabaho na lang muna kami lahat. Saka na may pag-isipan yung mga kuko na yan. Okay naman, so far, so good.
1: Itinalaga ang 7 bagong chairpersons sa ilang posisyon na dating pinamumunuan ng mga senador ng minorya na sina Bam Aquino, Rizon Tiveros at magkapatid na Rafi at Erwin Tulfo. Itinalaga naman ang mga ito bilang mga vice chairpersons sa kanilang mga dating komite.
0: Pinag-iisipan naman ni Cayetano kung si Senador Pia Cayetano o si Senador Rodante Marcoleta ang itatalaga bilang chairperson ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee na nangunguna sa investigasyon kaugnay ng umano'y flood control anomaly. Hinihintay pa ang mga itatalagang chairperson sa iba pang mahalagang komite sa Senado. Audrey, tinalaga naman si Senadora Mark Villar bilang bagong chairman ng Senate Committee on Finance kapalit ni Senador Sherwin Gatchalian. Si Gatchalian naman ang magsisilbing vice chairman ng komite. Ang Senate Committee on Finance ang nauna sa pagdinig at deliberasyon kaugnay pa rin sa proposed national budget. Audrey?
7: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
22: Inaasahang tatagal pa ng ilang linggo bago magsimula ang opisyal na paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Kung bakit, alamin sa ulat ni Bernard Ferrer.
0: Bagamat nag-convene na ang Senado bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte Carpio, hindi agad masisimulan ang formal na pagdinig sa kanya. May mga proseso pa sing kailangan munang sundin ang impeachment court.
2: So mangyayari nito, medyo ilang linggo pa bago mangyari yan yung nakaraw na araw-araw na. Bakit? Kasi may 10 days pa para sumagot ang Vice President, tapos 5 days pa, tapos pre-trial pa.
22: Okay.
2: So yung actual na trial, malamang yan, tatama yan, naka-break.
0: Sa ilalim ng Article 7 ng Rules of Procedure on Impeachment Trial, inatasan ng Vice Presidente na humarap sa plenary hall ng Senado sa sandaling matanggap ang abiso. Matapos formal na maipresenta ang Articles of Impeachment, mag-i-issue ng writ of summons kay Vice President Duterte na inatasan maghain ng kanyang sagot sa loob ng non-extendable na 10 araw matapos niyang matanggap. Iniutos din ni Senate President Alan Peter Cayetano sa Sergeant-at-Arms na dalhin ng summons kasama ang copy ng Articles of Impeachment. Maaari naman maghain ng reply ang prosecution sa loob ng non-extendable na 5 araw mula nang matanggap ang sagot. Pinapayagan na magkabilang panig na maghain ng pleading at an excess ng personal o sa pamamagitan ng electronic mail. Samantala, pormalang iniharap ng House Prosecution Panel ang kanilang formal entry of appearance matapos manumpa mga senador bilang senator judges. Ang formal entry of appearance ay personal isinumite ni House Secretary General Cheloy Garafil sa ngalan ng 11 prosecutors na inihalal ng kapulungan. Sa pleading, itinilaga bilang lead prosecutor si House Committee on Justice Chair at Batangas 2nd District Representative Gervio Jinky Beatrix Luistro. Kasama sa mga paratang laban kay Vice President Duterte, ang umano'y malimpag gamit ng confidential funds, unexplained wealth, bribery, at mga banta laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at dating Speaker Martin Romualdez. Bagamat inaasahang magiging abala ang Senado bilang impeachment court, tiniyak ni Cayetano na magpapatuloy ang mga committee hearing upang matugunan ang iba pang prioridad ng mataas sa kapulungan.
2: Ngayon, pagka nagka-session na ulit, yun ang mas malaking challenge kasi kung tutusawa yung everyday, kailan tayo magsesesyon. Pero we will balance it. But I want to take the minority because they're statesman and professional enough.
0: Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
22: Inilatag ni Representative Gervel Luistro ang hatian ng prosekusyon sa nakatakdang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio Live. Vel?
8: Ayos, naka-full swing na ang preparasyon lalang labing isang prosecutor para sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
9: Inanunsyo na ng lead prosecutor na si Representative Gervil Luistro ang hatian ng prosecution panel sa Articles of Impeachment para sa paglilitis sa vice-presidente. Kabilang dito ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Pamumunuan ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang paglilitis patungkol sa threat and destabilization. Pangungunahan naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang diskusyon patungkol sa umano'y bribery ng pangalawang pangulo. Habang pamumunuan naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang usapin sa unexplained wealth ng bise. At uupo rin bilang lead si Batangas 2nd District Representative Gervil Luistro sa aligasyon sa maling paggamit ng confidential funds. Magsisilbi namang House Trial Spokesperson si Nalanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong at Kabataan Party List Representative Renico. Inaasahang bubuksan na ang kahon na naglalaman ng income tax return at record sa bank accounts ng mag-asawang VP Sara at Attorney Mance Carpio sa impeachment trial. Ayon kay Defensor, hindi na dapat harangan ang teknikalidad ng proseso.
10: Kung hindi na kayo nagpakita, kung hindi na kayo sumipot, haharangin nyo pa din ang ebidensya. Hindi talaga maganda ito para sa isang ini-impeach na mataas na opisyal. So we're not worried. We're prepared to present our evidence.
9: May sagot naman si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima sa mga batikos sa kanya na playback umano ng dating senadora ang pagiging prosecutor sa impeachment.
11: Hindi ko po style yan. Hindi po ako yung nag-exhibit ng vendetta. Ang para sa akin lang po, nakatingin lang po ako lagi sa prinsipyo ng katotohanan at pananagutan.
9: Tiwala si One Rider Party List Representative Rog Gutierrez na gagawin ng mga senator judges ang kanilang mandato sa impeachment court sa kabila ng political color. Ayos nililaw ng House Prosecutors na mananatiling at least 16 na boto ang dapat makuha para ma-impeach ang Vice Presidente. Ito ay sa kabila ng absence si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon naman sa lead prosecutor na si Representative Gervie Luistro ay dapat kung nais bumoto ni Senator Bato, present siya sa Senado kapag isinagawa ang botohan at hindi online voting lamang. Balik sa iyo, Ayos.
22: Maraming salamat, Vel Custodio.
7: Samantala, health reasons at pagtutok sa kanyang pamilya ang dahilan ng pagbibitiw sa pwesto ni Juan Tahanan Party List Representative Nathaniel Oducado. Nilinaw rin niya na walang kinalaman ang naging desisyon niya sa pagboto ng yes impeachment at iginiit na desisyon nito ng party list base sa mga o base sa mga inilatag na ebidensya sa mga isinagawang pagdinig. Nilinaw din niya na nagkataon lang na nagkasabay silang mag-resign ni Pinoy Workers Party List Representative Franz Vincent Legazpi. Pag-uusapan pa umano ng partido ang papalit sa pwestong iniwan ni Oducado.
13: My family has a long history, so I have asthma. And at the same time, medyo mabilis akong mapagod with the past few months. Since the House already declared a vacancy, it will be transmitted po sa COMELEC. And then COMELEC will examine if there is necessity to proclaim or not. If they proclaim, ipoproclaim nila yung next in line.
22: Nanindigan si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na walang pag-ataking ginagawa sa Senado ang ahensya. Paglinaw pa ni Matibag, wala silang balak tibagin ang Senado. Yan ang ulat ni RR Tubise.
14: Tinawag ni NBI Director Melvin Matibag na fugitive from justice si Senador Bato de la Rosa. Sinabi ni Matibag na may monitoring na sila sa kinaroroonan ni de la Rosa, pero tumanggi siyang sabihin kung nasaan ang senador.
15: Talaga may monitoring kami at hanapin natin. It is there is a valid one at Pares. He is now considered fugitive from justice. So trabaho namin, just like any other personalities na mayroon pa na nagdato di aresto, yung Arto Pares, we have to monitor it.
14: Nakatakas si De La Rosa sa Senado madaling araw ng May 14 matapos magkaroon ng komosyon at putukan dahil sa pagtatangka umano maipatupad ang warrant of arrest laban kay De La Rosa. Pero gate ni Matibag, walang paglusob o pag-atake na ginawa ang NBI sa Senado dahil nasa bahagi ng gusali ng GSIS ang kanyang mga tauhan. Gate pa ni Matibag sa GSIS premises na ganap ang putukan at hindi sa loob ng Senado na batay sa mga video na kanyang napanood.
15: So, doon sa claim na stakes ba yan or attack, ganyan, sabi ko na kung siege man yan or anything, there's no siege. The Senate was never under, ang nangyari ngayon, it's NBI who is now under attack.
14: Sinabi rin niya na may pangako ang NBI na hindi sila papasok sa Senado at ito ay kanila umanong tinupad.
15: We are there to promote law and order. Not in the Senate. Again, because I have a commitment that we will not enter the Senate premises.
14: Dagdag pa niya kung may nagkamali man sa hanay ng NBI, pananagutin ang mga ito. Pero kung nasa tama raw ang kanilang ginawa, hindi niya iiwan ang kanyang mga tauhan.
15: if they are found out that somebody from our ranks committed the mistake, I will not hesitate also to punish them.
14: Nilinaw din ni Matibag na wala silang balak tibagin ang Senado, taliwas sa mensahe sa kanya ni Senate President Alan Peter Cayetano.
15: Wala naman kaming balak tibagin yung Senado eh. It's an institution, enshrined in the Constitution, we respect it. Diba? Ang mahirap na, if you will put yourself in the center of everything and you feel that you're the center of everything, diba? Hindi naman ganun yan. This is about justice, this is about law and order, diba?
14: Pinasinungalingan din ni Matibag ang komento ng kampo ni De La Rosa na hindi dumaan sa proper channels ang ICC warrant.
3: That is their claim, but the records will reveal that if he will be arrested, we have complete documentation. There's a coordination with PCTC, which is the primary agency that is tasked to coordinate with the Interpol and with the ICC. And the PCTC coordinated with the Department of Justice.
14: Hindi na dinetalya ni Matibag ang susunod na hakbang kaugnay ng paghahanap kay Bato dahil bahagi umano ito ng internal procedure ng law enforcement. Nilinaw din niya na inaantabayan na nila ang magiging pasya ng kataas-taasang hukuman kaugnay ng kaso ni De La Rosa. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
22: Tiniyak ng pamahalaan na maaabutan ng iba't ibang tulong ang mga residenteng inilikas bunsod ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Isa na dyan ang pagtutok sa kalusugan at tamang nutrisyon sa vulnerable sectors. Pinag-ulit ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
6: Bukod sa maayos na evacuation center, sinisiguro rin ng pamahalaan na natutugunan ang kalusugan ng mga evacuee mula sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Sa katunayan, sanibwersa ang mga ahensya ng pamahalaan sa pagbibigay ng atensyon sa mga vulnerable sector gaya ng mga bata, mga buntis at lactating women.
12: Under ng direktiba din po ng ating Pangulong Marcos, isa din po sa talagang priority po is yung food security and nutrition po, no, ng lahat po ng ating mga vulnerable populations. And yun po yung ating ginagawa sa pakikipagtulungan din po sa ibang agencies.
6: At para hindi sila magkasakit o mangangayayat habang nasa evacuation center, iba't ibang nutrition programs ang inilunsad ng NNC Bicol, DOH Bicol at Department of Agriculture. Kabilang sa mga ipinamahagi ang mga nutrition commodities, ready-to-use therapeutic food mula sa UNICEF at emergency food commodities mula sa National Nutrition Council. Kaya ang mga bakwit, labis ang pasasalamat sa pamahalaan.
17: Salamat na nakasama ako sa ganitong programa nila. Maganda man sa ano ng mga buntis.
18: Malaking pasasalamat po sa binigay po na pagkain po sa akin po at sa anak ko po.
6: Samantala, naghahanda na rin ang mga lokal na pamahalaan sakaling itaas sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon. Posible kasing pumalo sa mahigit 5,000 bata ang maapektuhan sa bayan pa lamang ng Ginubatan, Albay. Dahil dito, mas pinaigting pa ng otoridad ang pag-iimbak ng mga supply at paglalatag ng mga hakbang para masigurong walang magiging kakulangan sa pagkain at serbisyong medikal sakaling lumala pa ang aktibidad ng bulkan. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: mga panandaliang pag-ulan sa Luzon, kabilang din dyan ang Metro Manila. Dulot po yan ng localized thunderstorm. Samantala sa Bicol Region at sa Visayas ay makakaranas po tayo ng bahagyang maulap at na panahon at pulupulong pag-ulan. Dala naman yan ng eastern winds o yung hanging silangan. Apektado rin ito ang Caraga Region at ang Davao Oriental. Habang ang intertropical convergence zone o pagsasalubong ng hangin ay nagdudulot ng kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Sokcergen at Davao Occidental. Samantala, silipin na natin ang heat index forecast bukas. Magpapatuloy pa rin ang mainit na panahon sa ilang mga lugar dito sa Metro Manila. Katunayan, nasa danger level pa rin ang heat index bukas. Sa Naiya, Pasay City area, tinatayang aabot sa 43 degrees Celsius. Habang ang sa Quezon City, Pag-asa headquarters area, at sa Mactan, Cebu sa International Airport, tinatayang aabot sa 41 degrees Celsius. Habang sa bahagi naman ng Davao City, maaaring umabot sa 40 degrees Celsius. Base po sa heat index forecast ng Pag-asa, aabot sa 35 mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius na heat index bukas ng hapon. Tinatayang papalo sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point sa Cavite. Habang posibleng umakit naman sa 44 degrees Celsius sa Dagupan City, San Jose at Rojas City. Samantala, 43 degrees Celsius naman ang forecast sa mga sumusunod na mga lugar. Samantala, tinatayang aabot naman sa 42 degrees Celsius ang heat index sa mga sumusunod na lugar. Muli, ibig sabihin, ang mahigit pa sa 41 degrees Celsius na heat index, posibleng makaranas po tayo ng heat exhaustion o heat cramps, lalo na kapag patuloy ang exposure sa direktang init sa labas, posible rin magka-heat stroke. Kaya paalala po muli, para maiwasan ang heat-related illnesses, magbaon po tayo ng panaga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe and stay hydrated. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanoon yan. Abangan, NGCP, itinaas muli sa yellow alert ang Visayas grid.
1: Sa ang rom-com film magde-debut bilang leading man ang singer-songwriter na si Rico Blanco. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
2: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow Rainfall Warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
3: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
4: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
5: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
6: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
7: Na hindi patas sa lipunan.
8: Leadership starts from top.
9: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
10: Good governance, because good governance is a matter of right.
11: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
12: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
13: At matuto sa iba't ibang karanasan.
14: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
3: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
15: At your service, Pilipinas. Ako po si Dr. Albert Domingo ng Department of Health. Samahan niyo kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon dito lang sa PTV.

0: Ibabalik ang ulat bayan. Isa-isang hinimay ni na PNP Chief General Jose Melencio Natatis Jr. at DILG Secretary John Vic Remulla ang pagkakasunod-sunod na mga pangyayari sa naganap na tensyon sa Senado noong May 13. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente live. Kenneth?
1: Yes, ayos kasunod ng inisyal na investigasyon ng Philippine National Police sa nangyaring insidente o shooting incident sa loob ng Senado noong May 13 ng gabi, binigyang diin ni DILG Secretary John Vic Remulla na batay sa mga ebidensya, hindi under attack ang sinabi. Taliwas yan sa sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano. Yan ang sinabi ng kalihi matapos ipakita sa press briefing ngayong hapon sa Malacanang ang mga video ng nangyaring insidente sa loob ng Senado. Batay sa timeline, umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril eksakto 7:45 ng gabi na tumagal ng 3 minuto at 20 segundo ayon kay PNP Chief General Melencio Natatis Jr. Batay sa datos ng SOCO, 44 na basyon ng bala ang nadiskubre. At ayon sa investigasyon, karamihan umano rito ay galing sa loob ng Senado. Accounted na rito ang 21 at tinutukoy pa ang iba. Ayon pa kay Secretary Remulla na batay sa mga CCTV video, dumating sa punto na inatasan ni suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang Marines at OSAA na maghanda.
2: At that moment, General Aplasca called in the OSAA operatives, including the PNP and the Marines, and gave the order to lock and load. So, in his order, you could see the Marines were cocking their guns. So it was lock and load. After which, he proceeded to the hallway leading to the doorway where the NBI were previously reconnoitering.
1: Sinabi pa ng kalihim na hindi tumalima si Aplasca sa mga investigador nang ipatawag ito at inatasan na isurrender ang kanyang baril. Kinumpirma rin ang pambansang pulisya na magkasamang sumakay si Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Robin Padilla sa puting SUV na pagmamay-ari ni Padilla. Umalis ng Senate premises ang puting sasakyan bandang alas 2:30 ng madaling araw. Lulad si Senador Ronald Bato de la Rosa na may kinakaharap na warrant of arrest sa International Criminal Court.
3: The Fortuner, white Fortuner, and personalities going out from the Senate, particularly makita natin doon ang Senator Bato and Senator Padilla, and going to the vehicle na Fortuner.
4: Napag-aari.
3: Makita na natin yung video nun.
1: Nasa ilalim ng protective custody ng Senado si De La Rosa, kaya ayon sa Department of Justice, ang mataas na kapulungan ang may responsibilidad na ibigay ang mambabatas sa Justice Department. Sakaling hingin na ang kustodiya ng sinasabing co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso nitong Crimes Against Humanity.
5: Sa simpleng pagkakaintindi po namin, no, nung sinabing nasa protective custody nila, nasa kanila si Senator Bato. So, kaya pag wala na yung legal impediment to serve yung arrest warrant, di ba? Dapat, pag hiningi sa kanila ng Department of Justice, ready dapat ang Senadong i-turn over si Senator Bato.
1: Ayos kanina formal nang i-turn over ng PNP sa DOJ yung resulta ng investigasyon nito ukol nga doon sa shooting incident sa Senado. At sinabi ni DOJ Secretary Frederick Vida na bagaman compelling yung mga naisalaysay na ebidensya ay iimbestigahan pa rin nila ito ng mabuti. Ayos.
0: Maraming salamat, Kenneth Pasyente.
6: Nag-abiso ang Energy Department sa muling pagsasailalim sa yellow alert ng Visayas Grid dulot ng kakulangan sa reserba ng kuryente. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
7: Bagamat tiniyak ng DOE na may sapat na supply at reserba ng kuryente sa kasalukuyan ang Metro Manila at Luzon Grid, naka-yellow alert na ang Visayas Grid simula kaninang alas 3 ng hapon at tatagal ito hanggang alas 9 ng gabi. Ang kakulangan sa reserba ay bunsod ng pagtaas ng demand ngayong tag-init at ang hindi inaasahang pagbagsak ng ilang malalaking planta ng kuryente. Nabawasan ng 450 megawatts ang supply ng Visayas matapos mag-shutdown ang dalawang unit ng Termo Visayas at isang planta sa Panay. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, patuloy na minomonitor ng kagawaran ang status ng planta para matulungang makabalik agad sa operasyon.
4: Unang-una po, inactivate na po natin yung Grid Reliability Task Force para po mag-imbestiga kung ano talaga ang mga pangyayari, ano ang mga dahilan at ano ang dapat na solusyon para maiwasan po ito sa mga susunod na araw o susunod na linggo.
7: Layon din ng DOE na maipasok ang 25 bagong proyekto sa Luzon na magbibigay ng karagdagang 1,400 megawatts na supply ng kuryente. Hinimok din ng kagawaran ng publiko na maging masinop at sundin ang energy efficiency guidelines para mabawasan ang konsumo sa kuryente. Mababawasan din ito ang pag-import ng fuel mula sa ibang bansa kaya makaiiwas tayo sa pabago-bagong presyo ng langis at coal. Kaugnay nito ay target din ng pamahalaan na marating ang 35% ng renewable energy generation pagdating ng taong 2030. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Ipinanukala sa Kamara na imbestigahan ang National Grid Corporation o NGCP kasunod ng naranasang rotational brownout sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
8: Naghain ng resolusyon sina House Speaker Faustino Boji D. III at Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez para imbestigahan ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kaugnay ng malawakang brownout sa Luzon at Visayas. Sa ilalim ng House Resolution Number 1024, sisilipin ang sunod-sunod na pag-trip ng 500 kV Tayabas-Ilihan Transmission Lines at 500 kV Dasmariñas-Ilihan Transmission Lines na nagdulot ng pagkawala ng mahigit 2,400 MW sa kuryente at nakaapekto sa milyong-milyong consumers. Ayon kay D, hindi katanggap-tanggap ang ganitong aberya dahil direktang naapektuhan ang kabuhayan at araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Layunin ng imbestigasyon na tukuyin kung ang insidente ay nagdulot ng force majeure o kakulangan sa maintenance at pamumuhunan ng NGCP, gayon din ang posibleng paglabag sa kanilang obligasyon sa ilalim ng batas. Target ng imbestigasyon na makabuo ng solusyon para matiyak ang tuloy-tuloy at maaasahang supply ng kuryente sa publiko. Kaugnay nito, nanawagan din si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. ng agarang amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o ERIPA. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Abante na pabigat na sa maraming pamilyang Pilipino ang patuloy na pagtaas ng singil ng kuryente o bill shock.
9: The painful reality is this. Ano po? Electricity, an essential service, has become one of the heaviest burdens of the Filipino household. At kung hindi tayo kikilos, ang bill shock ay mananatiling normal buwan-buwan.
8: Hinimok din niya ang Energy Regulatory Commission o ERC na mas protektahan ang mga consumer laban sa abuse of market power, cartel at hindi makatarungang singil. Kabilang sa kanyang mga panukala ang mas mahigpit na regulasyon sa power generation, pagbabawal ng cross-ownership at pagtanggal ng VAT on VAT at system loss charges na aniya ay tila double taxation.
9: Hindi ho makatarungan, hindi tama na ang nagbabayad po na tinatawag nating system loss ay ang consumer. Ang kuryenteng nawala sa linya o ninakaw ng iba. Why should the consumer pay for the electricity that they did not use? Worse, we slap a 12% VAT on these losses. This is a tax on system. Tax on a tax on system loss. Hindi po ba, hindi tama ito? We must cap or remove this pass-through charges para pilitin ang mga utilities na ayusin ang kanilang serbisyo.
8: Dapat din aniya payagan na ang Pangulo na magdeklara ng emergency power sa rekomendasyon ng DOE kapag mahina ang supply ng kuryente o may pagsipa ng presyo. Iginiit ni Abante na dapat ituring ang kuryente bilang serbisyong publiko at hindi lang negosyo at gawing abot kaya at makatarungan para sa lahat. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Samantala, pinimbisigan sa Ombudsman ang mahigit 4 na bilyong pisong flood control projects sa Distrito 1 ni Congressman Paolo Duterte sa Davao City. May sagot naman dito si Congressman Duterte. Yan ang ulat ni Rod Dagusan.
10: Hiniling ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa Office of the Ombudsman na imbestigahan ng 4.4 billion pesos na halaga ng flood control projects sa kahabaan ng Davao at Matina River sa Davao City. Mula umano ito sa 80 kontrata ng flood control projects noong 2019 hanggang 2022 sa distrito ni Representative Paolo Duterte. Una nang naisumite ito ni Tino sa

0: ang Genesis 88 Construction Incorporated na malapit umano sa mga Duterte na nakatanggap ng 10 kontrata na nagkakahalaga ng 713 million pesos. Pagdating naman sa naturang 80 proyekto, kabilang sa irregularidad dito ay ang pagkakaroon umano ng overlap at double funding. Base rin sa kanilang independent investigation, may umano'y location change at shortchanging, mga kontrata na walang specifications, walang General Appropriations Act authorization, hindi umano natapos na proyekto at congressional insertion. Ayon sa mambabata, sa naturang mga proyekto ay marked as completed. Sagot naman ni Davao City 1st District Representative Paolo Duterte, selectively blind ba si Tino? Anya, bakit hindi nagain si Tino ng reklamo sa mga engineer, contractor, political personalities na naiuugnay sa mga questionable flood control projects sa buong bansa? Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
1: Inspeksyon ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizo ng isang proyekto kontra baha sa Valenzuela City na inaasahang bubuksan sa Hunyo. Kung ano yan, silipin sa ulat ni J.M. Thompson.
2: Bubuksan na ang 9 na pumping station sa Valenzuela City ngayong darating na Hunyo bilang bahagi ng paghahanda kontra baha ngayong darating na tag-ulan. Yan ang siniguro ng Department of Public Works and Highways sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon sa pag-iinspeksyon ngayong araw sa Wawang Pulo Pumping Station. Tiniyak ng kagawaran na maayos at makatutulong itong mabawasan ang mga pagbaha sa lungsod, lalo't maraming barangay sa Valenzuela City ang pinabaha dahil sa mababang lugar.
3: Critical na critical ito kasi yung baha sa Valenzuela, mostly in the past nang gagaling sa pagpasok ng tubig sa Bulacan River, dito sa May Kawayan River, at hindi na ilalabas yung tubig from the Polo River.
2: Binigyan din ng kalihim na ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela na ang mga ngasiwa sa pag-maintain at pag-ooperate ng pumping station simula sa Hunyo. Dahil ang lokal na pamahalaan ang mas nakakaalam ng mga pangangailangan ng kanilang residente, lalo na tuwing bumabaha.
4: Gusto namin masigurado kasi na pag dumating yung araw na kailangan maayos, mabilis natin, mabilis mag-respond.
2: Ang tubig kasi na mula sa Polo River ang sumasalo sa tuwing mataas ang mga tubig baha sa mga barangay malapit dito. At hihigupin naman ito papunta sa May Kawayan River. Pinasisimula naman ni Secretary Dizon ang pagdedredge sa May Kawayan River dahil mas mataas ang tubig dito kumpara sa Polo River. Samantala, simula Hunyo, Meralco na ang pagkukuhanan ng kuryente para sa mga pumping stations. Dahil generator lamang ang source of power nito, madalas itong nasisira at natetenga.
3: Marami dyan, hindi konektado sa Meralco. Kaya nangyayari, nasusunog, nasisira yung generator. Pag nasira, alam nyo na kung gano'ng kabilis yung pag-maintain ng DPWH, no? Ang bilis niyan, no? Minsan taon ang binibigyan niyan.
2: Hindi naman napigilan ng kalihim na ikumpara ang pagsasaayos ng mga flood control projects sa ibang probinsya sa lungsod ng Valenzuela dahil halos kaparehas anya ito ng sitwasyon.
3: Kasi nga, tama yung pagkagawa. And sabi ko nga, pasintabi na lang, pero sa Bulacan kasi, nung nakaraan, ninanakaw yung pera dun eh. Dito, hindi eh. Dito, tama yung paggagawa ng proyekto eh.
2: Dagdag pa ng kalihim, kahit hindi tag-ulan, binubuksan ng Valenzuela ang mga pumping stations para mag-maintain ng level ng tubig sa ilog.
5: Dito sa Wawang Pulo Pumping Station, nagdagdag ng 2 pumps o bomba na may nailalabas na 5,000 liters of water per second. At kagaya ng ilang pumping station dito sa lungsod, ito ay malapit ng matapos at inaasahang fully operational na ngayong darating na Hunyo, bago ang tag-ulan. J.M. Thompson, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
1: Nagbigay ng suporta ang Armed Forces of the Philippines sa interagency investigation sa sinalakay na steel manufacturing plant sa Misamis Oriental dahil sa posibleng banta sa seguridad. Nagpositibo naman sa radiation ang planta maging sa mga ginagamit no na raw materials. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
6: Mas malalim pang investigasyon ang isinasagawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan patungkol sa isang steel manufacturing plant sa Tagaloan, Misamis Oriental na sinalakay ng mga otoridad noong weekend dahil sa ginagawa umanong substandard na mga bakal. Kabilang sa tinutukoy ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, ang mga establishmentong naging kliyente ng naturang pagawaan

0: mabigyan sila ng babala sa panganib na kanilang kinaharap.
1: Initially, this mga pag-uusap is talagang may problema na-distribute na itong mga to and nagamit na sa mga buildings. Ibig sabihin, kung nagpabaya tayo ngayon, ay mamanain pa ng ilang henerasyon ng mga Pilipino. Kaya dapat ma-actionan.
0: Nagpositibo din sa radiation ng planta at radioactive ang ginagamit na raw materials base sa ginawang pagsusuri ng Philippine Nuclear Research Institute. 69 na dayuhang Chinese na karamihan umano ay undocumented ang naabutan sa raid kasama ang isang Pilipino. Bukas naman ang Philippine Veterans Investment Development Corporation o PVDEC Industrial Estate sa gumugulong na investigasyon. Lalo't nasa loob ng kanilang compound ang naturang pagawaan ng bakal. Ang PVDEC ay isang semi-autonomous government-owned and controlled corporation na nasa pangasiwa ng Department of National Defense.
2: Wala kaming intelligence capabilities. So we rely on help from the different agencies that are more that have more expertise in these matters. We do have annual inspections, pero what we see are the basic operations.
0: Magsasagawa rin ng backtracking sa mga ahensya ng gobyerno na posible umanong nagkaroon ng kababayaan patungkol sa operasyon mula 2017 ng pagawaan ng bakal na nakapangalan sa PhilSanjia Corporation at pagmamayari ni Tony Yang, kapatid ng umano'y drug lord na si Michael Yang. Ayon sa National Bureau of Investigation, may posibilidad na malaki ang naging impluensya ni Yang sa nakaraang administrasyon.
3: We are looking at those responsible personalities and agencies before nung nagsimula ito. So titingnan namin yon at all the connections kung bakit nangyari ito na ganito katagal nakapag-operate. You know how powerful Michael Yang at that time, he's a special envoy of the former president to the Republic of China. So we are tracking back everything. Tinitingnan namin lahat yan.
0: Nagbibigay suporta ang Armed Forces of the Philippines sa interagency investigation. Sinikundahan din ng AFP ang naunang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa maaaring banta sa pambansang seguridad ng sinalakay na steel plant. Posibleng bahagi umano ito ng foreign interference and malign influence at United Front Works. Gaya sa mga nakalipas na insidente na ilang dayuhang Chinese ang hinuli dahil sa pagpapanggap na Pilipino habang may ilan na sangkot sa pang-espiya.
4: Meron din itong close proximity to a Philippine Navy dry dock that is being constructed over a 300-hectare portion dito po sa PVDEC compound. And so this raises a national security risk as well as an environmental concern.
5: We have to step back and look at it from a macro level. If there is an angle of economic sabotage, if there's an angle of the environment, of labor, it becomes a national security issue.
0: Sa ngayon, hinahanap pa ang 5 incorporators ng steel plant na binubuo ng 2 Chinese nationals at 3 Pilipino na kinasuhan ng paglabag sa nuclear safety regulations, labor at immigration laws. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Nirinaw ni COMELEC Chairperson George Irwin Garcia na hindi makikialam ang komisyon sa usapin ng posibleng pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay Garcia, nasa Kongreso ito at Executive Department. Pero gid niya kung gagamitin ang pondo ng halalan para sa iba pang programa, maaari umano itong maging unconstitutional dahil hindi na pwedeng ilipat ang budget na inilaan na sa isang constitutional office. Samantala, muling hinimok ni Garcia ang ating mga kababayan na bumoto at gamitin ang balota para sa inaasam na pagpapago. As of May 16, umabot na sa mahigit 5.1 million na aplikasyon para sa voter registration ang naproseso ng COMELEC. Patuloy din ang paghahanda ng poll body para sa BSKE sa November, kabilang na ang pagpapatupad ng early voting hours para sa senior citizens, persons with disabilities at mga buntis. Sumasalamin sa pagkatao ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging papel niya bilang peacemaker sa pagitan ng Cambodia at Thailand, ayon sa isang political expert. Yan ang ulat ni Kaisel Partilla.
7: Sa mga nakalipas na taon, naging mainit ang girian sa pagitan ng Cambodia at Thailand. Ang sigalot sa teritoryong pinag-aagawan, nauwi sa malagim na putukan at madugong sagupaan. Pero ang dekada ng tensyon ng dalawang bansa, matutuldukan na.
8: This meeting was arranged by the Philippines as a way to provide its good offices in our capacity as chair of ASEAN for 2026 to Cambodia and Thailand in order to provide a meaningful space for constructive dialogue on their bilateral border issues.
7: Sa sidelines ng 48th ASEAN Summit kung saan tumatayong chair at host ang Pilipinas, matagumpay na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang trilateral meeting ng Pilipinas, Cambodia at Thailand. Nagsilbing mediator at peacemaker ang presidente sa pagpupulong na nauwi sa pagkakasundo ng Cambodia at Thailand na iwasan ang paggawa ng mga aksyon na magpapalala sa tensyon, pagsulong sa kapayapaan at katatagan, at pagprotekta sa kanilang mga nasasakupan.
8: I believe this was possible because of a very clear, fervent belief by both leaders that it is time for peace and no longer the time for war.
7: Kapwa binigyang pugay ni Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul si Pangulong Marcos na nagsilbing tagapamagitan sa dalawang leader.
9: The Philippines' constructive leadership in promoting regional peace, stability, and unity is commendable.
10: It is best that we avoid conflict. It only brings losses and suffering. Now is the time for us to look forward and walk this path together towards peace.
7: Ayon sa isang political expert, malagang naging papel ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi lamang nagsilbing peacemaker sa dalawang bansa, kundi naging instrumento rin sa pagpapanatili at pagtataguyod ng kapayapaan sa rehiyon. Refleksyon ani ito sa pamumuno ng Pangulo bilang chair ng ASEAN at salamin sa pagkakaisa na isinasulong ng rehiyon.
11: Very big yung naging participation that dito ng ating Pangulo. I think this potential regional problem or conflict between Thailand and Cambodia could actually be very well mitigated by the presence of the president acting as a mediator. It gives a good impression that the president is really after for peaceful resolution of conflicts. And at the same time, this also sends a strong message to our other ASEAN brothers, especially in the ASEAN, that we are fully committed to resolving conflicts in the most amicable way.
7: Tingin pa ni Dr. Froilan Kalilong, dahil sa ginawa ni Pangulong Marcos, hindi lamang naipamalas ng presidente ang kanyang kakayahan bilang isang leader. Naipakita rin ito ang kahandaan ng Pilipinas na humarap sa mga problema na maaring makapag-engganyo ng mga investor na mamuhunan at palawakin pa ang pakikipagkalakalan sa Pilipinas.
11: It gives the other member states the impression of you demanding and wanting stability. Regional alliances may actually be forged because of this. You also are giving the impression that ang gusto natin ay yung continuity ng mga economic programs and economic reforms. Mas nagkakaroon tayo ng kumpiyansa, no? Na maglatag halimbawa ng mga investment mechanisms sa ibang bansa, knowing fully well that the image of the country is good, or at the very least the reputation of the president is actually well accepted. It creates avenues by which trust and cooperation is actually going to be built, and this is very important for securing investments in the long run.
7: Hindi nalingid ang naging epekto ng krisis dulot ng sagupaan ng mga bansa. Sumasalamin ito sa katotohanan na may mga hangganan man ang ating mga teritoryo. Ang problema ng isa o dalawang estado, maaring maramdaman hindi lamang ng iilan, kundi ng buong mundo.
11: I think what the president is showing here is that he understands how diplomacy works. He knows where to align himself in line with forging meaningful international relations, especially with like-minded countries. And I think this is very, very good.
7: Kaya ngayong nagbabago na ang panahon, na importante ang pagkakaroon ng isang leader na kalmado sa harap ng gulo, tahimik na umaaksyon, pinipili ang kapayapaan at kaunlaran tungo sa magandang kinabukasan.
11: When you try to diffuse the tension, you focus on other more productive avenues like investments, cooperation, technology transfer, people mobility. In short, what the president is trying to tell us here is that we need to avert conflict because averting conflict is a necessary way for us to be able to achieve development. And if we want to progress as a country and as a region, then we should be focused on these things and not the other way around.
7: Kaleza Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
12: Bibida ang singer-songwriter na si Rico Blanco sa isang rom-com film na Project Baby bilang leading man na ipapalabas sa sinehan sa Hunyo. Samantala, babalik na ang aktres at komedyanteng si Rufa Mae Quinto kasama ang unikaihan nito sa kanilang tirahan sa San Francisco, California. Narito ang ulat.
13: Uuwi na ang aktres-comedian na si Rufa Mae Quinto sa kanilang tahanan sa San Francisco, California habang naghahanda siyang ipagdiwang kanyang kaarawan sa May 28. Ang taong ito ay may mas malalim na kahulugan dahil ito ang kanyang unang kaarawan bilang isang widow matapos pumanaw ang kanyang asawang si Trevor Magallanes noong July 2025. Kasama ni Rufa Mae ang kanilang anak na si Athena. Sa isang Instagram post, ibinahagi ng actress-comedian ang throwback photo mula sa kanyang birthday celebration sa Hawaii 2 years ago kung saan kasama niya sina Trevor at Athena. Nagpayag naman ang paghanga ang kanyang mga fans sa kanyang lakas habang marami pa rin ang nagbibigay ng mensahe ng pakikiramay habang hinaharap niya ang mahalagang yugto ng kanyang buhay nang wala ang kanyang asawa. Ikinasal si Rufa Mae at Trevor noong 2016 at bumuo ng buhay na nakasentro sa kanilang anak na si Athena. Huling nakita sa big screen bilang parte ng 2025 Metro Manila Film Festival ang singer-songwriter na si Rico Blanco sa action thriller na Manila's Finest kung saan ginampanan niya ang karakter ng isang pulis.
14: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
15: Mahal ang gamot.
14: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
16: Mr. President, pwede pa yakap.
14: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
17: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
18: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
14: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
18: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
15: Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayim papawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Sabado at Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahim papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama si Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Tris, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

Kayo po ay nakikinig sa Impilang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasaimpapawid mula alas 4:45 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi tuwing Sabado at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasaimpapawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama sina Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Driz, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowe, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.

0: The Harmony Prayer. O Lord, I cry for peace. Purify my eyes to see peace. Purify my mind to understand peace. Purify my heart to love peace. Purify my memory to work for peace, the peace that comes from your love and compassion. O Lord, sustain my vision of peace following your inspiration. You have many ways of revealing your presence and love for humanity, but your style is constant. You are in dialogue with all. You care for all. Make me, O Lord, a sign of your peace, living a life in dialogue with you, to understand your silence and seek your presence. In dialogue with myself, to rediscover the meaning of life. In dialogue with others, to move together in harmony with all. And in dialogue with creation, to care for the earth. Give me, O Lord, the courage to live in dialogue, in the midst of divisions and conflicts, and to build peace with all people of sincere hearts who believe in your love and compassion. Amen.
1: Na Ponce de Leon ng Puerto Princesa City, Palawan. Nakikiisa ako sa pagtitipid sa enerhiya sa panahong ito sa pamamagitan ng halimbawa pagpunta or paggaling sa trabaho. Nakikisakay na lamang ako sa mga kasamahan ko na may mga service para less ang gasto sa gas or enerhiya. Ganon din po sa halip na magpapasundo pa ako, maglalakad na lang ako, nakatipid na ako, naka-exercise pa ako. And sa bahay naman po, sinisiguro ko na naka-off lahat ng mga hindi ginagamit na mga ilaw or electric fan, or para mas higit na makabawas pa, sa halip na mag-aircon, nakabukas yung mga bintana para sariwang hangin pa ang nalalaman.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
4: Sa ilalim ng Build Better More program ng Administrasyong Marcos, mas pinalawak pa ang infrastructure initiatives para sa pagpapabuti ng konektibidad ng bansa, pagpapasigla ng ekonomiya, at pagbibigay ng maginhawang pamumuhay sa mga Pilipino. Ngayong 2026, naglaan ang 529.6 billion na pondo para sa mga Department of Public Works and Highways o DPWH para sa maintenance, pagsasaayos at pagkumpleto sa iba't ibang infrastructure projects sa bansa. Kabila sa top priority projects ng DPWH ay ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway na may habang 3,379.73 kilometers mula Apari hanggang Hulo. Tututukan din ng ahensya ang pagsasaayos ng mga depektibong flood control sa Bulacan, Oriental Mindoro at Davao Occidental.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Headlines.
4: Impeachment trial magpapatuloy pa rin kahit na mag-resign si Vice President Sara sa gitna ng paglilitis.
3: Headlines.
4: Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB tiniyak ang tuloy-tuloy na 10 peso fuel discount para sa mga public utility driver.
3: Headlines.
4: Pag-asa, nagbabala na posibleng makaranas ng malalakas na bagyong bansa mula buwan ng Hunyo hanggang Agosto.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas
3: News. News Nationwide.
4: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Miyerkules, May 20, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
5: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
4: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Giniit ni Interior and Local Government Secretary John Vicrimulla na walang naganap na pag-atake sa Senado kaugnay ng pagpapaputok ng baril noong Mayo at 13. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Remulla na base sa mga ebidensya at investigasyon, walang palatandaan ng anumang paglusob o assault sa Senado noong araw ng insidente.
7: Gusto ko pong isa-add na pagkatapos ng 6 na araw ng masusing pag-iimbestigasyon, paghagilap po ng lahat ng available videos, interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. Una-una po, for the record, all evidence points that there was no attack on the Senate.
4: Si Interior Secretary Juanito Victor John Vic Remulla Jr.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
4: Samantala, nilinaw ng kalihim na walang makatauhan ang National Bureau of Investigation o NBI na pumasok sa loob ng Senado. Anya, nananatili lamang ang mga ito sa katabing gusali ng Government Service Insurance System o GSIS. Ayon pa kay Remulla, humingi ng tulong si GSIS General Manager Wick Veloso sa NBI upang mapalakas ang seguridad sa kanilang gusali matapos marawagan si Senator Ronald Bato de la Rosa ng prayer vigil sa Senado. Dagdag pa ng opisyal na is lamang ng GSIS na maprotektahan ang mahalagang kagamitan at mamahaling koleksyon sa loob ng kanilang gusali sakaling magkaroon ng tensyon o kaguluhan sa lugar.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
4: Resulta ng paunang investigasyon sa gun-related incident sa Senado noong nakaraang linggo, tinurn over na sa Department of Justice. Masusing pagsisiyasat sa insidente, pinangako naman ni Secretary Vida. Narito ang report ni Raquel Bayan.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
5: Report.
8: Opisyal ng isinumite ng Philippine National Police sa Department of Justice ang general timeline at resulta ng inisyal na pagsisiyasat ng pamahalaan sa nangyaring gun-related incident sa Senado noong Miyerkules. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na agad aaralin ng panel of prosecutors ang mga dokumentong ito para sa evaluation. Malawak anya ang tinitingnan ng panel at hindi lamang sila basta tututok sa naganap noong May 13 bagkus sisimulan nila ang pagsisiyasat sa mga insidente May 11 pa lamang hanggang May 14. Ilan sa mga partikular na nilinaw ng pamahalaan: walang naganap na pag-atake sa Senado, walang NBI agent sa Senate building bagkus nasa GSIS building lamang nakatabi ng Senado. Kita rin sa CCTV footage na kahit mayroon ang narinig na gunshot ang NBI agents na nasa GSIS building, ang NBI nagka-standby lamang at nag-retreat ito pabalik sa kantinang GSIS dahil ang malinaw na utos sa kanila, do not engage, habang mayroong apat na pangalan na posibleng nagpaputok ng baril. Ito ay sila Osaa, General Mao Aplasca, MBI Senior Agent Darwin Francisco o sa Jamil Ledesma o sa Charlie Dumla Montilla.
6: It will all be evaluated. Nakita nyo naman mga kababayan ko, no? Compelling yung mga yung facts that are have been unearthed, but we still need to verify and validate. The DOJ will not take this as is, no? We will check on the timelines, we will check on the source of the videos and everything. Kasi sa dulo nito, kailangan yung katotohanan lang. We've identified, but I don't want to preclude yung panel natin. Pero medyo malawak, no? Ang tinitingnan nga ng panel natin, based on my order, is not only for the May 13 and May 14. Ang pinatitingnan natin, look at the totality of circumstances.
8: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mga personalidad na dapat managot sa nangyaring Senate gun-related incident, tukoy na ayon kay Justice Secretary Frederick Vida. Daritong report ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Identified na kung sino-sino ang mga dapat na managot kaugnaan ng naganap na gun-related incident at hindi Senate attack. Ayon kay DOJ Acting Secretary Frederick Vida, tumbok na nila kung sinong mga individual ang may liability kaugnay ng nangyaring gulo sa mataas na kapulungan noong isang linggo. Ganun pa man, ayaw munang ilahad ng kalihim kung sino-sino ang mga personalidad na kanilang natukoy na maaaring may pananagutan sa nangyaring standoff sa Senado. Ayaw ani Vida niyang pangunahan ang panel na ngayon ay sumisiyasat na sa pangyayari na dito ay tinitingnan ang timeline mula May 11 hanggang May 14. Una dito ay ginit ng pamahalaan na hindi Senate attack ang nangyari sa mataas na kapulungan, taliwas, sa naging deklarasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pakinggan natin si DOJ Acting Secretary Frederick Vida.
6: We've identified, but I don't want to preclude yung panel natin. As to the, kung sino culprit, ayaw ko muna i-preempt, no? As to the type of cases that will be filed, again, I don't want to preempt my panel.
9: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Pinumpirmahan ng Philippine National Police o PNP na nakitang umalis si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado matapos ang insidente ng pamapanayil noong Mayo 13. Ayon sa otoridad, sakay siya ng puting Toyota Fortuner na nakarehistro kay Senator Robin Padilla. Sa press briefing sa Malacañang, pinakita ni PNP Chief General Jose Melecio Natantes Jr. ang CCTV footage ng sasakyan habang palabas ng Senado bandang alas 12:30 ng madaling araw noong Mayo 14. Gayunman, hindi pa nilabas sa publiko ang buong video na sinasabing nagpapakita kay De La Rosa.
10: About 2:30 a.m. It shows the Fortuner, white Fortuner, and personalities going out from the Senate. Particularly, makita natin doon ang Senator Bato and Senator Padilla, and going to the vehicle na Fortuner.
4: Si PNP Chief Jose o General Melecio, Jose Melecio Nartates Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Samantala, kinumpirma rin Interior Secretary John Vic Remulla na nakapangalan kay Senator Robin Padilla ang naturang sasakyan. Sinabi pa nito na makikita sa CCTV footage ang pag-alis ng sasakyan mula sa Senado o sa Senate compound matapos ang insidente. Inamin naman ni Padilla na kanya ang sasakyang nasa video, ngunit hindi niya kinumpirma kung kasama niya si De La Rosa noong gabing iyon. Sa halip, sinabi niyang hintayin na lamang ang magiging resulta ng investigasyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sinabi ni Senator Robin Padilla na wala pa siyang natatanggap na summons kaugnay ng investigasyon sa pag-alis ni Senator Ronald De La Rosa sa Senado noong Mayo 14. Ayon kay Padilla, handa siyang magpaliwanag sa oras na imbitahan siya ng mga otoridad tungkol sa naturang insidente. Samantala, sinabi naman ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na dapat magbigay linaw si Padilla sa naging papel nito sa pag-alis ni De La Rosa mula sa protective custody ng Senado. Ayon pa kay Matibag, si Padilla umano ang huling nakasama ni De La Rosa bago ito umalis sa Senate premises matapos ang insidente ng pamamarila. Nauna nang inamin ni Padilla na kanya ang sasakyang nakita sa CCTV footage ngunit hindi niya kinumpirma kung sakay nito si De La Rosa nang umalis sa Senado.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Senator Sherwin Gatchalian nais ng independent investigation tungkol sa shooting incident sa Senado. Narito ang balitang atin sa atin ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Mas naiis ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagkakaroon ng independent investigation kaugnay ng nangyaring shooting incident sa Senado nitong May 13. Nang matanong kung dapat bang magkaroon ng sariling investigasyon ng Senado sa nangyari, sinabi ni Gatchalian na mainam na ipaubayan na lang ito sa ibang independent body. Ayon kay Gatchalian, dapat maimbestigahan ng Senado at ang National Bureau of Investigation o NBI tungkol sa nangyari. Ito'y sa gitna ng magkaibang mga pahayag ng NBI at Senado tungkol sa naging ugat ng putukan. Sinabi ng senador na mahalagang malaman sa imbestigasyon kung sino ang nagkamali at ang mga reformang dapat gawin para maiwasan ng maulit ang nangyari. Tumanggi naman si Gatchalian na magkomento kung may pagkakamali ba si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa nangyari. Pero isa sa mga nakikita ng mga senador na dapat pagbutihin bunga ng nangyari ay ang koordinasyon sa pagitan ng NBI, PNP at militar sa ganito mga operasyon o pangyayari. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Gatchalian.
12: I want to see the independent investigation. Meaning, dapat ang Senado rin ay maimbestigahan. Of course, NBI dapat rin maimbestigahan para pantayan. And importante yung alaman natin kung sino yung may gumawa nito or nagkamali. At yung reforms, paano natin maiwasan ito? Ako, ang aking perspective, iwan natin sa independent. Whether it's CIDG, whether it's ombudsman, nabasa ko ombudsman is already investigating. Importante, independent. Para fair rin sa
11: mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Muling pinagtanggol ang ilang mambabatas ang pagsusulong ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga mambabatas, bahagi ito ng kanilang tungkulin bilang mga kongresista. Sinabi ni House Lead Prosecutor Jinky Beatrix Luistro na obligado silang ituloy ang impeachment process dahil ito ay naayon sa mandato ng konstitusyon.
13: This is a constitutional duty. By duty, this is not our choice. This is obligatory on our part to push for this proceeding.
4: Si House Lead Prosecutor Jinky Beatrix Luistro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Samantala, para naman kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, hindi anya ito sa pinapolitika o personalidad, kundi tungkol sa pananagutan sa batas at sa mamamayan. Samantala, sinabi naman ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na bagamat hindi pabor ang ilan sa kanyang mga constituents sa kanyang posisyon hinggil sa impeachment, tiniyak niyang hindi nito maapektuhan ang kanyang serbisyo sa distrito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Inamin ng House Prosecution Panel na malaking hamon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagkalat ng fake news at trolls sa social media. Ayon kay impeachment prosecutor at Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, mahalagang mapigilan ang maling impormasyon at peking ebidensya na kumakalat sa publiko. Sinabi rin niya na dapat manaig ang katotohanan hindi lamang sa impeachment proceedings, kundi pati sa pagsusulong ng accountability sa bansa. Umaasa naman si Defensor na magtutulungan ang lahat ng panig upang mailabas ang tama at totoong impormasyon tungkol sa issue. Narawagan din siya sa mainstream media na tumulong sa pagbibigay ng malinaw, patas at makatotohanang balita sa publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa iba pang mga balita, impeachment trial magpapatuloy pa rin kahit na mag-resign si Vice President Sara Duterte sa gitna ng paglilitis. Ang detalye at edsante ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Papatuloy pa rin ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kahit mag-desisyon siyang magbitiw sa pwesto sa gitna ng paglilitis ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Lead Prosecutor Jervy Luistro, para sa kanyang opinyon, hindi otomatikong matitigil ang paglilitis sakaling mag-resign ang pangalawang pangulo. Anya, kinakailangan pa rin mapatunayan ang pananagutan ng isang inireklamong opisyal at mapagdesisyonan ang kaukulang parusa kabilang ang perpetual disqualification o habang buhay na pagbabawal sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Sa isinagawang press conference ng 11-member House Prosecution Panel, ipinaliwanag ni Luistro na may dalawang posibleng parusa sa impeachment kapag nahatulan ang isang opisyal, una ang pagtanggal sa pwesto at ikalawa ang perpetual disqualification sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Sinang-ayunan naman ito ni Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Jokno na nagsabing makatwiran at naaayon sa batas ang naturang pananaw. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervy Luistro.
15: While resignation from all office will render moot and academic the penalty of removal, it is my position that we need to continue the trial for the senator judges to be able to determine whether or not they will impose as well the penalty of perpetual disqualification. But that is my opinion.
14: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
17: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pabrika ng bakal na iniuugnay sa kumpanya ng business tycoon na si Tony Yang. Nakita ng Radioactive Material Science sa Philippine Nuclear Research Institute o PNRI. Ang detalye po ng balitang yan, hatid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Lubhang mapanganim sa kalusugan ng tao ang ginagawang bakal sa loob ng Sanja Steel Corporation na nasa loob naman ng Fibitec Industrial Authority na kontrolado ng Department of National Defense sa Misamis Oriental. Ayon kay Maria Teresa Sarabit, ang Radiation Safeguards and Security Specialist ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI. Sa simula pa lamang ng proseso ng paggawa ng bakal ng Sanja ay gumagamit na ito ng radioactive materials hanggang sa matapos ito. Magugunitan sinarakay na pinagsanib na puwersa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines ang nasabing planta kung saan nasagip ang nasa 69 na Chinese nationals. Kaugnay nito, sinabi ni Sarabit na patuloy ang ginagawang monitoring at pag-aaral sa lugar hinggil sa bigat ng radioactive materials na nakadeposito para una. Punta ng sinabi ng PAOK at ng NBI na magsasagawa sila ng backtracking para mapanagot ang mga dapat panagota sa kung bakit ito nakalusot sa kabila ng panganib na dulot ito sa malapit na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, tiriyak ang tuloy-tuloy na 10 peso fuel discount para sa mga public utility drivers. Narito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Kahit na matatapos na ang service contracting program ngayong linggo ay magtutuloy-tuloy pa rin ang suporta ng pamahalaan sa transport sector sa pamagitan ng pinalawak na implementasyon ng 10 pesos fuel discount. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, bukod sa mga pampasaherong jeep at UV Express sa Metro Manila ay napapakinabangan na rin ito sa iba pang panig ng bansa. Sa datos nga ng ahensya, nasa 141,000 units na ng Jeepney at UV Express ang nakasama sa Fuel Discount Subsidy Program na nakikinabang sa diskwento sa diesel. Sa ilalim ng programa, tanging mga PUV na may valid at existing franchise lamang ang kwalipikado at maaaring makuha ng diskwento na hanggang 150 litro kada linggo. Ayon pa sa LTFRB, automatiko mag-a-apply ang diskwento sa mga kalahok na gasolinahan sa sandaling makumpirma sa database ang plaka ng sasakyan. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Posibleng makaranas ang Pilipinas ng malalakas na bagyo mula Hunyo hanggang Agosto. Ayon sa PAGASA, maaaring mabuo ang malalakas na weather system dahil sa pagsasabay ng habagat at tinatawag na Super El Nino. Posible anilang magdulot ito ng malawakang pagulan at pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Dahil dito, iniikayat ang ahensyang publiko na maganda at posibleng epekto ng matinding panahon. Dagdag pa ng PAGASA, kahit kakunti lamang ang mabubuong bagyo sa nasabing panahon, posible pa rin itong maging malalakas at magdala ng matinding ulan, malakas na hangin at pagbugso-bugsong pag-ulan. Pinaalalahanan din ang mga residente sa flood-prone areas na maging alerto at handa dahil sa ilang lugar ang nakaranas ng pagbaha nitong mga nakaraang linggo dahil sa thunderstorm lamang ang umiral.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Muling nagpulong ang Uplift Committee sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang ilatag ang mga hakbang ng pamahalaan laban sa epekto ng tensyon sa Middle East sa enerhiya, transportasyon at seguridad sa pagkain. Kabilang sa mga pangunahing tinalakay ang repatriation at reintegration ng mga OFW, pagtiyak sa sapat na supply ng langis, pagbibigay ng cash assistance sa mga mahirap na pamilya at pagpapanatiling abot-kaya ng presyo ng pagkain at pangunahing bilihin. Inilahad din ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang updated na plano para sa pamamahagi ng ayuda sa mga low-income households na maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Samantala, nilunsad naman ng Department of Transportation o DOTR ang Recalibrated Transport Support Package na sasaklaw sa mahigit sa 151,000 public utility vehicle units. Ipatutupad ito sa buwan ng Hunyo hanggang Disyembre 2026. Tiniyak naman ng Department of Budget and Management o DBM sa pagpupulong na may sapat na pondong pamahalaan upang may pagpatuloy ang mga programa ng Uplift Committee hanggang sa katapusan ng taon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Namataan ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang barko ng China Coast Guard sa karagatang sangkop ng Zambales habang nagsasagawa ang mga ito ng Maritime Domain Awareness Flight. Ayon sa PCG, nakitang China Coast Guard vessel na CCG-4305 nasa 48 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. Sinabi ng mga otoridad na hindi agad tumugon ang barko ng China sa sinagawang radio challenge ng Pilipinas. Dahil dito, nagtungo rin sa lugar ang PCG vessel na BRP Cape San Agustin upang bantayan ang sitwasyon at magbigay ng sunod-sunod na radio challenges. Bagamat sumagot umano ang Chinese vessel sa unang komunikasyon, tumanggi itong tumugon sa mga sumunod na tawag at wala ring binigay na legal na dahilan sa pananatili nito sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Iniulat din ng Philippine Coast Guard o PCG ang presensya ng mga maritime research vessels ng China sa West Philippine Sea. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni National Maritime Council o NMC spokesperson Undersecretary Alexander Lopez na mabilis at proactive ang ginawang monitoring ng National Task Force on West Philippine Sea, kabilang na ang Coast Guard at Armed Forces of the Philippines o AFP. Anya, agad na naiulat nilang mga ilegal na gawain ng China hindi lang sa Pagasa Island at sa iba pang mga bahagi ng West Philippine Sea.
20: Ikinokondina ng National Maritime Council ang presensya ng mga MSR vessels na ito, especially sa isinigawang marine scientific research ng Yang Yang Hyong 33 sa vicinity ng Pag-asa Sandy Case 2 at 3. Ang mga naturang aktibidad ay illegal at nilalabag ang mga provision na UNCLOS, particularly sa requirement na kinakailangan dapat may pahintulot ang isang foreign state organization mula sa nakasakop na coastal state.
4: Samantala, nilinaw din ni Undersecretary Lopez na hindi bawal na magsagawa ng scientific marine research activity ang alinmang bansa. Ngunit dapat anya na sumunod sa mga panuntunan at requirement na dapat humingi muna ng pahintulot sa coastal state na nakakasakop sa area na gagawan nila ng pananaliksik.
20: Hindi naman actually bawal yung pagsasagawa ng marine scientific research activity. Meron lang kasing requirement, dapat ito ay may pahintulot o mag-request sila ng authority from the coastal state, in our case, ang Pilipinas, bago silang magsagawa. So without that authority or clearance from the coastal state, anumang research na gagawin nila sa ating karagatan ay tinatawag na illegal, no?
4: Si NMC spokesperson Undersecretary Alexander Lopez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Korte Suprema, tinuring na constructive dismissal ang hindi aprobadong flexible work arrangement. Ang detalye hatid ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Nagpasya ang Korte Suprema na may tuturing na constructive dismissal ang unilateral na pagbabawas ng work days at pagpapatupad ng worker rotation scheme nang walang paintulot ng mga manggagawa. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Amy Lazaro Javier, pinananagot ng SE Anbang ang isang textile manufacturing company matapos bawasan ng 6 na araw na trabaho ng 7 production workers sa 2 hanggang 3 araw kada linggo. Ayon sa Korte Suprema, nabigo ang Fiber Textile Manufacturing Corporation o FMC na patunayan na voluntaryong pumayag ang mga manggagawa sa ipinapatupad ng work rotation at reduced work days. Nabatid din na hindi nakapagbigay ng abiso ang kumpanya sa Department of Labor and Employment o DOLE bago ipatupad ang hakbang at hindi rin napatunayang may aktwal o nalalapit na problemang pang-ekonomiya. Binigyan din ng kataas-taas ang hukuman na maaaring magpatupad ng flexible work arrangement ang mga employer sa panahon ng krisis. Ngunit kinakailangang may pahintulot ng mga empleyado at sumusunod sa itinakdang patakaran ng DOLE. Dahil sa pagbabawas ng araw ng trabaho at sahod, sinabi ng Korte Suprema na naging hindi na makatuwiran para sa mga manggagawa magpatuloy sa kanilang trabaho, kaya't ito ay may tuturing na constructive dismissal. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Matagumpay na nakakumpiska ng mga illegal na droga sa malalaking operasyon na sinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at ng iba pang mga law enforcement agency ng bansa. Sa Bagong Pilipinas ngayon, binahagi ni PDEA spokesperson Joseph Frederick Kalulut na kilo-kilong droga ang kanilang nasabat mula sa magkakahiwalay na operasyon sa Zamboanga, Marikina City, Mati City sa Davao Oriental at Paranaque City. Bukod dito, may mga nakumpiska rin silang marihuana sa naging operasyon naman sa Cordillera Administrative Region o CAR.
22: Sa Zamboanga City, this was PNP initiated na kung saan 5 kilo ho ng shabu ang nakumpiska doon sa 3 individual. Meron din ho sa Marikina na 1 kilo din ho ang nakuha ho natin dyan. This happened last May 12. And nung May 8 naman, dyan ho sa Mati City sa Davao Oriental, meron din ho nakuha ang mga kalahating kilo ho ng illegal na droga. Plus sa Paranaque din ho, 1 kilo din ho ng shabu ang ating nakuha ho doon. Kasama pa ho dito yung 10 marijuana eradication campaign na ginawa ho natin doon ho sa Cordillera.
4: Si PDEA spokesperson Joseph Kalulut.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Paggamit ng biodiesel mula sa gamit na mantika, sinusulong naman ng Department of Science and Technology. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Sa gitna ng krisis at mataas na presyo ng produktong petrolyo, nagpapatuloy ang DOST Industrial Technology Development Institute sa paghikayat sa local government units na gamitin ang kanilang biodiesel reactor technology upang muling mapakinabangan ang mga gamit na mantika mula sa mga tahanan at food establishments. Sa panayamang Radyo Magazine kay DOST, DOST Science Research Specialist Engineer Rino Bia, ipinaliwanag niya na ang biodiesel mula sa gamit na mantika ay rekomendado na gamitin sa pagpapatakbo ng mga makinarya para sa operasyon ng negosyo at sektor ng agrikultura.
3: Biodiesel is number one, renewable siya. Mas sustainable siya compared sa mga fossil-based natin na diesel. Ito nga, renewable and galing lang sa mga natural-based na oils po. Tapos pangalawa po, kung used cooking oil yung gagamitin nating raw materials, makakatulong po tayo sa waste management ng ating lugar. Tapos mapopromote po natin yung local production ng biodiesel dito na hindi na po tayo ganun kadependent sa mga inaangkat natin na diesel.
23: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balita naman sa Ibayong Dagat, drone attack nagdulot ng sunog malapit sa isang nuclear energy plant sa United Arab Emirates. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizel Nanyong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Nagkaroon ng sunog sa isang nuclear power plant sa Baraka, United Arab Emirates na tinawag ng mga otoridad na isang unprovoked terrorist attack. Bagamat walang partikular na grupo o bansa ang sinisisi sa insidente, hayagan nitong ipinakita ang panganib ng muling pagsiklab ng digmaan sa Estados Unidos at Iran. Ayon sa Associated Press, walang iniulat na sugatan o pagtaas ng radiation sa nasabing planta. Patuloy ang pagtaas ng tensyon sa Strait of Hormuz na ngayon ay nasa ilalim ng isang blockage ng hukbong pandagat ng Estados Unidos. Matatandaan na ang naturang waterway ay isang mahalagang daanan ng supply ng enerhiya na kontrolado ng Iran. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
4: University of Santo Tomas nasungkit ang overall championship ng UAAP Season 88. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
7: Muling nanaig ang mga student-athletes sa Espanya Boulevard sa Manila sa pagtatapos ng UAAP Season 88 matapos tanghalin na overall champion ang University of Santo Tomas sa Collegiate at High School Division. Kumopo ng 356 points from 10 championships ang UST sa college level. Samantalang 327 points naman ang itinala ng UST High School galing sa 11 championships ng Season 88. Ito ang 49th overall title ng UST sa collegiate level at 25th naman sa high school division. Samantala, from host UST, Far Eastern University na ang tatanghalin na season host para sa Season 89 na may temang For Everyone UAAP. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapa hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
24: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
25: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Halos 2 milyong mamamayan sa Cordillera nakapagparehistro bilang mga botante. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Baguio City. Darito ang report ni Jong Munar.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Jong!
10: Upigit kumulang 1.7 na milyong mga mamamayan sa Cordillera Administrative Region ang nakapagparehistro bilang mga botante para sa nakatakdang barangay at sanggunang kabataan elections sa Nobyembre 2 taon kasalukuyan. Ang Commission on Elections Cordillera Regional Director Attorney Julius Torres ang naturang bilang ay mula ng simula ng panawagan para sa voters registration ng April 20 na nakita ng pagdami ng mga magpaparehistro sa huling araw ng registrasyon noong Mayo 18, araw ng Lunes. Batayan niya sa datos ng COMELEC CAR, ang lalawigan ng Benguet ang nakapagtala ng pinakamaraming registrante sa bilang na 243,779, kasunod ang ABRA na may 110,788, Baguio City na nakapagtala ng 161,259, Kalinga 158,874, 136,383 sa Ifugao, 115,708 sa Mountain Province at 85,771 sa Apayao. Aabot naman sa 388,114 ang nagparehistro para sa hanay ng mga sanggunang kabataan sa rehiyon. Kaugnay nito, umiling naman ang paumanhin si Director Torres sa mga hindi napabilang sa pagtatapos ng registration period, bagamat sila ay nakapila pa lampas sa 30-meter radius sa tanggapan ng COMELEC. Anya, ito ay naalinsunod sa panuntunang inilabas ng komisyon kung saan ang cut-off ay hanggang alas 3 ng hapon lamang noong araw ng Lunes, Mayo 18. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kampanya laman sa red tape tinaguyod ng mga ahensya ng pamahalaan sa Grand Ease of Doing Business Fair sa La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sara.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Glenda.
11: Nagkaisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagtataguyod sa mabilis at maayos na serbisyo sa ginanap na 2026 Grand Ease of Doing Business Fair sa City of San Fernando, La Union na pinangunahan ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Inihandog ng mga ahensya ng pamahalaan ang kanilang mabilis na serbisyo upang ipakita ang kanilang pagnanais na tuluyang masugpo ang red tape. Dumalo sa programa si ARTA Deputy Director General for Operations Undersecretary Leia Gray Salcedo at tiniyak nito na patuloy ang maigting na kampanya ng pamahalaan upang tuluyang maalis ang mga makahabang pila at maraming requirements sa mga transaksyon sa mga tanggapan ng pamahalaan. Anya, ito ay alinsunod sa pagtataguyod ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa serbisyong nararamdaman ng mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mahigit sa 41 million pesos na cash aid ipapamahagi sa mga magsasakat mangingisda sa Region 1. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang atid ni Mildred Coquia.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Mildred.
12: Pinatay ang 41.15 million na unconditional cash assistance ang ilalaan para sa mga magsasakat mangingisda sa Region 1 sa inalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk Program kasunod ng pinagtibay na kasunduan sa pagitan ng DA at DFAR. Sa isang memorandum of agreement, formal na itinakda ang implementasyon ng programa ng DA at DFAR na layunin magbigay ng direktang tulong pinansyal sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa rehiyon. Ayon sa mga ahensya, ang pondo ay nagmula sa advice of sub-allotment ng Office of the Secretary ng DA at ipapamahagi bilang cash assistance upang maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng gasto sa produksyon at iba pang gastusin sa agrikultura at pangisdaan. Nilagdaan ang kasunduan ni DARFO1 Regional Executive Director Fidel Libao at DFAR RFO1 Regional Director Remily Lachica na nagsisilbing hudyat ng mas mas pinatibay na koordinasyon para sa mas mabilis at organisadong distribusyon ng ayuda. Inaasahan ng mga opisyal na sa pamamagitan ng programa, mas mapapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Cash for training and work para sa Project Lawa at Binhi, sinagawa ng Naga City Agriculture Office. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City. Narito ang report ni Mayra Revilla.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Mayra.
0: Isinagawa ng Naga City Agriculture Office ang Risk Resiliency Program Cash for Training and Work para sa Project Lawa at Banhi 2026. Sa pamamagitan ng Project Coordinator na si Edlyn Apin ng City Agriculture Office at City Agriculturist Ernesto Asensio III, isinagawa ang aktividad sa City Nursery sa Barangay Carolina at Urban Agri-Demo Site sa Balatas, Naga City. Ang Project Lawa at Banhi ay isa sa mahalagang programa ng Agriculture Office para tulungan ang mga urban farmers at fisher folks sa Naga. Samantala, kamakailan lamang nagbigay naman ng tulong ang City Agriculture Office para naman sa iba't ibang barangay ng Naga kung saan nagsagawa sila ng tilapia at hito fingerlings dispersal para naman sa ating mga mamamayana. Umaasa ang City Agriculture Office sa pamamagitan nito ay mabibigyan naman ng dagdag kita ang mga mamamayan ng Naga. Para sa Bagong Pilipinas, Mayra Revilla, Radyo Pilipinas Radio Publiko, Naga, Camarines Sur.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Quarterly allowance ng mga senior citizens, PWDs at solo parents sa Puerto Princesa City tataas sa taong 2027. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Goody Salsagat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Goody.
13: Ibinalita ni Puerto Princesa City Mayor Lucilo Bayron na tataas ang allowance na matatanggap ng mga nasa 30,000 miyembro ng vulnerabling sektor ng siyudad sa susunod na taon mula sa punto ng pamahalang palunsod. At niya ipapanukala niya madagdagan ng 3,000 piso ang mga allowance ng mga senior citizens, persons with disabilities o PWD at solo parents, kaya posibleng sa 2027 na ito maisa katuparan. Ipinayagpa ni Mayor Bayron na layo nitong matulungan ang nasa mga sektor na magkakaroon ng dagdag na pera para sa kanilang mapangunahing pangangailangan tulad ng maintenance na gamot at pagkain. Aniya baka sakaling dahil sa karagdagang panustos ay humaba ang buhay ng mga senior citizens at kabilang na sektor. Lubos naman ang saya at pasasalamat naman ito sa naging anunsyo ni Bayron sa nasabing panukala. Sa kasalukuyan, tumatanggap ang lahat ng senior citizens, PWD at solo parents ng 3,000 pesos quarterly allowance mula sa pamahalang panunsod ng Puerto Princesa na magiging 6,000 piso na sa susunod na taon.

0: magiging temporaryong daan ng mga motorista mula sa una at pangalawang distrito ng lungsod at mula sa Panabo City sa Davao del Norte papuntang Davao City proper. Umaasa naman ang opisyal na malalaanan ng pondo ang konstruksyon nito sa susunod na taon, lalo na't malaking tulong ito sa mga motorista upang mabilis ang kanilang biyahe. Gumuho ang nasabing tulay kahapon ng madaling araw matapos tangayin ng rumaragasang baha dulot ng malakas na ulan. Napag-alaman na itinayo ang 15 metrong tulay noong 2017. Ngunit dahil sa paglipas ng panahon ay lumawak umano ang sapa na naging dahilan ng pagguho ng mga approach nito. Tuluyan ngang bumigay ang tulay dahil sa malakas na agos ng tubig. Inabisuhan naman ng opisyal ang mga residente na mag-ingat lalo na't nananatiling hindi mabuti ang lagay ng panahon dahil sa ITCZ at Easterlies. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizon de Solosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Halos 1,500 bagong Teacher 1 positions inilaan para sa Sulu sa school year 2026-2027. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu. Narito ang balitang atin sa atin ni Fatma Gino.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Fatma.
3: Makatatanggap ang Schools Division of SLU ng kabuang 1,467 bagong Teacher 1 positions bilang bahagi ng mahigit 32,000 teaching positions na inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM para sa school year 2026-2027 upang mapalakas ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ayon sa ulat, kabilang ang Region 9 o Zamboanga Peninsula sa may pinakamalaking deployment allocation na may kabuang 3,361 teaching items at malaking bahagi ang inilagay para sa Sulu upang matugunan ang kakulangan ng mga guro sa mga pampublikong paaralan sa lalawigan. Sinabi ni Sir Governor Abdul Socor Eitan II na siya ring chairperson ng Region 9 na malaking hakbang ito upang mapunan ang kakulangan sa mga silid-aralan at mapabuti ang akses sa edukasyon ng mga mag-aaral sa Sulu at buong Zamboanga Peninsula. Nagpapasalamat din si Tan sa DBM sa patuloy na paglalaan ng suporta para sa sektor ng edukasyon at sa pagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga lisensyadong guro. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Diligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, May 20, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide.
4: We know you're always on the go.
5: Siga Food ng Madarulog Norte Enrile Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsan ang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po namin niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At yun yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
6: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagling Kaalaman.
7: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
8: Sa Enhanced IELTS ng Department of Education o DepEd, may second chance ka. Sa bagong Alternative Learning System o IELTS ng DepEd, may sarili kang learning plan. Ikaw ang masusunod sa pacing ng pag-aaral. Hindi lang exam ang basehan, kundi pati ang mga natututunan at sariling gawa mo. Ang IELTS ay para sa out-of-school youth at matatanda, mga gustong magpatuloy at makatapos ng elementarya o high school, at para sa out-of-school youth na bata na may espesyal na kaso. Pwede rin mag-enroll sa IELTS sa napiling schedule, kahit sa gitna ng school year. ang tagal ng pag-aaral ay ibinabase sa Assessment at Recognition of Prior Learning o RPL o

0: sa dati mo nang kaalaman. Sa Enhance IELTS, pwede ka mag-pause, pwede ka mag-resume, walang minamadali, ikaw ang masusunod. Mag-IELTS na ngayon para sa mas maliwanag na bukas.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Dagdling Kaalaman. Para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
3: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: to sell.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
5: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Wednesday, Miyerkules, mga kaibigan, May 20, 2026. Welcome po, mga kaibigan, sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo, mga kaibigan, hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ano man po pinagkakabalahan nyo this morning, Duke Kipas Company, hanggang alas 8 ng umaga tayo magkakasama-sama sa impapawid. Ngayong umaga po tayo makikibalita sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kaugnay nitong pagtatapos nitong service contracting program para sa mga pampasayarong sasakyan. Makikibalita tayo tungkol dyan. At syempre, ang pagtiyak din ng LTFRB na tuloy-tuloy pa rin ito pong pagkakaloob ng diskwento, 10 pisong diskwento sa presyo po ng petrolyo para sa mga legit at may prangkisa na pampasaherong sasakyan. Mga kaibigan, bilang pambungad natin ngayong umagang ito, traffic update muna, direkta po mula sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas Traffic!
5: Ang magatid sa atin this morning, mga kaibigan, si Rogent Mutok mula sa MMDA Metro Base. Rogent!
7: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po na isa. Medyo makakaranas po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may West Avenue. Hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic natin simula po dyan sa may P2Ason hanggang dito na lang din po yan sa may pagbaba po ng Santolang flyover. Then masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Cabrera hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang ating naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic naman po simula po dyan sa may FB Harrison hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may MRT Magallan Station hanggang dito na rin po yan sa may Arnaiz Avenue. Then pagkalagpas po niyan, masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may Nia Road hanggang dito na rin po yan sa may Quezon Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Julia Vargas hanggang dito na rin po yan sa may Calne Road. Then pagkalagpas mo yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy na trafiko hanggang dyan na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic naman po simula po dyan sa may Leve Mariano hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hill. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng T5 Libis flyover hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonicerano Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic po hanggang dyan na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Ang ating Commonwealth Avenue naman po, makakaranas naman po tayo ng moderation simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Regalado Avenue. Then pagkalagpas po niya, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may elliptical po ng North Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista sa may ending na 5 and 6 ngayong araw ng Miyerkules. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babay po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you. Thank you so much, Rogent Mutok. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 9 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito pong mga banggagawa sa Nireid na steel plant, yan po sa Misamis Oriental. Ha? Sila po'y kasalukuyang inaasistihan ng Department of Social Welfare and Development. Ang detalye po ng balitang yan ay atin sa atin ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Very.
8: Alan, nakaalalay na ang Department of Social Welfare and Development dito nga sa nasa 292 manggagawang nasagip mula sa isang Chinese-owned steel plant sa Misamis Oriental na sinalakay ng mga otoridad dahil sa umunay hazardous operations. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao, nagsasagawa na ng profiling ang kanilang mga social workers sa Northern Mindanao para matukoy ang posibleng intervention dito nga sa mga apektadong manggagawa. Kabilang sa pinag-aaralan na posibleng ibigay na tulong tulong ay ang financial assistance at livelihood support sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation at ng sustainable livelihood program. Kasabay nito ay nakikipag-ugnayan na rin ang DSWD sa Department of Health para naman sa psychosocial intervention para matulungan itong mga manggagawa na makayanan ng trauma, takot at stress na idinulot ng raid operation at pagkawala ng kanilang kabuhayan. Matatanda ang sinalakay noong May 15 ng mga otoridad ang Philippine Sanjia Steel Corp dahil sa umunoy paglabag sa labor standards, immigration laws at presensya ng hazardous materials. Una na nga rin kinumpirma ng Philippine Nuclear Research Institute na positibo pa sa radiation contamination ang naturang steel plant. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastansa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you, Marian Bastansa. Update po yan, direkta mula naman sa DSWD, Department of Social Welfare and Development. 11 minutes na makalipas pa ang alas 7 ng umaga. Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sabayan pong napapanood, syempre, ang live streaming ng ating programa sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sabayan din napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. 12 minutos na, isang dosenang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
12: Bachelor's degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng mga Bayani.
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 14 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Makikibalita muna tayo sa National Food Authority. Siyempre, ang usapin pa rin ng food security, lalo na po sa bigas. Makakausap natin this morning ang administrator po ng National Food Authority, si Sir Larry Lacson. Sir, magandang umaga po.
13: Hi, good morning Alan at good morning sa mga taga-subaybay natin.
5: Yes sir. Well, una makikibalita kami of course sa mga initiatives ng ating National Food Authority para matiyak ang National Rice Buffer Stock natin sa kasalukuyan. Admin Lacson sir, please.
13: Oh yes, so on itong last month no, we started mga bandang April kalagitna no, aggressively we are procuring palay no sa ating mga magsasaka para mapalitan yung ating mga lumalabas na stocks through Benteng Bigas at saka sa DSWD and LGUs, no? Aggressive tayo ngayon, namimili ng palay. At in fact, etong as of to date, no, from January to ano, nakakalahating milyong sako na tayong nabibili, kahit pa medyo nahuli tayo sa pamimili dahil sa sobrang taas ng price ng mga traders.
5: Opo. Okay. Sa kasalukuyan, binabanggit nyo, Administrator Lacson, na very aggressive ang ating National Food Authority sa pagbili ng palay sa ating mga local farmers. More or less po, magkano naglalaro ngayon ang presyo ng pagbili ng NFA ng palay sa ating mga magsasaka, sir?
13: Ganito kasi yun, Alan, no? Nationwide, iba-iba ang presyo, depende sa lugar, no? Kung ano,
5: yes,
13: yung kalakaran.
5: Opo.
13: Ang pinakamataas nating presyo nasa sa 30 pesos kada kilo ng tuyo at malinis.
5: Mm-hmm.
13: At ang pinakamababa natin na presyo sa ating pamimili ngayon ay 25 pesos, no? Sa tuyo at malinis. So napakaganda ng presyo niyan, no?
5: Mm-hmm.
13: Siguro if you are going to ask for the average, siguro nag-average tayo ng mga 26.50, mga ganon, kada kilo.
5: Mm-hmm. This is average na nationwide, admin sir, ano ha?
13: Yes, oh, mga ganon tayo, nationwide na yan.
5: Opo. Kasi nga, di ba, binabanggit nyo na mataas ang pagbili ng NFA ng tuyo at malinis na palay sa ating mga farmers, 25 to 30 pesos per kilo. Pero, ika nga, pag nandiyan pa rin at tuloy-tuloy pa rin yung pagkakaloob ng pamahalaan ng 20 pesos per kilo na bigas para sa mga vulnerable sectors natin all over the country. So napakalinaw na ang pamahalaan mismo ang nagsasubsidize para maipagbili sa halagang 20 pesos per kilo ang ating bigas, lalo na sa mga higit na nangangailangan. Admin Lacson, sir.
13: Oh, tama po kayo. Tumpang po ang inyong tinuran, no? Talaga pong sa ganong sistema na kung saan bumibili tayo ng mataas ang presyo ng palay para makinabang ating mga magsasaka, at the same time sa kabilang dulo ay binebenta ng 20 bigas para sa ating mga vulnerable sectors.
5: Opo.
13: Talagang sinasubsidize po ng ating pamahalaan ang ating mga kababayan pagdating po dito sa programang ito, no, particular sa 20 bigas. Sa amin po, sa NFA,
5: opo,
13: yun pa lamang aming pagbili ng palay at yung milling cost and everything, no. Lahat ng cost, pagsasako hanggang sa maging bigas, meron na po tayong subsidiya diyan. Hindi bumababa sa 8 piso hanggang 10 piso, ganyan po ang subsidiya na agad ng NFA.
5: Per kilo.
13: Iba pa po ang subsidiya, per kilo po. Iba pa po yung subsidiya ng Department of Agriculture through na FTI na 13 pesos po kada kilo ang kanilang subsidiya.
5: Magkano po umabot, sir?
13: Ang mga 13 ang subsidiya ng FTI ng
5: Food
13: DA.
5: Terminal. Aha.
13: Kami naman, on the other hand, sa amin, mga 8 to 10 pesos. Anya, 8 to 10 pesos, depende po kasi sa presyo ng bili ng ating palay.
5: Okay. At ito pong volume na nabibili ng NFA from our farmers, local farmers, ano, yung volume nito, ika nga, kung itong volume na ito ay isusuma natin, kumusta po ang buffer stock ng bigas natin sa kasalukuyan dito sa Pilipinas, sir?
13: Sa ngayon, ano, nasa sa 9 na araw ang ating buffer stock. Ibig sabihin, 9 days to last, buong lahat ng Pilipino kayang pakainin sabay-sabay ng 3 beses isang araw. 9 na araw, kaya pong pakainin ang buong Pilipinas. Yan po ibig sabihin. Marami po yan.
5: Mm.
13: Ang ibig po lang sabihin, kung kupara natin noong panahon ng pandemya, year 2020, halos ganyan lang pong volume ang ating naipamahagi sa buong taon noong 2020. So meaning, yung ating 9 days, parang it will take another pandemic para sa isang taon pa na naubos. No po? So ang punto ko lang, marami po yung 9 days, pero hindi rin po tayo nagpapakampante. Kanya tayo po ay patuloy na aggressive na namimili ng palay para sa ngayon kung ano man po yung lumalabas na stocks patungo sa 20 bigas, napapalitan po natin agad.
5: Ayun. And of course, isang factor din na tinuturing, of course, yung imported na bigas mula sa ibang bansa. Sa aspetong yan, Admin Lacson, kumusta po?
13: Well, eh, as a national, sa bilang pambansang ano, estratehiya no ng departamento rin, syempre titingnan po natin yung kabuuang supply.
5: Opo.
13: Hindi lamang po ang supply or buffer stock ng NFA. Mm-hmm. Kailangan din po tingnan ang kabuuang stocks mula sa pribadong sektor, sa mga household at sa atin po. So meron din po target kasi na days to last ang pamahalaan pagdating po dyan. Pag ang tingin niya po ay bumababa, ang bababa ang production, which yun po ang tinitignan at ina-anticipate niya dahil nga po sa may posibilidad ng Super El Nino.
5: Opo.
13: At sa taas ng fertilizer, crudo,
5: yes,
13: bababa po ang ani ng at least 20%. So, ina-anticipate po yan ang pamahalaan, ng particular ng Department of Agriculture sa utos po ng Pangulo na solusyunan yan. So, that's why dun po po pumapasok yung pag-iimporta natin ng bigas. Mm-hmm. Hindi po masamang mag-importa, mm-hmm, kung ang tingin po ng pamahalaan ay merong naka-impending na problema sa hinaharap. So bago pa po mangyari ang problema na yan, nagre-react po or nagpo-position o nag-aayos o nagre-estratehiya ang pamahalaan para hindi na po mangyari yan.
5: Opo. At nabanggit nyo na base sa mga projections, posibleng umabot ng 20% ang pagbaba ng local rice produce natin due to various factors including yung El Nino at yung posibleng magkaroon din ng matinding pagbuhos ng ulan kapag nagkaroon ng bagyo tuwing may El Nino, sir.
13: Tama po yun. Yun po yung katambal nun. Super El Nino, masyadong mainit. Tapos bigla, pag nagtag-ulan na, kakambal po niyan, La Nina. So kasama po yun talaga sa mga weather pattern. At ang ano ba, correct ko lang po ng kaunti.
5: Opo.
13: At least 20% at least reduction. Yun po ang tinataya ng departamento. Ano? At least 20% reduction. That's why kailangan pong pinaghahandaan yan.
5: Mm-hmm. Okay, isang puntos pa, Administrator Lacson, sir. Of course, nababanggit na nariyan sufficient ang supply ng bigas. Kukumustahin ko naman ang aspeto ng mga imbakan ng NFA natin ng bigas, mga warehouses. Kumusta po? Puno ba o may mga paglalagyan pa ng additional stocks sa kasalukuyan, sir?
13: Ay, sa ngayon, marami pa po tayong paglalagyan kasi dahil nga po sa out ng 20 bigas at natapos na rin yung mga repair ng ating warehouses,
5: mm-hmm,
13: marami pa po tayong pwedeng paglagyan ng palay. Pero para lang po mas malinaw,
5: opo,
13: hindi po lahat ng warehouse ay mayroong espasyo na para paglagyan. Mm-hmm. Meaning, may mga warehouses po na puno, lalo na sa mga rice producing areas na marami ang inani, medyo napuno na po yun. Pero pangkalahatan, marami po pong bodega ang ating kayang lagyan ng palay na mabibili sa ating magsasaka. Siguro mga roughly mga 30% pa ng ating kapasidad, no, ang kaya pang i-absorb. So marami pa po yan, no. So yun po. Pero may mga bodega na puno. Inaamin po natin yan.
5: Ayun. And of course, pag napapag-usapan ng bodega, kanina nabanggit nyo rin na mayroong ilang mga warehouses na sumailalim sa repair at natapos na. How prepared are our warehouses naman kung sakaling magkaroon nga ng matinding pagbuhos ng ulan? Halimbawa, baka mga areas na kung saan matatagpuan yung ilang warehouse ay mga flood-prone areas. Yung aspetong yan po, Admin Lacson, sir.
13: Oh, tama. Tama yung tinuran mo, talagang pinaghahandaan yan, no? Ang ating mga warehouses naman ay trained pagdating po sa ganyan. Bago pa man po dumating ang tag-ulan, naghahanda po yan ng mga trapal. Kahit po mga naka-warehouse yan, tinatrapalan din po ang ating mga stocks para ho kung sakaling may mabutas, may matuklap, hindi po mababasa ang ating stocks. Kung meron man mabalsa, konti lamang. Pati yung mga entry and exit doors, inaayos po yan. Naghahanda rin ng mga paleta kung saan yung mga mabababang, sinabi mo nga, yung mabababang lugar, no?
5: Opo.
13: Ilalagyan po muna ng paleta bago po i-imbak yung ating mga stocks para pasukin man ng tubig kasi meron talaga tayong warehouse na ganyan, katulad po nitong warehouse natin sa may Valenzuela. Pinapasok po ng tubig yan kapag talagang malakas ang ulan. Nakapaleta po ang ating mga stocks mataas po para hindi po abutin. So yun po yung mga paghahanda, no. Pagdating naman sa bagyo, lahat po naman ng ating structures, no, at saka yung ating mga pinapagawa at nagawa ng structures. Lahat po yan ay nakadisenyo para ma-withstand yung mga malalakas na bagyo.
5: Okay. Admin? Ah, ang kausap po natin mga kaibigan, Administrator Larry Lacson ng National Food Authority. Nag-choppy-choppy lang. Ayan, okay na. Admin, you were saying, sir.
13: Okay, hello.
5: Ayan, okay, okay na po. Yes, sir, go ahead, please.
13: Okay, yun po. Yun po yung ating mga paghahanda. Lahat po naman yan ay mga weather ready, ika nga, ng ating mga warehouses. At ready tayo kung sakali mga mangailangan ang ating mga LGUs or mga OCD pagdating po sa stocks. At puspusan din po ang ating milling para sa paghahanda sa tag-ulan.
5: Ayan, okay. Nako, Administrator Larry Lacson, sir, salamat po na marami ha, sa mga updates na ito mula sa inyo sa National Food Authority, sir.
13: Wala pong anuman at magandang umaga po sa ating lahat.
5: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Administrator Larry Lacson ng National Food Authority, NFA.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: 27 minutes po mga kaibigan, makalipas ang 7 AM. Good morning kay Teresa Jonela. Sabi niya, morning po, good morning din, Teresa Dionela. Yan. Thank you ha, sa iyong panonood sa Radyo Pilipinas live stream. Sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas. Ha? Si Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning din sa iyo. Maya-maya, susubukan nun nating makipag-ugnayan sa National Grid Corporation of the Philippines at sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
14: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold. Huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
15: Hi, my name is Shadarmar, a grade 12 ABM student from Forbes College. Nakikiisa po ako sa energy conservation ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-minimize ng paggamit ng electricity. For example, yung pagpapatay ng ilaw and other appliances kapag hindi naman po ginagamit. Pagdating naman po sa fuel, kapag may mga errands kami, for example, group activities, isa na lang po yung pag-alis para po makatipid kami sa gasolina. And other than that, since may dirty kitchen naman po kami, nag-switch kami sa paggamit ng kahoy and uling instead na gasol para po makatipid sa gas and para din po makatipid sa paggasto sa araw-araw.
16: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
17: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
18: Inilunsad ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering ang Farm to Market Road o FMR Watch Transparency Portal. Ito ay isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang transparency at pananagutan sa pagpapatupad ng Farm to Market Road projects sa buong bansa. Sa pamamagitan ng FMR Watch, maaaring subaybayan ng publiko ang mga detalye ng proyekto tulad ng lokasyon, budget, kasalukuyang kalagayan, at impormasyon tungkol sa mga kontratista. Layunin din itong bigyang boses ang mamamayan, magpasa ng reklamo, puna o feedback sa implementasyon ng mga proyekto. Sa pamamagitan ng FMR Watch, masisiguro ang mas bukas, tapat at epesyenteng paggasta ng pondo ng pamahalaan para sa imprestruktura sa sektor ng agrikultura.
16: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
17: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
19: transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
20: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
19: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
21: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Philippine Standard Time, 32 minutes po, makalipas ang alas 7 ng umaga.
24: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
25: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
26: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
25: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
27: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
28: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Radyo Publiko.
28: 738 AM.
5: 35 minutes na, mga kaibigan, makalipas pong alas 7 ng umaga. Narito muna ang update mula sa Philippine Coast Guard. Ang PCG po ay nakikipagtulungan sa International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities para mapabuti pa ang operational practices nito. Ang balita ay atin sa atin ni Lawrence Tanhoko.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Pilipinas.
30: Report.
5: Lawrence.
0: Pinagtibay ng Philippine Coast Guard ang commitment nito sa pagpapalakas ng maritime safety at operational excellence kasabay ng pagbisita ng delegasyon ng International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities Worldwide Academy sa National Headquarters ng PCG sa Port Area, Manila. Pinangunahan ni Dean Rear Admiral Vincent Harold Francois de Namor ng Ayala Worldwide Academy ang delegasyon kasama si Capacity Building Manager Gerard Dane Delanoy para sa fact-finding mission hinggil sa navigation at vessel traffic systems ng bansa. Nakipagpulong ang delegasyon ng PCG upang suriin ang kasalukuyang operational practices at tukuyin ang mga posibleng pagpapabuti alinsunod sa Ayala standards. Kabilang din sa isinagawang aktibidad ang technical discussions at inspection o technical discussions, site inspections at consultations kasama ang Philippine Ports Authority, National Mapping and Resource Information Authority at Manila Harbor Pilot Association hinggil sa modernization initiative sa Maritime Navigation Safety System ng Pilipinas. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, Lawrence Tanhoco. Yan po, update mula naman sa Philippine Coast Guard.
28: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Publiko.
28: 738 AM.
5: Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Grid Corporation of the Philippines. Makikibalita ho tayo sa status ng mga transmission lines and of course, dun sa status din ng enerhiya. Naka merong mga naka-yellow alert, mga ganon, naka-red alert dahil sa depende ho sa supply ng enerhiya, ika nga. Ano ho? Yan ang ating pag-uusapan mamaya with the National Grid Corporation of the Philippines spokesperson, si Attorney Cynthia Alabanza. Good morning dun sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng Sports Radio 918 kHz, ha? The Institution in Sports Broadcast, yan. Ganun din sa mga nakikinig naman sa atin through Radio Magazine 1278 kHz and of course sa FM sa 104.3 The Capital FM. Ito na po yung binabanggit ko kanina lang, makikipag-ugnayan tayo sa National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Makakausap natin ang kanilang spokesperson, Attorney Cynthia Alabanza. Attorney Alabanza, magandang umaga po.
4: Magandang umaga sa inyo, Alan.
5: Yes, ma'am. Una, makikibalita lang kami sa ating mga transmission lines. Kumusta po sa mga service areas ng NGCPs, ma'am?
4: Wala tayong nagiging aberya sa transmission system na may epekto sa supply, no? So right now for NGCP, normal po ang operasyon ng transmission system. However, opo, sa Visayas po makakita tayo ng yellow alert, dala na din po ng mga unplanned maintenance shutdown ng ilang mga planta, malalaking planta at pangkabuang kalakihan ng projected demand o yung tinatalang gagamitin ng mga consumers sa Visayas Grid for today. So naka-yellow alert po sila ng alas 6 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi.
5: Mm-hmm. Mamaya po ito. Yellow alert in some areas of the Visayas, Attorney. Yellow alert from 6 to 7 p.m. mamaya.
4: Yes, that's correct po.
5: Okay. Pag yellow, ibig sabihin may bahagyang kakulangan sa enerhiya kumpara dun sa aktwal na pangangailangan sa isang lugar, ma'am?
4: Pag yellow alert po, ibig sabihin sapat pa po yung kuryenteng nalanatili sa transmission system.
5: Opo.
4: Para tugunan yung konsumo. Pero pag mayroon pong di inaasahang pagsirit ng demand,
5: opo,
4: o di kaya naman po may isa pang karagdagang planta na bigla ang tumirik o mabawasan ho yung supply na dumadaloy sa transmission system.
5: Opo.
4: Maari hong maging red alert yung alert natin mula yellow.
5: Mm-hmm.
4: So ibig sabihin vulnerable po ang grid pero hindi pa po imminent o hindi pa po sigurado na magkakaroon ng power interruption.
5: Ayun. Okay. At nabanggit mo, Ma'am Attorney Alabanza, Ma'am, ano, yung pagiging offline ng ilang mga power plants ang dahilan kaya nagkukulang tayo ng ano ng supply ng enerhiya o ng kuryente. Halimbawa, base sa reports na nakakarating po halimbawa sa inyo sa NGCP, what are the usual causes kung bakit nagkakaroon ng breakdown ng ilang mga planta, ma'am?
4: Well, linawin ko lang no na pag malawakan ang naging disruption sa supply ng kuryente. Maaring transmission system yan sa pamamahala ng NGCP o di kaya yung power plants. No? Pero kung titingnan natin ang datos, 96-97% ng lahat ng red alert na nangyari sa nakaraang 10 taon, generation related. Mm-hmm. Yung maliit na bahagya lang yan ang may contribution ang transmission. So, ang kadalasan ho talagang dahilan kung bakit nagkaka-red alert, eh meron hong bigla ang tumirik na power plants. Mm-hmm. Ibig sabihin ho niyan, wala sa schedule yung kanilang pag-shutdown. At malaki ho yan ang contribution niyan sa pagkakulang ng supply ng kuryente.
5: Opo. At sa ngayon, base sa impormasyon na hawak ng ating National Grid Corporation of the Philippines, ano, so far, yellow sa Visayas from 6 to 7 p.m. mamaya. Wala pa namang ibang mga nakikitang mga posibleng magtaas din ng ganitong uri po ng yellow alert, halimbawa, as we speak, Attorney Ma'am.
4: As we speak po, no, at this very moment, wala pa po tayong ibang nakikita. Pero ang caveat lang po dyan, assuming na walang ibang power plant o aberyang mangyari sa sistema na makakabawas sa supply na dumadaloy sa sistema ng NGCP.
5: Opo.
4: O di kaya bigla ang pagsirit o di inaasahang pagtaas ng konsumo. So kung wala hong, kung accurate ho yung ating natanggap sa merkado na projection o yung nakikitang konsumo, at kung wala hong karagdagang power plant na biglang tumirik o mawala sa sistema, wala ho tayo dapat makitang alert sa Visayas, sa Luzon, tsaka Mindanao, at dapat hindi na ho lumala pa yung yellow alert sa Visayas to a red alert.
5: Ayun. And yung kondisyon ng pagkakaroon ng yellow alert sa Visayas, kung sakali, sabi niyo ito yung kumbaga magkatapat na yung kung ano yung kailangan kayang supplyan nasa yellow. Sa ngayon kung walang magaganap na biglang pagsirit ikanyo ng pangangailangan ng paggamit sa kuryente at walang mga planta na magbe-breakdown, posibleng yung yellow alert ba ay magresulta rin sa rotating power interruption sa ilang mga lugar, ma'am?
4: Ang yellow alert po dapat walang katapat na power interruption.
5: Mm-hmm.
4: Only po pag yan nabawasan pa ang supply na maglalayag ho tayo ng red alert. Pag naglayag ho tayo ng red alert, ibig sabihin magkakaroon po ng power interruption.
5: Mm-hmm. Okay. At yung binanggit nyo, isang factor, yung pagsirit ng paggamit ng kuryente, halimbawa. Okay. So, baka kasi ang iniisip ng maraming kababayan natin na nakikinig at nanonood, pag sinabing pagsirit, bigla ang pangangailangan, ang kailangan kasi ang bawat isa nakikiisa, di ba? Kahit na household lamang. Kahit na household lang, baka sabihin, tatlong aircon, bukas, sabay-sabay, yung mga ganun, makakadagdag sa matinding power consumption yan. Di ba, ma'am?
4: Tama po yan. No? Right now, basta lahat ho tayo makilahok dun sa masinop na paggamit ng kuryente. Pagsabay-sabay ho tayo lahat, no, may epekto rin po yan. No? Kagaya nung ginagawa, merong similar programa po ang Meralco.
5: Opo.
4: At ang NGCP na tinatawag nilang Interruptible Load Program.
5: Mm-hmm.
4: Pero yan po yung mga malalaking consumer, no? Kagaya ho ang isang halimbawa niyan ay ang SM Malls. Meron ho silang sariling generator. So pag sa panahon po ng kakulangan sa supply ng kuryente, pwede ho silang pakiusapan na wag nang kumuha ng kuryente sa transmission system at patakbuhin na lang yung kanilang mga generator para hindi na ho sila makipag-agawan doon sa walang generator. In the same manner po, pag yung mga households, yung ating mga consumers, ordinary consumers, tama po kayo, no? Imbis na tatlong aircon sa isang gabi, baka naman maaring sa isang kwarto na lang matulog lahat ng miyembro ng pamilya para isang aircon na lang ang gumagana. At lahat po tayo mag-contribute ng ganyang klaseng pagtitipid o pag magiging masinop sa paggamit ng kuryente, malaki rin ho ang maitutulang niyan doon sa pagbaba ng demand o ng pangangailangan ng kuryente kinukuha sa transmission system.
5: Ayun, okay. Nako, Attorney Alabanza, in closing, mensahe po sa mga nanonood, mensahe, paalala sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umagang ito ng Wednesday. Please go ahead, Attorney Alabanza, ma'am.
4: So ngayong ano po no, ngayong tag-init, kesyo naman po magka red alert tayo or yellow alert, mainam ho talaga na kumbaga mag-practice ho tayo ng tipid tips o yung masinop na paggamit ng kuryente. Bukod ho sa makakatulong yan sa pangkabuo ang supply ng kuryente sa bansa, makakatulong rin ho yan sa ating mga may bahay para ma-budget at ma-budget ng husto yung kanilang income, no? Yung kanilang pinaiikot na pera. So, reminder lang po na maganda talaga na panatilihin natin malinis sa mga refrigerator, ang electric fan, yung mga freezer natin, tsaka ang air conditioner, yung kanilang filter para maayos ang pagtakbo nito at hindi dumagdag sa konsumo ng kuryente sa panahon ng tag-init na malakas talaga ang demand, no? So, kung tulong-tulong ho tayo at sabay-sabay tayong maging masinop, eh makakatulong ho yan sa supply, sa patuloy na pagnipis ng supply ng kuryente.
5: Opo. Attorney Cynthia Alabanza, ma'am, salamat po ng marami for the information and the reminders mula sa National Grid Corporation of the Philippines, ma'am.
4: Magandang umaga at salamat din po sa inyo.
5: Thank you. Good morning, ma'am. National Grid Corporation of the Philippines, NGCP spokesperson, Attorney Cynthia Alabanza.
28: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Publiko.
28: 738 AM.
5: 48 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
23: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
29: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
28: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Publiko.
28: 738 AM.
5: 15 minutes makalipas po ang 7 AM. Para doon sa mga kababayan natin na nagtatanong kung anong magiging lagay ng panahon sa maghapong ito at kung ano ang expected range ng heat index sa ilang mga mainit na lugar sa ating bansa. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa PAGASA Forecasting Center. At gaya po ng reminder ng Department of Health, ulitin natin, pagka mainit, pagtag-init o kaya mataas ang heat index o damang init sa inyong lugar, Kinakailangan palagi tayong hydrated, ha? Uminom ng maraming tubig. Tubig pong iinumin. Huwag tumapat sa direktang sikat ng araw pag mainit na. Yung tipong alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Abay, huwag naman. O kaya yung ating mga direktang nagtatrabaho na nasa ilalim ng sunlight, direct sunlight, eh nagkakaroon din sila ng tinatawag na heat break. Kasama dyan yung mga traffic enforcers. Halimbawa, ano ha? O mga kaibigan, narito na ang update muna mula sa PAGASA Forecasting Center.
3: Rancho Pilipinas Weather!
5: Iatid po sa atin ni Grace Castaneda. Grace, good morning!
6: Good morning din po, Sir Alan, at sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, medyo nabawasan na yung mga pagulan sa area ng Mindanao at Easterlies na po yung nakaapekto for Southern Luzon and Visayas. For the whole country po, bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Bandang tanghali and early afternoon, mainit at malinsangan pa din po yung ating panahon. Forecast heat index dito sa Metro Manila is from 39 to 41 degrees Celsius, while 42 to 45 degrees Celsius naman for most areas pan ng Luzon at Visayas. Generally, between extreme caution to danger level pa rin tayo, kaya hanggat maaari, limitahan pa rin yung ating mga outdoor activities. At huwag natin kalilimutan yung mga pananggalang po natin sa direktang init ng araw. Ngunit,

0: dyan sa Forecasting Center.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday, May 20, 2026. Ating mga executive producer, thank you, Paul Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Roban Malilin, Arnel Villamor, thank you, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ritz Hotel Davao, nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng maagang pag-turn off ng aircon sa sales office with at least 2 hours before our office closing time. Kasi before, 30 minutes before the closing time, ino-off na namin ang aircon. Pero sa ngayon na may crisis po tayo, at least 2 hours at saka kung hindi man kailangan, ino-off na po namin ang aircon. MWF na rin po akong gumagamit ng sasakyan instead of everyday na gamit ko sa office, puntang office, at saka ino-off ko rin po yung aircon pag gamit ko yung sasakyan. Advance na rin po yung scheduling ng sales call namin at saka yung errands ng purchasing at saka sa sales office para maisa na po yung lakad namin. Thank you!
3: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagling Kaalaman.
6: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
7: Alam mo ba, ang National Digital Connectivity Plan o NDCP ay ang kauna-unahang master plan ng Pilipinas para sa mabilis, abot-kaya at ligtas na internet connectivity sa buong bansa. Inaprubahan ito upang pabilisin ang pagpapagawa ng broadband infrastructure at bawasan ang gastos sa internet para sa milyon-milyong Pilipino. Nakatuon ang plano sa 4 na haligi. Mas malakas na regulasyon at kompetisyon, mas malawak na koneksyon, lalo na sa geographically isolated and disadvantaged areas. Mas maraming infrastruktura sa tulong ng public-private partnership at resilient at cyber-secured na network. Sa ilalim ng NDCP, target ng pamahalaan ang 100% internet connectivity sa lahat ng pampublikong paaralan, barangay at health centers. Paglalagay ng 130,000

0: hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
1: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.